0: yung kang gingunitan? Nahagbong pagyod ka?
1: Agoy, kalit magbigol-ngol ko na nga kong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo si ba?
2: Ngol-ngol nga tuhon? Sakit ng mga lutahan? Gahubag ang mga kaugatan? Agoy nuy! Pastilan, magsao na lang kung arangkada si Manang. Na, wa natay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, naatay pang alkuntra.
1: Talaga?
2: Kiniang tumara. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
1: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet?
2: Tinood ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitag pamaagi. Aron mahatagan yun, o kayuhan ang atong mga palatian. Ugkong panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
3: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
4: Day, unsay po ang sa doktor?
5: Operahan ka.
4: Unsa? Dili ko musugot.
5: Critical na kayo, gimong kahimtang. Dong, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
4: Unsa? Kiduo ko.
2: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, con urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula na mo ayo ni Ana. Giba ila-ila ang pinakayunik, pinakabag-o, o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
2: Adunay mga sangkap na direktang mo ayo sa nadaot o naguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
3: Kidney Repair Capsule.
6: Sa kaman, murag kagay na naman kadira sa CR.
7: Ay, dahi apo. Tukay na dako di problema. Kasi matag-ihi dako, may pagpinugan sa nilabhan kay Botulo pa. Pero kinig ako, abot lang.
6: Lo, ayaw nagkaproblema pa ni Ana. Kay aduna na isulbad ni ining tanan. Gikan sa Kuya Dudes Herbal Marketing. Yeah! Ang tambal nga eksklusibo sa kalalakihan. Ang Prostate Tab.
8: Kung ikaw naghambin o balatian sa masasakit sa pag-ihi or dili makaihi, adunay prostate enlargement or operahanan tungod sa prostate cancer, sulbad na ang imong problema. Ania ang tableta nga para sa imuha, ang Prostate Tab. Prostate Tab, eksklusibong gihimo alang sa mga kalalakihan.
6: Wow, si Lolo O, gasaysayaw naman.
7: Siyempre, salamat kaayo sa Prostate Tab. Okay nga ang akong pag-ihi. Kusumpas inyo gripo na ay.
3: Ang Prostate Tab, mapalitin hini ining istasyon.
0: Unsa man ang imong interior dong, oy? Kuyos man kaayo, kuwang man sa hangin.
4: Pasensya na, day. Usaon nga, luya naman ko, hinay ng mabumba.
0: Ingnak yun, nga di nakakabumba.
4: Day, agwantahan na lang ko.
0: Hello, moy? Ikaw ko na'y padaganon, nga kulang ang hangin. Tan-aon tag makasubay ka basdalan. Makalagot!
9: Luya, di makabumba o wanay ikabuga? Daghan na ta, sa una. Pero karon, dili na. Tungod kay niya na, ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pagtumarlang sa Bomberman.
4: Day, sakto na sa hangin.
0: Dung, baligsin ako, Bi.
9: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
10: Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan o dunagay makatunan sa programang Health Tips with Kuya Dodge. Health Tips with Kuya Dodge. Ingat! Health Tips!
11: Nagtudlo ang Diyos kanako mahitungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa naimugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips.

Hey Galaxon, kumusta? Mayong buntag, karantong tanan. Welcome din ini nga tong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutos mabot niya itong pagsibya. Karong buntag, karong adlawa. Madag-umon, nga kabuntagon din sa akong himutangan. Sa magyapon sa sitwasyon kagahapon, magabi magulan. Ang tudnas kaadlaw niya pagkabuntag, medyo madagawmon. Kumusta og mayong buntag bukid nun? Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte og Tabao Oriental. Good morning! Cotabato og Lanao. Good morning! Agusan, del Sur, del Norte. Good morning! Surigao, del Sur, del Norte. Good morning! Misamis Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur og Zamboanga del Norte. Good morning! Good morning! Kumusta mo riya? Kumusta mga katikaran ug mga panikay-sikay? Sa gyapon kininausab inyong pinalanggang Kuya Dodge manginaot nga kitang tanan din hining ibabaw sa kalibutan anaas kapiskay ug kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig ug kakugi, kay ang tao nga makugihon permamenteng busog. Una pina kanindot nga labanan din hining ibabaw sa kalibutan alang sinadlaw adlaw natong pakigbisog sa atong panginabuhi ang labing mahinungdanon. Dasig o kugilang.

0: Okay, balik ta din ini ngatong pagpanaguban, mabuhi sa kagalingong paningkamot nga dili magsalig sa uban. Kailami kayo tagamtamo ng atong hinaguan. Maong dasig og kugi lang. Maorgi na nga to ang pinakanindot kayo nga labanan. Gumikan kay mahal na halos tanan ang mga palaliton. Di ba? Mahal ang gasolina. Mong kabantay nga gatos na. Unya, mahal ang mantika. Pulos, mahal. Mahal ang mga tanan nga mga palaliton, pati bugas. LPG. Uguban pang mga labi na ang kanini ang abono sa ato ang mga pagpanguma. Unya, barato ang palit sa ato mga abot. Sa may maayong buhaton, wa man tay mahimo ana, dasig ug kogi ra gyud. Kaya sa mga trabahante, wala increase sa sweldo. Labinag na aragi hapong ka sa nakahuman ka og upat ka tuig nga kurso. Unya, tindira aragi hapon ka og kaning silpunan og ukay-ukaya. Pipila ra pud taon. Ang masweldo, 300, 350. Usa ra kadasmagan. Dugangi ang kadasig ug kakugi para nga mulahaw tay dinining kalibutan. Na importante pod nga himsog og baskog ang ato ang lawas matag adlaw nato nga gimbuhaton kay magdiunsa man pod atong kakugi, kadasig ug kakugi kung ang ato ang lawas dunay mga gipangbati. Nindot man pod nga bisag usa nga membro sa atong pamilya o ato ang banay walay gihambin nga balatian, dako na kay na nga regalo alang kanato. Matag-adlaw nga gimbuhaton sa ato mga nanay, tatay, lolo, lola, ati, kuya, bunso, good morning. Binas mga senior citizen, mga katigulangan or katiguyangan nga sama na kong tiguang na gumikan kay karo urasag karon nga mga taknaa, programa na po ni Kuya Dodds, maguban-uban na santa, kuyog-kuyog, guguy-hugoy, dinis kanginan, labigar biyahe sa sakataknang tulumanon. Mga panagisgutanan, may kabahin sa panglawas o guban pa nato ng mga panagisgutanan ng atong pag-asawaan dinis kanginan. May buntag ninyo di, mabugnaw nga kabuntagon. Siyempre, sa atong mga partner radio station sa Tibuok Mindanao, may buntag tagiyag, tagdumala, gikan si News Station Manager, padulong sa News Bureau Chief, good morning. Labinas Technical Department, thank you kayo.
1: Thank you.
0: Atlaw nga pag kunikta, daghan kayong salamat ha.
1: Thank you.
0: Atong mga igsoong mag-uma, may buntag ninyo, kumusta man mo diya? Daghan kayong salamat, sinong kadasig ug kakugi na ami makaon. Kinabag ang doods katawan, isa nang kinatibok ang bahin sa akong pamilya or banay nga mapasalamaton ug dako. Thank you kayo ha, mga mag-uma.
1: Thank you.
0: Mananom diya sama sa maiso, may tubo balanghoy, saging kamuti, pinyag, kapiguban pa ng mga lagot mon. Siyempre, usab, sa ito ang mga magbalantay sa kapsay ug kalinaw. Kanunay, kugihapong kamong pasalamatan. Daghan kayong salamat sinong kadasig ug kakugi sa pagbantay, sakripisyo sa inyong mga area ug kadaiya nga mga komunidad. Labi na diyas kabukiran nga bahin, kapatagan, kawanangan or kadagatan man, daghan kayong salamat.
1: Thank you.
0: Sa ito ang mga taga-merkado publiko, may buntag ninyo diya. Mga guwapo, guwapa na ito, nga mga tindero, tindera, mga liburer na ito diya sulod sa merkado. Nga madasigon sa matag-adlaw nga panginabuhi. Good morning ninyo diyas. Bugasan, karnihan, gulayan, prutasan o uban pa mga panginabuhian sulod sa merkado. Dasig og kogi lang, may buntag ninyo diya.
1: Good morning!
0: Pantalan, taga-terminal, ato mga laborer, reporter, driver o konduktor, may buntag.
1: Good morning!
0: Tawig, naglabigar sa kadalanan, karon nga mga orasag, karon nga mga taknaa nga nagmonitor din nining atong tulumanon. Driver natos, bao-bao, abal-habal, taxi, tricycle, van, buses, multicabs, pampubliko, mampampribado, ng mga sakyanan yan, naglawig ka, naglabigar karon, sa askadalanan karon ng mga orasag, karon ng mga takna, ayaw kalimte. Ang pahimang nun ni Kuya Dodds, amping kanunay sa biyahe. Ingat sa bae. Mata sa dalan, dili sa bugdong bugan. Para tunay og tiunay nga atong padulngan kung asa man ugaling ang atong destinasyon, gumikan kay dunay mga minahal sa kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli nga sila ang pinakauna nga mamahimong ulipayon kung safety ka sa pagbiyahe. Muna pinakapunto na to diyan. Niya walay paglubad, kanunay nakakonekta, kanunay nakasunod-sunod, nakabagat-bagat, nakaatang-atang din sa atong live sa Kuya Dodds Herbal Marketing and Trading. Daghan kayong salamat, may buntag ninyo diya.
1: Good morning!
0: Sa FM 99.7 Davao, daghan kayong salamat ninyo.
1: Good morning!
0: Makanunayon nga pag-uban-uban din sa atong live, makanunayon nga pag-like, pag-share, o pag-follow sa atong Facebook page, ang Kuya Dodds Herbal Marketing and Trading.
1: Good morning!
0: Thank you kayo ninyo diya.
1: Thank you!
0: Kung gusto ka nga kanini ang mag-uban-uban sabay-sabay niya, nag-monitor ka din hini nga atong tulubanon, na kay cellphone diya I-type lang, i-search niya sa imuang search engine ang Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading niya. Delikati lang po dahil pag-like, pag-share, pag-follow gamay. Gamay-gamay, ragod. Ay lang kay dakua. Og sa A6 FM 99.7 Davao, good morning ninyo dia.
1: Good morning!
0: Naguna din eh si Girly Caparoso Kirubin. Morning ninyo dia, Girly!
1: Good morning!
0: Kumusta man ka? Lucy Suson Vanguardia, Mayong Buntag.
1: Good morning!
0: Good morning, Kuya Dudes. Shout out sa akong mga silingan diri sa Unidos, Floridel, Misamis, Occidental. Gingana ni Lucy Suson Vanguardia, taga Floridel dia, Misamis noon. Good morning ninyo dia. Misamis Occidental nga naka-monitor sa tuang partner radio station dia nga kanunay naka-connecta sa matag adlaw. Dagan king salamat.
1: Thank you.
0: Ang Gold FM 99.7 Gold FM Oroqueta og ang 94.7 Gold FM Calamba Misamis Occidental. Good morning ninyo, labinas taga Floridel.
1: Good morning.
0: Taga Panaon, taga Aluran.
1: Good morning.
0: Nunukan, Sinakaban, Maningkol, Oroqueta, taga Tudela.
1: Good morning.
0: Klarin, Usamis, Tubod. Morning ninyo, Laras Tanan Hurot. Ngadto na pod sa Pangdalaga, sa Pangama, Rizal, Dapitan, Bonifacio, Kustas Junior. Ngadto na sa Osminia, Mahayag, Josepena, Mulabe, Pagadian. Morning ninyo, Laras Tanan Hurot. Aurora.
1: Good morning.
0: Taga Sibutad, Sambuanga del Norte or del Sur.
1: Good morning
0: ninyo dia. Taga Dipolo, good morning. Laras, tanan hurot nato dia. Taga Sambuanga del Sur or del Norte.
1: Good morning.
0: Mayong buntag ninyo dia. Lucky Radio, salamat. ECQ Kill, mayong buntag ninyo dia.
1: Good morning.
0: Physical Department po sa Lucky Radio Bayogan. Dagang king salamat. Kang ECQ Kill da sa Express Radio La Paz. Good morning, La Pazanon.
1: Good morning.
0: Cielo Elode, agikan dia sa Happy Radio Talakugon.
1: Good morning.
0: Kasama ni si Shilo. Si Shilo, ikaw gihapon ni Rone? Huwag din naman ni si Rone ni. Ano man si Rone, pare si Ruel Castro. Si Shilo, basing maunay na-assign po sa kwan. Kanini ang technical department na to diya sa Happy Radio Talakugon. Basing na-promote na to Rone, nahimo na itong manager. Agarli, Caparoso Kirubin, good morning Kuya Dudes. Uy, pakondolens ko sa akong mga igsuon. Asa akong isuon nga namatay tua sa Usamis Occidental si Julita Caparoso Dumpor og sa amoa mga ka-roommate diri sa ospital sa Baskog Bayugan City. Kay na-admit sab ang ako ang na-admit sab ang ako ang apo. Paita Kuya Dud, sabay-sabay amo mga problema gikan diri sa Santa Maria Prosperidad Agusan del Sur. Good morning ni Modia Girl.
1: Good morning.
0: Ngana na siya nga mga pagsulay girl. Kinahanglan lang ligon ta kanunay sa mga pagsulay nga muabot nganhi kanato. Gondolin sa imong igsuon nga naa didto sa kanini ang Usamis Occidental nga ni panaw si Julita Caparoso Lumpur unya sa imong hapod taong mga timbaya po niya iya mga ka-roommate diha sa Baskog Bayugan City Hospital. Siya po mga kaubanan nga na-admit kauban siyang apo. Yana lang, daskwan lang kanini ang kanunay lang magpaligon sa matag karunugon niya kay kinanglan ta nga dunay mga pagsulay pon nga maabot sa ato ang kinabuhi ug sa ato ang pamilya. Kung unsa gid ta ka ligon ang pagsalig ngadto sa amahan, maro mo gina sa pinakanindot dia. Morning nimo dia Girlie, amping kanunay. Kang Bibi, Kang Risma Puhanis Bagundol, may buntag ni mo dia Risma.
1: Good morning.
0: Tamang kahit naot kong nakas mayong pagpaminaw, imo nga suking tigpaminaw Kuya Dudes, ug user pod sa imo ang produkto Risma Puhanis Bagundol ni. May buntag ni mo dia Mary Joy Diaz. Mayong buntag ni mo dia Mary Joy.
1: Good morning.
0: Dionisio Villares Manday.
1: Good morning.
0: Good morning Kuya Dudes, dako jud ang pasalamat sa akong igagaw Kuya Dudes katubitaong magsigi og bikog. Ang iyang paa katong nagtrabaho og basakan, kahinomdom ka og karon, manghuitay na siya og lubi. Naulian jud siya Kuya Dudes sa imuhang Kuya Dudes anti-arthritis og Vitaflex. Nalipay jud siya kaayo Kuya, nga nag-inom pud siya og kanini ang Protect Zinc. Salamat jud kaayo ha, Risma Puhanis Bagundol.
1: Good morning!
0: Thank you kaayo!
1: Thank you!
0: Muna ato kahinomduman, Katong iyang igagaw. Ito nakalabayang simana mo ni nanahimong sintropod sa atong topikos matag-adlaw. Nga kanini ang naminhod, kanunay nga paminhod ang mga paa nga ito na sa iyang bagtak, gumikan sa grabi o sub-sub, taas kayo nga panahon ang pagpanguma, ang pag-uma, pinaagi sa pagbasak. O niya karon medyo nikuana, kanini ang nilaylo na sa pagbasak, manguhit na puglubi. O inumduman ninyo na mga suking tigpaminaw. Ang iyang problema, sigig paminhod ang tibuok niyang parte siyang lawas, nga ito na siyang bagtak. O karon dako kayo ang kalipay nga natagamtaman, gumikan kay nituog, nituman sa atong mga gipangsugyot ng mga produkto sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading sama sa Kuya Dudes Anti-Arthritis, Kuya Dudes Vitaplex. Nalipay jud siya kuya. O dako kay nag-inom na pod siya o Kuya Dudes Protex Zinc. Salamat gig kayo, Risma Puanis bro. Thank you kayo ha.
1: Thank you!
0: Wala ang gingon nga namuan at namuan ng mga balatian, uso man aron. Tanan man halos muna ang pinakalabing mahinungdanon ang ato ang makanunayon nga pag-amping. O ang mahinungdanon po diha, dunay mga produkto nga inyuhang mapalit, inyuhang mainom, nga haom, sa inyuhang mga gipangbati, sa inyuhang lawas, na diha ang produkto ni Kuya Dodge. Walay testimonya hay. Kita mismo sa atong kaugalingon o kita mismo makaingon nga akan ni may tinuod nga testimonya nga naman, iyaha man ang igagaw, siya may nasayod, siya ay nakaila. Igagaw ni Risma. Niya, siya po ang nagrekomenda nga to siyang igagaw kay nisulti man po niyang igagaw sa iyahang gibati nga grabe nga pagpaminhod sa iyahang lawas. So muna'y para sa ako ha, muna'y tama o insakto o tinuod nga testimonya nga matagamtaman ang hingpit nga kaayuhan sa imong gibati, gumikan kay ikaw mo'y nakailag, ikaw mo'y nasayod. Magandang salamat, Risma. Ito pa na may aging simana na ito na nahimong topiko. Padayon lang. Basi posible nga dako kayo nag-ikatabang. Kaysa gikaingon ko na karon nga mga panahon na, wala na'y gipili ang sakit. Wala na'y gipili sa edad. Gumikan sa ito ang estilos pang, pagpanginabuhi o mga gipangkaon o gipanginom na ito diya. Unsa naging kanang taas na kayo nga panahon, nga itong nga grabe nga mga pagpaningkamot, sayang ba o anugon ang tanan? Ha? Sayang o anugon ang tanan, nga gumikan sa atong sakripisyo o pagpaningkamot sa taas kayo nga panahon, 40 katuig, 30 katuig ni mga pagpanirbisyo, niya gusto na kamo pahulay o muritiro, pero nag-antos gihapon kas balatian. Ang problema, kay anugon o sayang lamang ang tanan, ang imuhang mga hinipos o mga tinigong para sa imuhang pamilya, mapadulong ragyapon sa balatian. 40 katuig ka nagtrabaho, pwede ra ka ng imong tinigong, pwede ra ng hotdon, 40 ka adlaw, tungod sa sakit, labi nag mahilandig kag balay tambalanan karun. Kaya halos tanan pon mga palaliton, mahal na. Bisan pa man siguro mahilandig kag balay tambalanan nga kanang libre or mga provincial hospital na to niya. Kaya usahay man po sa gawas na mamalit ang mga tambal. Naan man gani, nang expire na nauban mga produkto sa gobyerno. Wala nang ipanghatag. Una, mamalit ka sa gawas at ka mahala. So muna siya pinakapait o pinakasakit. Sa mga naminaw ron, nag-antos sa susama niya na grabe nga pagpaminod, grabe nga mga pagpanakit. Giantos na nimo nagpila ka buwan o pila ka tuig. O ka na o. Layam sa gaya magbuhat-buhat ni Kistorya Risma. Ngayon haman ang igagaw. Niya kabalo na sad mo sa mga suki na itong tigpaminaw. Kanunay nang gasunod sa itong programa Days Matagadlaw. Daghan kayong salamat. Katong mga halos di na makumkum imuhang mga tudlo. Di na makumkum, di na mapiko ang imuhang mga tuhod. Imuhang mga hawak. Kada lihok sakit. Gamayng bikil sakit. Kana may pinakanindot o pinakahaom kayo. Para sustansya, para sa unod, para sa bukog, para sa mga kaugatan o glutahan. Ang pag-inom gamit sa Kuya Dudes Anti-Arthritis. Moro dyan na yung trabaho. Duha ka Kuya Dudes Anti-Arthritis o isa ka Vitaplex. Parison lang na nimo. Buntag o tuhapon, kada human ka. Dako na kayo nagtabang. Tama nga disiplina sa kaugalingon. Dako na kayo na siya gihapon na tabang. Di ba? Sa mga naminaron, susama gibati sa igagaw ni Risma. Kana kayo na ibuhatan ninyo. Wala mo na minong nga. Eh, patakag to. Ang tuhoy ninyo, buhatan ni sulay, testing eh. Ang produkto nga haom para diha sa imuhang gibati. Ngangihang trabaho, pag muna imuhang giantos, muna imuhim nun. Kuya doon sa anti-arthritis duhag isa ka Vitaplex. Pero nagproblema po kasi mong kasing-kasing, ayaw ka bala ka, no, may kuya doon sa kukyotin. Oh. Kung nagproblema po kasi mong baga, don't worry, gihapon, don't worry. Kinaay Kuya Dudes, Bronco Aid, food for the lung. Ingunana ang mga produkto ni Kuya Dudes. Target formula, nakahaom para sa imuhang gibati. Kaysa isa ka kapsul, laras tanan sakit, marag maapiki ta diyan. Kibisag imuhang gihapong bubalansihon sa makadaggan. Bubalansihag, aninawas, makadaggan, ng ikaw nga naminaw karon, may landig kagbalay tambalanan. Inigawas ni mo, kinaka-recover na ka. Tagaan kag resita si mo ang attending physician. Dili man katagaag isa kabuk para si tamo laras tanan sakit. Ang ihatag ana nagkadaiya nga mga tambal o produkto para sa imuang gibati. So yun ana gyapon ang gibuhat ni Kuya Dudes para nga mas mapadali. Kapag alim sa imuang gibati sa mubo ra kaayo nga panahon. Idi ta magisgot dire unom ka bulan, tulo ka buwan og tinuig kan tinuod nga produkto ang epektibo adlaw ra. Adlaw ra. Muna sa pinaka pamaagi natural. Natural nga mga pamaagi. Nana sa produkto ni Kuya Dudes. Ikaw nga naminaw karon nga. Gusto ka nga makalihok-lihok. Sa'yo nang kagpilar ka tuig ni siya nagbasak. Niya sayod biya tadaan nga. Labi na sa mga mag-uuma diya. Kung unsa ka kapoy, kung unsa ka grabe nga sakripisyo, buwad init, grabe magsagol. Ang hugaw, lapok, singot, sipon o luha. Sa magbasak, sa tinuod lang. Oh. Usay mo, failure pa. Perting yung hasulag yung kayo. Karun, gusto nga mo pahulay. Munguhit na laglubi. Hustle. Hustle gihapon. Oh. Muna nga ikaw nga naminaw, nag-antos ka karun, naay haom para diha. Nga masolusyonan, aron mapadayon nimo ang imong inadlaw-adlaw nga gimbuhaton. Pinaagi sa pag-inom, timan iyang pangalan, duha ka Kuya Dudes anti-arthritis ug isa ka Vitaplex. Buntag ug tuhapon kadahuman kaon 507 kadlaw matagamtaman nimo ang nindot kaayo nga kahupayan nga imong gusto nga maangkon. Dagan kaayong salamat ninyo dia. Pa shout out sa akong anak nga nag-birthday siya karon si Alpika, ika-21 niya karon kuya. Sa man siya lalaki babay Alpika babay siguro happy birthday inday.
1: Happy birthday!
0: Ang mga nag-birthday karon ika-21 niya nga adlaw na tawhan karong adlawa siya Oktobre 6, 2026. Happy birthday!
1: Happy birthday! Ang
0: kadugang katuigan nga mabot sa imong kinabuhi. Puno sa pagpangga, pagmahal ug respeto sa mga taong nakapalibot ni Mudia. Morning ni Mudia, Inday. Kanga Alpika. Ika-21 adlaw niyang natauhan karong adlaw.
1: Good morning!
0: Rosmar Kabilyon, may buntag ni mo diya, Rosmar. Good morning, Kuya Dudes. Salamat kayo sa mong health tips. Daghan kay mig nakatunan. Morning ni mo diya, Rosmar.
1: Good morning!
0: Basilisa Pagubo.
1: Good morning!
0: Jasmine. Good morning ni mo diya, Jasmine. Gikan diya sa Prosperidad Agusan del Sur. Kang GM Tabar Limasa. Good morning, 90.7 Radio Supremo.
1: Good morning!
0: Ati Saldi Emilita, may buntag. Asa man sa tatay Napoleon Melvin Clerino gikan sa Barangay Kawilan Tubod Surigao del Norte. Salamat kanunay sa pagpasabot sa maayong panglawas Kuya Dudes. Mabuhay ka, kudos sa imo. Salamat kayo Melvin.
1: Good morning
0: ni Mudia. Inaot ko nga nakas mayong pagpaminaw taga Barangay Kawilan Tubod Surigao del Norte. Halos ni Smilbin way absent kanunay ning nagamonitor sa ato. Daghan kayong salamat ninyo diya taga Kawilan Tubod ha. Naot ko nga Nora Katilok Sanchez gikan di Asporok City, Asinter Pines, Arokita City sa mga Katilok family labi na kang Mama Salud kang Papa Fernando nga sa tanan na minaw sa imong programa. Morning ninyo diya. Naot ko nga okay. Mangutana lang ko unsay produkto nimo diya nga kanini ang pwede tumaron nga naay gallstone Kuya Dudes. 1 cm na kapin ang ako ang gallstone. Salamat sa pagtubag, Jasmine. Morning ni mo dia, Jasmine. Bato sa abdo. Wala man tay produkto ana, Jas. Manang klaro-klaro. Wala jud tay pwede sa ako lang. ang ako gibitaw masugyot ana katong naay mga bato sa apdo. Oh. Mas maayo nang ipakuha na lang diretso. Mojo na siya ang pinaka sikreto diha. Pinaka mas mapadali kay daghan kay kog sa kadugay na nako nga kanini ang nanambal or kanini ang eksperyensya sa taas na kay nga panahon. May kabahin sa panglawas og mga pagtuon. Mas daghan ang naluwas sa nagpa-opera or nagpatanggal sa ilang bato sa apdo kaysa katong namasin lang. Mas nadak-an hinoo gasto, mas ni grabe ni lala hinoon og maayo. Ah. Nga kanang depende na lang. O kanang tuo-tuo nga matulog na kay inumon, mahilis siya matunaw, matagak or di ba ka kanini ang madala og ikalibang. Butang-butang pa kunay sa tisyo, butang pa sa plato, giukay-ukay, muna ihang kolor. Wala ay. Iti, iya manggutong iti ni Bagtok. Daghan kayo ang namasin. Napay ni tuog mga palina. Palina, tuo man ko anak. Eh, tudlo ganit kong palina, no? Pero kung ingunana manggut nga senaryo, prangka lang ko. Pero sa ato mga produkto, prangka po ko, bahalag di ko mahalinan. Basta ka-importante, makasabot yun mo. Dito ka sa uban ng utana, tagaan, dahil ka treatment bali unom ka buhay. Ino na ka kanin may inuman niya, matulog ka kay inikatulog din mo magtakilid niya, inikatumang gabi kay magtuwad. Nagigda ni mo bagong gabi pagtakilid niya inuman ni, muna ilaga ah. Dayon pagkatumang gabi alas 12 padulong alas 4 kadlawon matug ka magtuwad aron mahulog ang bato. Pwede siguro na. Okay na may mga advices gihapon na sa ubang eksperto. Okay gihapon. Wala na ko nagi kuan nga dili okay. Depende na sa inyo proba para sa ako adjust me. Og sa naminaw karon nga dunay mga bato sa apdo para sa ako ah, ang pinaka safety, ang pinaka mas mapadali. Kung kinahanglanon na siya kuhaon, kundi man po na, mura maghihapon na siya o kanini ang goiter, mura maghihapon na siya o kanini ang mayuma, nga dili kuhaon kung dili tama sa kadak-on, dili kuhaon kung dili tama sa kadak-on, or kanini ang panahon, season. Amo bitaw nga na isukod, CM, 3CM, 5CM, sa panang naadya, kaya nga naman, nana sila indikasyon, amo bitaw ginagin na ako sa PDR, kung physician days reference, nana sila yung mga ginasunod. Nana sa indikasyon nga pwede na siya kuhaon. Ah. Pero kung sa gagmay pa na nga mga balas-balas nga pwede matanggal, mawala, ipagawas, mas maayo kung sa kay mga ginunay mo gipanginom. Pero kung moingon na gani nga sa iyang kadakon, moingon na imuhang atinding physician nga kinanglan na siya tanggalon, ayaw na isa, kanang ayaw na isa ipamasin ang tanan. Suntok sa buwan na. Suntok sa buwan. Doon na may nilampos nga tulog, magtakilid, magtuwad, naglaga, nag-inom, nag-blender. Pero sa napulo, pipila lang. Gamay rin po kayo na siyag samad. Gagmay kayo na siyag samad. Yun, dali rin kayo makarecover ang tao, ana. Kung bato man lang sa apdo ang isgutan. Murang, kung nasiyag tukog sa siling samad, tingamayar yun. Nadali rin kang maluwas, dali rin kang makarecover. Muna, gina ako sugyot yun sa tinuod lang. Para nga, sa ako lang nga, pero kung naamoy mga nadungog yapon nga programa may kabahin sa panglawas, nga posible nga mo ay makatabang paminaw ninyo, oh. Posible nga mo ay makatabang pinagi sa iyang pagpasabot, kamunay magigo, kamunay magtimbang-timbang. Pero para sa kuha, sa mga naminaw ron nga naan niya na, suntok sa buwan, ginatugtog, kag nakay gilaga dia gi blender nga apple cider vinegar unsa panang naa panghimoon dia nya dako na kay bato lisod na nagkagamay anang apdo muot ang bato dang lisod imo pagawas oy tulog ka magtakilid tulog ka magtuwad pagka tumang gabi eh, alas 12 padulong alas 4 lahi pa lang bato mo suod ana. Imong mong tuwad-tuwad dia. Ito muna sa prangka, sa ako lang ha. So wala ko'y produkto yun. sa tinuod. Muna ako advice sa inyo, ha. Mas maayo nga ipatanggal kung may sugyot na gid ang inyong attending physician nga, inyong doktor nga. Iba, kinanglan na ni siya tanggalon, kinaana siya sa kadako. Ayaw, daghan kay kong nailhan yun. Isipo ni muna, 18, 18 nga tunas, 20 katuig, experience na ako sa pagpanambal, gikan sa limpudhan, padong sila palapa. Experience na ako sa kanini ang mga customer, mga pasyente, nga ako ang mga nailhan, nga mas daghan ang naluwas sa nagpatanggal, nagpa-opera sila ang abdo, kaysa katong pulos lang namasin. Kinituo sa istorya, tuotog istorya. Di mo na. Ang balatian man gud, niaw, ako ipasabot ninyo. Ang balatian sa tao, dunay kinahanglanon nato ang medisina o ang kaning teknolohiya sa tinuod lang. Muna ay labing tinuod. Kinahanglanon nato na sila. Dunay balatian nga kinahanglanon nato ang mga pamuhat o pulong. O duna po'y balatian nga nagkinahanglan ta sa mga natural nga mga pagpanambal. Oh. Kung kinahanglanon ang teknolohiya o ang medisina, ato nang buhaton. Kidako nagikatabang na may uban dili mo tuo. Napoy uban nga dipod mo tuo mga natural o mga pamuhat o mga herbal. Kaya dito na siya nisalig sa doktor, iya po na. Pero para sa ako, ah, ang matagbalatian sa tao din hining kalibutan na. Yung material lamang kita nga butang nga posible nga dunay pagkapuo. Dunay nagkinahanglan sa medisina or teknolohiya. Dunay nagkinahanglan sa mga pamuhat o pamulong nga dili pod kaya sa medisina. O dunay po'y kaya sa medisina nga dili kaya sa pamulong. O dunay po'y dili kaya sa pamulong nga kaya rapod sa mga natural nga herbal nga naa nakapalibot diha nato. Kaysa dihang wala pa nahimugso ang sinsya din hining kalibutan na. Naa na. Nahimugso na, nataw na, nitubo na ang mga natural nga mga herbal or mga tanom, tanaman, buwak, prutas, mga gulay, gipatubo na na siya para sa tanang buhi. Timan niya, gipatubo na siya, gimugna na siya sa amahan para sa tanang buhi, dili lang kay sa tao. Oo, kabantay, ultimo bisang mga mananap, manambal sila sa ilang kaugalingon, pinagi sa mga sagbot. Pero gumikan kinagdagan na nagligid na tuad-tuali, tumbling na ang panahon, nipasok ang teknolohiya, nipasok ang medisina, nipasok ang mga eksperto nga diin dako kayog ikatabang. Kung posible man nga dunay balatian nga nagkinahanglan ta nila. So diha nako ipasabot nga kung igwaling man dunay mga bato sa ato ang lawas nga gikinahanglan og operasyon, ayaw ninyo ipamasin ang tanan kay suntok sa buwana. Na kay bato sa abdo, bato sa kidney. Labi nagdagko na kayo, magsamad-samad na, sakit na kayo, ngul-ngul. Muingon na ang doktor kay nakita sa, tungod sa teknolohiya, nakita sa ultrasound, nakita sa CT scan, ngayong ana na siya kadako, di na siya kayang iihi, di na siya kayang iutong, di na siya kayang ituwad. Nga namasin, ragihapon ka, kay nituo ka nga naay, nituo ka kay naay imong kaila silingan nga natanggal, nahilis ang bato. Wapay gihimo ang science food. Og mga eksperto, nga muinom ka ng kapsula ha. Muinom ka na nga herbal. Kaya aron mahilis, matunaw ang bato. Samot na ng bato sa abdo. Labi nagsinaw na kaayod. Kuan na kaya na siya? Perting gahian na. Kastong wala masayod, perting gahian ang bato sa abdo.

basta giya. Uni ako, sugot man kog dili silduhan, og dili mo income, sugot ra masag kog dili mahalin akong produkto. Basta kay mo istorya, mupahat, muhatag kog tinuod, muhatag kog tama, og insakto nga basihan. Bahalag di mahalin. Bahalag maglugaw-lugaw ra ko. Kaya ako may pinakapubre nga tagiyag kumpanya sa herbal product. Ang importante masabtan ninyo. Ang importante masabtan ninyo. Sa ako lang na. Pero munang ingon ako, kamo na minaw. Naman tayo sakto ng awang kabuot. Di man tabatang gamay nga kinanglan patudluan. Pero nagstorya. Nagstorya ko stinod. Base na sa akong kahibalo o kaalam. Ah, kamo na mag-igo kung mutuo mo ato. Mas mayo kung dunay mga senaryo nga pag-inom ninyo nahilis na to. Munang giyon ako kung ako'y pabuto ninyo, naniguhang na kong panambal, giuban na lang yung bulbul ko. Mas daghan ang naluwas sa nagpa-opera ka sa katong namasin. Ah, sana ha, para sa ako lang na. Pero kung naamoy mga programa nga nadungog, nga tanaw ninyo kumbinsido gid mo nga posible nga mahitabo kay gwapo kay nindot kay testimonya paminawon sulay pon oh sulay testingi ana ra man gidna siya mo na say pinaka maayo bato sa kidney oh painom-inomon mo og basta baras ako akong basta bato na dangop mo sa teknolohiya dangop mo sa science dangop mo sa mga eksperto kay malikon ako apako kadungog og naay capsule na herbal nga wagani gahimo ang mga pharmaceutical company mga jaya wagani sila gahimo og produkto nga mga drugs ang synthetic grabe na nasa ka-epektibo oras lang mo epekto na wagani sila kahimo nga naa kay bato sa apdo paimnon ka anang kapsulaha para nga matunaw mahilis. Kay kung naa man nganong mag-opera pa man sila. Kuha ninyo? Oh, kay kung naaman, ngano? Oh, kung na, bat na kay bato sa kidney, daghan kay naopirahan, nangatanggal ang kidney, kay nagkaroon og bato sa kidney, babato sa pantog. Kay kung naapa sila, tinuod pala nga naay kapsula, nga imong imnon, nga nag-inom ni mo anang kapsula ha. Nga drugs or synthetic, imna ni, mingon ang doktor imna ni, karo mahilis, matunaw ng bato sa imuhang kidney. Nganong opirahan pamangkas bato kung naa may kapsul nga mainom? Samot na sa herbal og motuo mo. Ah. Samot na diya. Muna sa pinakapait, kinanglan masabtan ninyo ang lintungan na yung mga istorya. Kumulang kay nakadungog kag testimonya. Ako si Tampolana niinom og Jimilina capsule. Nawala, nahilis ang ako ang bato sa abdo, pag-abot unom kabuan, niarang-arang na akong paminaw. Abay niarang-arang. Naglisod naman ni noon sa ginawa kay sakit na kayo yung kuto-kuto. Testimonya, sige balik-balik, pila na katuig. Unya ang nagtestimonya, hagbay ra nga nadunot. Dugay ra na dugta, pero nagtestimonya, buhi pa. Una, di na pwede din sa ako. Sa mga nakaila, sa nagsunod na ako, sulod sa 16 katuig na akong programa sa radyo. Panahon sa akong programa. Di, jod mo, kadungaw nga na ako yung testimonya, gina-play din eh. Ako po na. Pero kamo nang ganyan ako, kamo na mag-ikog magtimbang-timbang, di ako masabta ninyo. Lahi ang pamaagi ni Kuya Dudes. Klaro-klaro na yung ato. Kaya huwag dili. Dili, may picto. Nga, sumay ako, magbuwag na ito. Ayoy! Ana lang kay ang balatian sa tao pailin man pero para sa kuha sa mga namina ron pag naay mga bato ingon ana niya kinahanglan na sa tanggalon gumikan kay nakita sa ultrasound unsa pa nang naa diha mga CT scan nga kinahanglan na sa tanggalon 100% tuhoen ninyo na kay bihira ra ang sipiat diha di ba bihira ra ang sipiat diha mo na sa pinaka kuan samok-samok na sad ka biang ay sig samok-samok biang nindot na kay kung topic biang naana sad ka dire paghilom na lang diha. May pa magtuob ka, kikitrang kaso, biya ka. Kamalo ka, kung sa'yo nakapahilanat ni Mubiang? Ika na imong bunis, imong bugan. Nabilar ka, sige pangutkot na imong bunis, imong bugan.

0: mo tubig niya San Franz.
1: Ay,
0: bugat. Ito, sana lang. Kung naay bato sa kidney, tanan ng mga bato. Kanay nga na, ang bato man galing. Nana sa inyo, kumutuo mo sa ako. Sa ako lang experience sa daan mo nang balikon ako, balik-balikon ako ni para masabdan ninyo. Kidagan kayo na intonsis nga kinabuhi. Bisang gani ka na magsugyutan nga magdialysis. Naghan gyapon kay kog nailhan. Gisugyutan nga magpadialysis, gisunlog, gisugyutan na nga mag-insulin. Oh, kay grabe na gid ka bagsak sa sugar. 40% lang or 60% to 40% lang ang function sa kidney. Kinahanglan na ka nga magdialysis. Wala, kinituog yapog istorya. Kung asa tong tayhop, asa tong palina, asa tong pamuat, hala mo adto dito, perting layo ah. Wa na hinoon, nakaligtaan ang dialysis, nakaligtaan na iyang turok sa insulin, ang hitabo, nihupong, apatay. Muna, ang gingon ako nga, kanini ang pagbalansi sa balatian, din hining kalibutan na dili kay usa lang kabasihan. Balikon ako science eksperto or kanini ang mga doktor na to, dako kay sila gamit tabang, dako kay tabang ilahang mga natun-an. Naa diha ang kanini ang palina, pamuhat naa po diha mga kalag-kalag, dako kay sa gamit. Kay perting luoy kayo ang tao nga kanang hangupon sa mga kalag kung kang sayod lang mo. Luoy jud kayo. Kinahanglan nato na sila. Dili po na siya kaya sa medisina. Bisang pag isa kasako pa na ang mga drugs ang synthetic, ang imuhang imnon, balik-balik ra na imong gibati, nga di ka kasabot. Bugat imong paminaw, luloy imong mata, manglagom imuhang kalimutaw. Labi na og hangupon ka sa mga kalag sa imuhang mga kanini ang mga ginikanan ug unsa pa nang naadya. May lang mo mobisita kung bag-o pa namatay, pero pila na katuig, di na ninyo bisitahon. Nahapit na ba yung kalagkalan? Di ka kasabot. Naana siya nga balatian. Kinahanglan na siya nga maagapan gihapon. Kipaantoson yung kaugdako, ana. Ha. Muna siya pinaka dako kayo nga basihan, ha. So, ingunana lang ang senaryo na to. Diya. Diya ko nabilib kuya sa Kuya Dude Santon. Di ako nibilib kuya sa Kuya Dude Santon. Nga no ulian man kung dako magid kog salig sa Kuya Dude Santon kuya. Ako'y nagbuot kay walay kwarta ipa-opera na. Salamat kayo. Kuya Dudes, sama siya, Kuya Dudes, namatay man lagi akong ating giopirahan man to kagahapon. Pagani, namatay. Unsa may sakit atong imuhang ating namatay. Depende man na siya sa operasyon, Mary Joy. Unya, doon naman po'y magpa-opera. Doon naman po'y magpa-opera nga. Pras, gudanang na-cancer na. Direta sa Mayuma. Tao rin man punta. Normal na eh. Hindi man natunay sa walang bala. Naana. Pras, ana o. Tagaan-tagihapon magbasihan. Cancer sa tutoy or cancer sa matris. Stage 3, stage 4 na. Stage 1 pa lang daan. Giing na nga magpakimo. Magpa-opera, kinahanglan sa tanggalon, aron nga sayo palang maagapan. Gibaliwala lang sa, niabot og stage 3, stage 4, ayha na nilihok. Namahingon ana nga tao, kapila na gisugyutan, ayha na magpa-opera, ayha na mulandig ang tambalanan, kung di na kaya. Pero kung katong sa sayo palang, nga naagapan, nga nahibalaan ang ihang balatian, posible to siya nga, na posible nga maluwas ang pasyente, naingon ana. Basing nagpa-opera, kay nagtinga na, kinahanglano na yun. Naingon ana. Kay dili pod, kung sa cancer, kung sa pana nga mga balatian, dili pod na muagi, di pod na maabot og stage 3 og 4, kung wala muagi og 1 and 2. So diha palang daan, gisugyutan na sa pasyente, gisugyutan na siya sa doktor, ihang atinding physician nga mauni buhata, pero, ha? Pero, wala action eh. Kay dito na nagpa-opera, dito na ni decision, nga grabe na iyang gibati. Naingon na na. So, sa may gibati ato? Kay kung bato lang sa apdo, nagpa-opera na namatay, apike po siguro kayo. Hindi ganit mamatay ang tao kuhag apdo, bato pa kaha ang kwaon. Be, isulti din sa kuha, Mary Joy Diaz. Kung unsa nga klase sa operasyon ang gipahigayon sa imuhang ate, bato sa apdo may atong gisgutan. Di gani maku mamatay ang tao gikuha gapdo? Bato pa ka ang gikuha lang? Di ba? Siguro kung successful man ang operasyon, napoy gyapoy batasan sa pasyente, kinanglan dugang amping para iwas infeksyon. Dugang nga mga usay mga pakigalayon sa eksperto. Mo nang giyon ako, ang atong isgutan diri bato sa apdo. Kung doon naman namatay nga gioperahan o gikuha ag bato sa apdo, di malas to. Mauna'y klaro, mamatay dahil nagkaugma, malas na. Pero ako kabalo kung saan klase sa operasyon ang ipaygayon si mga ate. Kaya di ganay mamatay, balikon ako, di ganay mamatay ang tao, gikuha ag apdo, bato pa kaya gikuha lang. Di ganay mamatay ang tao nga gikuha ag isa ka kidney organ, gawas ang duhaon. Kaya ang isa ka kidney organ na ay bato. Puslan man kay dako naman kaing bato, makahatag mangigug dako kaing gasol, gikuha ang isa ka kidney. Di gani mamatay ang tao buhi gani. Unsa nga klase? Ambot lang ato kuya oy, wako kabalo. Mangutana pa ko. Kay ako na hibalan itapik sa imo ha. Aw, amday ka kabalo sa din namatyan sa mati. Muna akong giingon Mary Joy. Depende na sa balatian sa tao. Kaya imong giingon una dire nga namatay gani ang akong ate nga gioperahan kagahapon pa tong namatay. Gikan sa pagpera pila ka adlaw basig nagkumpiyansa, grabe ang bughat, infeksyon, delikado. Karon ikaduha nimo mo nang giingon ako bato sa apdo atong gisgutan dinhi. Muntang karon ingon ka ambot lang unsay namatyan nato, mangutana pa ko. Di ba? So mo nang kung giingon, klaro tataw tinaw ang tanan bago kumuluwat og pulong. Anas Kuya Dodds, di ba? Daghan kayong salamat ninyo. Salamat kayo sa imong participation. At least kay kung napa na iuban ingon ana sa katong topic ko, namatay man lagi. Asa basahon? Laktawa na, pero Kuya Dodds, laras tanan. Sa ako amang side og dili na akong side, basta akong makitaan kaya na akong ipasabot. Basahon na kuna. Dili mo laktaw, Kuya Dodds. Bisan pag negatibo na para sa ako, importante nga naay partisipasyon. At least usahay man pod kung naatay pulong giluwatan nga di mao, niya kamo nga naminaw i-correct ninyo. Dawat pod ko ana. Dawat pod ko ana. Kay bisag gamay parte sa akong lawas way plastic. Julie Guson, may buntag nimo dia Jol, kumusta man ka? Jonathan Kamjot, may buntag sa taga Purok Anturium San Agustin Talakogon nga naminaw na to karon mga Kamjot og Tanduyan Digurio Mulig, salamat kayo Bin Danilio Salarda Burgos og Bulo nga naminaw sa ato ang tulumanon, daghan kayong salamat ninyo dia. Ate Evelyn Alcacid, may buntag nimo dia Ate Evelyn. Ate Nela Barria Raot, may buntag. Jocelyn Hubay Sabredo, may buntag. Lourdes Picaldo Baludo, gusto ko mupalit sa imong produkto, asa ko makapalit diri sa Misamis Occidental. Lourdes Pakuldo Baludo, good morning ni Mudia. Sa Rokita, dia Gold FM Rokita, Nadia's Pharmacia Jessica Juan Anto dia sa may provincial dapit. Ato dito kung asa ka dapit sa Misamis og sa tanan pharmacia po dia sa Kalamba. Ana Itsunbi Kalamba, naraman na National Highway raman ang Gold FM Kalamba na ana dia. May buntag ni mo dia, Ma'am Lourdes Pakuldo Baludo dia sa Misamis Occidental, may buntag ninyo dia Misamis nun. Good morning. Daghan kay nga salamat. Unsay produkto nimo nga pwede sa uno nga usan ni uno nga nagbuto ra og kalit og kurugan sad bisan wala gi kalintura. Unod siguro nga nagbuto. Kana lang salamat sa pagtagad sa akong pangutana. Jandre, Jan, may buntag nimo dia Jan, napiki na ta sa oras. Okay na ko makita pang kwan. Salamaters kayo Kuya Dodds sa imong pagpasabot about sa Galston. God bless po Jasmine. Morning ni mo dia Jas. Basta kay mo to akong pagpalinaw. Depende na sa imo hinday. Depende na sa imo ang desisyon kung asa ka hiyang, asa ka komportable, asa ka kampantiya. Basta kay kato mo to experience na ko, mo to ako mga pagpasabot. May kabahin po nga dunay kaalam, kahibalo, may kabahin sa panglawas. Mauna, ikaw na yung mag-igo, anak. Jasmine, ikaw na yung mag-igo, mag-timbang-timbang. Kung asa ka haom, asa ka hiyang. Dagan kayong salamat ninyo. Og, wala tayo igong oras. Alang sa pagpadayon sa unahan, gustuhon ko man, apan nagdumili na kining tanan. Dagan og dagan kayong salamat sinong pagpaminaw, pagatang-atang, pagbagat-bagat, pagsabay-sabay, kuyog-kuyog, kanunay ni Kuya Dudes matag-adlaw nato nga tulumanon. May kabahin sa panglawas og uban pa nato nga mga panagisgutanan nga atong pag-asawaan dinis kahanginan. Salamat kayo, mapalit na kung asa mo nga radio station na kamonitor karon. Mapalit po na, asa mo ang pinakaduol nga butika diya sinong lugar, ayaw kaulaw pagpangutana og nabay Kuya Dudes ni ini. Klaro, tatawhan ay haom Binisaya nga pagpasabot. Dagan salamat, hangtod ug mapon sa susamang oras og susamang istasyon.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, the sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalaylaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod karato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.

0: Napakasarap gumising sa isang mainit na tasa ng kape bawat umaga. Pero mas maganda kung ang kapeng iinumin natin ay non-acidic na at may health benefits pa. Ipinakilala ang Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Walang sugar. Dahil ang nagpapatamis nito ay stevia. Masarap na pangpagising at maganda sa healthy living. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Dito na tayo sa healthy.
1: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pagatiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
2: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
3: Isip isdyante. Kinahanglan ako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
4: Bersag sa luyos sa taas sa akong edad, langsik gihapon ko. Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya ni ana. Ang Jazz C Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress o sakit. Hindi kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo o sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jazz C Vitamin C Plus Zinc Capsule.
5: Ang gamit na po, Jazz C Vitamin C.
4: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nong Lading Radio, ug sa tanang mga butika.

0: Sa pag-usab mayo adlaw kinatutanan Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa abutun sa tong Sibya. Handumanan sa kagahapon sa kinika live drama sa kahinginan gikan sa mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Nga kanimog kanako kanatong tanan maghatag pagtulunan. Laing sugilanon ato karong hatagan og pagtagad. Apan sa dili pa ang Power 10 Probio Capsule, importante kay nato kanunay. Kung nagiingon mga palangga, kung galing gusto tang magkinabuhi nining kalibutan ng piskay, malipayon ang pinaka sekreto ni ana, magpuyo tang kontento. Likayan ang mga responsibilidad nga dili na to kaya. Nga dili kay tamangutang. Kung nang atong income, dili kaayo ingon nga taas-taas, dili kay ta mag mangandoy og dagko mga butang. Uguman, mao pag-amping sa tong lawas. Ang Power 10 Probio Capsule, tungod sa 10 powerful ingredients nga naa niya, probiotics, mangustin, green barley, guayabano, spirulina, gutokola, cranberry, turmeric, moringa, kunya rich in vitamin C pagid siya, mo nang the best kayo. Power kay mga palangga, mutabang sa pagpakondisyon sa atong lawas, sa pagnormal sa atong sugar level, sa atong blood pressure, at mga high blood din ha, constipated, dili normally ang pagpagawa sa hugaw, Power 10 Probio Capsule. 30 minutes sa dili ka pa mukhaon, inom ka dayon og Power 10 katong magblatted bitaw kanunay ang tiyan niya mga palangga na to nga medyo dunay problema sa kidney. Sakit ang kilid, inig pangihi, murag medyo dunay bula-bula na symptoms na siya mga palangga. E dunay ka kidney problems. Mao nang dapat mag Power 10 Probio Capsule ni abagi sa atong pinakabag-ong clay gel mixed herbs food supplement. Mao ni pinakabag-ong kapsula na to mga palangga, dinaglangkob sa mga herbs sama sa alingatong, serpentina, sambag-sambag, black garlic. Nindot kay i-maintain ang clay gel mixed herbs food supplement. Tungod kay makatabang siya. Katong dunay problema sa kidney ha. Abagi ang inyong pag-maintain sa Power 10 abagi sa clay gel mixed herbs. Kaya ang clay gel mixed herbs food supplement, magkatabang ni siya kay kining alingatong, kining serpentina, dako ni kahimuan sa pagpakondisyon sa itong kidney, sa pagtabang aron mapugngan ang posible unya nga ikadaot niya ng atong kidney. Problema kay mga palangga. Pero sa paglikay, una, hindi't magitong maglikay, gita. Pero kung naigo na ta, retras dili palala. Maintains Power 10 o clay gel mixed herbs food supplement. Aron ka matabangan nga maalim na. At pinagha mga kailang nga girecommend na to ni clay gel mixed herbs kining Power 10. Kalo is Ginoo mga pinalanggantig paminaw. Karon natabangan sila sa ilang gibati, ilang kidney problems, ang ilang pagpangihi, dakog kahimuan. Monang sulay ninyo. Ang clay gel mixed herbs food supplement makatabang sab alang ni atong dunay problemas atay ato mga palangga nga insumyahon, dunay mga tumor, cyst, bukol-bukol sa lawas, goiter, uban pang inyong gibati din ha. Mutabang sa dispag-detox sa atong lawas, sa ka natural detoxifier kining clay gel mixed herbs food supplement. Naanis sa ato mga clay gel store, available na nis mga butika. Kung wala ang clay gel mixed herbs diha sa mga butika, sigurado gid ko nga naanagin ang Power 10 Probio Capsule din ha. Sulayin ninyo ang atong mga products. Atong ampingan ang atong lawas mga palangga. Kining duha ka capsule, duha ka 30 minutos sa dili ka pamugkaon, inom og usa ka capsule. Pwede kag 3 times a day, inom ka sa Power 10 Probio Capsule or clay gel mixed herbs food supplement. Aron ka matabangan sa imong balatian. Kauban ang atong clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds lami nga magkatagbaw. Sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Kanang coffee bitaw nga inighigop nimo, excited ka, ganahan ka, coffee nga, makaayo sab sa imong lawas. Dili lang kay igo lang sa palami, kundili mahatagan o kaayuhan kung doon na ka may gibati. Ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds, kay kita mga Pinoy, hilig magitag coffee, usa man gyud makakumpleto sa tong adlaw, inighigop na to sa kape mga pinalanggan tigpaminaw. Muna na kinahanglan ta sa clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Tisningi usa ka sashi. Katagbaw kaniya. O sa imong katagbaw, siyempre makatabang yun na mga palangga sa paghatag kaayuhan sa imong mga gibati-bati sa imong lawas. Imagine ang malunggay chia dako kay nagkahimuan. Malunggay chia seeds, taas kay nagfiber ang chia, ang malunggay sab daghang mga benefits, positibong mga epekto ni ana sa atong lawas. O gawas pa dun ay daghang mga naka-powder like green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, buamera, omega-3, pomegranate, vitamin C, giobanog, goji berry, acai berry, spirulina, ginseng. Pinatibok ang ingredients sa itong pinakalami nga coffee. Nagkapi ka na! Nanambal pagid ka! Dili na tas clay gel coffee mix! Ito pa na ang Jassy Vitamin C plus Zinc. Di ka magkatulog, luya imong lawas, dali kang taptag balatian. Kining Jassy capsule. Nindot sa mga tulog, kunya, imong lawas, basko gud ka nunay kung mag-Jassy ka. Katulog itong mga ginikanan, mga amahan nga kulang lang sa vitamina, kulang lang sa vitamin C, kining Jassy capsule. Pero bang makasuko lang atong lawas ba? Di gud malikayan usahay, no? Labi na ko na sa field ang atong trabaho, di gud malikayan nga matalig si kanta, ma-expose tas adlaw, mas labing maayo gud nga mag-Jassy ta everyday. Aron everyday! Okay! The best magukay and Jassy mga palangga. Ang pag-inom na to sa Jassy Vitamin C, pwede dayo na to, humagkao na to, dahing duties, trabaho, arong kondisyon ta. Kaya magpauli na to, arong nindot kaya itong tulog, humagpanihapon, inom sa Jassy Vitamin C plus C. Magpahilot, magpamassage, nung lading essential oil ha. Humot nga ha plus, epektibo kaayo, manutsut sa itong kaunran, kaugatan, nga ma-feel gyud na to ang kanindot. Nung lading essential oil, the best nga ha plus na siguradong nindot yung paminaw halang-halang nga bugna-bugnaw, pamaol, pamuypuy, mga panakit-sakit, mga skin diseases, skin allergies, uban pa, nung lading essential oil. Muna i-ha plus ninyo ha, kaya mga partner niya na nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Muna itong gamiton kanunay mga palangga. Haplas nga humot, nga manuhut-suhut sa itong kauran ni kaugatan, nung lading essential oil, nung lading turmeric balm, nung lading relaxing oil. Walang kakapoy, walang kabuhi, marilax pang inyong pamati. Ang clay gel papaya, katong tunay mga bugas-bugas sa naong, ayaw mong galangan diha, mag-maintain. Clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power, whitening, kaputi nga mo bagay ni mo, blooming ka kanunay lang taon, bisag buntag ka pang manabon pagkahapon, fresh ka lang gihapon. Ang imong himoon, clay gel papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Inumanan sa clay gel breathening lotion. Ang clay gel breathening lotion, pinaka nindot nga lotion nga makapahamis nimo. Yun ay SPF 13 niya siya, maprotektar sa atong skin, batok sa init sa adlaw, o niya mutabang siya sa pagpapino sa atong kutis. Munang palitan nyo ang clay gel product, yung clay gel soap, clay gel breathing lotion. Ayun ba ang atong viscomac eye drops sa atong ampingan, at imanon ang atong mata, proteksyonan. Aron nga dili ni madaot ang atong mata, kaya importante kay ni. Hindi kitawag og pultahan sa atong kinabuhi. No? E diri man ta makakita. No? Diri man nato makita kung unsa kanindot ang talan-aon sa kalibutan. Mo nang atong proteksyonan ato ampingan patuloy ninyo Visco mga eye drops alang sa tinaw klarong pananaw. Ang Growmate sa para nas niyo mga kids 1 to 12 years old Growmate multivitamin syrup for kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta magka-Growmate ang inyo magkabataan. Sulayge ninyo ang Growmate multivitamins. Kay kasagaran magod, makita mga ginikanan. Usag yun sa atong problema, mga bata na itong gahi kay pakanon, kanabang mabaw pagkauga, pauyon-uyon, mabaw kag-ulog-ulog, aron lang mukaon, o niya usahay, ato na lang hinuong mabunalan. Usahay ato na lang mapasakitan kay lagi sa puton mansabda. Kaya itong pasensya usahay maupos mansab. Walang ayaw niyo pasagdi. Hatagi sa kumpleto nga bitamina nga ilagi kinahanglan ang inyong magkabataan. 1 to 12 years old, ang Growmate nindot kay ni para nila. Ang Growmate multivitamins makapataas, makapaganas kaon, makapaganas tulog. Pinapugsunan ng kaon ng bata o niya makapautukan nila. Manang Growmate multivitamin syrup for kids. Ato na hatagan og patagad laing sugilanon nga puno sa pagtulunan. Gipadangat dinhi sa atong tulumanon.
1: Handumanon sa

0: Malaw lago, kisa itong motor dito. Bakantihi ito niyo na may nakabutang dito nga, di paparkingan. Kay, buwabot ang bubos ka ron. Dihan naman siya mo parking, palihog lago. Sir, dito na sanahan, sir.
1: Daghan lagi kayong mga labads o din eh.
0: Oh, kanan diha, palihog lago. Madam, para asa ka, madam.
2: Excuse me. Dini mag-send sa application.
0: Mag-apply ka?
2: Yes, sir.
0: Ah, tempa-tempa. Dinil na, dam. Ako lang i-adto to sa pisina.
2: Kuya, pwede ko mangutan na.
0: Kabahin sa usa.
2: Kuya, nagkinahangalan pa sila trabante. Bag umagod kong graduate. O kinahanglan kay kong trabaho karon.
0: Di ko makatubag, anak dam. Pero, padayo ba sila nagdawa itong trabaho? Basta mo, sibo lang sab sa ilang gipangita. Sina human din mo?
2: Computer course naman ako, ah. Kuya, computer science.
0: Ah, computer science? Oh, pwede ka madawa ito, ya. Kaya mga, related naman sa computer na kaya na mas opisina mga programming uban pa wag ko kasabot alang sa mga trabaho na sud
2: mao ba?
0: Oh
2: sige magpaabot lang ko ha kuya
0: na sige ariusin ako niya nilagay parking ka niya
2: daga na ding tao din eh dangadi kasla yung mga trabahante. Pabot-aboto na nako. Basin di ay di natuhibawan. Pasing madawat ko din eh.

0: Muramag. Gidatogan kas kalibutan.
1: Ay.
0: Naunsa ka, oy. Nagtimik-timik ka raman din, ha?
1: Sayang, ma.
0: Sayang? Ang unsa?
1: Ula na ko natubag ilang tawag. Tapos nag-follow up ko. Nakakita na sila, og. Mga parehasab na ko, of course. Nagkinahanglan gina ay sila. Lima mi ang gitawagan, wala mo ko na kumakontak. Mong katunduha ilang gidawat.
0: Maudi ay nga naghinokto kag maayo din, ha?
1: Lima lason kay kumano.
0: Ay, ayaw na paghuna-huna ganang mga ingon-ana. Ingon-ana, yun na, siguro dili pa po siguro panahon. Huwag usa pa, di pa po na para ni mo.
1: Gusto naman ko kumutrabaho, ma.
0: Hulat-hulata lang, una. Kay, moabot ra na. Oy, bintras nga wak ka pa'y trabaho. Kuyogi hinuon ko. Kuyogi ko kay gusto ko nga doon ay akong madali-dalig sugo. Kay nakuha na to tong pwesto dito sa merkado. Dito sa may isdaan. Matabang ka na kung pamaligyang isda.
1: Ha?
0: Di na mag-ulaw-ulaw, ha, Giselle?

0: Sige na, itletso na na dito. Nag-imbay-imbay kami noong lakaw din, ha?
1: Ang mama, eh. Marapig yung may madisiplina. Diligid pwede nga. Dili ko makatrabaho, ani. Kay kun magpabilin lang ko sa mua. Naarigid ko kanunay. Kasaban ko kanunay niya. Sinindalo magunig kang mama. Ay, kuning dalo ng baldingan to. Magdali ko.
2: Giselle! Kumusta na? Nagkita rin kita pag-usap.
1: Martin?
2: Yes, ako. Oh, nag-bit-bit ka mo ng isda. Kanang balding, ha? Doon ay isda?
1: Mo'ni, bagong panginabuhi na mo karon.
2: Imong isoroy?
1: Di-display lang dito sa among pwesto sa merkado.
2: Oh, mau ba? Oh, kung sugot ka. Tabangan di ka, anak. Walang kong trabaho karon.
1: Ha?
2: Sige na. Nasab ko'y palitan sa merkado. Today, wala naman kami attend sa atong tapok-tapok. Pila na ka tapok-tapok na mga wakay pila-apil.
1: Pasensya na, Martin. Usahin man ko, mabisi ko sa mua. Pag maikog sab ko nga mo apil-apil ninyo. Nga ako na lang ang wala makatrabaho. Di ba successful na mo halos-halos?
2: No, dili mo na na. Dili na mo'y basihan. Gusto lang namo nga ma-maintain ang atong friendship sa atong mga classmates ako na.
1: Nasabtan ka, Martin. Wala kit ka mausap, no? Ikaw kit kanunay ang mag-organize o mga inga na ana.
2: Gumikan kay gusto lang ko nga makumusta mo na ko kanunay. Ah, ako yung nindaan na.
1: Sige.
2: Ah, gaan ramdani. Arasob nga makadumdum ko ito sa inyong pisos merkado.

0: Oh, palit pong isla niya! Sir, barato rin, sir. Lampas kayo.
1: Uy, ayun ang palapit din na.
2: Arong mahurot ng isda ang balikyanin mo din eh.
0: Oh, ma'am! Barato na din eh. Last na yung mamo.
1: Martin.
2: Sige lang, good. Karong rubito ni. Gusto lang ko nga makatabang sab ko ni mo. O, humana ni. Wala pang mag-uil akaw, good. Pwede lang makalago sa inyo.
1: Uy, bawal dito. Maulaw ko nilang mama.
2: Nauman ka ng eskwela. Sumay na, ana. Mulaag lang ko sa inyo. Suod na sa una pa lang, di ba?
1: Lagi, pero dili ko gusto mga issue-issue din na.
2: Okay lang lagi, Giselle. Sige na.
0: Oh, pilan yung isla?
2: Ah, sir. Hotda lang, sir. 280 na lang ni tanan, sir.
0: Oh, baba. Sige. Ako ni palitong tanan.
3: Palito ang labasan niya.
0: Sige, sir. Ako na yung ibutan na si Lupin, ha?
1: Ako na lang, anak Martin.
2: Ako na lang. Hindi pa lang, di tako ba, oh. Sisyo.
1: Sa unang pagkinisiya, kugihan kayo. Mo nang dali rigid kayo siya makasuod. Sa una, sa high school me, siya gid ang president na mo sa classroom. Kay, maayo magid siya mag-organize, may siya mapatapok. O, tanan higala niya.
2: Oh, pleto na. Hurot na yung mong isda.
1: Salamat. Martin, ako hang yun si mama.
2: Sure ka? Nga, musugot ka na nga. Magkawin ko sinyo?
1: Sugot na lang. Maikawpod ko kung balibarin ka.
2: Sir, nanay mong isda, oh.

0: muling nakavisa lagi siya sa moa. Nang lading makita kini mo ang kanang mga tao nga kanang doon ay future kay estudyante pala misaw na may kit siya mo approach maayos siya mag kanang magpatapok na mo unya suod sa siya sa mga teachers sa una. Nung lading unang visit niya nga to dali kay niya nga jamming-jamming silang papa o si mama. Nasuod tayo niya. Og dili to ang katapusang pagbisita niya. Tungod kay nagbalik-balik nun siya. Bali ng lading. Humanasab siya kay Scarla. Gikan siya sa Manila. Og niundang una kay gusto na siya mag-apply sa abroad. Motong nakahigayin yun sa paglaag-laag dito sa moa. Okay niya.
1: Kada Bas Martin, nanguya ba na nimo?
0: Wala man, ma. Kaya nga, no?
1: Ay, kanunay magudamuan ni Hidini. Huwag pati na horon sab ng bataan, no? Lagmit na hingon ana, daghan kay makagustong babay. Kay may man kay mo, dag istorya. Doon ay say sense of humor. Muna makangisi kag yun.
0: Tinuod ka, ma.
1: Oy, kung manguyab na ni mo, aw, humana ka naman sa bugiskwila. Pwedeng sogto na sab na ni mo. Aron nga, makasuway sab ka ni ala mga butanga.

Na ko na una may noon ko ay. Ingat niya. Naanad ko nga. Naa siya kanunay mula at tininamo. Ang sakit ka ha? Doon nagit ka siya gusto tininako? Okay na din lang mama. Mag-apply na lang sa psikoro kong usap. Gilaay na masabot din niya o tambay sa mo, oy. Kadakan kong message. Kang Martini Tanan? Karoon pa na ako na na-receive? Sorry. Giselle, dili ko makaakos pagsulti ni mo in person. Di nilang na ako isulti. Gusto ti ka. Sa una pa lang. Hala! Nanguyab siya din ni. Torpida ay siya. Dili siya makasulti. Sengi bati kininako. Nanguyab si Martina ako.

là chuyện mộ đệ. Nga anh nghĩ là tôi là người tin anh tên ako. Pero wala lang siya makasultin ako. Personal, gaagin niya text. Muna naka-advantage sa itong panahon karon, sa itong generation, kaysa sa una. Eh, pwede naman lang ni mo i-text kung sa ibang feelings nga ito niya. Nung lading, naglibo ko kung sa akong reply niya. Motong igo na lang niyang gi follow up sa pagkita na mo. Nung lading laktad ng pagka-istorya, nagka-uya

0: Mama?
1: Asa si Papa?
0: Ma? Naghila ka?
1: Ay, wa. Nga nung maghilak bansap.
0: Ma, kailan ko ni mo? Nag-away po mo si Papa, ha?
1: Ah, dala na ko na huna, ah. Sige na, mula ka o kaman ka, ha? Kay mag-apply kag usab. Pagbaon o niya, nanay sudan din, ha? Yaka na.
0: Nga nung nakilak si Papa? Unsa iyang problema? Dili ginis lang musulti na ako. Pero kailan ako nila. Kundo na sila'y problema. Mudritso nilang ko. Agi-undrab ako niya ni Martin. Manglaag daw, Mindo, ha?

0: Hilom ka man, Kurt.
1: Wala lang. Nagulang-una lang ko sa tong future, Paul.
0: Martin, i-pray lang ko na nato.
1: Salamat, ha. Gamay pa lang ko sa una. Nag-ampo na ko nga kung muhamtong ko. Kumuabot sa point nga manguyab na ko. Gusto ko magkakaplago bahay nga sama ni mo.
0: Grabe, uy. At upag yung panahon nga gamay ka pa.
1: Yes, tinood na. Karoon, wala na ko daw, ma.

0: Siyempre naman. Gusto ko assurance. Mahal ba ko ni mo, ha?
1: Uy, isulti, kinanglan pa bang ibalik-balik na ako ka na? Siyempre naman. Mahal na mahal ti ka. Pinakamahal. Kung i-rate na ako akong love ni mo, sobra-sobra. Basta, 1,000,000%. Ang katawa ka man, Kot.
0: Sabi pa ng 1,000,000, pwede 100% na lang.
1: Aron dili ka magduda pa. Ikaw na...
0: Uy, bilog!
1: Sige ka ko, uy-uy.
0: Uy, sige na. Mga ligo, alay na hunda.
1: Tala, ato na dito, oh.

0: Oh, itog no ka na.
1: Itog no good.
0: Na-jacket na ko. Ups, ah.
1: Wala na akong katugnaw. Pero mas mawa pa. Kung dili lang jacket ang imong igakosting nako.
0: Sibot pa sabot ni mo.
1: Kani ikaw?
0: Ah, ako, ah.
1: Martin.
0: I love you so much. Mahal kayo, tika?
1: I love you too. Martin.
0: Ah, just help.
1: Makita kita niya.
0: Kita pagkakaroon. Ngit-ngit kayong palibot, oh.
1: Pero pasig doon ay mga spot.
0: Oh, Jesus.
1: Martin.

cellphone. Hasta, yes! Interviewan ko na ko karon. Kay nagkinahanglan ko na sila. Og mga computer science. Og na-priority ko na nila tong nag-apply nila. Yes! Ako, anigit sigurong panahon karon ang mag-ilis ko, mag-andam ko dayon.

0: Okay. Okay man ka nimo. Stay in.
1: Okay raman dam. Para dili pa makauli. Every weekend.
0: Pwede raman. Pero kasagaran mong gudin hi. Labi na og para sa imong trabaho. Kasagaran mong good gabi, igita mabisi. Pero naamoy overtime, ana. Mao nang mas nindot nga stay in mo. Naamasay mga rooms. Kaya na sa likod, intended gid na sa mga employees. Naadiha ang mga rooms.
1: Sige. Dawat na ko, dam.
0: Yes, dawat ka na. Congratulations.
1: Salamat sab kaayo. Nga, nahinumduman da ay ko.
0: Matod pa sa HR. Dugay na daw ni mong application. Giskan lang na mo, gina-review. O, usan na imong resume nakita na mo. Matong gitawagan, confirm, may gani wala pa kay work.
1: Naunta ko'y gi-applyan sa blain. Pero okay ra, importante dool ra sa mo ah.
0: Yes, mo na mas advantage din hi. Ah, sige na. 2 weeks ha. Kinahanglan mahibaw ang ginimutanan. After 2 weeks, so gada yun ta sa imong salary.
1: Ah, sige. Salamat kaayo.

0: Excuse me, okay na ba mga tana?
1: Yes, sir.
0: Ikaw tong bago, di ba?
1: Yes, sir.
0: Ako ang naka-assign din sa mga PC ninyo. Ako na kayo pa-check?
1: Dili mong good maghang siya kanunay, sir.
0: Ayun na pag-share. Adonis.
1: Pasensya na.
0: Trabahan tira sa po din eh. Bali, ako may maintenance ni sa mga computer ninyo.
1: Maaba, sir. Adonis.
0: Yes. Wait ha. Ako lagi troubleshoot na. Taga-asa ka man?
1: Taga-tini lang. Sambuanga del Sur.
0: Oh, okay. Asa napit Sambuanga del Sur?
1: Sa Pagadian.
0: Kababayan rin ha.
1: Taga-Pagadian sab ka?
0: Oh. Pero wala na akong makabalik na to. Duway na.
1: Okay.
0: Pero gusto ko nga buduaw dito. Naman akong lula o lulungod to.
1: Maoba?
0: Yes. Paliw lang ko dama. Sorry. Giselle, di ba?
1: Yes.
0: Ano yung password o? Ay hatag niyo. Tapatid mo i-share so ba na? Ikaw lang i-hatag si password mo. Ikaw himo.
1: Okay. Okay na na, Adonis.
0: Sige. Okay na eh. Pwede na rin mong malagi na. Okay na.
1: Thank you kayo ha.
0: Salamat sob. Sige, alis ako sa this one. Sigus.
1: Salamat. Familiar na ko yung naong. Kung igot lang din mo lang taon ng tao, kung wala ka makailan niya, makaingon ko kagarbuso. Pero okay naman sab. Makita man sab ni mo nga buutan. May gani ka okay na. Ako din paspasal akong trabaho. Makita parbing mag.

0: Balik na po sa trabaho. Ola na gid kay mikita-kita ni Martin. Ma? Ma, naniwang ka man? Maunsa pa'y nahitabo ni mo, ha?
1: Ay, wala, oy.
0: Si Papa, sab? Doon na ba may problema, ha? Doon na may problema, wala niyo gisultin ako? Nilang ate? Doon na ba'y problema sila? Madali, pwedeng inyo lang iloom-loom ka na.
1: Wakay labot ni ini. Amo lang ni. Og sulbaro na mo ni.
0: Nag-away mo ni Papa?
1: Di na unta kinahanglan pa. Pero walay tinaguan nga dili mahibaloan.
0: Oh, sabot pa sabot ni mo, ma?
1: Deha ka na.
0: Ma, time pa una. Magsulti una. Ma! Tinaguan nga di mahibaloan. Hunsa? At bang may aking mga buwan? Stress kayo sila.

Ninong Lading, naglibog ko kung unsa nga problema. Uno manggod mi ka magsuon, ikaduha kos ka, katapusan. Siguro sa ako mga maguwang. Kay doon na naman sabsili mga pamilya ko. Naandan gitpod na ako nga. Ang ako mga ginikanan, dili kayo tig-share o problema. Nakaingin ko masobra ko nila kapinangga. Pero, the stress na hinuon ko, o gunang-una ko nun sa gitna problema. Nung lading, usahay ako nalang wala-walaon. Pagbasin, dili kinahalan nga isultin ako. Basta nagka-worst ang away ni mama o ni papa. Niniabot sa point nga, gipalayas na niya ako amahan.

0: mabalik na labang ko umapuhan. Gusto ka mag-apply? Langita sab sila. O parihanin mo.
1: Okay lang ha. Magkuyog ta nga to.
0: Di lang ko ito magsaba. Bawal man good. Bawal man kayo magtiayon nga to. Pero kundi lang siguro magsaba. Pwede rikit siguro. Gusto mong good na ako nga. Doon ako'y kaoban inig pa uli. Gusto mong good na ako nga. Naakadayon. Oh! Uy! Unsan eh?
1: Bito. Ako ningi plano daan. Siguro panahon na, Giselle. Nga musulod na tas natin sa kuminyon.
0: Wait, Una. Miluhod ka namang good.
1: Will you marry me?
0: Martin?
1: Ikaw na itong pangilaron daw ha. 25 ko. Ikaw, 24. Pwede na.
0: Wait.
1: Will you marry me?
0: Makuyawan man sa tani mo. Igo pagay ko nagsulti.
1: Mahal di ka o dili ko gusto nga. Ako mapalabiyo ng pila ka panahon.
0: Yes naman. Magpakasal ko ni mo.
1: Tinood ka. Giselle.
0: Martin. Dili di ko balibaran. Sahid ka na anak.

okay ka lang ba nilang mama nga magpakasal mi ni Martin? Kun mo okay ka ni silang papa o si mama, i-process na ko niya ang among mga papers. Magdali ko. Manakayan lang kung daan. Hangiuna ko among manager nga i-apply na ko akong uyab. I-try lang ko na ako. Magdali

Dugay ka na ba nga naghambin sa sakit nga diabetes, kidney problem, insomnia, high blood pressure, o guban pang balatian? Andi ana ang Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Perpektong gihimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Nga adunay mga sangkap sama sa alingatong, serpentina, black garlic, o sambag-sambag nga maoy muhupay sa unsaman nga mga sakit. Ang Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Luwas kining imnon before or after meal. Kay kini puro herbal nga nagdala sa mga sangkap nga muprotektar sa inyong immune system. Ug siguradong adunay kaayuhan sa inyong balatian. Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Inyong masaligan alang sa mahimsog nga panglawas. Ang Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Mapalit sa mga butika, Clay Jill Store, ug nung lading FM station sa inyong lugar.

0: Vibes. Mga testimonya sa kaipigtibo sa New Leading's products.
1: Power 10. Power 10. Probio Capsule.
2: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
3: Arnold Rido.
4: Tagasag ka, sir?
3: Tagarawan Lala, Lano del Norte.
4: Ano sa'yo mong gaginamintin, sir?
3: Jesse. Nagsuli ako sa Jesse dahil hindi ako makatulog sa gabi. Basta may edad na ta. Pagka-tick na ako sa Jesse, lami na akong katulog. Tapos mamatay na ako gihapon sa ano, sa kadlaw, makabalik na ako tulog. Di para sa una, hindi ka daw makabalik na tulog. Basta siguro sa edad na nato. Pero kung nakatik na ako o Jesse, minti na ako, pag mata na akong kadlaw, makatulog ako balik. Dayon, sa buntag ako ginom o Clay Gel Coffee. Tapos sa buntag ako ginom o Power 10. Bago mo kaon. Akong kung high blood o akong diabetes, normal. Sa una, mataas akong diabetes, kapag 400, 300. Karon ano na, niubusog, 117. Sa Power 10, pagkabuntag, wala na, lagsik ang lawas.
1: Power 10,
2: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Jesse Vitamins. Jesse Vitamins.
5: Ako si Maria Belma Trujillo, nagpuyo sa Santa Filomena, 71 years old.
4: Kasi nga produkto yung gigamit?
5: Power 10.
4: So wala pag nagamit din ni Ma'am, sa may mo ang mga gibati?
5: Kuan, ganang, daghan na akong gibati dahil pagkauman, taas mo ko sugar, kaduhar gaya na ako imnon, sa di pa ko mukaon, o sa di pa ko manihapon. Muna akong gigamit din, kaya sa juice ka nang, niubos yun ang sugar, ako pong gikuan ako mga anak pag-agat, pagpalitan, sa daghan kayo din magpalit.
4: So, lugay na ka nagamit ni Ma'am?
5: Lugay na. Wala na ko ingon nga gibati, pero gipir maminti na nako. Mangutan na sila, o siya akong gitumar. O, ako gin silang ingon nga. No, Power 10, Power 10. Dagan na kayo na kunan sa mua. Dagan na kayo ako na kunan sa mua. Then, kaya ngutan naman sila, o siya kung akong gigamit.
1: Power 10, Power 10, Probio Capsule.
6: Mila Baklay, nagpuyo sa Purok 3, Mati Digos Davao del Sur. Nagpasalamat po sa Power 10 sa produkto ni Mang Lading. Kada Power 10 o Jesse, Clay Gel, Coffee, muna akong gigamit na nakadungo sa radyo. O salamat sa Diyos na yun. Ulian Diyos po. Kaya ako giyawag ang tanan nga kami nakadungo ka ron. Ngaunta, magamit sila ani kay ako na maestro. Mora gina kayo sa akong panglawas ka ron. Nakalakaw Diyos ko sa tinood. Salamat kayo sa produkto ni Mang Labing.
1: Mag-Power 10 Probio Capsule na.
0: Maukad to ang mga testimonya sa kaipigtibo sa Nung Lading's product. Ikaw, gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Clay Gel stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
7: Isip inahan. Kinahanglan gid nako ka partner aron sa pag-atiman sa among panimalay ug sa akong pamilya.
8: Isip amahan. Kinahanglan yun ako protection sa matag adlaw para sa akong pamilya.
9: Isip estudyante. Kinahanglan nako og energy sa matag adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
10: Perfect sa luyos sa taas sa akong edad. Lagsik gihapon ko. Protektahe ang imong kaugalingon o pamilya ni ana ang Jesse Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini Vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress o sakit. Ini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jesse Vitamin C Plus Zinc Capsule.
11: Ang gamit na po Jesse Vitamin C.
8: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nung Lading Radio ug sa tanang mga butika.

0: Eh, grabe na gyud kauga akong panito eh. Murag maglagot na gyud ko permi ani. Napay akong lawas nga perming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidara no.
1: Ayo kabala ka mare. Nakasulay na ba ka sa special nga Haplas? Naay mineral oil, lagundi og peppermint extract.
0: Haplas? Pero base normal ra na ang oil oi. Di ko gusto nga magdanlog akong panit. Og di pa ko gusto nga manimaho kog Haplas.
1: Dili ni siya basta-basta nga Haplas kay natural ug herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint og lagundi makahatag og refreshing nga feelings ug labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan. Pamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading essential oil.
0: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba din side effects?
1: Oo, walay side effects. Safe kaayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading essential oil.
0: Sige, so ayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
1: Mapalit ni siya sa tanang Clinical Store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
0: Sulayi ang natural nga Nong Lading essential oil.

0: Hola. Na aga dini? Gisundan ba ko ni mo, ha?
1: Mao ba? Tinawad ba ito tanan na ako na donggan?
0: Oh, tutukan nga unsa.
1: Nakita mo na ako kaniya. Kung nagsalti anay mo, sa mama ni Martin.
0: Oh.
1: Ito gani ko tinuod pa. Mao ba ni nga problema? Hinungdan nga, gibalayas ka ni mama. Huwag mo ba ni problema ang imong gitago-taguan, dugay na.
0: Oh.
1: Nadunggan ako sa kundunggan. Ang gisulti, kistaryahan ninyong duha. Tinood ba to? Gusto niyo pugngan ang among relasyon do, ha?
0: Huwag isabutan. Takot kayo. Gusto niyo mong pugngan. Pero nasa ako mas pagsulti ni mo. Gusto kong siya mismo. Sulti nga itong Martin.
1: Doon na mo'y anak niya. Huwag si Martin mismo, ha? Tinood ba itong dalan, ha?
0: Yes.
1: Ano wala niyo mong isulti ka na?
0: Higun ko ka. Dili na maugkat ka na ang sikreto na mo. Kaya kung di na maugkat ka ng tanan. Pero, di yan ah. Naugkat na. Masilo ako, anak.
1: Ay, kukunite.
0: Anak, sorry. Magsuon mo, Martin. Magsuon mo doon. Anak! Anak! Budan niya kong kikadlukan. Kaingon ko hangtod sa hangtod. Yung matago na ko kinitanan.

eksi 10 mi? Eksi 10 mi? Sekreta si papa. Buti ka nulis na mga way ni mama.

0: Giselle,
1: ni boke na ba? Kaboke na?
0: Sultihan ko ni Mama. Sekreto nilang doa. Usaon na to ni.
1: Dili pwede nga tayo ipadayon.
0: Usa? Atong undangon?
1: Dili pwede. Iksoon tando ha. Kuya, tika.
0: No. Ular kataglaing lugar. Dito magpakita nila. Unang-una wala ta nag-ilanay.
1: Dili na pwede.
0: Pero, usaon na to. Mahal itong usag-usa. Uminaw, kaya na to ni.
1: Please lang. Ayaw pugsa. Nakasabot ka. Kung doon na kay planong mag-abroad, timuan na. Aron makapalayo ka na. Sige na.
0: Giselle.
1: Dilan ako na umakita pa. Paningkamutan ko. Ngamuha kining pagbatia. Sakit pero kinahanglan. Kena.
0: Giselle! Tay pauna! Giselle!

0: Nung lading sa pagkakaroon, diligya pun mawala ang kasakit. Matod pa nila, mawala man ang samad, pero ang ulat ng pabilin. Ang mga lama sa kagahapon, kauban siya. Nung lading gusto rin ako ipaabot sa tanan, ilabinas mga ginikanan. Dili, pwede. O dili maayo nga, doon na mo'y mga sekreto susama sa akong papa. Nung lading mo, kinay, usas mga pait kayong hunahunaon. Nga doon na rin anak sa gawas ang imong ginikanan. Unyo wala mo'y kalibutan, mga anak. Maubot sa puntong magkahigugma ay sama na ako. Kami ang mag-suffer. Nung lading ni lupad pagawas, si Martin, magulat na gid magpakita ang tagkaran. Nung lading nagpabilin kong nag-inasara ang tagkaran. Pagkasamtangan, di akaroon sa Pagadian City na trabaho. Pagkat na nakuha ang pagtulunan ang akong sagilanan, dinin lang kukutob, inyo magtatampo, Giselle.
1: Pagkita ang Sugilanon Live, gato kita ganong pagtagad Sugilanon sa Osaka, babae taga Pagadian City. Ito iyang pasiunang sulat, mga palangga, nga nagpabiling labas, nagpabilin ang mga lama sa iyang kagahapon. Paita po kayo, no? Unang ka mo mga amahan, leha, imog sikrito-sikrito. Ay mahitabo, ana. Ha? Simba ko in town. Magpataka lang sab og panugot ang inyong anak, pas takag panguyab, unya magsuon ra eh. Kay kining sikrito, god, sikrito, god, na ba'y sikritong di ipahibao? Ha? Di, wag ito kasayuran in town. Walang kamuang-muang in town to mga bata nga nagkahigugmaay ra. Mga angin ba? Pero saon taman, di magid pwede. Una nga, hinglupad na lang pagawas ang iyang boyfriend nga di ay iyang igsuon, Stilana. Sa tong sender karon, hingpit na yung bisag kanang ulat nga nagpabilin sa kasing-kasing na may mga ta, kanang na may mga cream anarong ibutang matod pa kun sa literal nga samad ha, na may mga cream nga mawala bisan ng ulat. So maningkamot sabga sa imong kaugalingon nga bisan ang ulat nga nagpabilin di asud sa imong kasing-kasing maalim sabna. Pinaagi unya sa pag-abli pagbalik sa imong kasing-kasing. Imong hatagag chance ang imong kaugalingon nga malipay sa lain sab. Unya, tukion na gini mo. Imo na yung subay-subayon ba? Ay mo nag yung matud pa nanagig kay mga requirements ha, nanagig kay mga kinahanglan nga sugto na kuni ingon ani makailagi ko sa gigikanan ha, makailagi ko sa amahan ani inahan e basig maparihaw niya na sa imong ex. Bitaw sender, ampo lang ka kanunay saktong imong gihimo kinahanglan atong paningkamutan bisan sakit ha. Doon ay mahimong masakripisyo. Aron lang atong maangkon ang kalinaw sa atong kinabuhi. Ayaw kalimot, Power 10 Probio Capsule. Kuyog ta kanunay mga panalangga. Pinakabago na itong jingles pagkakaroon. Power 10 Probio Capsule. Kuyog sa imong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Power 10 Probio Capsule.

Basta good vibes every day. Kinahanglan mag-power trip by capsule ta. Aron good vibes kanunay. Uyog sa imong inadlaw adlaw. Kapag kinaboy power trip by capsule. Inom lang anak mga palangga 30 minutes before kag mukaon. Aron dali og paspas ang epekto niya. Mga bag-o kay ni natong mga jingle karon mga pinalangga tigpabilaw. Ang power trip by capsule unya na sa mga atong clay gel mixed herbs food supplement. Katuwa pa makasulay sa itong clay gel mixed herbs food supplement. Kinahanglan paminawo ni nato, pinakabago na ito ni Jingle.

Clagel Mix Herbs Food Supplement. Naanan ni sa market ha. Naanan ni sa itong mga Clagel store. Dapat mo testing mo ani. Pwede mo magka-minudo ani mga palangga. At tumog siguro sa itong mga Clagel stores. Pwede mo mag-visit sa mga butika, parmasa sa inyong mga lugar. Basta ka-importante ka ini. Kaya nga ito kung lawas mga palangga, dili kita magka-panigurado. Labi na yun kung wala tayo kasayuran kung unsaon pag-amping ang atong maing panglawas. Labi na sa mga bagong generation karon ng uban mga palangga tungod sa siguro kay gusto og dinalian na kaunday ka itong mga processed foods, ablilandayon, mga dilata, kaun na din ang mga fast food. Unya, kasagaran gyus mga batan-on karon na anad ang palami ba? Wala na sila ang mga utan din ha, mga fruits din ha, wala na. Muna ang atong ibalik kung unsa man ang lifestyle sa ato mga katigulangan. Nga naman nga baskog man sila lawas. Tungod ay na kay utan-utan kanunay. Wala pa may mga fast food sa una. Wala pa magkay mga junk food sa una. Munang ato ibalik karon. Unya ang atong Power Time Probiotic Capsule Clagel Mixed Herbs Food Supplement magkatabang ni kay giusa namang guni kani pabay pangalapo na to mga palangga. Asamanta mangalap intaw ning alingatong kining serpentina. Naa namang guni kumpleto na. Mao nang ang ato pag-inom na lang yun ani. Mutabang ni alang ni atong dunay kidney problems, kidney disease, magkatabang ang Clagel Mixed Herbs Food Supplement. Mutabang sab alang ni atong dili kaayo makatulog tungod sa black garlic nga naniya. Magkatabang na itong mga high blood, diabetic, uban pang mga gibati ninyo. Clagel Mixed Herbs Food Supplement o ang Power 10 Probiotic Capsule. Sulay na ninyo. Ingon man ang atong Clagel Mix, Clagel Coffee Mix. Naas sa mga itong pinakabago kaayong jingle aning Clagel Coffee Mix mga palangga. Paminawo na to ang atong pinakabagong jingle sa Clagel Coffee Mix. Let's go, let's go. Tara, copy na. Coffee Mix. Clagel Coffee Mix. Laming nga kape. Morning Energy Fix. Morning

0: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.
1: Huggaruan sa sumpay ang ikatulo katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 13 sa relasyon ni Mayani din ilamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
0: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.

0: Lady Batot, hindi ko po naiwasang magalit kay Abuan sa ibang kwento na tinahin niya sa aming ama para siraan ako. Mabuti na lang at wala naman talagang discrepancies sa company dahil wala naman talaga din akong ginawang masama at kahit anong anomalya. Pero hindi rin naman maaaring palalagpasin ko ang paninira niya sa akin noon kung kaya't tinuruan ko siya ng leksyon. Unsa kinigibuhat mo, Mayani? Unsay buot ipasabot ni ini? Ang bahin sa unsa, Abon? Ayaw na gani pagpakaroon ingnon? Kining bahin sa kong allowance. Nanong ako mahatagi? Matupa ni Cecil, ikaw kung ang nagbuot nga cut-off una ang akong allowance sod sa duha ka buwan.
1: Oh. Kana di ay?
0: Ibalik ang akong allowance ha? Or else, ipaabot ko kang papa kining pag-abusad mo sa imong katungdanan.
1: Ikonsulta ko na kang papa ang bahin ni ini, Abon. Gibukharan ko na siya sa mga konkretong rason kung nga nung kinahanglang ipakanaog ang maong desisyon. Iyang giuyunan. So, wakay mahimo.
0: Giipit ko nimo?
1: Alang lang sa pagwaldas ang imong allowance. Dili ka makatabang sa negosyo. Busa kinalang i-cut off ang tanan temporarily para makatun ka sa paglaylo sa imong kahilas sa paggasa sa kwartang kinitaan sa atong amahan.
0: Baniyaga ka!
1: Buhati pa kong laing isyo. Kaya tinaglakip ang pagpuyo mo ining bayan. Ihikaw ko nimo.
0: Unsa?
2: Unsa kinigibuhat mo kang Abon Mayani?
1: Ayaw pag-apil. Dili ka miyembro sa pamilya, Banjo.
2: Oh.
1: Ex, di ka. Boyfriend ka lang karon ni Abon. Huwag kay ligon nga connection sa pamilya.
2: Unsa?
1: Ayaw na depensahe si Abon. Ayaw ko sa jae. Naibaw ko sa kong gibuhat.
2: Giipit mo siya tungod kay gibaylo ko siya nimo. Dili ba? Giipit mo siya kay gusto kang makabahos.
1: Kung gusto ko mo bahos, unta. Una kong gibuhat ang pag-abog nimo din sa bahay.
2: Oh.
1: Ayaw ko hagita. Ayaw paabutan nga mo abot kita ni ng bahina. Kay ikaw unya ang labi makaluluoy, Banjo.
2: Mayani.
3: Gipanghinlantawan ko, magpadayon o magpadayon gayon ang pag-abusan mo sa imong papel, Mayani.
1: Sir.
3: Suwaye ko. Ako'y iangin sa imong pagka-abusan na karon, bato kang Abon.
1: Ha?
3: Ipitaon niya ko. Kay kini.
1: Unsay?
3: Kini.
1: Pistola.
3: Ako'y hagita, Mayani. Kay dili ko mahinugon sa akong kinabuhi kung iplite ko ikaw sa prisuhang babayhana ka.

di ba, Tod, habang tumatagal noon ay mas lalo pong lumalalim ang galit at puot ni Naabon at ang aking lolo sa akin, maging si Banjo. Kaya po naman dinoble ko ang aking pag-iingat. Lalo na na makailang beses po na ako'y nakaramdam at nakapansin na kahit saan ako magpunta, may tila lalaking laging sumusunod sa akin. Natatakot ako noon, Lady Bato, na baka may gagawin sa akin noon ang lalaking yun. Higit sa lahat, baka inutusan yon ni Naabon na gawan ako ng hindi maganda.

0: Ang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugkaog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruhang a kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ito na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
1: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
0: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Daghang salamat, Ate Ann. Siyempre, para sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang itong dietary supplement ka makabuhay. Ako nang nasugdan. Daghang kayo itong mga ingredients kagiusa lamang, Ana. So, daghang kayo itong mga mapupo nga mga kaayuhan para sa itong lawas, para protektado ang itong lawas. O nagugaling kita doon na nibalatian or sakit, inanay nga mawagtang ng tanan o mabalik sa kanormal ang itong sistema. Kaya nindot, ragyod gihapon nga magpakabuhi ka nga wakay gibati kay sanaadyo, di ba no? Siyempre, usa sa mga ingredients nga nasa itong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule or Supplement, mao ang turmeric. Oo. Nang bonggang-bongga migawas sa usa ka pagpanuki-duki or research ka makabuhay, napakita sab ang daghang mga posibleng mga benepisyo sa turmeric sa itong kalawasan for inflammation, degenerative eye conditions, metabolic syndrome, arthritis, kanang cholesterol nimo sa dugo, anxiety, kanang muscle soreness, pagpanakit sa imuhang muscle, labi na ikaw na baguhan imong lawas sa pag-exercise, sa pag-walking, sa pagpasingot, nakuratan, kaya wapoy stretching. Oo. Or, kanang mainaan ang mga factor pa maulan kapag kaugma, ana, uy, ako kay tabang ang turmeric, ana, para madali ang pagwagtang. And syempre, kinahalang healthy po na imong kidney. Labi na nimo diha nga kanang gatumar ka permi og daga mga tambal, nagagireseta nimo ang doktor kay kanang maintenance may ana ang kidney sa adyod ang igon ana. Pero syempre tungod sa turmeric, mamay mong healthy ang atong kidney. Og ang turmeric makuha nato na kay usa na sa daghan nga mga ingredients sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. mo nang

0: Tumar na kita ni Ana every day ka makabuhay. Unya ang dosage at tabayanan kay atong isgutan na akong balikon para ma-aware gihapon ka og dili ka malimot. Ako gihapon si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: Kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Batod. Nabati na to ang kinatibuk ang chapter 13 sa Revelasyon ni Mayani. Again, wa pa mi end dito ang iyang story. Mupadayon pa ta sa uban pang mga iyang sumpay, no? Sa musunod pang episode sa atong tulumanon. Maunang layo pa sa ending. Maunang paabuto na to. Ado-adlo tang maminaw para dita mauwahi sa balita. Pero wa pa mi end dito again, ha? Nya karon ato lakbitan og isgotan nga ato nabati nga drama ganiha, but before that ang pambansang reminder unsa naman ang pagpahiyom, ayaw kalimot, smile smile smile and God bless us. Anyway, Mayani, kun basihan nato ang chapter 13 sa imong kaagi, na ako isulti nimo nga kanang masabta nimo kun nganong dunay mga kontrabida sa palibot. Una na diha, kun wala gani tao nga makakita nimo or moisip nimo isip kaaway, ibig sabihin dili ka importante. Ana ha? Kung ang tao libakon ka, dutan ka, inigtalikod nimo, nagpasabot kanang relevant ka. Ana. Next, kun dunay tao nga musuway pag take advantage nimo, nagpasabot naa kay importansya, naa kay value. Kung naay tao nga musuway sa pagbira nimo paubos, pagtunob nimo nang ahulugan, you're already above them, di ba? Ang kasilag sa usa ka tao nagikan sa ubos, mao na nga ayaw kabalaka na akas ibabaw. Unya, kun pananglit murag magduwa-duha ang mga tao sa imong palibot, labi na ng mga naay kasina nimo, it means you are doing something. Mm-mm. Unya, kung ikaw gina-criticize, it's just a hidden form of kanabitaong pagdaig nila diyan nimo. Mm-mm. Ang imo mga haters, actually, mao na sila imong mga biggest fans. They just have not figured out kung unsa nila sa pagpakpak ang ilang kaugalingon, mao nang dautan na lang ka. Mao na ang imuhang igsuon sa amahan, mao na ang imong apuhan, perega ba? And natong uwahi ang imong ex-boyfriend. Pero kung wakay gibuhat nga daotan, padayon lang sa unahan. Keep doing the kanang mga kaayuhan, kamaayo, kanang subay sa kaning pulong sa Ginoo, and you can never go wrong. Ganyan. O kita sang tanan ka makabuhay kung doon natin manginaan ang mga detractor sa palibot, mga basher and everything, ibaliwa na to. Labi nagnahibaw ta nga limpyo ang atong konsensya. Diba? E na may kamakabuhay, sundan nato ha ang sumpay sa Revelasyon sa tong sender nga si Mayani sa masunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: Ingon man ang atong website exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
2: Maraming salamat sa pagpaminaw, ha. Yung greets at pinaab team. Bago natin makalimutan ko, baka magtampo naman ng mga lola mo. Hi sa Baswell and Nuncio family, maraming thank you. Hi din sa Iglesia family, thank you din sa pagpaminaw. Ricky Valorio, maraming salamat. Hi din kay Kit Leo sa Hinobiagon family, mga taga-Hagunoy, Davao del Sur. Maraming salamat din kay Ben Harliava. Hi sa iyo. And syempre kay mga taga Cristo Rey Village, kina Boss Lando the Great, nagi the Great, no, ang anak ni Lando. Onya ang welder and si Doy, si Kenneth the Plaster Boy, and sa kanyang Choi daw si Jerson Tata Avila. Maraming salamat, Chai. Salamat din kay Nimpay sa Ibanez family. Again kay Tanya Dihakto, maraming salamat. At sa mga nag-text dito, naku, mamaya na ng bongga. May mga entry kasi, hindi po pwede basahin ngayon, baka tumumbling. Maraming salamat siyempre ka makabuhay sa atong special nga mensahe. Karon mismo sa atong tulumanon, eto na yon. Matod pa sa atong espesyal nga mensahe karong adlawa, kamakabuhay. Why anak sa Ginoo nga iyang gipasagdan kay matod pa sa iyang pulong, dili ko kamubiyaan ni ang talikdan. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Hebrew 13, versikulo 5. Kamakabuhay, ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Dagang salamat sa pagpaminaw ng bonggang-bongga. Ako si Lady Batud para sa EXL Makabuhay Plus. Ug sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batud. Tambagi ko, Lady Batud. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Favorite mong request na ka-vibes.
4: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.
5: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampa-good vibes. Ito ang FMR Favorite Mong Request. Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
6: FMR Favorite Mong Request. FMR Favorite Mong Request.

Kapamilya, ka-vibes, maingudto ka na itong tanan. Sa mga ka-vibes na ito nga naka-tune in na karoon, sa mga ka-vibes nga anasal lang pa ni Malay, nagulat sa itong programa. By the way, ka-vibes, welcome na po sa itong programa ang Tambayan. Tambayan sa inyong mga request. Programa nga pudiin ka mo ang masunod ka-vibes sa itong playlist, ka-vibes. Welcome sa itong programa, karong duhang favorite mong request. Siyempre, ako yung makauban karong adlaw nga Martes, ang inyong kuya Jason, kapamilya, ka-vibes. Ikanta alas 12, ka-vibes, sa hantod ta alauna. Yes, ka-vibes, hantod ta alauna karong adlaw nga Martes. As October 6, 2026. Sa kaudto na po, ka-vibes, nga puno sa request, greetings, good vibes o mga kantang posible or dako kayong posibilidad na makarelate gud mo, ka vibes. Gani atong nadungog, ka vibes, ang kantang Sino by Yuni. O sa ka OPM song puno sa emotion. O pangutana bahin sa usa ka relasyon, ka vibes. Kanang pagbati na usahay makapangutana tanga. Asa naman tapadulong. Kinsa bagyod. Kinsa bagyod ang imong kinabuhi. O nang sakit siya paminahon, ka vibes. Labi na kung ikaw na sa sitwasyon nga klaro, klaro kay mong pagbati para sa iya. Pero ang inyong status, ka vibes, di maklaro, pirting hanap. Kanang pangutana, ka vibes, nga sino ba ako sa buhay mo? Sino ba ako? Amnesia ang kadali, ka vibes, magka-amnesia din yung gugma. No? Pero ito, ka vibes, usahay ang kanta sama sa maani nga kanta, ka vibes. Magpahinumdum nato nga dilita ng pangutana. Kinahanglan nga adunay tubag dayon. Ay mga tubag, ka vibes.

Nyo karon naka sa balay, naka sa trabahuan, nagbiyahe ba ka or ba si naka sa opisina na nagpa-kahoy-kahoy lang? Pakurati imo mga kauban dira ka vibes, i-greet sila ka vibes. Ug siyempre sa mga ka vibes ato nga gusto ko on the go, gusto makapaminaw pamaagi sa tong mobile apps, i-download ka vibes sa Play Store ang FMR Philippines. Pwede kini ma-download sa tanang Android users at sa tanang Apple users ka vibes. Ug siyempre, inato kalimtan ang tanang birthday celebrants karon. Kaya bas hindi ay nari mong abot nga litsyon kalitin. Happy birthday sa tanang celebrate sa lang adlaw nga natawahan karon. Inaot nga mapuno inyong adlaw og kalipay. Agugma blessings, good health og daghang rason nga para mo katawa. Para mo smile og imo ang good vibes ang imong adlaw karon. Og siyempre sa mga ka-vibes ato nga nanarbaho karon, amping always sa trabaho sa mga nasa balay, sa mga atong mga kasundaluhan or sa mga uniform personnel sa ato, sa atong mga teachers, sa tanang drivers, sa tanang construction workers, estudyante, negosyante, sa atong mga parents, sa tanang nagpadayon. Nagpadayon nga nagtrabaho kuyo sa kainit sa panahon ka-vibes. Ayaw kalimot nga always, so always yun pagdala og tubig ka-vibes or perminti paginom og tubig ka-vibes. Sa mga ka-vibes sab na to nga always yun nagrap iminaw sa dahil nga 96.7 silang tagsasagsak ang mga radyo. May pagaminaw, may pagsunin kaniyong tanan ka-vibes. O karon ka-vibes, gikan sa pangutana nga sino. At tutasaw sa kakanta ng Muragadunay, color sa usa ka pagbati, kanang warm, sweet, og medyo dreamy ka vibes. Next song ka vibes, Kahil na langit by Maki. Enjoy the music, dali lang sa iyong paboritong tambayan. Paboritong radyo, 96.7 FMR Davao. Para sa programang favorite mong request, kapamilya, ka vibes!

0: Samantha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL! Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan Bank ATM card pwede na pud magamit sa tanan BankNet ATM network tibuok Pilipinas. Oh, unsa pa imong gihulat? Adto na og pagkuha na og bag-ong Kantilan Bank ATM card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Kanbank, together we can.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Luisa Escudero, Buruk City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungkol sa akong balatian. Pulsel o kuhan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, Magnum C capsule. Kape o kuhan, hapla, tungkol sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo, Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.
10: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival.
11: Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
12: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
13: Sa matagbuntag, pagkalamig yun sa atong paminaw, kung kaoba na to ang usak kainit nga tasa sa kape. Pero mas lami sa paminaw kung ang kaping atong ginainom kay non-acidic na, ug may health benefits pa. Ipaila-ila ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Wala kini sugar, tungod kay ang nagpatamis na ini. Ang stevia, natural sweetener. Lami nga makatagbaw, sustansyang vitamin ang mupatig babaw. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanang Clay Gel Store, ng Lading Radio Station, ug sa tanang mga butika.

Que vibes, que família! Agora são as 12:38 na. Welcome back! Sa iyong paboritong tambayan, ka vibes. Padayan kaya punta rin sa iyong paboritong paboritong tambayan ka daw ka vibes. Favorite pong request ko ba siyempre yung Kuya Jason Risa 96.7 FMR Davao de Oro. Your favorite music radio, kapamilya, ka-vibes. Atong nadungo ganina or karon ang Multo by Cap of Joe. Kanakanta ka-vibes nga kung paminawan bitaw ni Mumurag naagyog ka sa usa ka tao nga sige gihapon og balik-balik sa imong una-una ka-vibes. Kanang wala na siya physically ka-vibes, pero ang memories dili malimutan. Atong mga memories nga grabe din yung bali-bali. Atong memories ka vibes nga grabe din yung sumpay-sumpay. Grabe yung dinugdug ka ay buntag ito hapon. Una ka vibes nga kung nakay multo sa gugma ka vibes. Ayaw ka bala ka. Basin ka vibes nga sa imong pagtulog niya. Ang damguhon ka sa inyong mga kaagi, sa memories niyo ka vibes. Ang mga panahon nga lami pa kayo inyong katawa sa matag usa. Ang panahon ka vibes nga wala pa kanya gikambyo. Gikambyo sa usa ka mas bata, gikambyo sa mas guwapo. Pwede ka vibes sa hinga ang mga nangagi, yung reminder ka vibes nga dili tanan nga nawala ka vibes kinahanglang balikan. Ang uban memories na lang ato lang pasalamatan puro sa ato mga ka vibes ato nga naghatag or ang mga niagi na to ka vibes nga mao'y nakuhaan na to og leksyon ka vibes para sa mas maayo mas ligon nga ikaw karon para makuhaan og mga or para makakaton ka vibes. Nadili di ay nguna anak kadali ang kinabuhi lagi na pag-abot sa gugma. O siyempre sa mga ka-vibes na to nga nakarelate niya kanta Multo by Cap of Joe. O mga gusto nga or paborito nila yung mga kanta. May pagkaminaw, siyempre may pagpaniunto ka niyong tanas. At ang mga riders, delivery riders kang John Lloyd, ang pinakabagtik na tok-tok riders. May pagkaminaw, kada mo tra boards. At ang mga ka-vibes na itong naka-tune in na sa dial sa 96.7 sa mga radyo. May pagkaminaw, may pag-tune in ka niyong tanan ka-vibes. At ang mga ka-vibes na itong nanarbaho karon ang ping kanunay ka-vibes. Ang ping always sa mga tanang inato kalimtan, may pagkaminaw sa tanang mga panday na to. Ito mga elektrisyan, mga panday, apriting maayuha mo dukbo, apriting maayuha mo taod o sin ka ba? May pagkaminaw sa tulo or pila na kamo, upat or tulo ka panday dira sa gawas. Ayong pagdukduk-duk-duk ninyo dira mga boss. Nahinay lang kasi na mga pila nungdukduk ninyo ka mo. Sa mga kabayabsab na ito nga always, always yun nga nagkapaminaw ka Ma'am Dalia Ubamin Panos. Ma'am, may pagpaniud to kanimo dira ma'am kang Ati Ruth Rimulda niyo kang Kuya Rekrek o kang Ati Minda. May pagaminaw siyempre sa buutan o kulihan nga kapitan dira sa may barangay o gawin kang Kapitan Milagros Sandanis dahil sa mga barangay kagawad kang Danilo Digal, kang kagawad Sherwin Torrentera, kagawad Marjun Andanis Salog, kagawad Sideminda Pontevedra. Boss Felix Pontevedra, boss mayong udto ka ni mo dala boss Felix. At syempre ka uban yung mga anak kang Boss Mark, kang Dexter, kang Pedro, kang Michael. May pagaminaw, may pag-tune in sa tanang Pontevedra family usap. At syempre sa mga ka-vibes sa itong barangay pangsyonary sa mga barangay ugaw kang Tata Bulagta. Pagaminaw ka ni mo dala Ati Tata Villagonza, kang Jay o kang Daddy Villagonza dala kang silang anak usap kang nung si Toy. May pagaminaw kung pagpaniudto ka niyo dala sa tarang mga Marates usap dala sa may barangay ugaw. May pagaminaw, salamat sa pagkatag sa na maayo hindi maayong balita.
mga ka-vibes of Nato nga always nga nagpapaminaw sa may Purok Tres Barangay Ugao sa Tanang Rorak ug Dabalos family kang nung ka nung Cardo may pagaminaw kani madra nung Cardo sa naman unsa na may mga kasikas sa ginabuhi mga mohon siya ka-vibes si nung Cardo ang pinaka paspas mo birada ug abaka sa una daw may pagpaniot to kani madra nung kabalo ko karon nga naminaw jud gud ta kay gali katong dito ko ila kuya toilets. Naglabay ko sa inyo ha. Grabe. Abot ila kuya toilet sa inyong radyo. Siyempre kang aling o kang dudong rorak. Binaw ka niyo dra. Sa mga ilang mga kauban dra sa balay. Kang John Kadoy. May pagaminaw ka niyo dra. John Kadoy. Mga yung pagpaniudto ka niyo dra. Kumusta na mga nunsa na may mga kasikas o sa mga tirada na to dra. Siyempre sa One Port Boys dra sa may Purokono. Purokono, Barangay Ugao. Siyempre sa Tanang Gulayan family. Kang Alan Gulayan, kang Alfred o kang Alpi. Ka, sa Tanang Bandala family usap ka. Abos, mute man ako. Basta sa Tanang Bandala family. Para maisa na lang tanan. Huwag sa Tanang Orbuda family. Puno sa'yo tanan sa may Pro 4 Barangay Ugao sa kong lolo, kang Florencio Oyoy Orbuda. Ay, mayong maayong pag paminaw kanimudra. Ayong pag sunod mga sunod semana tuon ako ni kay ako aning kupitan. Sa mga ka-vibes up nato nga always nga nagpaminaw kang Tay Erning Urbuda usab kang Kuya Ayan kang Mili kang Boss Felix kang Ati Inday Ati Lalay kang Jojo nga perting maayo ang musaya. O siyempre sila mga anak. May pagaminaw ka di Gingging, may pagaminaw ka ni Moderate. Tara sa may Puro 4 Barangay Ugao. Kang Ati Sally, kang Prank Paha usap, kang Paul Prank Paha, kang Shari. Kang Kisi ug silang sa anak ni Kisi usap. Ang asawa or partner ni Shari Jan James Shop ng Barangay Ugao. Lolo Biloy, kang Lola Nining dra sa may Puro 4 at Puro 4 Barangay Ugao. Kang Boss Nita ng Lebron James. Lebron James ng Barangay Ugao. Ang dala sa may Purok 7 usap sa mong partner nga nag-andam sa yan sagi nga ginanggang karon. Kang May Missiona, kang Jazz Maverick, kang Ati Margo, kang Lola Nining, kang Dading, kang Taling, o kang Ati Inday dala sa may Purok 7 Barangay Ugao. Kang Purok 7. Purok 7, poblasyon na buntura. Kang Carolan, kang Ati Alit, o siyempre sila mga anak, kang Manang, kang Ayin, o kang Ann. Tara sa may Purok 7 Barangay Ugao. May pagaminaw kaniyong tanan ka pamilya ka vibes. Sa mga solid ka vibes guys sa hantud karon nakatunin gyapon ka vibes. Hantud karon nagapaminaw gyapon, hantud karon nagtanaw gyapon sa tong Facebook live. Shout out sa atong

0: Malupit! Tsaka may mo, mabait! Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Reload ako, 23 years old. Kasi tiyan na po sa una, sakit akong likod, baga, magbanhod niya akong paa, hanap akong pananaw. Ulit tumar, si kapsul o yung si kape, nawala na, inanay na kawala. Salamat po Ginoo nga, mo ni guide sa nalanginan ng Magnum C. Na mo ay naka inanay pagkawala sa akong sakit. Basta Magnum C, fitiwo, rato.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
6: Gusto ka bang mahimong mas himsog ug mas ligon ang imong lawas?
7: The natural way? Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
8: Clay Gel Mix Herbs Food Supplement.
6: Ang Clay Gel usaka a powerful blend of 5 herbal extracts na ginhimo aron mahimong imong kauban sa adlaw-adlaw nga pag-atipan sa panglawas na ay alingatong extract na tradisyonal na gigamit aron musuporta sa kidney health ug makatabang sa pag-maintainar sa normal nga uric acid levels na ay serpentina extract known for its antioxidant anti-inflammatory properties nga makatabang sa healthy blood circulation ug heart wellness na ay chanka pedra extract nga tradisyonal nga gigamit aron mo suporta sa liver function, healthy digestion, o urinary tract health. Dugang pa ang black garlic extract, rich in antioxidants, na makatabang sa pagbaligon sa immune system, pagsuporta sa heart health, o overall vitality. O syempre, sambag samag extract, traditional nga gigamit, aron mo suporta sa respiratory health, o makatabang sa pagbaligon sa resistensya sa lawas. One capsule a day for a healthier you. Clayzel Mix Herbs, support kidney and liver health, promotes healthy digestion, supports healthy heart and blood circulation, helps boost immunity and overall wellness, help maintain normal uric acid levels, antioxidant og anti-inflammatory support.
9: Ayahula ta nga muabot ang panahon
6: na maglisod na ang imong lawas. Start your wellness journey today
7: with
6: Mix Herbs. Stay healthy, stay natural, stay protected.
9: Ang dambanan sa mga nagbalatian.
7: Clay Gel Mixer.

0: Ka vibes ka pamilya ang atong oras sa last 12 sa kwenta sa ice na. Alam na kita yung oras ka vibes. No more time. Parang siya ka vibes. So anay time sa imo. Pero may naging salamat sa mga nakauban, sa mga nikuyog, sa mga naminaw. Sunod sa isa ka oras ng programa ka vibes. Sa mga nagpag-greet, nagpadala sila mga mensahe. Sa mga nag-text sa itong numerong 0951-220-0478. Sa mga naminaw, sa dahil nga 96.7 sa mga radyo. May pag-aminaw, may pag-tune in kaniyong tanan ka pamilya ka vibes. Hindi ang kalimot ka vibes sa itong word of the day nga dili mandali ang kinabuhi. Sa aduna kay pagsalig sa imong kaugalingon, naglabaw nga makagagawa. Walay pultahan nga dili mo abli para kanimo ka vibes. Una kay gagian nga lisod padayon la. Basin ang pultahan nga imong gihulat ka vibes. Wala pa naabli kay gitagaan pa kauna. Panahon nga mag-andam para sa mas maayong oportunidad. Trust yourself ka vibes, keep praying and keep moving ka vibes. Huwag sa tanang riders, workers, farmers, sa tanang mga solid ka pamilya ka vibes. Always good nga nagapaminaw. Huwag sa tanang nasa ilang tagsa-tagsa katrabaho. I'm being always, always ka vibes. Sakalan sa itong mga kabarang destasyon sa Abbey, Jessa Adorna, kang Kuya Tolitz, Buroy Pats. Ako inyong Kuya Jason. Salamat kayo sa panahon ng ihatag. Sa kaoras nga ikalas ninyo ka vibes para magpuminaw sa itong programa. Sa mga ka vibes na itong nag-tune in gihapon hantod karon. Nagkaroon. Salamat ka vibes ka pamilya. Pag-usab sa mga ka-vibes na itong adunay gihambin nga bugat nga problema karon. Ayaw kalimot ka-vibes nga wala ka naging nusara ka-vibes. Adunay mas bugat pa problema ana ka-vibes. Pangintag tao nga pwede ni mong kasandigan ka-vibes. Pwede ni mong kasturyahan sa imong pagbati nga bugat karon. Pag-timanay permenting walay gihatag. Gihatag nga pagsulay ang Ginoo sa mga ka-vibes. Ngadili ni mong kaya nga malampasan. Once again ka-vibes, this is your Kuya Jason para sa programang favorite mong request. Amping ka na, amping kanunay sa mga nagbiyahe ka. God bless ka na itong tanan. Siyempre, bye-bye ka-pamilya ka-vibes. What's up? Ganyan yung kay Jason para sa programang favorite mong request. Papaminawan kanunay ka vibes. Alas 12 hanto na launa. Dire lang sa iyong paboritong tambay. Paboritong radyo ang 96.7 FMR Davao. God bless and bye-bye ka pamilya. Ka vibes!
1: FMR. Favorite mong request.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, the sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Barrito Birano, nagamanggaog, mga goy. Siyempre, kwa Magnum C. Kapsulo o kopi. Kwa sa akong puhod, kwa hawa, karong paggamit ako sa Magnum C. Okay kayo, wala lang problema. Nadala kong mga kwa ng bilipiso, nagtibo kayo, brato pa. Lagang pa bilipiso na ito makuha.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy o Butika Hinatuan.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Gine Fuentes, taga La Union, Kabadbaran. Na akong lawas, no, kung gamay lang ang trabaho, magluyag yung ko. Magsingsakit akong ulo. Pagkaibalo na ko aning Magnum C, dagitry lang na ko. Nakahurot ko mga isa ka box na. Kuhan, yun ka nang tinood yun nilang giingon niya. Kanang kuhan, bitaw mga ramaliski, bitaw ka bisag nagdahan kang trabaho. Murag dili ka batiog kakapoy ba? Muna akong gibati. Kanya, may po lang akong katulog. Panahon nga matulog na ako. Continue gina akong katulog. Muna ako gimintin karon Magnum C. Pitibo na barato pa.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Remy Rose Haliasgo, taga Villanueva, Misamis Rintan. Nakuhan ko aning kape, Magnum C, kay kuhan sa kong mama, kay Ihang Sis. Hiyos gud siya, kaya nagika naman siya naoperahan. Ngayon itubo na po siya balik ba. Motong nakadungog siya sa radyo sa San Francisco, Agusan del Sur, sa palingke. Bindor man ako mama. Gitistingan niya, taga hapon, magkape na siya. Buwan siya kabantay, 1 month, may gamay na Ihang kuhan, hangtod na wala Ihang Sis. Motong Ihang giingon sa mga paggamit o kape, Magnum C, o kapsul kay effective gud kayo.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy o Jomed Pharmacy, sa Ampayong Butuan, RN Pharmacy, World Pharmacy, Sakurato, Health Savers Pharmacy, Pharmacia Freeman o WRV Generic Pharmacy.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Rosita Bondok, kami puro Magnum C ang pagkape namin buntag, sir. Maraming dalala ng kopong diyan. Kaya pati yung anak kong farmer, gustong-gusto niya, talagang Magnum C. Ang binibili namin, tag-isang pack, maganda yun, maganda, makakon sa gusto, epektibo, brato.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy o Advent Pharmacy.
1: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Nakuntabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang makabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure. Makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron. Makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag. Usaman, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
11: Ang Magnum C Products mapalit sa Idapawan North Cotabato, 386 Pharmacy, Crisia Pharmacy, Butika Elise, Biomed Pharmacy, Melanie Drug, CSP Pharmacy, Pharmacia Perlita, MedMax Pharmacy, AM Lubayan Store, og Highway Store.
12: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon, dili na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasalbarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients, kamuhatag o kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan, nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
11: Ang Magnum C Products mapalit sa Mlang North Cotabato, Pharmacia Soria, Mutuelas Drug, Pharmacia Anika, Palmares Drug Store, Octavio Pharmacy, Fred's Drug Store, Alabado Pharmacy, ug Pharmacy Drug Store. Ang Magnum C Products, Halal Certified and FDA Approved.
13: Ayaw karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending, langasunog, nangitumbalig o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay safe o bili tanang half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatalungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi. Healthy tanawon, dili half dose tanawon.
11: Mutia Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
14: Love. Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
15: Sigurado ka?
16: Sex.
15: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
4: Marriage and career.
14: Sus na anak sa kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
15: Natural. Kay sige kang pambabae.
4: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
14: Yes, natawad ang ako sa trabaho.
4: Love, Sex, Marriage and Career.
17: You

0: Sex, Marriage and Career.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Adelaida Tesoro, nagpuyo sa Anga, Santo Sipa, Agusan del Sur. Ang akong ipamati sa akong lawa, sakit akong ulo, kuhan akong kabuhi, tapos malipong ko, nga, sakit akong tuhod. Sa pagtumar na ko sa Magnum C, naayo ang tanan akong gibati sa akong lawa. Salamat sa Ginoong nga nakatultul ko sa Magnum C, piktibo, barato.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Monte Vista Davao de Oro, Farmacia Monte Vista, GGM Pharmacy, Three Kings Pharmacy, ug BLR Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibati, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, piktibo, barato pag yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wise Card Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.
4: Good morning, Mang.
5: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang, mga pinatang duha.
4: Pumunta ng...
5: Dali, din mga pita, tilawin ng kape.
4: Pumunta sa aroma ni, uy.
5: Ay, syempre.
4: Be, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang, malami yung kayo.
5: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo, mao na ang pinakabag-o nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus nindot kaayo ni Pangkay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia ang nakanindot pagid ani kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
4: Kung mao mang, ako sa bening rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
3: Ang Magnum C products mapalit sa New Bataan Davao de Oro, Holly Pharmacy, Jeffrans Pharmacy, New Holy Infant Pharmacy, RL Store, ug Jap Store. Ang Magnum C products halal certified and FDA approved.
0: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
7: Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Kayo po'y nakikinig sa programang Love,
8: Sex, Marriage and Career.
7: Another brand new day, mga kaibigan.
8: Bagong araw, bagong magagandang pangyayari sa buhay. Bagong matututunan sa araw ni ito.
7: And how I wish maganda ang mga magandang nangyayari sa buhay.
8: Oo naman, you know what, Captain Jake? Ang kailangan lang talaga natin.
7: Natin, ha?
8: Lantawon ta ang good side sa in every situation. Amogali na ang nami. Ilonggo na gina. Kaya may ara na namangkot sa akong kapinjig. Nanay nang utana sa ko ba? Namangkot sa akong
7: namangkot.
8: Ba? Namangkot daw. Kung paano daw na mahimong positibo sa imong kinabuhi, sa imuhang life daw, bisan sa damo ka daw sa problema. Ano lang na siya eh? Kanang mag-relax ka lang kag hidlawan mo lang na siya. Bala mo na ng hidlawan?
7: Saan hidlawan?
8: Nisihan.
7: Ba? Kang hidlaw mo, bisaya, kaya mura mo ka ng giuhaw.
8: Gimingaw, hidlaw.
7: Gimingaw. Giuhaw. Ginagamit ng hidlaw sa Bisaya nga kanang pagdagaan og hatag og diin sa kanang giuhaw.
8: Hidlaw, giuhaw, gimingaw, gimingaw.
7: Giuhaw ko ni mo mamilaki.
8: O, di ay. Pag-inom og magnum si herbal juice, oh.
7: Grabe ang akong kahidlaw sa imo mamilaki. Hmm? Orang magkanang guwan ni manyakis mga paminaw.
8: Oh, lain kayo ka. Change topic ta ka. Murag lain sa murag dili sa maayo.
7: Lain mo sa Ilunggo. Kung sa Ilunggo paminaw, lami paminaw. Pero sa Bisaya, murag di man. Ano yung magkadaaraw po sa inyo lahat na samahan nyo naman po kami mga kaibigan. Sa loob ng dalawang oras, magsasama-sama tayo. At live po tayong mapapanood sa Facebook. Hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky.
8: Captain Jake and Mommy Lucky po ang inyong pangitaan sa itong Facebook. Kay libre man ang Facebook. Pangitaan ninyo. Pagkuhan mo, pagka ng...
7: 21 live viewers mga kaibigan. 21 live viewers. Sana kung halimbawa nakikinig kayo nga, paabuti natin ito ng 100 live viewers. Umabot tayo ng 100 live viewers. Tinood ka na. Posible ka na mga...
8: Posible. Alam mo nangyari yan dati. Nahitabo na siya sa una. Mahitabo na karon.
7: Ato ng Sulayan Davi sa mga naminaw karon. Ayan. Labo tayo mapapanood sa Facebook. Again, pangitalang ang Captain Jake and Mommy Lucky.
8: Captain Jake and Mommy Lucky. Ana sila. Uy, nindot. Lagi kaayo kayo nag-live daw ta karon. Siyempre. Kagahapon mga good not stable ang atong internet connection. Karon kay stable na kaayo.
7: Mayo ng internet karon. So, pwede niyang matanawan ninyo si Captain Jake and Mommy Lucky. Pag-comment mo diha kung asa inyong lugar, kinsa inyong gusto i-greet, kumusta mo, parehaning giingon ni Kwano, ni Nathanael, shout out po kay Ismael, ayan, taga Kabakan, magatos ni sila, naminaw po sa tuwang programa, kanina nag-comment nga kanang nag-search yung sa Facebook, ay gusto yung makakita sa inyong mga gwapo-gwapo, mandiay mo, permi yung kapamina sa inyong, hindi ka na kayo, Roslyn Salmoy. May na nga mga message ba nga? Makapabuhi sa mong atay.
8: Makapabuhi sa among dugo ba nga? O di ba kaha, makapasteady sa atong dugo. Kani taas man atong dugo. So, makasteady lang sa atong dugo. Mura na siya. O, ang mga kabalo mo, ang mga listener na to, ang mga tigpaminaw na to, mauna siya ang nahimong losartan sa among mga dugo.
7: Okay, awa, losartan. Grabiha po na.
8: So, pang-pastables dugo ba? Para yung pasaka.
7: Ano ba yung magandang araw po sa inyo? Ano magandang lesson ngayon, Mami Laki? Ano magandang pag-usapan ngayon?
8: Eto, Captain Jake. Maganda ito talaga. Very short lang ni siya nga pagtulunan. Pero, grabe o kanabitaw. Kung subayan ni mo ni siya or kung imuha ni siya hunahunaon, nindot ka ayaw nga na kay lesson nga makuha
7: niya. Sige nga.
8: Ingon sila, sa kinabuhi daw, sometimes you win, sometimes you learn.
7: Aba. So, hindi lose, ha? Sometimes you win, sometimes
8: okay, you lose. Okay, sometimes laog ta, sometimes pili mang gitan, no. Sometimes you win, sometimes you learn. Sometimes you win.
7: I mean, in all occasions, mga kaibigan, we have to learn. It's either manalo ka man o matalo ka man, we have to learn from it. Ayan. Sa panahon sa winning rama, mga kaibigan, kadalasan na rama, diha, nagkaroon ng problema.
8: Yes. Ayan. Tama, tinuod yun na. Nga naman, Captain Jake.
7: Be very careful about winning, ha? Kasi dyan po, kadalasan nangyayari, mga kaibigan, kung saan nanalo sa buhay, saka naman bumagsak. Kaya mag-ingat po, mga kaibigan, hindi po yung saying ni Mami Lucky, sometimes you win, sometimes you learn.
8: Kanta ko na pag ganitaan mo ba?
7: Ayan. Sometimes I run. Sometimes you win.
8: Sometimes you learn.
7: Ayan. So, ito siguro i-rephrase. Ayan na. Sometimes you win and always you learn. Pwede nga na, Mami Lucky.
8: Pwede na. Sa imong kadaugan, kung napildi man ka, naa kay pagtulunan.
7: Ayun. So, pwede nga na. Kasi ang learning po, mga kaibigan, in all situations, in all occasions sa tuwang kinabuhi, all the time, every time, do nagi learning. In it's a must, Mami Lucky. Kaya mga maginato ang hinagiban or yan po ang tools o isa sa mga tools kung paano tayo humarap sa buhay. Yung ating kaalam o learning sa kinabuhi. Based on experience, based on facts, based on mga learnings nga gikan po sa laing tao, mo na itong hinagiban or kanabang panangga or shield, Mami Lucky, para dili ka ma... Panangga, shield. Sama na pa ba yung term? Panangga?
8: Hinagiban, marag mo.
7: Hinagiban, sa Bisaya pa. Mo na nga ito ang shield or kanang hinagiban para moabante sa kinabuhi. Mo na kinakinahang lang yun na ito ang learning. Nya, ang learning, dili lang nasa sa panahon nga mudaog ka or ang learning, dili lang po nasa sa panahon na pili ka sa tanang higayon. And kadalasan pa nga po, mga kaibigan, ang learning nanggagaling po doon sa pinakalisod o pinaka down moment sa imuhang kinabuhi. Diha mo sulod ang grabbing a learning o pagtudlo sa kinabuhi.
8: Yes.
7: And ang kasagaran pong learning, di lamang sa grabbing kapildihan sa kinabuhi, but ang learning po, mga kaibigan, kadalasan nga hitabo, dito po sa grabbing kadaugan sa kinabuhi. gatudlo gyud na mami laki kanunay og lessons.
8: Correct.
7: Ayan. So unsa na kanang ang kasagaran normal nga panghitabo kanang matuto ta dito sa kapildihan. Tinuod man na in all occasions mga kaibigan, diha ba gyud na matud makatuon sa grabing kalisod, makakatuon makas. For example, ang kagutom na gitudlo nga lesson. Unsa nga lesson? Mag-amping sa panahon nga naapaabunda pa.
8: Mm-hmm.
7: Gayahin ang ginagawa ng mga langgam o amigas nga sa panahon sa tag-init, gahakot na sila perminti o pagkaon.
8: Pero na sila, ga-reserve na sila daan.
7: Nag-iipon dahil sa panahon sa tag-ulan, panahon sa tag-ulan na sila ma savings daan. Mm-hmm. Oh. So, mo na ilang mentality, mami laki. So, pwede nga na, mo na nga, kung panahon sa kalisod, doon ay gitudlo na ang kagutom, doon ay gitudlo ang lesson, mag-amping, mangandam sa panahon, nga okay pang dagan sa kinabuhi. Kung
8: yes,
7: pobre, himuunin mo na sa inspirasyon para mas labi kang magkugi. Dili pwede nga mao'y makapahimong hinungdan nga mas labi kang madown sa kinabuhi.
8: Mm-hmm.
7: Kung dili, mahimong pangpalagsig o pangpadasig aron mas labi kang maningkamot o magsingkamot sa kinabuhi.
8: Yes.
7: No, kanun sa pa dapat matuto sa panahon sa kadaugan. Ayan.
8: Mm-hmm.
7: Ang kadaugan, gahatag na sa tuag kahigayunan nga i-amplify kung unsa gyud ang imuhang personality, unsa gyud imong character. And most of the time, na-amplify ang negative na ito nga kinaiya. Ingon nila nga kung kanun sa daw na nilambo, ni-succeed sa kinabuhi, saka daw nausab ang kinaiya, but amplifier ang kwarta, mami laki.
8: What? Unsa may pasabot ang amplifier?
7: I-amplify. Ibig sabihin, ang kwarta, i-amplify lang niya kung unsa gyud ang naasi mong kasing-kasing. Igawas,
8: ipakusog.
7: I-amplify niya.
8: Siya ang magpagawas kung unsa gyud ka kung naa kay kwarta.
7: Ayan, kung sa lahi pa nang termino, magnifier ba? Mas mudako, mas maklaro, ana ba? So mo na siya, kung na kay kwarta, mas mo-amplify kung unsa gyud ang imong innate nga character.
8: Yes.
7: Ayan, kung unsa gyud ang imong pagkatao, dili ka usbon, kung dili i-amplify na siya, mami laki. Kung mahinatagon ka gyud, buutan ka, sakto ka kasing-kasing, mo to'y mo-amplify sa imo. Gamito ni mo ang imuhang pag-succeed sa kinabuhi nga mahimo kang maayong kasangkapan para katong imuhang success nga nakuha, mapaambit ni mo o matudlo ni mo sa laing nga mga tao paano ni mo na nakuha ang success. Dili para i-amplify ang mga negative na ito nga kinaiya. Sama na lamang sa daghan nga mga nakita po nato nga mga pagtulunan gikan dito sa mga nag-succeed nga mga tao, mami laki, nga kung kailan nag-succeed saka naman nagsimula ang kanilang downfall. Ano man kay usahay manggod ma-overwhelm sa ilang success.
8: Yun.
7: Ayan, pag na-overwhelm sa success mo nang simula sa ilang downfall, gamito nila ilang ang ilang resources, gamito nila sa dili maayong mga butang, nakakaton na pagbisyo, nakakaton na pagbinuang, diha kung kano sa kani abanti sa kinabuhi nakakaton ka nag mga dili unoon
8: maayo. Dili unoon ato nga.
7: Ayan, dili maayong pamatasan. So, mag-learn gihapon sa panahon sa
8: kadaugan.
7: Ayon.
8: Tama ginakapin.
7: Mas labi pa gani kang mag-amping sa panahon sa kadaugan kay mas lisod kontrolo ng atong kaugalingon sa panahon sa kadaugan kasi ma-overwhelm ta.
8: Mm-hmm. Oh, kaya ang atong tanaw, Captain Jake, ang tanaw na ito, kay manang di na ta mapili, di kinagdaugman ta.
7: Yan. Ang scientific explanation na mami laki.
8: Mm-hmm.
7: Ang scientific explanation na when we are winning in life, in all aspects ha. Madaog ka man sa dula, madaog ka sa kinabuhi,
8: sa karera nimo,
7: sa karera, sa pagskwela, in
8: sa
7: all,
8: imong relasyon. Yan,
7: it means that in all aspects atong kinabuhi, when we are winning, our mind is kanang ga-produce og flood of dopamine. Ang dopamine kanang kuana sa chemical na sa nga happy hormone ba.
8: Yeah.
7: Yan. So dopamine chemical na siya nga girelease sa tuwang lawas kanang bitong lamii mo ma-excite ka, happy ka, ana man siya. So when we are winning daw ang atong lawas ga-release og ang ato ang lawas ang atong unahuna ga-release na siya og kanang gabaha nga dopamine. And ang dopamine mga kaibigan ga-create na siya karon og ga-create na siya karon og kanang bitong sa tawag na mami laki kanabi itong imagination kanabi
8: huna
7: ayan ga-create siya karon ng imagination nga you are ga-create siya imagination that you are invincible invincibility kanabang di ka na mapildi
8: kanang undefeated
7: ayan di ka na invincibility kanang di ka na mapildi para feeling nimo ikaw nang pinakahawd sa tanan
8: ikaw nang pinakahari sa tanan
7: ga-create siya illusion mami laki ayan
8: illusion
7: yun pala
8: illusion.
7: So ang dopamine ga-create siya illusion sa imong huna-huna illusion of invincibility kanang di ka na mapildi. So that's why mausab ang imuhang pagdala, dili ka nakakontrol sa imuhang kaugalingon, and that's why maabot na ka sa punto magbuhat ka ng mga butang na dili maayo. So mao na nga, be careful when you are winning and be careful when you are failing. Mao na akong butasabot. Oh, da natin nakatuon ang karaan lawa, ha?
8: Yes.
7: Mag-ingat sa panahon sa kapildian, mas labing mag-ingat sa panahon sa kadaugan.
8: Yesterday.
7: Ayun. Sa tingin mo ngayon, ganun lang ang saying?
8: Akong giingon ka ganina, Captain
7: Jake. Sometimes you win.
8: Sometimes you win, sometimes you learn.
7: Ayan. Mga paalala po mga kaibigan, hatid sa inyo ng Magnum C! The most nutritious herbal food supplement. Kung kinakailangan po ng katawan natin ang food supplement, wala pong ibang maganda po na food supplement, Magnum C Herbal Capsule. Ang Magnum C Herbal Capsule, maayo sa baga, maayo sa kidney, maayo po na sa atay. Kung ang problema na ito, pagkahapo, pagkaluya, dali ka maigo sa mga sakit, Magnum C Herbal Capsule. Malaking tulong po yan mga naitay. Sa mga nagkakaedad na kagaya po ninyo na dali na magkasakit, dali na maluya, maayo ang Magnum C Herbal Capsule sa bughat, gapadede o bagong panganak, bagong opera, mga samad, daling maayo. Acid reflux, ulcer, napakarami pong natutulungan sa Magnum C Herbal Capsule. More than 300 ka managlay-laying sakit ang pwedeng malikayan, pwedeng maalibyuhan sa pamamagitan po ng Magnum C Herbal Capsule. Bakit po? Dahil ito po'y purong herbal na mula po sa Moringa oleifera na ang malunggay ay kilala sa tinatawag na Tree of Life.
8: Supermarket on a tree.
7: And superfood, miracle tree. Gitawag na siya niya na Mami Lucky tungod kay doon na siya'y maayong
8: binipiso.
7: Ang malunggay, according sa pag-aaral, more than 6 times kaunom kapiloon, 7 times more vitamin C, kapito kapiloon ang iyang vitamin C. Kung mukhaon kag-orange, magkasakita, di ba?
8: Mm.
7: Mostly, pagka nagkasakita, ginapakaon tag-orange.
8: Orange, ipabusang ato immune system, yeah. Pinagi sa pagkaon o ganang mga rich in vitamin C.
7: Ginapakaon kagulay, ginapakaon kaprutas, nga naman kasi rich in vitamin C. Dahil kung rich in vitamin C, dali ka maulian, dali ka maayos sa imong karamdaman. And ang malunggay, 7 times kapito kapiloon ang iyang vitamin C kung ikukumpara sa vitamin C nga makuha lang sa orange. In anak, a powerful ang malunggay niya. 500 milligram na siya. Solid na sodium ascorbate ngayon sa gulang pagadog. Another source of vitamin C, ang sodium ascorbate o malunggay. Giuban na siya para solido na daling maayo imong sakit kung bagong opera. Kung nagsakit mga kalintura, daling maghilom. Giubo, gikagihilanat, gisipon, Magnum C Herbal Capsule. Kanang mahapo lang, magbaktas ka, magtiguang na ka. Kat-kat lang ka, usak ka ang
8: duha ka ang. Dali na kahangakon.
7: Hangakon ka na. Magnum C Herbal Capsule. Malaking tulong po yan ay mga tay. Tamang ehersisyo, pagkain na pagkain po na tama, samahan mo ng Magnum C Herbal Capsule, sigurado yan. Walang imposible, gagaling po tayo sa ating karamdaman. Magnum C Herbal Capsule, mabibili po sa 11 pesos lamang sa inyong mga suking butika, pharmacy, sa inyong mga lugar. Diyan po sa Bukidnon, Valencia, Maramag, Malaybalay, Lantapan, available po dyan sa Kibawi, Bukidnon, Don Carlos, available sa Wao, Quezon, Bukidnon.
8: Kanilangan. Ayan. Bukidnon, available lang. Ito ang Magnum C products. Lantapan, Bukidnon, available.
7: And available din po sa Butuan and available din po mga kaibigan sa Hingoog City and Kabadbaran. Available po sa Agusan del Sur area.
8: Butuan.
7: Patinay, Rosario, Prosperidad, Talakugon, Bayugan City, available po yan.
8: Kabadbaran.
7: San Franz. Ayan, available po. And Surigao del Sur area, Tandag, Kagwait, Arasasa, nanas inyong mga butika. And available din po mga kaibigan dito naman po sa may Lianga, Barubo, Tagbina, Padoong Nadri sa Hinatuan, Padoong Nas Bislig City, kung asa kusog kayang Magnum C. Padoong naman kadri sa Davao de Oro, gikan dri sa may Santa Josepa, Trento, Padoong Smungkayo, Monte Vista, Compostela, New Bataan, Nabunturan, Mawab, and Davao del Norte. Available po sa Tagum, Pantukan, Kapalong, Mako, Mabini, and Laak, New Corellia, sa inyong mga butika makapalit mo Magnum C Herbal Capsule. Yan po kung kailangan nyo lang naman. Ayan. I mean, amo lang nag-share sa inyo. Kay daghanan magug kay mga Magnum C users. Kung tanawon lang nimo ni among library, di perting daghanan ni mga sa library namo, perting daghanan testimonya. Bisan kinsa lang ang mga tiguang maghatag og testimonya nila. Manguhit pa gani, kapitan, kuha ikog testimonya ha kay mo testimonya jud ko sa inyong Magnum C Herbal Capsule.
8: Ah, grabe jud ang Magnum C ba? Nya, humahan, di mo na ang storya ba? Tinuod. Dali na ka ato tagkuan og ganang testimonya.
7: Magnum C Herbal Capsule, napakagandang kapsula po para sa inyong kalusugan. Available na po sa mga nagadai ang butika sa Davao City, Tanang HB1, Tanang Rojon Pharmacy, Rojon Pharmacy, Bofarco Pharmacy,
8: Value Plus Pharmacy,
7: Value
8: sa
7: Plus,
8: Pharmacy Eva Pharmacy,
7: Suiho, Ayan.
8: Oh, Butika Karina.
7: Ayan, Southern, Pharmacia Southern, Amesco Drug, Tanan Butika, Wise by Pharmacy, Turil, Mintal, Kalinan, Bisan Asa, mga sa Davao City, may Magnum C Herbal Capsule. Mahilig ka sa kape, naay kaping herbal, Magnum C Herbal Coffee. Kung nakakay bloated o di ba ka kanang...
8: Bloated ka, kanang wapakakabawas, pilihin mo dako ang imuhang... Kanyang bugat ang imong paminsar kay tumod sa wala kay tarong na bawas.
7: Oh, naatay Magnum C Barley Coffee. Ayan. Magnum C Barley Coffee available na po sa mga nagadayang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Nindot po kayo na kung haplas istoryahan na po'y Magnum C nga herbal massage gel.
8: Ano kung nindot ka ayaw niya itong Magnum C massage. Kung for example, kabuhion ka, dagaton ka, gabiyahi ka permanente, malipong ka, mahilo ka, kasukaon ka, pasintabi sa kumakain, naatay Magnum C Refreshing Oil nga gamay lang na pwede nimo ibutang sa bulsa nimo nga magdaldalan-dahon nimo pag mato ka o kanang mobiyahi ka o magbas ka.
7: Ayun. So, daghan kay produkto sa Magnum C. Dalira kay natimanan, mato lang kag butika. Naamoy Magnum C products. Unsa may imo nay, kape, haplas, pangita lang, unsa imong gusto. Anything basta Magnum C. Kaya ang Magnum C po mga kaibigan, nagpabiling.
8: Epektibo, barato.
7: Mauna nga gitangkilik sa katawhan. Magnum C, nagpabiling, epektibo, barato. Ayan. Again, live po tayong mapapanood sa Facebook. Pangitala ang Captain Jake and Mommy Lucky.
8: Captain Jake and Mommy Lucky, paki-post ko, paki-comment ko asa mga naminaw nga radio station. Kung naminaw mo karon tapos na-curious mo sa ato ang Facebook Live, ipangita ninyo ang Captain Jake and Mommy Lucky. I-type ang inyong mga pangalan o asa inyong mga lugar. O kung Magnum C user ka, asa ka nga butika, nagapalit sa ato ang Magnum C products.
7: Ah, okay. So, padayon ta sa ato ang programa. Ibang kwento na naman po ng buhay ang ating maririnig sa programang Love,
8: Sex, Marriage and career.
0: Love, sex, marriage and career.

0: Marriage and career, love, sex, marriage and career.
1: Ayun rin po yung nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career.
1: Kawan nga ba na inyong kabinahan? Ako po si Captain Jake.
2: O ako si Mommy Lucky. O naku, alam nyo ba, sa init ng panahon ngayon ay magkalimot ha, nga mag-inom magdagang tubig. O syempre pang refreshment para unya pagmata sa itong mga anak. Eh, summer na ba karon, Captain Jake, no? So magtapak mong ginang mga anak sa balay. Ang refreshment nga nindot kaayo at ang Magnum C Herbal Juice. Kaya dili lang niya basta juice. Herbal juice ni siya. Ayan. First herbal juice in the market.
1: Kung mag-juice man lang sa para sa pamilya, dapat yung herbal juice kasi may pakinabang pa sa kalusugan. Sa halip mag-soft drinks, Magnum C Herbal Juice ang dapat inumon. Tatay Wilson Katumaw, maraming salamat sa pagpaminaw.
2: And
1: salamat din po sa pagpaminaw kay Nanay, ito na ako, si Nanay Perlita.
2: Nanay Pearl, Mami Pearl. Pearl.
1: Ayan, salamat po, Nanay Pearl. Gihidlaw kayo ko sa Magnum C Lami kayo.
2: Gihidlaw kagidya sa Magnum C.
1: Salamat, Daday Wilson. Gihidlaw giday ha.
2: Gimingaw daw siya. Ma'am Vilma Leopoldo, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Salamat po sa pagpaminaw kay Ruby Ratchel Geltura. Manamina po sila Girly Abrasadol, Abrasaldo, ang mga taga Banbanon Laak. Sa Manibanbanon Laak. Davao de Oro, maraming salamat po sa
1: ito yung mga bagong nag-follow sa atin na sa ating Facebook, Mami Lucky, si Daryl Estrilon, si Dora Dora, si Ancierto Joshua, Jonalyn Nuyat, si Lina Fortaleza, si Laima. Ito yung mga bagong nag-follow sa Facebook, si Joanne Suico, si Nora Kamir, si John Ernest Libuon, and mga taga kini si Naib og si Princess Rulatado. Naminaw po din sa satwa sa mga taga Valencia City. May pagpaminaw, bay paglanog-lanog sa Valencia City. Si Inday Chocas, maraming salamat. Si Jennifer Bumanlag. Ayan, mga bagong nag-follow sa Facebook natin.
2: Thank you! Salamat po sa inyo. Naminaw po karon si Ma'am Rose Tagalog Kua. Uy, ibalik na si Ma'am Rose. Ikan sa yahang reunion bakasyon. Naminaw siya sa to sa hotel sa Cebu.
1: Aba, kalami sa life. Uy,
2: ibalik na ko siya trabaho sa may SBPDC Finance Office. Si Ma'am Rose, Ma'am Camille, Ma'am Jane, Ma'am Sandra, Ma'am Adele, and Ma'am Kankan, salamat po sa inyong pagpaminaw. Namina po si Rebecca Nilias, ang mga taga Nabunturan, thank you very much.
1: At doang upper area tabi, si Ma'am Judith Castro ng Davao de Oro. Daghan ng tigpaminaw sa to sa Davao de Oro.
2: Oy, thank you. Og
1: sa representing from Carmen, Davao del Norte, Berna Rose Gabriel. And na po yung representative gikan sa Trento, si Femelin Lopez. Nga gapalito sa Magnum C diha sa may JMP Pharmacy. Femelin Lopez, congratulations! Take paminaw na doon ni diha sa kon. Congratulations naman.
2: Ano nga congratulations kayo? Kasi ma-expect na silang nasa yung premium ka tayo. Sigara-gara diha ka.
1: Taga Trento representing Trento!
2: Tiyo! Siya, siyempre, di mo palupig ang mga taga Alyosa North Cotabato, Captain Jake. Si Michelle.
1: Representing Alyosan.
2: Si Michelle Alia Kalawigan.
1: Di man palupig ang mga taga North Cotabato. Ang representative nila si Ira Abdullah Abdul. Mayang pagpaminaw. Thank you.
2: Siyempre, di mo palupig ang mga taga Agusan del Sur Veruela. Si Nene Chuy.
1: Aba, og mga taga...
2: Akin, Chuday.
1: Oh, si Chu. Og naminaw po, di magpalupig ang representative mula sa Saguma, Bayugan City. Palakpakan na to si Ami Alasaga.
2: Wow, kuyawa. Oy. Siyempre, di po ni palupig ang mga taga kuan Captain Jake.
1: Anzaman.
2: Ang mga taga Nabunturan si Rebecca Abarido Nias.
1: Opa. Kaya ipod, ning sulod.
2: Thank you.
1: Ug mga taga Okay Affordable Collection diha sa Midsayab, di magpalupig sila ati Neneng, si Shana, si Jen, si John, si Letlet. O si Tilet, o si Joy, Jeff, John, Jimboy, o ang pinaka sa baan nga si Bamba. Mayan, salamat sa inyo mga taga Midzayap.
2: O siyempre mga taga Thailand, Talaingon.
1: Ha, grabe.
2: Si Zeus Lotto.
1: Salamat po sa inyo. Di magpalubig po ng mga taga Tagum, si Yodge Pascua. Di magpalubig diha. O siyempre po, diri sa doa si Sir Pat Lucero. At doang amigo diha, at doang boss diha sa RPFM.
2: Hello.
1: Mayong pagpaminaw diha mo diha, boss.
2: Naminaw po siyempre ang mga taga Damgonimo, Damgonako, ang taga Dream Village, Tagum City, si Nanay Edith Ponte, Pormento.
1: Naghanag representative sa Tagum ha, og namina bod ang mga representative gikan sa Bislig. Walay layan ang pinakagwapang inahanda si Mila Salazar.
2: Ah, kuya. Siyempre, di po naman palupig ang mga taga

0: Ling kagasan.
1: Ling kaga. Ayan, aminaw po karang Captain Jake ang lugar nga perting Bugnawa o perting Ninduta.
0: Pagnawa na ko na, bukid nun.
1: Dili.
0: Asa man?
1: Secret! Saan ka, oy?
0: Asa man?
1: Sa kitaw-taw bukid nun, oy. Si Edeline Kapanak. Naminaw po ang wani trabaho, nagsige na lagpaminaw ang ato ang accounting department admin. Mm. Di po na sila palupig daw.
0: Di magpalupig ning gikan sa lugar sa mga baka.
1: Saan mo makakuhan ka po eh?
0: Riniel Bande! Hello!
1: Ay, sa muka. O, kani Captain Jake, sa lugar nga daghang ginaadtuan, nga ginaswimingan, ginaliguan, sa lugar sa Governor Generoso Davao Oriental, si Nene! Sige, dud.
0: Nene Chu.
1: Ano mo, Nene Chu?
0: Wala na yung mga lugar dire. Di na ko ribasahan yung way mga lugar.
1: Kaning sa lugar nga pag moagi ka, mupiyong ka, Captain Jake.
0: Kabalo ko.
1: Sa pikit.
0: Pikit eh.
1: Pumikit ka. Si Ira Abdul, salamat.
0: Gla, pabaila yung lugar dire. Butang inyog lugar, para kahibaw mi. Kanindot ano yung mga na lugar, oy. Kasi ito, pangita ko na ito yung mga lugar dire, mi. Mga... Kanunay gakalayo, asa man?
1: Asa na?
0: Ha?
1: Asa na?
0: Among kayo! Asa man to? Asa itong gibasa na ko? Taga mong kayo?
1: Taga asa man to?
0: Nawala nung kong gibasa yung taga mong kayo. Nawala naman noon to. Ayan, relocation, New Bataan. Di ay ni si Robs Racho. Ayan, representing New Bataan. Napadali ka, Mami Lucky?
1: Napadali, Captain Jake, sa lugar nga.
0: Ang zaman na... Wala na. Wala na.
1: Naminaw lang sila sa Bislig. Aba. Si Maray Mila Salazar.
0: Aba, salamat sa inyo.
1: Wala entry.
0: New Bataan, nabasa na nato. Mga taga-Kabakan, maayong pagpaminaw. Representing Evangeline Makatwal. Ang pinakagwapa kuno sa Kabakan, North Cotabato. Walay lain, kundi si Evangeline.
1: Ito na dyan ang pinakagwapa diha sa inyong lugar. O siyempre, naminaw po ang... sa lugar, Captain Jake, nga siya lang yun ang pinakagwapa o muse o dagag alahas.
0: Aba, di basta-basta.
1: Di basta-basta si Ma'am Bebs Kompetente.
0: Aba, ang donya, ang donya.
1: Ang donya ng tandag.
0: Aba.
1: Ang donya ng tandag, si Nanay Bebs Kompetente.
0: And si Ma'am Vilma Leopoldo, lagi nakaantabayan. Nangita in town ni siya Magnum C, kaya iwa na siya kapalit in town. Salamat in town sa inyo na Ma'am Vilma Leopoldo. Kapamaligyan ni siya Magnum C, Ma'am
1: Uy, Milaki. Salamat kayo ha, sa inyo ang pagpamaligyan. Ligya o gwapo man pod na siya, Captain Jake.
0: Nana say kabuhayan di niya di pagyud sa mabali nagproblema gani sa kasa sa kakumpra kay wala na say ka-provide sa iyang mga consumers ba. Ayan, si Loretta Warain. Ayan, namina sa itong programa. Si Marisa Dumas, si Evangeline Makatwal. Maraming Cold Spring. Sa lugar sa maraming Cold Spring. Rob Saracho.
1: Daghan na lang Cold Spring.
0: Ni Bataan.
1: Sige ba, magpangita ni Captain Jig. Asa may makaligo o mga spring.
0: Gikan sa lugar sa Sibulan. Ado ang palakpakan. Asa naman do? Kung ibasa, naghanan mo gunanulod. Gunawa na noon. Nawala.
1: Sa lugar nga naghag abroad ang Inglesero sa San Francisco, Agusan del Sur. Celia Vertuduoso Purisima.
0: Ang lugar sa mga surplusan, Japan, Jokarhi, Japan surplus ng Midsayaw.
1: Nagi siya entry oh. Sa lugar sa mga guwapa, sa may Mlang!
0: Lugar...
1: Tagay po niya, guwapo-guwapo po yung introduction po.
0: Lugar nga giilugan, unsaman, Marilog!
1: Sa lugar nga daghan permi o mga batanon, kay Evangeline Makatwal, sa may... kay Rubs Ratso sa Mana. New Bataan.
0: Ayun. Anyway, mananata ha. Mananata sa itong kalingawan. Wala na po ikuan. Shoutouts kay Archie sa West Oil. Katingawan. Ayan. Salamat po sa inyo. Mga gasoline stations. Maraming salamat. Si Idol Mark Vert na minas sa itong programa. Salamat
1: Hello.
0: Din po sa inyo. Ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Pakinggan po natin ang kwento ngayong araw sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, sex, marriage, and career.

Captain J. Unang-una po sa lahat, Kapitan, ay gusto ko lamang batiin kayo ni Mami Lucky ng isang magandang araw. Lalong-lalo na po sa inyong mga tagapakinig. Bago ko pa man simulan ang aking kwento, Kapitan, ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Annalisa. Ikakwento ko po sa inyo, Kapitan, ang isang masilimuot. Ang masilimuot na naging karanasan ko sa buhay. Hayaan niyo akong simulan, Kapitan, ang aking kwento noong mga panahon kung saan nagkaroon ako ng batang karelasyon. Halos 13 taon, Kapitan, ang agwat namin ng edad nang naging karelasyon kong si Joshua. Ako ang nakakatanda. Pero bago pa man kami pumasok sa isang relasyong, Kapitan, ay may dalawa na akong anak sa naging karelasyon ko, sa una kong naging karelasyon sa buhay. Ito ang ikinakatakot ko noong, Kapitan, dahil napakarami ko ng pinagdaanan sa buhay. Hindi naging nagtagumpay o hindi naging successful ang mga naging karelasyon ko noon. Sa una kong naging karelasyon ay nagkaroon ako ng anak. 18 anyos lamang ako, Kapitan, nung ako'y mabuntis. Hindi naman nagtagal at iniwanan ako ng lalaki. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Nakatungtong lang ako ng first year college. Ito lang ang tanging masasabi nating bunga ng aking pinag-aralan o bunga ng aking pagsisikap. Ito ang naging dahilan, Kapitan, kung bakit hindi ako nagkaroon ng magandang trabaho. Sa antas ng aking trabaho at anyo ng aking trabaho, Kapitan, napakadali ko sa mga temptasyon sa buhay. Matapos akong mabuntis at makapanganak sa una kong naging karelasyon at iniwan ako, ay agad naman akong nagkaroon ng iba pang karelasyon. Hindi pa man naging isang taon ang aking anak, Kapitan, ay nabuntis naman ako ng isang lalaki. Bunga ng pagtatrabaho ko noon at pagsisilbi o bilang taga-silbi, Kapitan, sa isang bar. Yun lang kasi ang mapapasukan kong trabaho at napakadaling trabaho noong, Kapitan. Maganda rin naman ang sahod at hindi lamang sahod ang inaasahan ko, kundi ang mga binibigay sa akin na tip mula sa mga customer. Dati-rati ay nahihiya ako, pero kinalaunan ay tinanggal o natanggal ko na rin ang mga bumabagabag sa akin noon, gaya na lamang po ng mga kung ano man ang sasabihin at iisipin ng ibang tao. Lagi kong iniisip noong, Kapitan, na wala namang pakialam ang mga tao sa akin. Hindi naman sila magbibigay sa akin para may pagkain ako at may ipapakain ako sa aking magiging may ipapakain ako sa aking anak. Kaya kinalaunan ay tinanggap ko na lamang lahat o tinanggap ko na lamang ang lahat, Kapitan. Hindi na rin ako tinatablan ng kung anumang mga salita. Kahit man ang aking mga magulang, napagod na rin siguro sila sa kakasalita. Kakapuna sa akin dahil lagi kong iniisip noon, ano bang ipapakain ko sa aking anak? Ano bang maibibigay ko sa inyo? Ang totoo, kapag ka nakakasakit ang aking mga magulang, sa akin rin naman napupunta o pumupunta. Ako rin naman ang nag-aasikaso, pambili ng gamot o di kaya pangpa-hospital nila. Walang ibang mahalaga sa akin noong, Kapitan, kundi ang aking trabaho. Na kinalaunan ay dito rin ako nagkaroon ng isang panibagong karelasyon. Hindi pa man nag-iisang taon ang aking anak ay nabuntis na naman ako ng ibang lalaki. Sa madaling salita, Kapitan, hindi rin nagtagal ang aming relasyon. Siguro umabot lamang ng 3 taon simula nung ako'y makapanganak sa pangalawa kong bata, ay iniwan rin ako ng lalaki ito. Tila mailap sa akin ang swerte, Kapitan, sa pakikipagrelasyon. Pero ewan ko ba, kahit anumang pangako ko sa aking sarili at kahit ano pang sabihin ko sa aking sariling hindi na sana ma-inlove pa
sa isang lalaki, pero madali akong mapaibig, Kapitan. Ito ang isa sa mga bagay na hindi ko ikinahihiya. Madali akong mapaniwala. Siguro, dala na rin po, Kapitan, ng pananabik ko sa isang pag-aalaga. Pananabik ko na may isang lalaking mag-aalaga sa akin. Hindi ko kasi ito naramdaman simula nung aking kabataan. Lumaki ako sa isang environment, Kapitan, na magulo. Mga magulang na laging nag-aaway, mga magulang na nagsusugal. Umaga pa lamang pagising mo pa, andyan na, maririnig mo na mga bulyawan. Maririnig mo na ang pagsigaw ng aking ina. Maririnig mo na ang pag-aaway ng aking mga magulang. Na minsan kahit hating gabi ay nag-aaway na naman o nag-aaway na naman ang aking mga magulang. Lalo na kapag ka umuwi ang aking amang lasing. At kapag ka umuwi ito, Kapitan, hindi talaga nawawala ang pag-aaway nila ng aking ina. Magulo kung iisipin. Pero kinasanayan ko na rin, Kapitan, at wala na naman akong ibang choice. Kahit ganun man ang aking mga magulang, Kapitan, pero never akong nagtanim ng galit sa kanila. Bagkus, silang naging dahilan kung bakit ako nagsisikap. Silang una kong inspirasyon para mas lalo kong pagpursigihan ang aking buhay. Kaya lamang minalas ako na inaakala kong magkaroon ako ng sarili kong pamilya at payapang pamilya at magkakaroon ako ng isang asawang bubuhay sa amin o mag-aalaga sa akin. Hindi rin naman nangyari. Failure ako sa dalawa kong naging karelasyong, Kapitan, at nauwi ako sa pag-aalaga sa dalawa kong mga anak. Ganun pa man, hindi ko tinalikuran ang aking responsibilidad. Patuloy ang buhay. Yan ang lagi kong sinasabi sa akin. Yan ang lagi kong sinasabi sa aking sarili noon. Hindi ako pwedeng huminto. Hindi ako pwedeng tumigil sa aking buhay. May dalawa akong anak, dalawang babae na umaasa sa akin. Lumipas pang mga taon, Kapitan, at lumaki na rin ang mga bata. Sa loob ng mga panahong yun, marami na rin karelasyon ang dumaan sa buhay ko. Pero dahil natuto na rin ako, Kapitan, hindi ko na hinahayaang mabuntis pa akong muli. Tama nga lang talaga ang naging desisyon ko dahil sa loob ng mga panahong yun, hindi talaga at wala talagang lalaking sumeryoso sa akin hanggang sa dumating sa buhay ko ang isang lalaking mas bata o higit na mas bata sa akin.

nung magkakilala kaming dalawa, kapitan. Mas bata siya sa akin ng 13 taon. Pero dahil na rin sa kanyang pagpupursigi at dahil na rin sa kanyang panliligaw sa akin, kinalaunan ay bumigay na rin ako. Kinalaunan ay napaibig na rin ako. Dati-rati ay iniiwasan kong lalaking ito. Alam kong hindi rin magtatagal, yan ang lagi kong sinasabi sa aking sarili. Bagamat gwapo, may porma, kung ikukumpara talaga, kapitan, hindi talaga ako bagay sa kanya. May 2 na akong anak. Mula naman ako may pagmamalaki dahil nagtatrabaho lamang ako sa isang bar. Taga-alaga ng customer at taga-silbi. Habang siya, may maayos naman na trabaho. Kaya lamang ang lagi niyang sinasabi sa akin ay hindi naman daw niya tinitignan ang mga nitong bagay. Bagamat hindi rin siya nakapagtapos ng pag-aaral. Ang para sa kanya, ang sabi niya sa akin noon, ay mas pinipili ng isang babae na may karanasan sa buhay. Yung tipong hindi madaling malugmok sa kung ano man ang mga pagsubok. Lalong-lalo na nung maikwento ko na sa kanya ang mga karanasan ko, kapitan. Dito ko raw siya, sabi niya sa akin, ay napahanga. Alam mo, napahanga mo talaga ako. Hindi biro ang pinagdaanan mo. Yan ang sabi niya sa akin. Madalas kong tinatanong sa kanya kung wala ba siyang ibang nililigawang babae, kapitan. Sabi niya sa akin, marami naman daw. Ang totoo, marami na rin daw siyang naging karelasyon noon na malapit na rin daw sana silang ikakasal. Pero sadyang hindi natutuloy, yun ang sabi niya sa akin. Ang sabi ko sa kanya, matanda na ako. Hindi na bagay. May makikita ka pang single na hindi katulad ko. Lagi niyang pinipilit, kapitan, ang mga salitang. Lagi niyang sinasabi sa akin ang mga salitang hindi dalaw o hindi daw mahalaga sa kanya kung single. Hindi daw mahalaga sa kanya kung kahit siya pa ang nauna. Ang mahalaga sa kanya yung makakasama niya habang buhay. Sino ba namang babae, kapitan, ang hindi mai-inlove sa ganitong lalaki? Kaya kinatagalan ay na-inlove rin ako at napasagot rin ako. Ang sabi ko sa kanya, sabihin mo lang sa akin kapag ka napagod ka na. Sabihin mo sa akin kapag ka wala ka ng pagmamahal sa akin, maiintindihan ko rin naman. Noong una, kapitan, ay talagang kinokontrol ko ang aking sarili. Mahirap na. Baka sa huli ay matalo na naman ako. Baka sa huli ay iiyak na naman ako. Ako na naman ang maiiwan. Pero nung mga panahong lagi na kaming nagsama, lalong-lalo na at nung panahon na tumira na siya sa pamamahay ko, kapitan, dito na napatunayan kong tunay nga ang kanyang pagmamahal sa akin. Siyang nag-aalaga sa akin at maging ang pag-aalaga sa aking 2 dalaga. Sa bawat pagising ko tuwing umaga, kapitan, ay may pagkain ng nakahain sa mesa. Kakain na lamang ako at pagkatapos kong kumain, siya naman ang magliligpit nito, maghuhugas ng pinggan bago pumasok sa kanyang trabaho. Doon ako napahanga. Salamat. Salamat sa Diyos, yan ang sabi ko, kapitan. Sa wakas ay nakatagpo rin ako ng lalaking makakasama ko habang buhay. Nabanggit ko ang mga salitang salamat dahil buong akala ko eto na ang regalo sa akin sa napakaraming failure ko sa pakikipagrelasyon. Eto na, makakabuo na rin kami ng pamilya. Eto na ang lalaking magsasalba sa akin. Eto na ang lalaking pupuna sa lahat ng mga panahon ng aking pasakit. Walang paglalagyan ang tuwa ko, ang kaligayahan ko, kapitan. Sa araw-araw na magkasama kami ay naramdaman ko naman talaga ang kanyang pagmamahal.
Magtatrabaho siya sa araw habang ako naman ay magtatrabaho, nagtatrabaho sa gabi. Sa tuwing umuwi siya sa hapon, ako naman ang aalis, kapitan. Ganing naging ganun ang buhay namin at nagkakasundo naman kaming dalawa, maging sa mga bayarin at obligasyon na minsan mas malaki pa nga po ang kanyang parte sa mga obligasyon namin, gaya na lamang po ng pagbabayad sa tahanan o sa aming tirahan. Gaya na lamang po sa mga bayarin sa kuryente na minsan inaako pa niya at lagi niyang sinasabing ako naman ang padre di pamilya. Mas lalo akong naniwala sa kanya, kapitan, lalong-lalo na noong mga panahong sabi niya sa akin, balang araw kapag nakaipo na siya, pahihintuin na niya ako sa aking trabaho. Bagamat hindi ko na ginagawa ang mga dati kong ginagawa, kapitan, gaya na lamang ng pagtitable, pakikisama sa mga customer. Nung maging karelasyon ko na siya ay umiiwas na ako. Tagasilbi na lamang at minsan kahera naman ang aking ginagawa sa aking trabaho. Umiiwas na ako, kapitan, para wala kaming pag-awayang dalawa. Ito ang naging dahilan kaya naging masaya ang aming pagsasama. Buong akala ko't nabuo na ang pangarap sa aking isipang, kapitan, na meron na kaming isang magandang pamilya. Hanggang sa dumating ang isang malaking pagsubok. Isang araw na lamang, kapitan, nang madatnan ko ang aking anak. Nagkukulong sa kanyang kwarto't umiiyak. Inaakala ko lamang, kapitan, na isang simpleng problema lamang. Baka meron na itong nagugustuhan. Yun ang iniisip ko noon at tinanong ko pa sa kanyang kapatid na dalaga. Sabi ko, kumusta ang ate mo? Ang sabi niya sa akin, hindi ko rin alam, ma. Binibiro ko pa nga po ang kanyang bunsong, ang aking bunsong anak, kapitan, na baka yung ate mo ay may karelasyon na o di kaya may crush na. Baka nabigo sa pag-ibig. Yun ang iniisip ko noong, kapitan, at walang kahit na anumang iniisip na negatibong bagay. Lumipas na lamang ang dalawang araw, kapitan, ganun pa rin. Nakakulong sa kwarto at halos ayaw kumain. Nang pinasok ko, kapitan, ay nanginginig pa ang aking anak. Natatakot ito. Doon ako nakaramdam ng labis na kaba. Hindi na ito normal na kaba lamang, kapitan. Hindi ito normal na pag-iyak lamang ng isang dalaga. Kinakabahan na ako habang tinatanong ko ang aking anak kung ano bang nangyari sa'yo. Bagamat kinakabahan ako, kapitan, kontrolado ka pa rin ang aking damdamin. Ano ba ang nangyari, anak? Yan ang tanong ko sa kanya. Sabihin mo kay mama. 14 anyos pa lamang ang aking anak noong, kapitan, na panganay. Siguro makailang ulit akong nagtanong sa kanya. Nakaapat na beses siguro akong nagtanong sa kalamang siya nagsalita sa akin na mama. Si kuya. Nang ibig sabihin, kapitan, ng kuya ay ang karelasyon kong si Edwin. Anong nangyari? Yan ang kasunod ko na tanong sa kanya. Ang sabi niya sa akin ay pinasok niya ako sa kwarto. Isang araw di umano ang sabi niya sa akin, kapitan, tanghalian o katanghaliang tapat, hindi raw siya umalis ng bahay. Nalaman daw ito ng aking kalibin partner na si Edwin, kapitan, na hindi siya aalis. Ang akala raw niya, kapitan, ay pupunta sa trabaho ang aking kalibin partner. Pero nung tanghali, kapitan, saktong wala naman ako sa bahay, tinaiming talaga ng aking kalibin partner na wala ako doon. Saka naman bumalik ito. Sakto naman ang anak ko dahil wala naman siyang ibang iniisip na may kasama sa tahanan, kaya ito naging komportableng nakapanti lamang at nakabra sa loob ng kwarto. Di
dito na, Kapitan, ginalaw di umano ng aking kalibin partner ang aking dalagang anak. Noong una, Kapitan, ay talagang nanginginig ako sa kaba. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala sa kanya. Hindi ko lubos akalain na kaya itong gawin ng aking kalibin partner. Pagka-uwi ay agad akong nagtanong sa aking kalibin partner at ang agi ang sabi niya sa akin ay wala akong ibang ginawa. Nirerespeto ko ang mga anak mo, lalong-lalo na ikaw at mahal na mahal kita. Lumuhod pa ito sa aking harapan, Kapitan, at nanumpa na wala daw talaga siyang ibang ginagawa. Ang sabi pa niya sa akin, Kapitan, baka gumagawa lamang daw ng istorya ang aking anak. Dahil nahuli daw di umano ang aking anak, Kapitan, na nakikipag-chat ito sa isang lalaki. Nang sabi pa ay nahuli ko ang anak mo. Kaya siguro ginagawa na ko ng istorya ng anak mo dahil napagalitan ko yan. Pinagbawalan kong magkaroon siya ng karelasyon dahil napakabata pa niya. Napunaraw niya ang aking anak na dalaga, Kapitan. Doon pumasok ang pagdadalawang isip ko. Totoo kayang sinasabi at pagsusumbong ng aking anak? Paano na lang kung hindi totoo? Baka totoo ang sinasabi ng aking kalibin partner na nahuli niya ang aking anak na merong katsat na lalaki. Napagalitan lamang daw niya ito. Ayaw kong masira ang sinimulan kong pamilya, Kapitan. Masayang masaya na ako. Ayaw ko nang bumalik sa dati. Tinanong ko ang aking anak kung totoo ba o may katotohanan ba ang kanyang isinumbong sa akin. Sinabi ko sa aking anak na, anak, siguro naman hindi magagawa ng kuya mo ang binibintang mo. Nagalit ang aking anak sa akin, Kapitan, at pinagtabuyan ako. Sabi niya sa akin, bakit ko raw pinaniniwala ng kalibin partner ko? Isa naman ang anak ko. Gulong-gulo ang isipan ko noon. Gulong-gulo ang isipan ko sa pagkakataong yung Kapitan dahil hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ko, kung nagsasabi ba ng katotohanan ng aking anak, kung totoo ba ang sinasabi ng aking kalibin partner. Ayaw kong palayasin ang lalaki ito, baka nagkamali lamang ang aking anak, Kapitan. Dahil ang pagkakilala ko ng lalaki ito ay may galang, marespeto at mapagmahal. Kitang-kita ko naman ito, Kapitan. Ito ang naging dahilan kung bakit naglayas ang aking anak. Umalis ito sa aming tahanan at doon na tumira sa kapatid kong babae. Nagalit pa ang aking kapatid na babae, Kapitan, at pinagbantaan akong magsusumbong sila sa pulis. Hindi ko rin maintindihan ang aking sarili sa pagkakataong yon dahil bakit ba ako nagalit sa aking kapatid? Sinabi ko sa aking kapatid na bakit kayo nakikialam? Ianak ko naman yan. Kung meron mang dapat magalit, ako yon bilang isang ina. Sa bahaging yung Kapitan, aminado akong naguluhan lamang ang aking isipan. Sa bahaging yon, aminado akong nagkulang ako bilang isang ina. Ayaw kong masira ang aming relasyon. Nung lumayas ang aking anak, pinahintulutan ko na lamang, Kapitan, dahil alam kong nasa mabuti rin naman siyang kamay at inaalagaan ang aking kapatid. Hinayaan ko na lamang humupa ang lahat, Kapitan. At nagmasid at nakiramdam kung ano ba talagang katotohanan. Hanggang sa isang araw, nakita ko ang cellphone ng aking kalibin partner, Kapitan. Dati-rati ay hindi naman ako nakikialam. Kailanman ay hindi ako nakikialam ng cellphone ng mga karelasyon ko. Ayaw kong may makita ako. Pero isang gabi, isang araw, Kapitan, ay pinakialaman ko ang cellphone ni Edwin at tinignan ko kung anong meron nito, kung anong laman nito. At doon ko nakita sa kanyang cellphone, Kapitan, ang mga videos kung saan binivideohan niya ang aking anak.
Napakawalang hiya, Kapitan, ng ka-live-in partner ko. Ipinagtanggol ko pa siya at mas pinili ko pa siya sa aking anak, na minsan halos kinalimutan ko ang aking anak para sa kanya. Galit na galit ako, Kapitan, nung makita ko ang kanyang cellphone. Habang ang laman ng mga videos, Kapitan, ay ang aking anak. Kung saan, minsan natutulog na binibidyohan niya. Na minsan habang nagbibihis sa kwarto, walang kaalam-alam ang aking anak na binibidyo na pala siya ni Edwin. Grabe ang pagkagalit ko noong, Kapitan. Nasampal ko, napalo ko pa ng upuan si Edwin nung umuwi ng tahanan. At agad ako nagreklamo sa pulis at dito nang nagsampa ako ng kaso. Pinakita ko ang ebidensya, Kapitan, at pinakulong ko ang lalaking ito.

0: Umusad na ang kaso, Kapitan. At napakulong ko nga si Enwin. Pero hindi ko na maibabalik pa ang tiwala ng aking anak sa akin. Matapos kasi ang mangyari ang mga bagay na yon, may takot na rin ang aking anak sa akin. Labis-labis ang kanyang pagtatampo sa akin. Kahit anumang hingi ko ng tawad o patawad sa kanya, Kapitan, ayaw na niyang humarap sa akin. Ang sabi na mas mabuti na raw doon sa tumira sa aking kapatid. Di baling maghirap, di baling mag-isa siya, huwag lang daw mapunta sa akin. Naiintindihan ko ang galit na yung Kapitan dahil minsan mas pinili ko ang lalaki ko kaysa sa kanya. At aminado akong nagkulang ako bilang isang ina sa kanya. Pinagsisihan ko, Kapitan, ang lahat ng iyon. Nagkamali ako. Nakalimutan kong proteksyonan ang aking dalawang mga anak. Munti ko nang makalimutan, Kapitan, ang naging dahilan kung bakit ako nagsisikap. Munti ko nang kalimutan ang aking mga anak para lamang sa isang lalaki. Ang pagkakataong ito ay nagturo sa akin ng malalim. Nagturo sa akin ng kaalaman sa buhay. Kung may babalik ko lamang ang pagkakataong, Kapitan, mas pipiliin ko na lamang mamuhay na mag-isa at wala ng lalaki. Pipiliin ko na lamang na aalagaan ang dalawa kong mga anak. Nagsisisi ako, Kapitan. Pinagsisihan ko ang lahat ng mga pagkukulang ko sa aking anak na bala, sa aking anak na dalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at umaasa ako, Kapitan, na magsilbing aral ito sa mga magulang, lalong-lalo na sa mga single parent, na alagaan ang kanilang mga anak. More power po sa inyong programa.
1: When I was young,
0: Annalisa.

0: sex, marriage, and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Valentina e board eh. Sa una, wala ko nagamit Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ko siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Tapos ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa didi na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound otro, nawala ang sa Picasso. Wala naman po yung Picasso. So, cancer patient, survivor man ko. Dagang salamat sa Magnum C.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Berto Loriti, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-Magnum C ako, normal ako dugo, 130 over 80. Dili na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, hindi ko kakapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Morilla.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Arnelio Seriban, Buangin, Davao City. Wala si Fahit, maya sa kalawasan, sir. Dili ka ng iba na nai, palsipesa, wala. Okay ra, sir. Sa isa ka daw, sir, maka-upat ka ako si Shay. Sinood na, sir. Makatamang-tamang ba, sir, ang kape, sir. Tulog ko, nana ba? Biktiba ko rato, sir.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa tanang Davao Central Warehouse, Rojun Pharmacy, o sa tanang Felcris Branch sa Davao.
6: Good morning, Mang.
7: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pang mga pinatang duha.
6: Pumunta ng...
7: Dali din mga pita. Tilawin ng kape.
6: Pumunta sa aroma niyo, uy.
7: Ay, syempre.
6: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami kayo kayo.
7: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagyudani. Kay nanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung mao, Mang. Ako sabi niya i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
3: Ang Magnum C products mapalit sa tanang Davao Central Warehouse, Rojun Pharmacy, o sa tanang Felcris Branch sa Davao.
9: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia, mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C, ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka amazing! Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik o kalipay, giusa na lang! Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice, kay kini Herbal Juice! Lami!
10: Magnum C, lami kaayo, orange o pineapple, fruity kaayo, Magnum C!
3: Ang Magnum C Products mapalit sa Don Carlos Bukidnon, Farmasya Samantha, USAID Pharmacy, Emmanuel Drug Store, Bascos Pharmacy, Aimash Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Kids Pharmacy, ug JVE Pharmacy.
11: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
12: Ha? Kabuhian mong kuoy.
11: Sus, dagaton day ka. Darao pang kabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
12: Hala, nindot lagi na day. Akong sim auton daw.
13: Mmm, refreshing lagi. Lami sa paminaw.
11: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
13: Refreshing oil gyudi ay nindot ni para sa mga kabuhion og biyahe.
11: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
3: Ang Magnum C Products mapalit sa Tagum City, Jolly Pharmacy, Doren Pharmacy, Premier Drug Store, Perpetual Pharmacy, Alvon Pharmacy sa Public Market, Bonifacio Drug ug sa Tanang Rojon Pharmacy. Ang Magnum C Products halal certified and FDA approved.
14: Ayaw karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending lang asunog, nangitong balik o naguba ang now. Tungod, dili tanang whitening kay safe o dili tanang half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatalungtong o mga sunog ang now. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi healthy tan-awon, dili half dose tan-awon.
3: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
15: Ikaw na pala.
16: Love.
17: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
18: Sigurado ka?
16: Sex.
18: Yosa, dili ko andam. Pasing mabuntis ko.
16: Marriage.
17: Sus na anak sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
18: Natural. Eh, sige kag pambabae.
16: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake. Love, sex, marriage and career.

0: love, sex, marriage, and career.
1: Kaya parang ba'y nakikinig sa programang Love?
2: Sex, marriage, and career. Kaya si Kapinjik Og ka ng...
1: Skyflakes.
2: Skyflakes.
1: Huwag ko naniyodo ko.
2: Tag-diet-diet mo na yung siya o eh.
1: Huwag ko naniyodo kayo namin. Si man. Tunlon sa nako.
2: Tunlon sa inyong sa dinag, Captain Jake. Sa mga namino karon sa tua, salamat kayo sa inyo ha. Sa mga naga-Facebook karon o sa mga namino sa tua sa radyo, nga na intriga gid sila kung unsa do ang dagway ni Captain Jake. Nakit-anag ninyo nga mura siya si Paulo Abinimo.
1: Abinimo.
2: Abinimo si Paulo Avelino.
1: Grabe ha, Jobo. Si Goano Naminas na programa, si Evangeline Makutual, maraming salamat po. Si Jackie Montes, thank you sa pagpaminaw. Si Calizel, si Miza Naminas na programa, si Mama Pearl, si Ma'am Emma Hara, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw.
2: Si Nanay Flor Flores, salamat po sa inyong pagpaminaw. Nanay Flor Flores, tinginaw po si Marisa Dumas, ang ganda ng boses niyo, Kap, inaantok tuloy ako.
1: Uy,
2: kapag malinis
1: niyo. Mga naturo, excuse ni Nanay, tigtulog yung kakarong orasa.
2: Oh, tigtulog yung karoon, niligyan na nga ng gwapo yung siya tingog.
1: Si Jocelyn ng Takuron, nakikinig po sa LSMC, maraming salamat Jocelyn, and namina sa programa, mga taga RJ Blossom Flower Shop. Kadali lang ako lang ni Singit Mamila kayo namina po, si Pat Recto of New Bataan, Davao de Oro, avid listener yun ninyo ni Kapitan. Salamat po mga taga New Bataan, si Pat Recto. Thank you po sa pagpaminaw.
2: Thank you very much. Namina po si Ate Lizelle, si Nisa, si Evangeline Makatual. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Jackie Montes, ang mga taga Tibalog, thank you po sa inyo.
1: Ayun, yan po ang mga nagpagpag-lead sa programa natin. Balikan lang natin ang kwento ngayon araw mga kaibigan. Si Ronel Dolor pala, namina sa programa. Shoutout po kay Nardo Noble. O sa iyong asawa nga si Yanya Noble, watching from Busok. Katawhay, Bagumbayan.
2: Kasama ng Busok.
1: Mga taga-Sultan Kudarat ni sila. Maraming salamat po, mga taga-Katawhay, Bagumbayan, Ronel Dolor, o sa imo mga kaubanan niya, salamat po sa ino. Taga-Sultan Kudarat, Isulan, Sorala. Nindot lagi ito pag mag-comment mo sa itong Facebook Live, butangig yun yung lugar para kay Baomi nga, nani mo na minaw. O, taga-Marambag Bukid noon, Kitauto Bukid noon, mga taga-Wao, lagyan niyo po ng lugar para... Nindot basahon ba? Si TJ Puno, maraming salamat po sa inyo. Balikan na natin ang kwento mga kaibigan ni Annalisa. Ang kwento po niya, isang single mother at the age of 18 years old, nana siya anak, Mami Lucky. Dili naging successful, ikaduhan niya, nasa partner, wapanag 1-year-old niyang bata, nana sila yung partner. Yan, nalang conflict na may sa mga names because ang pangalan niya is yung kapartner si Edwin. Ang ihading, ihang unang kapartner si Joshua.
2: Mm-hmm.
1: So wala din niya siya wala matarong og ko edit niyan si Nanay Pearl ang nakabantay ani. So mao niya ang story karon. So doon na siya ka live in nga bata sa iya younger 13 years old ang gap ni Lord age gap Mami Lucky.
2: Mm-hmm.
1: Itagahan niya chance ang ipon sila. Nga iya mga anak kay 14 years old na that time, dalaga na. To cut the story, I mean, ang lalaki na kwan ba? May na
2: demonyuhan
1: ang ulo ba? So ang mama dili pa ganun sa convince nga ni sumbong yang anak murag di pa mutuo ba kay hopeful pa sa idea nga basi nagkamali lang gid akong anak basi tinuod lang nga akong anak basi noon yog out of fear nakabuhat sa story nga dili mayo ana ba hopeful siya kay basi tinuod po dahil ang story.
2: Nag-hinder po sa iya ang feelings po Captain Jack sa laki.
1: So, I mean, normal na, mabutahan yung gasgugma, no? So, mauni siya ang story, mga kaigsunan, na na-prove lang niya tungkol ginatanawan niya ang cellphone sa iyang partner. And dito niya nakita nga ang sa cellphone sa iyang partner, ang uno dito, Mami Lucky.
2: Mga videos sa iyang
1: anak. Mga videos sa iyang anak dito, nga matuo, videohan sa iyang kalipin partner. And nagyo dahil dili maayo nga tinguha. So, dito niya na na-prove nga yung anak na dalaga nagsumbong sa kamatuuran.
2: Mm-hmm.
1: Ayan. Na-file lang yung kaso nga rape yun ang kuan. Ang maong hintungdan. Kaya nga no, una, 14 years old lang bata.
2: Minor.
1: So, daghang king mga comment din, Mami Lucky.
2: Ayan, si Zeus Lotto, mahirap talaga ipagkatiwala sa ibang anak, lalot ito ay mga dalaga na. Marami na ang ganyang pangyayari sa buong Pilipinas. Sana kayo dyan na mga single mom. Itong sulat na ito ang pagkukunan nyo ng leksyon. Hindi naman lahat ng lalaki ay ganyan, but for safety reasons, it is better may kasama ang anak nyo talaga sa loob ng bahay na mas nakakatanda na babae o magulang nyo mismo sa loob ng bahay kung meron man. And for me, kung ako nasa pwesto mo, sender, mas paniniwalaan ko ang anak ko kesa sa live-in partner. Bakit? Kasi mas kilala mo ang anak mo kesa sa kanya. Sana din alam mo agad sa malapit na klinika o ospital para matingnan kung nagalaw ba talaga siya. Pero
1: dito niya ipatanaw yun actually. Kasi,
2: oo.
1: I mean, out of fear.
2: Out of fear.
1: Kahibaw good siya. I mean, ako ba sense ba yan na ito, no? Bitang kita ba nga hamtong naman kasense tang sa story magod na kasense ta bang kay Bauman siya pero gusto lang niya nga takluban
2: in denial
1: yun, oh, tama yun.
2: Pero at least at the end of the day natauhan at nakagising ka na rin at may pakulong ang live-in mo. And hayaan mo na lang mga anak mo makipag-isip at makipaglabas ng kanyang hinanakit. Darating rin ang panahon na maghilom ang lahat ng sakit. Sabi yan ni Zeus Lotto. Sabi pa dito, Captain Jake, ni Marisa Dumas, babala sa lahat, huwag ipikit ang mata sa ganitong sitwasyon.
1: Ayan, na-prison
2: oo, na. Ayan. Ayan, sabi pa dito ni Ate Lizanne, ang pagsisisi ay para truan. Para hindi ikulong ka, pwede na siya magbag-ula, lalo na sa kanyang sarili at para sa kanyang mga anak.
1: Ayan. Salamat po sa inyo. Si Emma Hurtado, magandang hapon po. Shoutout po sa kananay Valentina Alvarez Diaz sa Maygulayan, San Fran, sa Agusan. Gikan ni kay Emma Hurtado, Butuan City. Salamat po, Emma Hurtado. Ayan, kananay Valentina. Kumusta naman nanay Valentina o si nanay Nelly? Salamat po sa inyo, mga taga Davao A+ Credit Corporation sa Maramag Branch.
2: Hello!
1: We are listening sa 104.7 Prime FM Maramag. Magbukid. Salamat po, Jen. Ayan. Thank you,
2: Jen. Basahin ko lang to kay Queenie, ha? Ay, na siya, Captain Jake. Hindi lang siya ang may ganyang problema. Kadalasan niyan po ay narinig ko rin sa iba na may anak na dalaga na ginagawlaw daw ng mga stepfather. Ang maipapayo ko lang sa sender na kung pwede, ang kanyang anak na lang ang priority niya at huwag na niyang unahin ang lalaki sa buhay niya. Upang sa ganon ay manatiling matatag ang samahan ng kanyang mga anak, lumaki silang mabuti at mapagmahal sa kanila, lalo na sa pamilya ng iba kasi kung nanay mismo ang mag-aalaga
1: tinood,
2: sa mga anak.
1: Tinood. Ayan. Tinood man to yung gingon. Aminado man siya. At the end of the day, nakasabot na siya sa dagan. Aminado siya na nagkulang siya sa pagprotekta sa iyang anak. Mamaya yung gingon, Sab.
2: Yes.
1: Na aminado siya na nagkulang siya sa pagprotekta sa iyang anak o aminado siya sa iyang pagkukulang bilang usa ka inahan.
2: Oh, sabi nga dito ni Marisa Capenjag, hindi ito simpleng kwento. Ito ay panawagan para sa hustisya.
1: Ayun.
2: Actually, ang kwento niya, Captain Jake, bilang isa, hindi naman siya nagtanong kung anong ano ga. Kumbaga, ang kwento niya ang magsisilbing panawagan at example ba?
1: Oh,
2: example.
1: But, I mean, not all ha. Basin on yan ay namina sa tuwa noon niya. Human na aman po'y maayong kanang padre di pamilya nga or kanabitong stepfather mamilaki, no? Na may po'y inala nga mga buutan, mga maayong tao niya. Basta niya mag-generalize ba?
2: Oh,
1: sinaw niya yung mga dili maayong thinking o niya, ha? Pero, I mean, nindot yun po nga panalaminan nga story. Yun, sabi nga dito ni ano, na thou shall not compiance daw. Sabi ni, kasatagan din akong ibasa ganun, thou shall not compiance.
2: O, tinood.
1: Sige, Mami Lucky.
2: Bilang isang ina, sa kwento ni ano, maging ano din ito talaga, Captain Jake, mahimo niya siyang, kung sa kitawag ay na ha, dili man na ka ng kumpiyansa, kung dili mahimo niya siyang
1: Eye-opener.
2: Tama, very nice. Mahimo niya siyang eye-opener, lalong-lalo na sa mga single moms, especially sa mga inahan, nga na ay mga anak ng mga babae. Hindi naman natin sinasabi na lahat ay ganito, pero may mga cases talaga sa Pilipinas na ganito ang nangyayari. Bakit? Kasi minsan, we are very kanang kumpiyansa sa tao nga ginapasulod na to sa ato ang panimalay. And sometimes, kanabitaong kuan, Captain Jake, hindi naman nagkulang, pero naay mga panahon nga kailangan po nato i-remind ang ato ang mga anak, especially pagbabae, kung ano ang wasto nga kanabitaong wastong buhaton, Captain Jake, ba pag naay laing tao sa ato ang panimalay. O maging eye-opener ito sa mga ginikanan.
1: Hindi lamang ba, mga kaibigan, tungkol ito sa pagiging single mother o hindi lang ito tungkol sa usa ka kanang stepfather, kundi ito tungkol sa isang dalaga.
2: Sa isang dalaga.
1: Ayan, sa dalaga. Paano proteksyon na ng dalaga?
2: Paano proteksyon ng dalaga? O, yan ang magandang tanong din, Captain Jake. Ako, bilang isang ina na meron akong dalaga pud nga anak, actually, akong mga anak, Captain Jake, puro man mga babae, mabitaw, maingon jud ko sa hay nga, hadlok magkaroon og babaeng anak. Because one of the reasons nga nung hadlok magkaroon og babaeng anak, kasi sa mga ganitong klaseng cases, hindi naman natin sinasabi na mangyayari or somewhat, pero ang atuam din good din ha, is ang unsaon ba paglikay aning mga butanga. Una nga, akong pwede ma-share lang po na ako, Captain Jake, sama sa story na to, karong adlawa, nga kanisya may mga eye-opener. Una is dapat turuan talaga, i-educate ang atong mga anak na babayi. Unsaon pag-educate, dapat as early as, kanabitaong nana siya i-boat, nana siya i-tarong nga panghuna-huna, Iisulti gyud nimo sa iyaha kung unsa ang mga possibilities nga mahitabo kung unsa base sa iyahang mga actions. So, for example, nganong dili man kinahanglan nga ang mga babae mag short short ba karon sa gawas, 'di ba? Kasi minsan sinasabi nila para hindi mabastos magdalimit ng maayos. Hindi naman po sa para sa akin naman, dili man gud siya kanang ano good gap, kanang kinahanglan gud nga kuan. Ang importante lang ana, ma-educate nimo sila ngano man kasi naay mga evil eyes nga naa sa palibot lang. Mm. 'Di ba? May mga natawag tayo na temptation.
1: Ano ang education amila ri? Ano daw?
2: I-educate storyahan nimo imong anak nga
1: dili mag-ani.
2: Dili mag-ani.
1: Maglingkod, tarong.
2: Maglingkod, magtarong og lingkod.
1: Pag may mga lalaki sulod og kwarto.
2: Oo. Pag naa kay mga kailang nga dili nga mga lalaki ay naay mga bisita ba nga lalaki karon sa inyong panimalay? Nga di kakaila kung ang imong sanina dili maayos, mag-ilis kag sanina para at least dili pod makahuna-huna o dili maayo po ng mga tao nga nasa palibot nimo. Education is key.
1: Tapos ikaw, dili pod ibawalan nga magstorya sa mga stranger.
2: Oh, strangers.
1: Dili pagka dili kakaila ayog storya. Yan. Dili ma-accommodate sa mga maayo kayong mustorya lang labi na kung lalaki, ana.
2: Og isa pod ana,
1: maging maingat.
2: Maging maingat. Isa pod ana, Captain Jake, ang pakigistorya po nimo, ang pakipagrelasyon po nimo sa imong anak.
1: Yan.
2: Importante po na siya. Pangutanon nimo, kamusta man ka? Unsa may nahitabo? Uncomfortable ba ka sa mga butang nga nasa palibot nimo? Pagsulti, ano ba? Be open. Kay sa panahon mong gugaroon, kinahanglan, kahibaw ka sa sitwasyon, sa nahuna-huna, o sa unsa ang na-feel sa imong anak, especially kani mga babae nga mga anak, kay pala kahibalo ka sa unsa ang dagan sa ilang huna-huna. O at least, kung naman sila mga huna-hunaan, nga, or na-confuse sila or na-curious sila sa ilang huna-huna, at least ang inahan po, maka-advise kung si pwede buhaton.
1: So, okay. Kana. Salamat, Mami Laki. Si Kuan Mani, walang lalaki nagtatagal sa kanya, but pa pumapayag mag-live-in eh may anak siyang dalaga. Si Ira Abdullah Abdul, marami salamat. Si Shaira from Carmen, North Cotabato, thank you po sa inyo. Mga taga Maramag, Bukidnon, marami salamat. Kibawi, Don Carlos, Bukidnon, salamat po sa inyo. Lagi pakikinig. Mabuhay po kayong lahat. At sa lahat po ng mga taga Coronadal City, ayan. Okay, una, ang pamamahay po, mga kaibigan, it applies to everyone na may anak dalaga. Ang pamamahay po natin, mga kaibigan, regardless kung ito ay single mother or alimbawa stepfather lang, dili lang dapat naka-focus, naka-sentro dito sa story karon. Kaya ang story magod, gatudlo sa tuwa nga, kung nakay anak dalaga, dapat, imong panimalay, dapat, should be safe for your anak dalaga. Ayan, safe from kanang mga tao nga pwede musulod sa inyong panimalay, lalaki nga naalang sa inyong kaugalingong panimalay, bisan pag imo ng pariente, bisag imo pa ng kadugo, di gyud pwedeng kumpiyansa sa naka anak dalaga sa panahong karon, ha? Ganun.

0: laban sa mga tao nga musulod lang sa inyong panlamalay. Ya, grabe karon ang pornografiya. Daghang kayo ang mga dili maayong huna-huna sa mga lalaki nga makabuhat og dili maayo. Kadaghan ako nakita nga videos nga gibalita sa mga sa TV, gibalita sa Facebook nga makita na to ba nga ga-trending nga news nga usa ka lalaki nga mabuhat man niya sa magbinuang o manglugos usahay sometimes ang ihapang kaugaling anak because of drugs, because of pornography. Ano ba? Nya mo na karon ang story nato nindot kuhaan og aral nga dili lang about ni sa usa ka stepfather nga nagbinuang. It's all kanang pagiging safety sa usa ka tawo, sa usa ka babae, sa ilang kaugalingong panimalay. And it could have been prevented, Mami Lucky. It could have been prevented kung ang usa ka mama igmat, kung ang usa ka mama igmat ga-observe, ga-tanaw, suspicious ang mama. At ang pagiging suspicious, mga kaibigan, hindi po masama yan. Wala pang iniisip ang tao, iniisipin mo na nga, pwede niyang buhaton eh. Nga nung kailangan niyo mo na isipon so that makapangandam ka.
1: Correct.
0: Nga bago pa man niya buhaton, nakapangandam ka na nga, dili na niya mabuhat. Kaya doon ako gibuhat nga, pamalaod, polisiya, o pamaagi nga, di na niya mabuhat. Sama na lamang, kung halimbawa, imong kalibin partner, lalaki, mulakaw kagabi, mabilin imong mga anak lang. O sa imong gibuhat para malikayan ang pwedeng pagbinuang sa usa ka lalaki sa panimalay, labi na kung imong mga anak dalaga nga mauray mahibilin. And dili ka pwedeng musalig. Again, even gani kadugo, doon na ganito'y nabalitaan nga pinsan. I mean harsh kay paminawan. I mean I don't know kung ganahan mo mamina, pero grabe magud ka. Brutal ba? I mean,
1: kumbaga karon Captain Jake, rampant magud na siya ang anang isyu because of the...
0: Dili mo ma-imagine magud kung unsa ka brutal ang panahon nato karon. I mean, ana ba kanang tungod magud na sa ang drugs karon, ang tao karon is very accessible sa ilang ang kanabitong gitawag na pornography. Kay ang pornography magud man kaigsunan, naaramagod sa sung cellphone karon. And grabe ang impluwensya ni ana sa dili maayong pangunahuna sa mga lalaki. Mostly ana mami laki diha gyud magsugod nung kauna-una nagdi maayo ba. Mao na ba? So grabe ang impluwensya ana sa atong panahon karon. So mag-ingat, mag-amping. So ang atong panimalay should be a safe place para sa ato ang mga anak dalaga. O kahit man ulitaw, mao na nga ato ang pinaka safe place unta, mao na ang proteksyon and ginikanan should be the primary kuan, kanang protector of the family. So mama ka, ayaw na una lang ng karelasyon. Ayaw lang na hunaang ng imuhang maguba inyuhang imong kali. Ikaw man dapat good ang protector. Ikaw unang nagsaalang-alang sa safety sa imong mga anak. Labi na kung mga babae, labi na kung dalaga. Ang tama pa gani nga buhaton na mami laki. Ako ha, kung ako ning pananaw ha. Kung ako gani ana, di kung mag-live-in man galing ni, magbuhat mi gamong kaugalingong rentahan, dili dito mag-ipon sa kuang anak. Kung galing man gusto gyud nimo magkaroon og karelasyon. Pero kung usa ka nanay ka, ang imong concern imo na lang mga anak. Ano man mag-uyab-uyab lang mi. Ano man day kung halimbawa gusto ko makihilawas, ano day mag-lodging house ra mo. Ano mag-live-in man gyud, ano mag-uban man gyud, nga pwede man yung pwedeng makaguba ba? I mean, dako kay possibility. So ina na ba? Or di na lang gyud magrelasyon. Ang imong focus na lang is dito na lang sa imong mga anak. Ayan, kung kaya lang kung naman kaya. Yan.
1: Or di ba kahapag abot sa panahon nga masettle na imong mga anak.
0: Oh, tinuod na mami laki. Kana bang ang imo na lang focus is kung paano na lang nimo atimano ng imong mga anak, paano ilang pag-eskwela, paano ang ilang protection, paano nimo sila maampingan, paano ang ilang future. Mao na lang nang imong pinaka primary concern, mami laki. I think mao na ang pinaka dapat ginatan-aw o ginasang-alang sa usa ka nga. Dili nang kinsa kung bagong karelasyon, dili ko
1: kasi bilang mga magulang, our responsibility is our children, ang atong mga anak. Kung wala mang galing kay partner sa imong kinabuhi, nga ikaw ang nagbuhi sa imong mga anak, imong top one priority responsibility na to ang atong mga anak. Second na ng ano, kanang...
0: Less priority
1: na. Least pa, ano na siya kanang... Least and last priority na siya ka.
0: Least and last priority. Ayun. Okay. Di man kailangan good. Kung halimbawa, sa kadaghan ba naman, for example, sa story na itong karunan lawa, sa kadaghan ba naman naging karelasyon niya, wapa ba ta natagbaw? Wapa ba ta nakatuon sa kinabuhi? Nga, I mean, ano sa ba ta matututo sa kinabuhi? Kaya gani, paulit-ulit na nangyayari mga ganitong bagay, mga kaigsunan. Kasi makita na to, bottom line, is that wala nakatuon ang ato ang sender. I mean, sorry ha, sorry to say that. Kaya kung nakakatuon lang mami laki, ang nindot kay nga paminawon lang is that naningkamot ko para sa kong mga anak. Nakapaskwela ko para sa kong mga anak. E nakagraduate akong mga anak tungod sa kong pagpaningkamot. Kana nga

0: Statement mami laki. Even wala ko'y partner sa kinabuhi, kaya na akong barugan ang akong pagkainan. Kana malami kay nga paminaw mami laki. It shows lang nga nagpakainahan kayo sa imong anak. Dili atong proteksyonan pa ni imong lalaki, magubaing mong relasyon, marag somehow makaingon sa nga tama gyud ang imong pagtuo ug tama gyud imong pag-amin nga duna jud kay dakong pagkukulang sa imong anak. Hey, you should be the first protector of your kwan, daughter. Ikaw yes, din ang dapat gilauman niya. Don't then, kasi pwede mo haton. Nagkabaton siya ng dili mayong unahunay mo anak. Normal because ikaw ang tayang gilauman nga mo proteksyon sa iya. Normal nga magbaton siya og dili mayong damdami. Normal. Those are normal. Pero eventually, if mapakita lang ni mo si mong anak, imong sincerity, nagmahay, since naayos na nato ang tanan, eventually, mauli ra po ng kabubuton sa anak. And for sure, ang anak yun, nagalong yun po na o pagigugmas o sa kainahan.
1: Pare, tama po.
0: Mubalik rin yun na panahon. And ang time rin yun ang makapauli sa inyong relasyon. Ang imo lang buhaton is that you have to let your daughter feels nga kanang you are sincere sa pag-ayos.
1: Yes.
0: Gusto ni mo i-correct ang imong pagkukulang, gusto ni mo i-correct ang imong pagkakamali, so that eventually, magini mo ang iyang trust ulit. Ayan. I believe mami laki nga nawagid ang trust. And this would kaya na ibalik mami laki. Kaya ng trust ba nga, isali ko sa kuy na niya murag, ang ending ako panoy sadan. Sakit kayo na mami laki. Ikaw akong gilauman bilang usa ka inahan niya. Ang ending, mas pabura din mong lalaki. Murag, di na ako mag-gets ana. Murag maramdaman ako nga, diday ko ni mo anak. Dili dita ka mama kung inana ang imuhundagan si mo una-una. So, this would kaya na ibalik ka trust. And, I mean, there's a saying that time heals all wounds. Mabot ragyo ng panahon nga maulian ragyo ng tanan. Basta ipakita lang ang sincerity kung gaano ni mo kagusto nga alagaan ni mong mga anak. I think that would be all, Mami Lucky.
1: Tama. Wapo niya, Captain Jake. And we hope na sa kaninga story na ating mga nakut na katunan ng mga butang. Kasi sometimes, Captain Jake, no, ka na, bihan na beta ma-remind kapag na ating mga madungog nga nga situation.
0: Huwag dalatay ka ng nanag yung nahitabo.
1: Oo.
0: Di halang ta mag-igmat. Ang mindset kanunay, especially sa mga nga sitwasyon, be suspicious ba? Kanang, dili daw ta na maging suspicious. Dili daw ta. Basi magkaroon lang mo ganang guan. Ang suspicious mong good. Magunahuna ka na o posibleng mahitabo, bisag wa pa nahitabo. So that makapangandam ka, malikayan, maiwasan.
1: Sa imong mga buhaton, if in case na ay mahitabo ngayon anin sa sitwasyon.
0: Suspicious ka. Bawat galaw ng lalaki, bantayan nimo. If too good to be true, then that is not true. Yan, maayo kayo, sobra kayong pagalang. If too good to be true, then that is not true, mami laki. Bantayan nimo na kay ang mga tao nga gabuhat o gaplanog dili maayo, gabuhat ng mga posible nga mga butang nga pwede kayong i-convince nga maayo ko so that imuhang depensa maging open. Muluag ang imong depensa kasi nakuha na niya ang imong tiwala. Nakuha niya imong tiwala kay nagminaayo mang kunuhay. And mo ganina, usbo na to ha, there is a saying, if that is too good to be true, then that is not true, mami laki. Di na tinuod, ganun mga, sobra kayo magalang, sobra kayo gabutan, ay, careful na, because, I mean, like, doon ay mga dili maayo or mga hidden agenda.
1: Correct. Based on true story.
0: So again ha, bantayan na to na, be suspicious, dili daotan. Kay again, it could have been prevented kung ang mama suspicious. Dito pa lang, kung ga-observe ka sa imong partner, gabantay kasi ang cellphone, galili ka, ga-check kasi mong mga anak, if inana ka suspicious, di na siya malikayan. O di na siya mahitabo, kay malikayan mas ahead of time. Wa pa nahitabo, pwede na ni mong mapalayas ang maong laki. I mean, again, usbo na to, it could have been prevented if naging suspicious ta. So, nahitabo naman ang nahitabo. So, I mean, we all learn from these mistakes lang.
1: Yes, we all learn from this story. Ano siguro, Cap? We all learn from every situation.
0: Ayun. So, I hope we all learn from this, kwan. Napalo nga to ang computer. I don't know what happened, Mami Lucky. Nawa man nga to ang ato ang Facebook live diri nakalit nagkapalong dito yung halag ito to mga tigpamilong wala naman sila kapit
1: live gapon na ita napalong lang
0: pero live da
1: nawala
0: wala na anyway wala tayo oras daghang salamat sa inyong pagpamino umma na po pohon mang malingke man mo karono madumang mong palingke agi mos butika pagpalit mog Magnum C herbal coffee o di ba ka pagpalit mog Magnum C barley coffee kung diabetic ka na pagpalit og Magnum C Daya Care usbo na to ha Magnum C Daya Care. Kung medyo luyang lawas, doon na kay kaobans, pamilya, panimalay, bag na bughat, nagluyang lawas, lupog, paliti og Magnum C Herbal Capsule. Usbon nato, Magnum C Herbal Capsule. Affordable lang na. 11 pesos lang na sa mga butika and some pharmacies gabaligya nag 12 pesos. Pero still barato gihapon kayo kung ikukumpara sa mga leading brand. Usbon nato, 11 og 12 pesos lang kana. So barato lang kay ang Magnum C nagpabiling.
1: Epektibo, barato.
0: Maraming salamat po mga kaibigan hanggang bukas muni sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
0: Ako po si Captain Jake.
1: Ako si Mommy Lucky.
0: May mag-iwan po sa inyo ng mali ay mali at ang tama ay tama. Yan, sikapin po natin makagawa ng tama mga kaibigan. Kasi magiging panatag ka. Kapag ka tama ginagawa, magbubunga talaga ng tama. Walang maling ginagawa mga kaibigan na magbubunga ng tama. Eventually, pagmamahayan, pagsisisihan talaga. Totoo yan, kahit man sa lihim o sa hayag, kapag ka ginagawa mo ang mali, wala kang maaasahang tama. Maniwala ka. Darating at darating ang araw, pagbabayaran mo rin ang lahat. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw sa ating lahat.
2: Love, Sex, Marriage and Career. Love, Sex, Marriage and Career.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lame na ang tulog, lame na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po namo. Bili namin ang problema sa barley.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C products mapalit sa Mintal, Astro Shoppers Plaza, Wandu Consumers Goods, og Farmasya Hana.
3: Di na mapugnan.
6: 3 o'clock.
7: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Stress, this is City sa kahapunan ka pamilya ka vibes. So welcome sa tuwang programang inyong programang FMR, favorite mix of rock. Right only here in FM Radio 96.7 FM na Bunsuran, Davao di Oro. Mayong hapon kanyong tanan ka pamilya ka vibes sa tanang mga nakadungog ining atoang programa karong takna. Og syempre ang kining takna ka pamilya ka vibes hatod kanato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mongkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, ISB Member Uwil Zamora Apsay. May hapon sa tanang mga ka-vibes ato, nagkadaiyang mga kabaranggayan, kalungsuran nga nakadungog nining ato ang programa karong takna, mabugnaw nga kahaponon kaninyong tanan. Halasan nyo ang mga song request and greetings kapamilya ka-vibes. Pwede tayo call or text sa tuwang hotline number 0951-220-0478. Og sa tanang mga nagtanaw karon sa tuwang FB Live kapamilya ka-vibes ay mog kataha og kaulaw sa pag-share sa tuwang FB Live para ma-notify ang atuang mga friends karong taknaa, karong hapuna nga nag-Facebook karong taknaa, no? Para makadungog sila sa so, makita sa tuang programa karong taknaa, kapamilya ka-vibes. Mayong hapon sa tanang ka-vibes ito nga naminaw karon, ako ang ugangan nga naminaw karon Gregorio Uyo Di La Piña, o siyempre sa kong asawa Rachel Di La Piña Patay, o sa kong dua kanak Chelsea si Jean o Chisley Jana mabugnaw nga kahaponon. Sa tuwang mga kasilinganan niya, Kapitan Milagros Andan Istal, mayong hapon ka. Bus Babin Istal o Kagawad Marjon Istal. O sa tanang mga barangay pangsyonaris, nato diha diya sa may barangay Ugao, mayong hapon kaninyong tanan. Sa tanang mga kagawad, nato diha Kagawad Manoy Sherwin Torrentina. Kagawad Bus Raymond Alangcon, diha sa may Purok Dos, barangay Ugao. O siyempre may hapon kang... Pari Boss Francis Arangcon ng Minda Tagalog, o siyempre Boss Juni Tagalog, Boss Gilbert Cuyuca o Sir Edgar Cuyuca, o siyempre kang Nong Noli Hirosmio, maayong hapon din anong diya sa may Purok Dos, Barangay Ugao. Ngayon usab kang Nong Sikil Birador, maayong hapon. Siyempre ka Ateason Putipidra diya sa may Purok Tres, Barangay Ugao, atong chairman diya Tulit Surosales, Ninong Kongkompare. Maying hapon sab kang Ati Asun Puntibidra o kang Bus Felix Puntibidra o kang Kagawad na to diha sa may Purukwan kang Kagawad Danny Digal, mayong hapon de boss. O siyempre itong Kagawad sa may Puruk 5 Kagawad Lismos o Kagawad Manoy Alex Manti, mayong hapon kaninyong tanan. Atong oras kapamilya ka-vibe sa alas 3:20. Magpadayon kaya po na ito ang programa humanin ng pipila ka mga pahinomdom.
1: The time check was brought to you by
2: Board Member Colherb Zamora Apsay.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
4: Lisod man ganito uhan ang on the way kanapakahang I will stay. Why? Halano?

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Luisa Escudero, Buruk City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungo sa akong balatian. Pulsel o kuan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, Magnum C, Capsule. Kape o kuan, hapla, tungo sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa
5: Mungkayo, Davao de Oro,
4: Uno Pharmacy,
5: Daklan Pharmacy,
4: Mother Teresa's Pharmacy,
5: Farmacia Anora,
4: Wisecard Pharmacy,
5: Northern Drug,
4: Maxi Pharmacy,
5: ug Vilma Store.

0: sa mantsa, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa man ka, lami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
11: More than good pizza.
12: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Makabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
13: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sasyon.
14: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
15: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
14: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
15: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
14: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
4: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
16: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
17: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba. Dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR
18: Festival. Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
1: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion, Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
10: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang ka natong tadaan. Aniya na karoon ang kapeng makapa-healthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay o chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pakinis sa atong atay o kidneys, plus makahatag pakinis sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural o wala kini sugar, natural ang pampatamis niini, maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.

FMR, favorite mix of rock.

ma. Murag sugal. Bisag pildi na ka. Sige lang gyapon kag all in. Kay abinimog na ay milagro. Why? Hala no.

0: Polycotton, Semanchat, Malupit, saka Maimo, Mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mga as parents but also food para sa mga anak.
5: I love EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
8: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa lughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat kinoong ang itultulan ako ni aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa jud.
2: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C products mapalit sa
10: Compostela Davao de Oro,
9: Farmacia Galicia,
10: Mayri Pharmacy,
9: Avena Pharmacy,
10: Lizel Pharmacy,
9: Genacor Drug Store,
10: Alia Pharmacy,
9: Butika de Oro,
10: Farmacia Liu,
9: Shanet Store,
10: 8181 Meds,
9: Hito King,
10: Bless Pharmacy,
9: ug Butika Iyay.
11: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi? Asa man ka lami kauna, no?
13: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad. Sizzling pork riblets. Back ribs. Green soup. Sweet and spicy deep fried tilapia. Halo-halo. Cheesy. Tteokbokki. Korean rice bowls. Bulad rice. At ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
20: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagong Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
23: Okay, ikas

Kung ikaw na kasi nati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayon ining misteryosong haplas ni Nung Lading. Ang Nung Lading Essential Oil. Nung Lading Essential Oil.

0: Ala stress in quintetsos kahapunon ka pamilya ka vibes maing pagpaminaw diha kang Uncle Arnold Bastillada ug Auntie Kathleen kang Sirian ug kang Marian di sa may purok 4 barangay ay hapon na namisab sa tuwang purok chairman diha kang Ate Gina Rosales kang Titing Juning Rosales kang Langlang Jimar Tupas ug syempre kang Bintong ug kang April mayong Julina og kang Sangay Budoy Monterde og ka ati Emma Monterde og kang Adrian mayong hapon. Joseph Amaloyon mayong hapon desep uban sab ka ati Marlene mayong hapon sa may purok 4 barangay Ugao. Mayong hapon sab de kapring Dudong Rikrik or Buda sa may barangay Panggutusan mayong hapon de pre sab sa mga Urbuda family diha sa purok 4 no mayong hapon kaniming tanan diha kang tatay Florencio Uyoy Urbuda, tatay Erneng Ernesto Urbuda, kang tatay Ninin Alejandro Urbuda, nanay Bibi, kang lalay Felix Boss Felix Ayan Mili Inday Jujug Chichay at Gina Boss Flor De Leto nung Jimmy Christopher Longlong Urbuda mayong hapon kaninyong tanan kang siyempre kang Ate Dalia Opamin Panos diya sa may Purok 4 Barangay Canada. Mayong hapon ate uban sa mga kasilinganan kang Dunglay, mayong hapon Gulayan ug syempre kang Archie Bukod kang Gaw Ino ug Gaw Dodo mayong hapon ug kang Uncle Jimbo Balio mayong hapon ug syempre kang sa mga kasilinganan to diha kang kang Uncle Yoyo o kang Auntie Ima o siyempre kang Uncle Yeye kang Auntie Marites mayong hapon ka rin tanan. Balik ta ka pamilya ka vibes ay mong hawa ay mabalik ka itong programang FMR favorite mix of rock.
1: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Medwin, Bulacan, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul. Hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini. Makaayog yun siya. Basta Magnum C, piktibo, barato pag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.
7: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
8: Physically challenging ang trabaho ko.
7: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival.
11: Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
12: For more info, just visit MCOR Nabunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Nabunturan, or you may contact 0999-885-6822.
13: Sulayi ang Collegial Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds, Stevia Sweetener Kini, Lami, Himsog og Natural. Ganahan ka ang kape nga lami og himsog? Sulayi ang Collegial Coffee Mix. Kape nga dunay malunggay, chia seeds og stevia ang pampatamis niini.
14: Ang malunggay puno sa vitamin C og antioxidant para kusgan ang imong immune system.
13: Ang chia seeds puno sa fiber og omega-3 nga makatabang sa digestive health og energy.
14: Ug ang stevia natural sweetener, walay sugar. Perfect ayos sa gamping sa ilang blood sugar.
13: Enjoy ang creamy og natural nga tamis sa Collegial Coffee Mix. Gamit na sa Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanan ng mga Collegial Store, ng Lading Radio o sa mga butika. Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lami nga makatagbaw, sustansya o bitamina ang mupating babaw.

0: Alas 4:36 sa kahaponon, kapamilya, ka-vibe sa tanan mga suking tig paminaw na to sa may barangay Syukon. Mayong hapon kaninyong tanan Parts Junrel Osol Villason, mayong hapon de Parts. O syempre kang Marvin Ladika Kukamas o kang Chachang Yahang Wife kang Toytoy Underground Dondon Bibura Uncle Albert Acido, mayong hapon. Shulamite Acido from Aman, Jordan. O syempre kang Robert Ayok Acido, mayong hapon diha kang Uncle Loreto Bambam Oliveros. O syempre sa Noel and Bimbim Pagal Store, Marvin and Chacha Sari-Sari Store. Syempre sa toang barangay captain di sa may barangay Syukon, Pancrasio Villason, mayong hapon kag Uncle Florencio Villason Jr. Ato ang purok chairman di sa may purok 9 barangay Syukon. Syempre mayong hapon usab kang Tatay Rudy ug Nanay Buging, mayong hapon, dagan kayong salamat sa makanunayong pagpaminaw. Ingon man usab diha sa may barangay Gabi Kapitan Nonoy Lihano, mayong hapon di kap kung sa tanang mga barangay pangsyonaris. Chairman Paririki Hidorio, mayong hapon di pre. Kang Bus Timio Amabaw di sa may barangay Gabi. Si Ruben J. Ripunti, Ma'am Nining Ripunti, Kuya Bins, Ati Abing Nilnil o kang Bibi Tali. O syempre ka Ati Sabil, mayong hapon tanan sa Ripunti Family. O Baisak Family di sa may Purok Dos, barangay Gabi. Kuya Arnel C. Nahon o kang SB Member. Kung is be member diha no kang mayong hapon diha sa tanang mga suki natong tig paminaw kang Jeffrey Dos Pueblos diha sa may San Miguel Compostela o kang Silver Dos Pueblos. Mayong hapon kaning tanan ka pamilya ka vibes o syempre kang Bus Rico Kiamco diha sa may barangay Alegria. Kang Ati Ruth Rimulta Niyog diya sa may barangay Tamya, Compostela, mayong hapon diya. Ati, uban kang Bibi ngayong kauban diya siyang panimalay. Kang tuwang ka-vibes diya sa may Purok Dos Poblasyon, Amil Hadman, mayong hapon kaninyong tanan. Dagang salamat sa pagpaminaw. Mayong hapon diya sa may poblasyon na bunturan sa tanang mga ka-vibes na to nga nakadungog nining ato ang programa, naglanog-lanog, naglagubo ang ato ang programa diri sa may poblasyon na bunturan. Daghan kayong salamat kapamilya ka-vibes. Mayong hapon sab diha sa may Purok Tres, barangay Ugaw kang Nanay Maria Chungko, Nanay Carmen Diaz og syempre kang Ate Aling og Kuya Dudong Rurak, Chairman Tulit si Rosales ninong kong kumpare. May hapon usab kang Nung Istong og kang Nang Purisa, Ate Dalia Opamin Panos diya sa may Purok 4 Barangay Canada, mayong hapon kang Nung Kadoy og kang Junjun Dabalos sa may Purok 3, mayong hapon kaninyong kanan kang Nung Alan Gulayan diya sa may Purok 1, dagan kayong salamat sa pagpaminaw. Pirte na bang lamiag tumba gini si Nung Alan Gulayan. Mayong hapon og syempre Uncle Arnold Bastiliada kang Tikatlin, mayong hapon sa piling mo Uncle Arnold Bastiliada diya sa may Purok 4 Barangay Ugao, dagan salamat sa pagpaminaw. Tara mga ka-vibes, usap na to sa may Yokoso Japan Surplus na Buntoran Brands kang GMR Dave Miran Alain, Mary Jean Pipito o Jik Jik. Ingong usap diya sa may DDOPH Montevista kang Jojoy Gokong Alice Rubin Canoy, Glenn Domingo Iti Trimundo Luribert, Brent Lotlot Kuya Luloy Isabilo Birana. Mayang hapon diya sa may Purok Size Barangay Ugao, mga kasilinganan ko diya Uncle Yoyo o kang Auntie Marites sa Palmida, Uncle Virgilio o kang Auntie Marisa Iyana o kang Kuya Randy Mapundo. Advance happy birthday, advance happy happy birthday kang Kuya Randy Mapundo o kang Ate Bibi, kang GM o kang Jugan, Ate Mary Jane o kang Uncle Libby Ortez. May hapon usab kang Nang Titang Panganuron Noel Panganuron o Chris Panganuron Nung Undo Hirona, mga kasilinganan na laras. Mayong hapon kaninyong tanan. Nang utong oras kapamilya ka bayb sa alas 4:41. Hatod ganato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel GR Zamora sa lungsod sa Mongkayo. Balik ta kapamilya ka bayb, sumanin ning pipila ka mga pahinomdom.
1: FMR Favorite Mix of Rock.
2: Dico. ko mabuhi ug mawala ka. Linya sa kong ex nga hantod karon, buhi pa! Ay! Hala no!

0: Polycotton, semencha, malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
6: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa dughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat kinoong nga gitultulan ako ni aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa jud.
2: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
8: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad. Sizzling pork riblets. Back ribs. Green soup. Sweet and spicy deep fried tilapia. Halo-halo. Cheesy. Tteokbokki. Korean rice bowls. Bulad rice. At ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
18: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
19: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Kabalo ba?
1: pagkaangam, Powertan Probiotic Capsule puno sa gahom sa kinaiyahan, probiotics, mangosteen, green barley, guayabano, spirulina ug daghan pa.
20: Oo, ang probiotics makatabang sa pag-ayo sa atong tiyan ug pagpaligon sa immune system aron dili ta dali magsakit.
1: Ang mangosteen puno sa antioxidants, protection ni para sa atong lawas gikan sa kadaot sa selula.
20: Green barley ug spirulina naghatag ni sila og vitamins ug minerals nga gikinahanglan nato para kusgan ug alerto.
1: Guayabano ug gatakala tabang ni sila para mas ligon ang atong utok ug urinary tract of inflammation. Moringa og vitamin C. Kusog nga kombinasyon para sa immune system og nutrisyon.
20: Busa! Kung gusto kang himsog og kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Pro Bio Capsule ang imong kauban.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa pinakaduol nga mga parmasya og butika sa inyong mga

Alas 4:54 sa kahapunon, kapamilya ka Vibes. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagsuporta, pagpaminaw sa tuang mga programa dinhi sa 96.7 FM Labunturan, Davao di Oro. Kapamilya ka Vibes, daghan kayong salamat. Nagihimo ninyo kaming kabahin sa inyong hapon. Nga naminaw mo rin ang atuang programa sa tanang mga drivers, teachers, office workers, sa tanang mga kabaib sa ito nga naminaw diha sila ang tagsistag sa kamang ipanimalay. Kung asa man mo karon dapit na kadungog din ang atuang programa, mayong hapon kaninyong tanan. Wala tayo igong oras, kapamilya kabaib, sa hantod ug mga adlawa, mag-uban-uban nga punta sa susamang oras ug istasyon dinhi sa tuang programa, kapamilya kabaib. Sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, ug SB Member Ewell Zamora Apsay. Sa ngalan sab sa tuang Station Manager Jason Urbuda, tulit si Rosales ninong kong kumpara. Gisa adornaw kinyong ubos ng higalas kahanginan, kapamilya ka Vibes. Buroy Pats manamilit og muingon, amping takanunay og dalaygon ang Dios. Bye-bye!

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy po kayo sa ating pagpapadala ng mga mensahe o katanungan dahil bibigyan po natin ng oras yan, lalong-lalo na sa panahon ng ating texter segment. No? So, nandito na tayo sa ating texter segment. No? Para sa mga gusto pang humabol na magtanong, maaari po kayo tumawag o mag-text sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Huwag po kayong mahiyang mag-share ng inyong mga concern, ha?
6: What's up, Doc?
7: What's up, Doc?
5: Alright, we have our texter, Makabuhay Day, Doc Glenn. Maraming salamat po. Ako po ay may cervical cancer stage 1B. Hindi ko po makakalimutan yung takot at pagod sa simula. Pero simula pong sinabayan ko ang treatment ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, mas nagiging magaan na po ang katawan ko. Hindi na gaanong nanghihina kahit may gamutan po. Yung inflammation ko ay bumababa na rin. Wala na rin po akong bleeding and according to my oncologist, malaki na rin po ang pagbabago sa aking kalusugan. Kaya laking tulong po talaga ng EXL Makabuhay. Cheryl from Carcar, Cebu. Maraming salamat po, Ma'am Cheryl. No? Very inspiring ang inyong message o mensahe sa atin. No? Tandaan po natin, mga kamakabuhay, no? Ang EXL Makabuhay products ay may sangkap tulad po ng turmeric, makabuhay, guyabano at malunggay na may anti-inflammatory at antioxidant benefits na nakakatulong para i-regulate ang immune system habang sumasabay ito sa medical treatment. Basta consistent lang po talaga sa pag-inom. Alright, congratulations po, Ma'am Cheryl, para po sa inyong kagalingan. Alright, we have another texter. Hi, Doc Glenn. 8 years po kaming di magkaanak ng asawa ko. Ang sabi po ng OB, may hormonal imbalance daw po ako at mahina po ang ovulation. Sinubukan ko pong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule araw-araw, tapos EXL Makabuhay Black Coffee every other day. After 5 months po ay nagkaroon po ako ng normal na menstruation at regular na po ngayon. At after 5 months po, Doc Glenn, nabuntis po ako sa unang baby po namin. Maraming salamat po sa EXL Makabuhay. Malaki pong himala para sa aming mag-asawa. Carla from Surigao City. Nakakakilabot po na testimony. No? Malaki po talaga, may tutulong ng EXL Makabuhay products bilang isang adaptogen at hormonal balancer. Ang turmeric, ashitaba at malunggay na may properties na tumutulong sa reproductive health at hormone regulation, kaya po nagkakaroon po talaga ng pagbabago o pag-correct po sa reproductive system, both men and women. Congratulations po sa inyong mag-asawa. Alright, we have another texter, Makabuhay. Doc Glenn, matagal na po ako may ulcer, kahit ano pong kain ko, sumasakit po talaga ang tiyan ko. May times na sumusuka ako at maasim ang pakiramdam ko. Nakakatulong po ba ang EXL Makabuhay para sa chronic ulcer ko? Robert from Toledo City. Ang chronic ulceration sa stomach ay madalas dulot po ng Helicobacter pylori infections, acidic irritation o kaya long term po ng NSAIDs. Kapag hindi na managed, pwede itong magdulot po ng bleeding at weight loss. Alam niyo po ba, malaki po talagang naitutulong po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee sa mga ganitong klase po ng uri ng kondisyon. Ang Makabuhay mismo ay meron pong tinatawag nating natural anti-ulcergenic properties na meaning tumutulong ito na protektahan ang lining po ng chan laban po sa acid damage. Turmeric, lagundi at malunggay sa kapsula ng EXL Makabuhay Capsule ay may anti-inflammatory compounds na tumutulong sa tissue repair. Ginger at guava para sa EXL Makabuhay Black Coffee na may antibacterial, antimicrobial at soothing effect para sa digestive lining. May mga pag-aaral nga na nagpapakita po, mga kamakabuhay, na isa sa mga ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ang turmeric at ginger na tumutulong sa gastric healing at nagpapababa po talaga ng H. pylori load. Importante sa wellness recommendation, iwasan po ang mga acidic food, sobra ang kape at even stress. Kumain po sa tamang oras. Uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day, 30 minutes before meal. Sabayan din po ng EXL Makabuhay Black Coffee. Uminom po kayo ng isang sachet o 1 cup 2 times a day. Alright, we are running out of time, kamakabuhay. Patuloy lang po kayo sa pakikinig and see you tomorrow for another episode ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? And this is Dr. Glenn Sanico.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
8: Labanan ang nakakamatay na dengue.
9: EXL All-in-One Skincare Oil.
8: Sa EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil. Natural insect repellent at anti-dengue oil.
9: EXL All-in-One Skincare Oil. Healing relaxation all in one. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
8: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa magbebe ay anak na babae. Di na ka anak. Pinagi sa makabuhay. Nagkita gimme sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos. Pagtanong nila kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Ako si Willie Nunes, ang akong edad 71. Ang akong kasanitaan sa unang panahon, sa wala pa ko nagagamit, ang sakit akong hawa, kit akong tuhod, di ko kalakaw, sir. Hubag akong tuhod. Karoon nga, nagamit ako sa Magnum C na kapsul. Nawala na, makalakaw na ko. Wala problema akong dibate. Nagang salamat sa Magnum C, epektibo, barato.
6: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C products mapalit sa New Sibungan da Bunturan, Axel Dave Bibingka, Talinday Bibingka, Trans Bingkahan and Eatery, Sofia Cafe, Bibingka City, Dennis Fell Bingkahan, Bonfloor Eatery, Tres Maria Bingkahan, ug Janelle Bibingka.
9: Kamu ba nasayod na ang Melvin Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Halal certified ug organic. Congratulations, Melvin Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sa Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
10: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Fiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival.
17: Pretty Jive Fair Trade
2: cabinet number R11-100032, series of 2026.
17: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porokdos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
18: Daghan nga mga food supplements ang atong nadunggan apan dinhita sa masaligan. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Kapsula nga adunay herbal extracts. No artificial colorants ug no preservatives. Ug siguradong safe ang inyong immune system ug walay side effects. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement adunay mga sangkap sama sa alingatong, serpentina, black garlic ug sambag-sambag nga maoy mohupay sa unsa man nga mga balatian. Pagtumarna sa Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, 2 to 3 capsules every day aron kanunay kang healthy. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement mapalit sa mga butika, Clay Gel Store ug nung lading FM station sa inyong lugar.

0: Ya, malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang gyud sa ako ang health. Diri jud ko naangay sa EXL Coffee kay tungod na bag-o gyud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod kaning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom, nangawala gyud. Daghang salamat EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
10: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival. Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
11: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
12: Dugay ka na ba nga naghambin sa sakit nga diabetes, kidney problem, insomnia, high blood pressure, o guban pang balatian? Andi ana ang Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Perpektong gihimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Nga adunay mga sangkap sama sa alingatong, serpentina, black garlic ug sambag-sambag nga maoy mohupay sa unsa man nga mga sakit. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, luwas kining imnon before or after meal. Kay kini puro herbal nga nagdala sa mga sangkap nga moprotektar sa inyong immune system ug siguradong adunay kaayuhan sa inyong balatian. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, inyong masaligan alang sa mahimsog nga panglawas. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, mapalit sa mga butika, Clay Gel Store, ug nung lading FM station sa inyong lugar.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
4: Ako di ay si Chiselin Daguhoy, usa ka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo diri sa Liangga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumas sakit. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period o buyag na sa akong lawas. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, motake lamang ako ni ining Magnum C twice a day o buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Daghan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa ako.
3: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In-ana ka-epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang kabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad, makatabang sab kini sa mga dagapanglagas ang buhok. Sulayin ninyo ang Magnum

0: para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutex o mutawa sa 0933-812-5818. Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminawon.
1: Ako di ay si Chiselin Daguhoy, usa ka housewife o businesswoman. Nag-edad o 28 anyos, nagpuyo diri sa Liangga, Surigao del Sur. Dako kayong tabang sa akoa, labi na sa akoa na naga-dysmenorrhea kada monthly period o dali ra sa gumasakit. Sukad nga nakainom na ko aning Magnum C, dili na ko naga-dysmenorrhea kada monthly period o buyag na sa akong lawa. Dili na ko dali masakit. Kung mag-action lamang ang ako, ubo og sipon, mutik lamang ako niining Magnum C twice a day og buyag na dili na mapadayon ang ako, ubo og sipon. Daghan kayong salamat Magnum C sa imong dakong tabang sa ako.
0: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. Inana ka epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement, Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health, ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C, adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgo ng inyong immune system. Ug musukol kini batok sa unsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, may bilib sab sa minipisyo sa balunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na, mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutext o mutawag sa 0933-812-5818. Di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. Niya ang mga testimonya.
2: Ako po si Jubiloy ng Angdong Davao City. Labis na napapasalamat ang pamilya ko sa Diyos na nakilala si Magnum C Capsule sapagkat mabilis na nalunasan sa lagnat ang mister ko sa panahon na inatake ito sa UTI. Ganon din sa diabetes at rheuma. At sinabayan din namin sa pag-inom sa umaga ng Magnum Herbal Coffee with Mangosteen at Malunggay. Nakakatulong din pala ito na may lakas loob at tibay sa katawan para sa mga gawain natin araw-araw. Ako po si Jubiloy, nagtitiwala sa Magnum C Herbal Capsule at Magnum C Herbal Coffee.
0: Inyong nadungog ang tingog sa katawhan para everyday healthy. Mag-Magnum C! Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutext o mutawag sa 0933-812-5818.

murag multo sa sugod, sige paramdam, inig paningil na, mawala na lang kalit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsang sekreto ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi? Asa magalami kauna, no?
8: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
9: Hugo Bistro!
10: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tteokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza! At marami pang iba! Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Karong panahon na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusgan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
1: Power 10 Pro Bio Capsule.
2: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gutukola, cranberry ug moringa. Power 10.
1: Power 10
2: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
1: Power 10.
2: Power 10 Pro Bio Capsule. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.

0: Okay, may anlasop ka na itong tanan, may gala na nasip kita sa atong nandang programa, ang mga panin sa kagahapon. Huwag kininasad yung higala si Kuya Arn, may uban ka ninyo sabay sa paghatag na usab o pagtagad sa laing tampo sa usa ka babae nga si Ellen nga taga Davao de Oro lang gihapon. Ubay-ubay na mga higala nga taga Davao de Oro ang atong mga sinder, no, babae o lalaki. Salamat no sa tanang taga Davao de Oro. Isang tuod nga wala lagi sulti nila ilang mga lugar sa Davao de Oro. Pero okay na lang. Dili na importante. Matod pa nila. Ang importante lang daw nga makashare sa ilang kaagi. Pero ang ilang probinsya, taga Davao de Oro, si Ellen. No, salamat kay Ellen. O manghinaot ko anak kakaroon Ellen, nagpaabot sa imong kaaging atong matagaag kinabuhi. Karoon atong matagaan agad o pagtagad ang imong kaaging ay imong gishare diri sa atong programa. Pero sa dili pa, kumusta? Pag-usap no ang taga Davao de Oro, manghinaot ko sa atong mga users, sa atong mga produkto nga naamo nagpabilin gyapon. Daghan kayong salamat sa inyong pagsalig, sukad niya ito hantod karon. Bisan sa mga nagkalalaing mga lugar. Utom naabot sa atong programa, mahigala, daghan o daghan kayong salamat sa inyong mga kanunayong suporta. Manghinaot ko sa atong mga produkto, mahigala, nagpabilin ang inyong pagsalig. Sa mga users na ito, padayon lang gyapon mo sa paggamit sa atong mga produkto, labi na sa atong Coffee Corn Gold with Balunggay and Santon. Kaya aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect. Sa tagtunga lang sa kutsara, nagkantidad lang gana og 4 pesos. Tunga lang sa kutsara, mahigala, matagtimpla ninyo. Dako na kika nagtabang. Pwede sab ninyo, usahon ka kutsara, wala na sa overdose, kay walay chemicals ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Matingala mo mahigala no, mga nung mudaghan yung ihi. Tungod kay naminti na ninyo atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, buot pasabot mahigala, raginahinay na sa pagpagawas ang mga hugaw nimo nga nasulod sa imong lawas. Ugdain usab, mahimo nang regular ang pagbawas nato sa atong hugaw kada adlaw. Mao na ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon nga gitawag sa cleansing effect. Kay lisod kayo mahigala, tagpila ka adlaw, duha ka adlaw before ta magpagawas sa atong hugaw. Sa ngadto, magka-problema lang gihapon kita, magkadaot atong tinae, matingala ka nga dili ka hinginom og mga ilim nun nga makahubog. Nga dili ka mapasaran sa imong kaon, minus ka og soft drinks, pero nga nung nadaot imong tinae. Tungod na sa hugaw mahigala, paingon sa colon cancer ang uban. Muna, importante ang pagbawas nato sa matag adlaw. Ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon makatabang ni Ana. Ug labaw sa tanan usab, maangko na nato ang taas-taas nga oras sa atong paghinanok. Labi na kung mitukar ang inyong insomnia, katong mga insomnia ahon dia, lisod kaayo, no? Lisod yung kaayo mga higala kung mitukar atong insomnia, maglisod na kita sa pagkatulog panahon na sa kagabion, hantod makadlaw na nalang kita. Nagpabilin nga nagsulirat atong mata. Murag na tayo gihunahon ang mga importante, nga pila ka milyon, mandi ay wala tayo gihunahon na. Di lang kita katulog. Bisa kung saan ito, glimbag-glimbag, mutakilid, muhayang, mukulob, tabunan ng naog unlan, hantod simbakuhin nung malumos nung kanyang unlan. Ang atong Coffee Corn Gold, imintin mga silingan. No? Makatabang na sa ato ang pagkatulog. Kumusulay mo nini sa atong Coffee Corn ha, ang ako lang hangyo, inyo lang, ikumplito ang pangalan pag adto sa parmasya, ingnon nyo ang parmasya nga Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Para paghatag sa taga-parmasya na makita nimo sa kapouch nga silver, din may pagka-gold yellow. O dayon usab, may pagka-black sa obos na itatak nga 200 grams. Mao na ang pinakadako na ito nga Coffee Corn Gold. O dayon napon kitay gag may 110 grams na siya. Pili-pili lang mo. O tagtunga lang sa kutsara mahigala. Makita nimo ang picture sa atong pouch sa atong Coffee Corn Gold na ay tasa nga nakatimpla ang kape, puti din mais ug malunggay. Ug dayon usab na ay rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free ug pure organic. Pure organic mahigala, wala gyud siya chemicals nga sagol. Ug dili na mao ang ingon ni doktor nga bawal sa among mga pi kay namoy gibati. Bisa namoy gibati karon mahigala, high blood baka, diabetes, unsa imong problema sa imong lawas, pwede kayo ka mga pi sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Tapos tagtunga lang sa kutsara. 4 pesos lang tagtunga sa kutsara mahigala, dako na kay nagtabang sa matag adlaw niyo sa pagpangapi. Ug buntag ug hapon ka mga pi, nagkatidad lang 8 pesos kada kape, no? Makapanambal pa ka, nakaproteksyon pa ka sa imong kaugalingon. Ug tuod mahigala, gawas sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, gawas ni Ana, no? Sulayan po ninyo mahigala ang atong Coffee Corn Purple. Kini atong Coffee Corn Purple mahigala, epektibo usab kini. susama lang yapon kayo sa Coffee Corn Gold, pero aduna sila nagkalalahi og mga sangkap. Kini atong Coffee Corn Purple, aduna kini daghang mga benepisyo kay ang purple corn na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanin content. Then makatabang sa pag-regulate sa blood pressure. Usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Ug dayon duna usab kini daghang sangkap sama sa mangustin og ashitaba. Ang mangustin og ashitaba mahigala makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. Napagisasagol nga malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Ugnapot sa guyabano mahigala. Makatabang sa digestive health o makatabang sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Napod siya ang palaya nga sagol o barley grass. Makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Spirulina mahigala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Chia seeds, na siya chia seeds mahigala. Ang chia seeds usab makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic. Matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, then matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o mahimong regular ang pagbawas nimo sa matag adlaw o maangko na nato ang taas-taas nga oras sa paghinanok sa atong pagkatulog mahigala. Busa, pagmintin sa matag adlaw sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Pero sa matag adlaw na ako mo ginapahinumduman mahigala kada program na ako nga dapat dili na to ipareha sa sili ha. Kapag puga na to sa sili mahigala, mohalang din ang sili. Kini atong mga product, gikan sa atong Coffee Corn Gold, Coffee Corn Purple, dili na to himuog sili. Mga 2 days, 3 days, diyan ninyo matagamtaman ang epekto niya mahigala. Ato alang, kung tunay-tunay lang ni ato, dili ta mag-magic. Nga pag take din ni mo din niya na, diyan na dayon mo epekto. Manambal pa na siya sa inyong kaugalingon. Nga, labi na dugay na ni mong gihambin ng mga problema sa inyong kaugalingon, ng mga sakit. Pero gusto ninyo mahigala nga epekto dayon pag human ninyo sa pagpangapi, mga 3 minutos may epekto na na. Pero lahi ang iyong epekto mahigala. Kini atong Turbo Max Coffee, dugang enerhiya iyang ihatag ka ninyo. Pakondisyon sa inyong mga trabaho ang gibuhaton sa matang adlaw. Kaya kini atong Turbo Max Coffee, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root na ilan nga makapa-improve sa energy o stamina. Nasa black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Dugang pagyod na pagitse tungkat ali. Mupataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab exercise, recovery o stress management. Dugang pagyod na sa red ginseng mahigala, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw o ang red ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection asama niya ng ubo mahigala. Dugang pagyod na pagyod sa panax ginseng mahigala, no? Panax ginseng o horny goat weed, pangpataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue, o stress o gusab, mupagana sa imong mood o sa imong immune system. Muna mahigala ang atong Turbo Max Coffee. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya diha, mga papa o mga daddy. Sulayin ninyo atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang og energy. Sa lain bahin usab mahigala, dili na tumalikayan nga tungod sa atong kumbating at trabaho sa matag adlaw, usay mamoy po atong lawas, batyo na itong pamaol, tungod sa panuhot. Makatabang nga atong orayon niya na mahigala nga kada adlaw na itong ipabati sa inyo. Kini atong orayon para sa wala pa makabati, no? Basing na yung mga bagong listeners na ito. Mahigala, kini atong orayon, makatabang yung kini sa inyo ha. Panakit sa lawas, panuhot, o labos tanan sa mga buntis, no? Para dili panuhoton ang buntis, kay lisod kayo, kargado panuhot ang buntis, pag-abot sa pagbati, maglisod na sa pagpanganak. Bisan plastado pang iyang anak, no? Tungod sa dubli ng kasakit iyang bation. O dayon, protektado pagita sa mga insekto, labi na kining lamok dinggi. Dili mo dool ang lamok dinggi sa ato mga higala, bisan sa mga bata, sa mga teenager. Tungod sa citronella nga naa sa atong Orion Herbal Oil. Kining citronella, kuha na siya herbal. Napagid siya ay herbal nga kakawanti, Acapulco. O dayon, usab kini mga luya, dahon sa bayabas, o himag. Uban pa nga mga herbal mahigala nga nasa atong urayon, nga mo'y makahatag mayong benepisyo sa ato. Ah, o dayon, mga katul-katul sa panit, makatabang na siya, mga pangagod, mga bun-i, no, mga nuka sa mga bata, simba ko pangnukahon na inyong mga anak, makatabang ng urayon, no, na nindot og naana sa inyong mga Pinoyanan. Kaya na yung mga katul sa external lang apart, pwede siya ay, pwede din siya maka atong i-gamiton para pagtambal. Huwag dahin para sa mga adunay almoranas, mga higala. Kung mitukar inyong almoranas, pagkuha o gapas matagabi, butahing urayon, itaplak diha sa imong lubot. Matagabi, no? Una ka matulog. Huwag dahin usab sa mga bukol, magkuha o gapas, butahing urayon, itaplak sa imong bukol sa matagabi, no? Huwag sa adunay mga matagtiki. Oh. Basta uban nga mga external lang parts atong lawas makatabang atong Orion Herbal Liniment Oil, labi na sa mga kaspa o balakubak, mga kuto o lusa o kuyamad sa mga bata. Haplasira ng buhok, lukpa, pag malukup na po sa risag sa kaoras nga silupin, manuhot-suhot na sa scalp, mga higala ka ng atong Orion. Huwag dahin usab sa atong coming Supremo Herbal Oil, mga higala, no? Kaming pa ni siya, pero ako lang daan ipahibalo sa inyo kung unsay naa sa atong Supremo Herbal Oil. Doon na kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw o ahos, dahon sa bayabas o labinusab no sa kining samuyaw, tanglad o asunting. O nasulay na kini ang atong Supremo Herbal Oil nga makatabang sab-sab di ay sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay ngano doon na kini antifungal properties. Matabang usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy o dahon sa bayabas nga nasagol ni ini. Matabang usab ang panuhot gumikan sa panyawan o dulaw nga naasa atong Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol ni ini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran, bation sab nimo ang relieving effect. Dili usab duo lang lamok o mga insekto sa maong haplas may gala sa atong Supremo tungod sa samuyaw. Kaysa urayon, tungod sa citronella, dili makadulang mga insekto o lamok, mga langaw. Kindiri sa atong Supremo, samuyaw mahigala nga sagol. Busa, kung haplas lang mahigala ang inyong gikinangnan, basta mapalit na nato ni atong Supremo Herbal Oil, masaligan usab kini. Okay mahigala, kini lang una no, ng mga product akong ginashare sa inyo ha, unya na sa banguban na itong mga produkto. Napakoy mga product ikan sa mga bata, hantod sa mga tigulang nga makahatag og maayong benepisyo. Sugdan sa natos paghatag og kinabuhi ang maong kaagi nga si Ilen nga taga Davao de Oro. Ilen, mahinaot ko anak karon. Ano yung mong kaagi?
1: Doktor Lo! Doktor Lo! Doktor Lo! Doktor Lo!
0: Mga higala, dili na tumabutan ang gugma. Labi na puno kini sa pagsalig ang nagkahinigugma ay. Pero anay hinungdan nga nung maguba ang maong relasyon tungod kay adunay napili sa imong mahal sa kinabuhi. Ikaw higala, kaya ba nimo nga labanan o barugan ang imong gugma nga bisan pag unsay mahitabo? Mao kini kaagi sa tong sindir karon nga si Ma'am Ilen nga taga Davao de Oro. Ato kini taga kinabuhi para masabtan ninyo mga higala, pero sa dili pa ato sa ipabati kaniya yang awit nga haom sa iyang kaagi.

0: Elaine.
1: Oh, ma.
0: Ah, makiksulti kami ni Papa Nemo.
1: Ah, saan sana, ma?
0: Ay, may tungod ni Bobet.
1: Si Bobet, ma?
0: Namanggoy, wala ni mo masayre. May tungod sa problema na mo sa mga ginikanan ni Bobet. Og kabahin usab ni Nestor nga imong uyab. Ah, dali anak to si Papa ni Monito, nagpaabot sa imo ha. Paabot mi sa imo ha kay napakasalakaw karon nga kauli ka na. Muni nga nami hangyo sa imo ha kung okay lang sa imo anak.
1: Ah, sige makadili lang maha mag-ilis ako ma. Magpaabot mi dito sa sala ha. Ah, sulod ako sa kwarto ma, mag-ilis ako.

0: Kumusta ang lakaw, anak? Ellen?
1: Okay ra pa.
0: Nalingaw ba kasi mong lakaw?
1: Oo, pan. Pero nag-uban mi ni Nestor.
0: Ay, baloko. Kay permintigin mo mag-uban ni Nestor, bisan asa. Anak, ibalo ka, di ba? Si Bobby Tusab. Nakauna lang si Nestor, pero sa una pa des, Bobby, ano na po'y gusto sa imo, ha? Galing kay, naulay lang siya.
1: Hibala ko pa na gusto si Bobby Ceres ako, pero si Nestor akong nagustuhan pa.
0: Tinood ka na, anak. Kay, nakita na ko ang grabing gugma ni mo sa iyaw. Parehas ka mo.
1: Para sa akong lalaki pa si Nestor na, ma,
2: wala kami problema kay Nestor, anak. Matinud-anon og respetado si Nestor. Nakita na mo siya responsable.
1: Ma, ay mo kabalaka kay nag sinaaray na kami ni Nestor. Nga, di naging may magbulag. Ligono na mo among panag-uban o dili may madala sa mga temptasyon.
0: O, anak. Pero na kami hangyo sa imo, ha? Ikaapat na ron nga adlaw. Gipaadto kami sa mga ginikanan ni Bobet. Naghangyo sila sa amo, ha? Nyahibalo ka na nga dako kay tagbatal o utang sa pamilya o mga ginikanan ni Bobet. Hantod ka ron. Ang porsinto pa o tubo pa atong ginabayran.

0: dito ko ni Dagan sa mga ginikanan ni Bobet. Gipahangyo ko nila. Gani wala ko nila ginaistrikto sa tubo. Niyadtong may aging mga adlaw dito may nagkasultihan na yung may tungod kay Bobet. Nga, bibati igugugma niya kanimo. Nga nangandoy si Bobet. Nga ikaw na ang babae. Nga iyang minyoan.
1: Oh. Pagkabahin ba kini sa atong nautang dito sa mga ginikanan ni Bobet?
0: Oh anak. Mahimong mawala ang atong utang matod pa sa mama ni Bobet. Dako silag negosyo diri sa Davao de Oro. Mo na kaya kay nila nga ipahulam ko nila sa kantidad nga gipopirahan nga nakalinggawa sa kamatayon si mama ni mo.
1: Paano nakasabot ako pa?
0: Anak, pasayloa kami. Basta wala kami problema kay Nestor. Ang problema na toon sa na to. Kay kung dili ka na mo mahangyo kay ditigyo ka kay Nestor. Obligahon kita sa pagbayad na sa kwarta. Og pwede ko nila mapasa ka anong kaso. Kay na ako gipirmahan. Nagsaad ko nga ako ka ng bayaran. Pero akong musugot ka anak. Kasi Bobet na lang. Mawala ang maong problema. Grabe ang gugma ni Bobet de kanimo. Og ikaduha anak, swerte ka kay Bobet, negosyante og matagaan kang insakto nga kaugmaon. Nanaday balay si Bobet para sa iyang pamilya, gitukod sa iyang maginikanan. Og nainegosyo na ni Bobet kung makabato na siyang pamilya. Kung ikaw ang makauban anak.
1: Pa, sinistor akong gusto pa.
0: Hibalo ko. Hibalo kami anak.
1: Pero kaya ba nimo kami mag-antos nga mangita og paagi nga maglisod sa pagbayad sa maong utang nato? Nakautang kita, nakalinggawas ako sa kamatayon tungod lang sa ilaha anak.
0: Pero kung imong gusto mo'y matuman anak, wala kami mahimo. Wala kami mahimo anak. Kalipay ka na nimo. Huwag sinasitura imong gusto.

Esther. Na ako'y problema. Oh, saan ka na? Mister, pasaylo ako. O si salani mo, nga nahimaw nga ako ng mga iyo, pasaylo din ka na ako. Mister, tungurugalang lang sa akong magilikanan. Nga dili sila maglisod. Tempa kayo nga na di ay. Magbulag na lang siguro kita. Unsa ka to? Unsa ka to, Ilin? Magbulag kita. Kamalipayo na to kagahapon. Grabing sinaaray na to. Nakita gyud ang magminyo. Gyampingan ako ang tanan. Para di lang mahita mo nga magkabulag kita. Tapos karon makigbulag ka na ako. Naiutang ako mga ginikanan sa mga ginikanan di po fitness. Para lang makilanggawa si mama sa kamatayon. Nagpa-opera si mama. Hibalo ka niya na, di ba? Yaman na lang gani. So wala pa kumahibalo si papa na ning kamot eh, nga makaduol sa pamilya ni Bobit sa mga ginikanan. O si Bobit, usap na ay gusto din ka na akong gusto niya nga. Andam siya makigminyo sa ako kung ako siyang dawaton. Pero ikaw akong nagustuhan. Ilin! But pasabot ba ni mo? Magigbulag ka na ako para makalinggawa sa kalisod imong mga ginikanan. Problema nila sa utang sa mga ginikanan ni Bobit. Magigbulag ka kay dito ka kay Bobit. Pasalo ako ni Star. Pasalo ako. Pasalo ako nga. Pili na lang tama na itong relasyon. Kaluoy nila mama kung magpadayon ko.

mag-anto sila, magproblema sila kung asa sila kabayad sa nautang nila. Niwala kami sa rangayuta nga pwede na may baligya para makabayad kami sa mga ginikanan ni Bobit.

0: Mayo, nisto na niya ka. Ako lang giklaro, no? Kung tinood bang isulti ni Elendri ka na ako. Oo, Nestor. Wala gimi problema unta sa mo, Nestor. Ang among problema na akay bubit sa pamilya niya. Muna nga, naghangyo mi kay Elen. Kay si bubit dako kay gusto, ugugma kay Elen. Wala siya makabsig paglaom. Ug nakapabor siya kay nakautang mi sa iyang mga ginikanan. Wala mi mahimo. Pero asa kami paingon. Magpaabot ako nga pailan kong kaso sa ginikanan ni Bobet. Dili na ko makaya ni Star. Nga magmatunog na akong problema ako mga ginikanan. Sakit man ka na ito para sa atong relasyon ni Star, pero para lang sa akong mga ginikanan. Nakasabot ko. Oh, sige. Pero ay kabala ka. Makatabang ko sa imo ha, kung sa mga problema ni mo ha. Anaara ko. Ang atong giskutan din problema sa mga ginikanan. Ninyo nung nang. Dawaton ako ng kasakit nga akong natagamtaman. Mahal na ko inyong anak, pero kamo ang gipili. Ni Elen. Okay lang sa ako ha. Salamat kayo ni Star. Ni Star, masalo ako. Masalo ako. Ay ka bala kay Lin. Hinumdumi lang kanunay. Magpabilin pagyapon akong gugma niya kanimo. Ang ginooray ako agdon. Kung hikapon niya akong kasing-kasing na mawala akong gugma kanimo, siya nang magpunto. Pero andam ako mutabang kung unsay kinanglano nimo. Salamat ni Star. Salamat ni Star. When the future looks uncertain. Sige nung, aris ako nung. Nang, mahinaot ko magmalipayan kay Elen. Kung na may mga pagsulay sa inyong kinabuhi ni Bubet, laban lang. Salamat kayo, Nestor.
1: Nestor, salamat kayo.
0: Oh, no? Aris ako. Bye-bye. Nestor, masalo ako. Elen, nasabtan ko ikaw.

0: kalau i-disturb papa. Anak, kung gusto ni mo ilaban ni mo imong gugma kay Nestor, wala mi mahimo. Problema kini namo. Nagpatabang lang kami kanimo pero kung dili ka gusto, gusto na mo malipay ka. Ma, dili ko gusto. Makabaton mo problema, ma. Oo, ma, magigumat ko kay Bobet. Andam ko magiminyo o magpakasal kay Bobet, ma.
1: Salamat, anak, sa pagsabot.

0: Salamat kayo. Tinood ka ni Elaine. Ibalo na ka sa unar ko nakagusto sa imo ha. Pero nakauna lang si Nestor.
1: Ay kabalaga po, Bet. Tunan ako akong kaugalingon nga mubatik pagmahala sa imo ha. Ang importante nga.
0: Ay balo na ako. Sibot pa sabot ni ima. Elaine. Siguro karong bulan na pwede na nato ipatigayon ang kaminyoon ninyo ni Bobet.
1: Oo, sir.
0: Oh, ngano magsir pa ka sa buha? Ginikanan mi ni Bobet. Ha? Huwag nalipay mi. Nga, yuyo na ninyo sa imong mga ginikanan ang among mga plano. Di wala na yung problema. Gamay ra to nga utang. Pero, kalipay sa mong anak among gusto nga mabato na niya. Kalipay na ako ka, Elaine. Huwag ay kabala ka. Magmalipayan ka sa itong panaguban. So, salamat ka, Elaine.
1: Oo, sir.
0: Oh, sir lang gyapon. Papa na. Kay karumula na, magpakasal na mo ni Bobet.
1: Ah, pagtawag nagmama sa amo, Elaine. Akin ka mo namang gin ni Bobet. Oo, ma, pa.
0: Kana. Salamat ka, Elaine. Elaine, di ka magmahay sa atong panaguban.

0: Kada ako sa tong Pinoy-anan, Bobit.
1: Ah, so wala pa ko makabato ng uyab. Gipatukuran na nanko sa akong mahiginikanan, lapapagmama na to. Para ni sa akong kaminyoon. Karon, ikaw akong pangandoy, di para ni sa atong duha. Sige lang, sa pagkakaroon, katabang lang una, duha kabuok, ang ato anadiha. Huwag dayon, makabato na kita ganak, o mudagha na kita. Di, kanang-kanak ko sa atong balay, nga ipahimo lang ni mamagpapa. Makupara na to ni.
0: Mao ba?
1: Oh! Magdaghan kita. Ha? Magdaghan ta.
0: Ah, sige, Bobit. Ikaw rin bahala.
1: Ay, salamat yun. Tanan ako mga pangandoy. Pastilan. Burag, kaingon ko nga matay. Na may uyab si Iling. Nagraming gugma niya. Mao to nagpatabang ko. May nalang gani nga. Na yung mga paagigir, Iling. Ay lang kalain ha. Nakautay mga ginikanan. Oh, mo na nga. Mo na nakapabor ko. Basin mo sugot ka. Pero ako'y mahimog, wakang mo sugot. Kung dito kasi mong uyab ka itong ikinsa to.
0: Ay, nasa hiskuti, Bobet. Ang ato mo'y atong atimanan karon.
1: Yan! Kanaway akong ganahan. Dadali, let's go na.

wala lang yun may magdahom nga makaduhan na may anak ni Bobet. Pero nagsalig lang yapon siya sa emang ginikanan. Na yung mga negosyo niya nga gisalig sa emang ginikanan, perminti palpak. Tanan-tanan. Pero wala ko'y mahimo. Gusto man siya mga ginikanan. Di-diha may bagyang pungad sa ilaha. Kaya ng anak, wala'y klaro. Naunsa naman ni si Bobet. Gitaganog saktong kapital. Nakiguban sa mga dato sa mga pareha sa emang ginikanan. Pero ang kwarta nga yung ginagamit sa emang ginikanan, na-spoiled mga kumbana. Spoiled kasi sa emang ginikanan. Sige lang. Importante nga. Kaniad to, hantod karon wala na'y problema si Mamag Papa. Nabayaran ang utang lang ni Mamag Papa tungod sa pagigminyo na ako kay Bobet. Pero si Bobet, bahala na siya. Importante nga na siya ikasuporta. Dili ka na mo. Gingagikan niya po sa emang ginikanan.

0: Ellen! Ellen!
1: Bupit! Bupit, tiyaro ko sa kwarto!
0: Gawa sa gabi! Sige mo lang kang higdad, ha? Di naman ka mawatiman sa kwarto, nagsaling na ka sa mga katabang?
1: Wala bago lang ko nakasunod. Dugay man ka nakauli.
0: Gawa sa niya!
1: Oh, kanil lang. Saan yung tawanan mo naman nasuko?
0: Ano saan ka? Nasubrahan man ka ka, senyorita?
1: Wala magulang ko nakasulod. Nagtabang-tabang ganit ko sa mga katabang nato. Ngano dugay man ka? Dapat ako'y mangutana sa imo, ha?
0: Ay, pangutana, ha? Wala kay kwarta nga gihatag sa ko, ha? Para akong iinom-inom. Uy, lakwat sa sagawas. Gikan sa umaginikanan. Busa ayo pagbuot. Kung unsa ko rasang paulig asa ko gikan. Unang unsa ko.
1: Bumpit, bisan wala ko'y kwarta nga gihatag sa imo, ha? Bakit po'y katungon nga mga tana kung asa ka gikan ka asawa ko nimo?
0: Asawa? Buisit!
1: Oh. Bumpit! Asa naman itong gingon nimo magmalipayon ko? Dili ko magmahay.
0: Sama niya! Nagbasol na minuon ko nga. Ikaw may akong naminyuan, wala makikatabang tuod. Ang ako lang, ganahan lang ko sa imuha kaniyan to. Pero kung gipulaan naman ko, gusto lang po kong mangitaglain. Ay, gano'ng nagpakasal man tuod ko sa imuha, no?
1: Oh, Bupit! Ah, grabe kang iyon imo sa imo maginikanan. Huwag imo maginikanan, naghangi-usap sa akong maginikanan. May uyon ko sa akong maginikanan nga.

0: Usa tayo ni ma.
1: Ang imong mga ginikanan, naghangyo sa akong mga ginikanan nga. Gusto ko nga makigminyo ka ni mo, kaya tuwad ako silang utang.
0: Oo, nagiging kabalo ko. Pero nagmahay ko. Ano nakapokus akong una-una na sa mo, ha? Nga daghan pa yung mga mamords. Nga karon ikaw pakay na.
1: Kasalbahis ni mong tawana ka.
0: Usa? Ay ko yung nagsalbahis, ha?
1: Okay.
0: Di pa na maho. Isa man.
1: Oh, kasi yung mata, pupit.
0: Oh. Madimonyohan gani ko ba? Sinog. Pitlo konta ka. Di ka magsalig sa mga katabang. Diri ka. Magtabang-tabang ka kay wala kay kwarta nga gihatag sa kuha. Igo na ka na akong ipalamon.
1: Natural mo kong asawa. Sa man gusto ni mo manarbaho ko.
0: Manarbaho ka para makita mo sa imong uyab. Kaniad to. Ha?
1: Kalapan ni mo, Popit. Gusto kang kwarta nga maka-income ko karon manarbaho ko.
0: Sas! Puiset! Nagmahay ko. Nga nung nakigminyo ko sa imo. Eh, pwede mo siya nato i-anul natong kaminyoon?
1: Bahala ka. I-anul. Pangitagpaagi nga mabaliwala atong kasal. Okay lang sa ko, ah.
0: Okay lang sa imo, ha? Kaya nga no. Nangandoy pa ka nga magbalik mo sa imong uyab ka ni Adto. Ha?
1: Okay, okay. Ayun ako panagpa, Bobby. Ayun ako panagpa. Nagtuko na kinilam sa kong mama.
0: Di pa na mao. Di pa na mao. Makabantay lang kung gituntur ako ni mo, ha?
1: Gituntur? Nga nara ko permente din sa balay.
0: Ah. Dalira kay na silpon. Amin ang silpon ni Bobby. Amin ang...
1: Oh, tanawa na tanan.
0: Beba, sinuwata kayong balong. Sige na, balik doon sa imong kwarto kaya tanaw na kayo mong silpon. Oh. Sabi ba? Dawa tayong balik mong silpon.
1: Bantay lang ka, ha? Gusto ni mo ngayon, ol. Ni mo atong kaminyo o karumahadlo ka.
0: O oh, himuo lang muna imura kong giitihan ako ni mo. Pantay ka sa ako, ha? Pantay ka. Nagibinuangan ko ni mo.
1: Makalibog ka, Pupit. Nabati na ako nga kung gusto ka makigbulag sa ako kay Anol ni mo atong kasal. Kaya ni mo na ka na mo'y kwarta. Karun, mahadlo ka nga. Magigbalik ko sa akong dati.
0: Ayaw, pag-iskot.
1: Agay.
0: Pag-iskot na naman. Tuntukon ko ng kilid ni mo. Bali ng gusok ni mo ron.

ay napagtabang diri kami ni trabaho diri day. Isulduhan man mi sa imong maugangan ba. Gusto ni Bobit nga magtabang-tabang daw ko sa inyo ha. Nang, sige lang, para malingaw po ko. Ay, maulaw man taan eh. Amo ka na mo. Ayaw, anadsap ko ani sa trabaho ngayong ani. Ay, kami na lang God. Ay, napagtabang-tabang to o maka ni Bobit. Ang imo man maugangan mo nagsuldo sa amo ah. Unsa man na si Bobit day? Sige naman nagkahubog day. Murag tanaw na ko day. Ha? Ilin, nag-drugs na ba? Kay murag sulirat ang mata nga makainom ani dire. Maya pang labay pang plato. Pastilan pila na kaplatong nabuak niya. Nya mo singgit niya mo pangalan. Nya mahadlok mi di mi mo gawas sa kwarto na mo. Kay pasin og masuko sa mo hilabtan sa mi pasakitan mi. Ambot taon sa nasa Bobit nang kamaayon niya sa sinugdanan. Maulag ni mga lalaki. Unya nang aminin mo. Nahihigay yun yan, nabahuan ako t-shirt niya. Baho sa babae. Pati kami dahi, among gilabhan dahi. Baho sa babae dahi, lahi ang abaho. But pasabot, nagbabae na dahi. Maog yun. Sige lang nang, sagdira ninyo.

Nangon, to sa ko sa ilan ni mama magpapa, musorry sa ko sa kong maginikanan. Nahala sige dahil, musorry-sorry po, God. Lato na kong doon ka mga bata. Mas imangitas buwit, huwag makauliing na to ako sa ilan ni mama magpapa. Ah, kamera bahala dahil. Ah, sige dahil.

0: naunsa man kanay mong aping anak.
1: Oo. Bita, naunsa man ang mga nilabhag.
0: Kamot ka na nga agi, oh. Gihilab talo ginapatan baka ni Bobit anak. Oo, ma. Unsa? Mga pila na kininiya buhataw sa isuntukon pa niya akong kilid. Iyang pakalitan og suntok, pinawitik bitaw pa. Pero sakit kayo.
1: Nakahimo siya niya, anak?
0: Oo.
1: Naunsa man si Bobit. Asa naman itong giingon niya nga magmalipayin ka, dili ka magmahay.
0: Huwag naman tayo na ako, pama. Murang nag-drug si Bobit. Kauman sa iyong mga kwartano sa mga mahigala.
1: Kwartahan nga nagsaligra na sa iyong amahan. Huwag inahan. Kagdi pa na pinangga. Ambot o asa na mamunit.
0: Itagaan na sa kapital para unsa iyong negosyohon, pero wala nakita. Ang tanan na akong gikaon dito uban sa mga bata gikan sa iyong maginikanan. Kasi Bobit wala'y klaro, wala'y gisuporta sa iyong pamilya. Diri ka na po. Niyong ipasakitan pa ka.
1: Pastila. Wala na tuod kami mag-antos. Tuod kay anaa ka, gisalbar ni mo pinagi sa iyong pakigminyo ni Bobit. Pero di ay pod. Ikaw na hinunang nag-antos niya ng tawhana.
0: Kidook. Anak pa sa iluha kami. Maayaw ka mo pagka-problema ni Ana o manama.
1: Pero di maayaw ng kanunay lang kapasakitan ni Bobit. Muna'y magmahal. Muna'y magpangga.
0: Wala na ko'y mahimo, mapa. Ana-ana na itabo nang naminyo na kami ni Bobit o nang namiduha ka mga anak. Kung mabikir siya, gaan na kayang kamot niyo. Mo dapat pirisa ako, ah. Kinoo ko. Pastilanlon siya. Ang atong gikuan sa atong anak para lang nga magigminyo kay Bobit para di kita magkabuang-buang magpangita sa pagbayad. Sa dako nga kantidad nga na atong nautang nga nasalbar akong kinabuhi. Pero atong anak di ay nag-antos pod karon. Mapaay mo kabalaka. Makayaran ako. Makayaran ako, ma.
1: Anak, kung di na makaya, layasi si Bobit. Ayaw pa buta nga mahinayakan ka niya.
0: Wala ko'y gihimo nga sa lapaw sa'yo. Gamay lang akong rason, mandapat na siya.

0: Asa ka gikan? Asa ka gikan? Nagkikita ka sa mga lalaki. Itong iuyab ni mo kani anto, ha?
1: Mabitaon sa manin tao ka. Gisultihan ka nila naman na nga dito ko ilan mama.
0: Gisultihan ko pero dila ko mo tao. Nangita yung paagi nga mukundat yung kanok sa imong kani anto.
1: Mabitaon sa man ka. Sa nakundat?
0: Nanatay doon ka mga anak tapos nanganuloy pa ka nga magkita mo. Dali, dali, dali, dali.
1: Dong, ayaw yung taon ikuha ni si Ikuan, Dong. Abi ng mga bata na, abi ng mga bata. Ma, nang kuang mga bata nang...
0: Ayaw mo paglabot-labot, ha? Huwag mo'y labot.
1: Nung maluoy ka sa imong asawa, Dong.
0: Dali, dali, dali, dali.
1: Bobby, ayaw sakit kayo, Bobby. Ay, Ginoo ko.
0: Buisit ka! Ikaw nagdang dimalas ka na akong mga anak ka!
1: Ginoo ko! Tana, manggawas na dirin! O niya, si Ellen! Tana, kay mga bata, talisang na tana! Ala, pag-una na dito! Kay tanahon saan ako si Ellen, basing giunsa na ni Bobet! Sige na, at doon na dito, ilikay ka ng mga bata! O sige, at di ba na si Ellen, ha? Sige na, ako na ibahala ni Ellen! Ay, ipitlok naman na ni Bobet si Ellen. Karon, di ay planggan. Ibunal ko ni kan Bobet. Bobet, taon sa mangka, kinangangan ni... Agay, ma! Day, Ellen, dali.
0: Agay, puisit ka at kulanga ka. Imo kong ibunal ang planggan na, ha?
1: Kinipangangan ni Budong.

0: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Unsay pangalan gani mo, dam?
2: Jocelyn po.
1: Nag-asa ganin siya, dam?
2: Kada diri sa kuporo ko, ano, bilipang ka.
1: Unsa gani ikasultin mo sa Capricorn, ma'am? Unsay hatag ba yung benepisyo sa Capricorn na sa mong lawas kanina dito?
2: Na-feel man ako na kuan, katuyugon na di ako. Kaya anumik man siya po, tapos gituloy-tuloy na ako ato. Nakaupat na ko ato kapakbali. Pagkaw man, okay man ang ako paminaw. Oh. Nakatulog na ako, tapos makabawas ako adlaw-adlaw. Ano bang, gana ba ang aking paminaw ba? Inana ba? Takto lang ako tulog, tapos magbawas ako. Inana, yung menstruation na ako. Nakuan sa siya.
1: Ah, sige dam, salamat kay dam.
2: Salamat
1: sa pagkatawag. Okay, sige.
0: Okay, may galang mo itong testimony sa itong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayon ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa itong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalitin ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
4: Kuan kay kanang Orion Herbal Oil na siya.
3: Mm-hmm.
4: Ako din nga si Jared. Kuan mo magaduwa ako kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas. Kay before ko magduwa o humagduwa, mogit nga akong gamiton. Mm-hmm. Katawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon ng mga haplas.
3: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
4: Orion Herbal Oil. Pero was lagi ba sila na pwilo eh. Nga no, ako raw ang pwiway pamaol ka daw maguli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, wagabuntag, wa na puro na pamaol.
3: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
4: Wala problema.
3: So, imo yung rekomenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
4: Wala problema. Tested and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin tayo sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
5: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ako nga ganado na siya sa pagkaon karon. Naundan-undan, nagid siya. Na ako ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
0: O, nausap kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa laing bahay napod kita yung B40 Capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 Capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsof Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayaw. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsof Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15% to 30% ang triglycerides. Fatness niya mga higala nga nanubra sa itong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintinta sa Mega Carsof Gel Capsule, makonhod siya o 15% to 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. O makatabang nga muubos ang BP o malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsof Gel nga mo increase ang insulin mo resulta kini sa paghunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsof Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango. Kanang Alzheimer's disease ba, no? Din makalambo pod ang Mega Carsof Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sangad-tungad-to pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsof Gel nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsof Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo, grabe ang acne. O para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Mega Carsof Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect. nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Migacarsoft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud sa iyang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-MegaCare, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanaw niya na.

ba yung unang? Dilita mo ato sa mong maginikanan kay basin mo apa si Bobit dito. Tanah, dilita agi. Ang mga bata nang tuwakay. Ninin, tuwagi dala niya. Kino, dilita kay dirigingit kita makita ni Bobit. Nagdala na ba itong pusil? Tanah, mahala na siya. Tanah,

0: Nay tricycle nay. Magparata.
1: Para na.
0: Para malpalayo itag maidir kay masakpan pagkitaan bobet kay magmotoro niya to. O gamit og sakyanan. Makitaan ta. Uy! Oh, Daylin!
1: Oh! Nung! Pasakyan mi nung bi!
0: Pasakyan na mi. Palayo din mi diri. Kay gigukod bin sa bana niya. Nagdarabag itong pusel.
1: Tanan nung si Bantanong.
0: Oo, oh, sige.

Manto lang ko yung lamaman ang masinto ang mga bata dito. Unya magkitaan ka ni Bobby dito. Sige lang na. Basta kay nanak ko yung lamaman magpapa. Kung saan ko ni Bobby, basta nakita ko sa mga ginikanin. Uban ng takaday. Naunsa man tontos Bobby kagabi eh. Ug wala pa ko na gibunalan ako sa palanggana, day. Pastilan. Mapatay ka na, day. Kay murag na demonyohan na siya. Nisigan na yung mata na nagpitlok sa iyong liog. Di na yung kumumbalik sa iya, day. May pa, day. Tanao ba ng taka, day? Kay basi makitagan, Bobit, paingo ka sa inyohan. May nalang na ako. Salamat kayo sa inyong pag-alalay. Direkan ako ng utabang. Sige, tanay.

0: Ay na pagpauli dito. Masimuan ni siya pa. Safety na ang mga bata. Gipapauli na nako ang mga tigulang. Eh, katabag ninyo. Kumuha ni siya dire. Oh, magtako si Kimi. Diagi andam na nako akong sundang.
1: Paayo pagpatay og tao pa.
0: Lisod bulog pasagdanta ka. Basta tumana na ako sila tungkol kay sa among nautang akwarta sa ilaha. Pero inganaong ka ni Bobit. Balunon ako siya sa presuhan. Basta magpakita siya, huwag kumahadlok sa iyang pusil. Basta mo ni siya.
1: Kinoo ko na unsa naman hinoon eh.

0: bayang-bayang, wala pa makaari si Bobet. Kung naulaw siguro to siyang gibuhat, basi nahuwasan na siyang druga. Kahubog niya.
1: Murag nakadruga siya pa. Ngayon tapos, hubog. Wanay ko kahadlog ang mupatay tao, labi na diri ka na ako.
0: Ay, may gani na ang mga tigulang nakatabang sa inyo ha. Imong katabang. Kay kung wala sila, ambot, basi napatay na kaniya.
1: Sigurado pa kay Juan ako halos kaginawa. Iyan kong ipitlog.
0: Muanhi lang siya. Makatilawagid siya. Di ko mahadlok sa imposil. O kuyon ako siya. Di ko matubang sa iyong patas. Kayo siya dag-anan sa sundang. Kung distansya, likuro na ko siya. Imong inahan makikatubang. Kay kung sa iyo buhaton, tigbasunugin ako siya.
1: Kinoo ko pa.
0: Ayo! Ayo! Ah, kitaron.
1: Diliron si Bobet. Muraog si Nestor pa.
0: Oh, Nestor. Nakuha na ba tibati nga istorya? Nga nagkagubot mo kagabi eh. Nagkita mi sa inyo o sa katabang ha. Kanyang anak mo'y nakasulti sa ko ha. Hapit ako mapatay ni Bobet kabi eh.
1: Oh, Nestor.
0: Di lang ko magdugay dire. Basi mo ani si Bobet. Pero magpaniid ko kaniya. Basi mo anito siya maglikay ko. Kay basi magtuo siya nga. Tama ka, Nestor. Sige, Nestor, paglikay na lang. Pero naros palibot ninyo nung wa ko madlo kay Bobet. Kay basi no si buhaton sa inyo ha. Ana ako.

0: Mamay, aniya mo pa.
1: Ato si Bubit sa balay. Ano asya dito?
0: Bawa ko kay Balokon sa nahitabo na ni Bubit. Ganun halos ko niya pat yun.
2: Nakadroga siya.
0: May rasan nga nakalinggawas ka. Pasailoa kami. Nga wala may magtuo nga mabuhat ka na ni Bubit na sa imo ha.
1: Pirminte na niya pasakitan ng iyong asawa si Ilin.
0: Hus.
1: Pasailoa lang kami. Kami ni Bala. Huwag ayaw na pagpauli. Huwag kami niya mo suporta sa inyo. Huwag ayaw na pakibalik sa mong anak. Bisag kasado ka mo. Amo kining gusto nga magkaminyo mo piruwa siya magtarong. Nagsinalbahi siya sa inyo ha. Gihatag na namo halos tanan suporta sa iya para sa iyang pamilya. Pero iya kining gabusaran. At tuwa siya sa balay karon. Grabe ang pagpangasaba sa iya. O gusto na mo dili na siya magbaton og pamilya. Kay nalulong siya sa droga og inom. Nga wala pa siya katabang ka namo. Siya to na kami. Ano yung kwarta? Maya na diri para di siya magsamok-samok mo palayo kay Ilin. Tinood ka na anak, magpalayo na lang ka anak.
0: Kung wala nila yung himaon ako pa ka na lang.
1: Pasinsya yung kayo, Ilin. Nga wala may magtuo nga mahimo ka na ni Bubit na kanima.

0: Mr. Aniaka.
1: Dira ko sa likod mi Lipot. Kumusta na ka?
0: Ania, mularga ko ni Store.
1: Mayo pa nga magpalayo ka. Wala akong magpabantang mo anhi ko dir sa inyong panimalailan ni mama ni mo, papa ni ma. Kaya si makitaan ko ni Bubit na si Rason. Nga mo hilabot siya kanimo tungod sa ko ang anay anhi ko. Pero dili ko niya makita dire.
0: Magpalayo ko ni Store.
1: Sayang. Sayang ang tanan. Kaso lang problema ka to si mama ginikanan. Kandili no makaya nga. Mag-anto sila sa pagpangita o kwarta para lang makabayad sila sa utang. Ikaw ang nakasulbad sa tanan. Pero wala ka tarungan ni Bobit.
0: Oo, Nestor, pero sige na. Makita ka rin pong babae.
1: Sige, Ling. Paningkamot nga mahilayo ka na ng lalaki, ha? Daan pa na ako.

0: Abi ni mo kuya Arn, natunghi kayo na sa Davao de Oro ko. Naningkamot ko nga mularga ko, padulong butuhan. Miabot ako kagayan, para dili na yun ko matunan. Sa lalaki nga akong ipakaslan, nga wala ko magtuo nga salbahis di ay. O gabi ni mo kuya Arn, napreso na si Bobin. Tungod sa pagdeal usab niya ug mga droga. Hantod karon. Mao na nga ni balik ako diri sa Davao de Oro. Nakiguman sa akong maginikanan ug sa duhan ako ka mga anak. Gusto siya ay maginikanan ni Bobet nga di na ako magpakita bisan pa sa prisuhan. Kung na ako'y plano nga magpalayo pag yun. Kung unsay gusto na ako, anda mo suporta ang maginikanan ni Bobet para lang sa ilang mga apo usab. Kuya na ako kinigisir nga kaagi para makahatag ya pong inspirasyon sa uban. Naay nasulbad nga problema pero naay nag-antos. Susama sa netabo ka na ako. Daga salamat din na ako tama noong ay mo magtatampo. Ilin. Daga salamat Ilin sa imong nga kaagi nga imong gisir din sa ito tinod na no. Usahay mo sakripisyo ta para masulbad ang problema. Pero sa atong pagsikripisyo, kita po'y nag-antos. Nainitabo sa uban, kasigaran, oh? Muluwas ta sa mga problema, pero kita sabday nag-antos. Pero at least naman nga nakatabang ta, labi na sa imong maginikanan, Ilin. Mga pagsulera kini sa kinabuhi, Ilin, no? Oga, tama to sa gingon sa mga ginikanan ni Bubit, nga mangita ka og paagi kung asa ka. Mag-business ka, negosyo ka para sa imong mga anak. Okay, dekan salamat nung Ilin sa imong kinasingkasing nga suporta pinagi sa pag-share sa imong kaagi. Atong sindi na itong mahigala si Ilin nga taga Davao de Oro. Okay, kalimtin ninyo mga silingan, no? Atong mga produkto gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung kape na manggaling, pili lang mo mahigala. Inyong pangapiho na sa matag-adlaw, Coffee Corn Gold o Coffee Corn Purple. O sa atong Turbo Max Coffee nga pang dugang og energy sa tibuok adlaw. O sa atong duha ka klase nga haplas pero kaming pangusa atong supremo kaming pawala pa siya sa mga parmasya. Ang ato pang Orion inyong mapalit mahigala. Orion Herbal Liniment Oil. Pero aduna sila kalahian mahigala na atong Orion Herbal Liniment Oil dili halang. Mild lang siya. Pero atong supremo tungod sa luya may pagkahalang siya. O sa atong Nerviplex Serum. Ang kompletong bitamina para sa mga estudyante nga mga elementary nga mga bata, no? Ay kalimtin ninyo mga inahan, Nerviplex Serum ang kompletong bitamina o sa atong Nerviplex EE or Appetite Enhancer Capsule. Para sa mahigala na to nga nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos, mga hamtong, idara na, mga tigulang, pwede ni ana. Basta gikan sa 13 anyos, kung nawala ang ganas pagkaon, pwede mag-Nerviplex EE. Appetite Enhancer Capsule. O sa atong B40 Capsule, ang high-dose nga B vitamins para sa mga higala na ito nga naka-filia o nakabatulog tusok-tusok sa tiil, nga magbinhod ang kamot o tiil, nerves, neuropathy na ba sinadaot na inyong mga kaugatan tungkol sa inyong edad nga taas na o sa inyong mga diabetes. Busa, malibihan na ang binhod o tusok-tusok na problema sa atong B40 Capsule, ang high-dose nga B vitamins sa matag-adlaw ninyong pag-inom. Sa atong MegaCare soft gel capsule nga dagang health problem ang AT Care. Ug labi usab sa atong Fairbite capsule para sa mga weak ug dugo din ha. Mga weak ug dugo ha, mag Fairbite capsule, maglipong-lipong luspag tanaon, dry ang lawas tanaon ug gamay nga trabaho daling kapuyon. Ug sa mga bag-ong nanganak nga mga inahan mag Fairbite capsule para mahibalik ang kondisyon ug pinkish nga naon ug blooming. Okay, daghan kaayong salamat sa inyong tanan mga higala. Kini si Kuya Arn ang inyong
1: Dr. Lau!
0: Mingon, daghan o daghan kayong salamat.

0: na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello, hello! Maing adlaw na po sa atong mga kahigalaan din ha, no? Kumusta mga suki nating tagpaminaw? Usa na nato mga kaigsuonan din ha? Nga kanunay nga nagasuporta sa atong programa. Welcome na po karon, no? May kalabutan ni siya sa atong panglawas. O, syempre, ang atong mga suking tigpaminaw, ato ang gipanghinaot, no? Nga anaa sila sa maayong panglawas, jud. Kana ragud permanente ang ato ang gihangyo o gipray. Dayon, itong i-welcome kanunay nga ato ang doktora sa kahanginan, si Doktora Choi. Maayong adlaw diha kanimo, Doktora.
2: Yes, Ma'am Buttercup. Maayong adlaw, no? O maayong adlaw sa atong mga listeners. O thank you kaayo sa ilaha sa pagduyog ka na ito ani atong program. Hinuat unta nga daghan silang makatunan, Ma'am, no? O kita mismo pod makatabang man pod nato kay ma-remind ta. Bitaw, kay usahay kita pod sa mga health workers, usahay kami pod bulyagon pod mi, Ma'am.
1: Wala na bulyagon, no, nga buutan. So daghanan na sila, Doc, din na, no, labi na gyud sa itong mga tigpaminaw. So sa mga wala pa naka-join sukad, oh, pwede mo ma-message na atay hotline number, no? Ang ato ang hotline number kay 0909-304-8924. So doon ay mga problema sa inyong panglawas. Kanang ganahan mo nga na ay ma-advise si Doktora Choi ninyo, no? On air, so pwede mo nga ma-message dyan. Dayon naapod ang ato ang Facebook account ni Doc Choi. Ato silang hangyuan, Doc, nga mo message sa imong Doc Choi. Ang imong bago nga nagama nga account. Pero same regihapon siya, Doc, no? Unsa ganito, Doc?
2: Doc Choi regihapon ang name. Tapos akong si Nina is may pagka-brown. Tapos ako'y background yung mga flowers, no? And then ang cover niya sa Luyo the Pit is Nashay. God is still the best doctor and prayer is still the best medicine. Pero medyo may pagka-sunset na ang picture. So follow na mo dito, like and follow. Haron, maka-message po mo dito kung naamoy kuan. So I think murag na nang 9 followers.
1: Wow.
2: Murag asa naman to atong 1000 followers? Please balhin na mo sa ato ang bag-o nga Doc Choi nga Facebook account ha. Kaya magkuan ko dito, mag-post ko dito mga updates about health, about unsay mga nahitabo sa akong life.
1: Kana
2: mag-vlogger vlogger sa punta ginagmay.
1: Uy, sayang kayo itong mga pictures ato, yes, Doc, ang mga kasapalawan, di ba?
2: Yeah.
1: Or mga kuron, nugasa ka naabot?
2: Oo, napatos ako ang akuan, pero dito to sa Picas account na ko.
1: Oh, okay, Doc. Okay.
2: Naman tayo professional account man nato ni atong Doc Choi, no? So, sayang dito ang ako ang 1,000 followers. Sayang nga. Pero anyway, mag-pray sad ta nga mudaghan-daghan na po na hinahinay. So, like and follow na mo sa atong bago nga Doc Choi nga account, no? O, search na ninyo. Dali ra na, no? So, naka-brown ko, dahil na background mga flowers.
1: Okay, so mo to, no? Like and follow. Para na siya sa ato ang kuan, road to 1K followers ni Dr. Choi. Alright, mga higala. So, sa dili ba tamo start ug basa sa inyo ang mga messages. Labi na itong mga nag-message din sa atong hotline. Na ito ang ipahinumdom sa atong mga inhan. Nga, doon na tayo Nerviplex Syrup, no? Kani atong Nerviplex Syrup, nindot ka ini siya para sa atong mga chikitings. Ilabi na dyan karon, Doc, no? Nga nag-eskwela na sila. Everyday na nga, kasalamuha na nila ang mga lain-laing mga tao. So, exposed ka ayo sila, Doc, no? Sa mga, sa padinha.
2: Yes.
1: So, mas maayong protektado sila sa atong Nerviplex nga syrup, no?
2: Mm-hmm. So, ana, kanang ako mga kids, muna yung mga vitamins nila, no? Nerviplex. And ako po, manay ako ang vitamins Nerviplex AE, no? And then, atong gi-advocate po ang pag-inom sa B-complex para sa naay mga neuropathies, no? Mga diabetic, o kanang mga usog bitaw kaayo magtindog, maglakaw-lakaw sa ilang trabaho, no? Sahay mamanhod, magbinhod, maglaylay ang ato ang mga tiil, no? Kamot, no? So, kinahanglan taog B-complex. And then, atay Mega Care, ang atong the best nga omega-3, no? No fishy odor, no fishy taste, no? Kay fish oil man na siya. Pero wala dyan siya langsa nga fish, wala dyan siya lasa, no? Wala siya taste nga fish, no? So, maayog yung gani sa ato ang mga tag-as o cholesterol, sa atong mga hypertension nga mga patient, sa atong hypertensive nga patient, no, ug sa mga buros, no. So isa gyud ni sa gi-advocate pod sa mga ubigay ni kanang DHA nga makuha nato sa omega 3. So several ubis na gyud nagareseta og omega 3, no, para sa mga buros. Even ako sa akong pagburos, no, sa tulo nako nag-agwanta gyud ko og inom og omega 3 maskin lain siya og lasa sa una, no. Good thing karon nga naa na ning Mega Care, no, nanay option ang ato ang mga buros ng mga mother nga kani ang ila ang gamiton nga omega 3, kay di gyud mo magmahay para sa ako kanang rational vitamins kay mong gitik, wala siya murag ludun ka nga usahay ininom nimo ko sa omega 3 is mahilis dayon siya sa imong baba, murag luod jud kay itulon ana. So kani siya wala jud ma usahay mahilis siya sa akong baba, no. Even gani akong anak kagamay murag mo taste ani kay usahay siya man ang naghatag nako sa tambal niya, iya sang kunong tilawan, no. So lami, mana siya lami, no. So mana siya nga bigyan ta maulaw, no, mo advocate aning atoa or mo promote aning ato ang Mega Care. Dayon na apod tayo for vite sa mga buros, no, na ay ferrous with vitamins, no. Nakanindot pod ani ma'am ang atong yes, for vite is dili siya pareha sa uban nga mga ferrous or mga iron tablets, no, nga gastric irritant, no. So hay marag lasa nga taya or lasa nga nail, no, or metal taste, no. So kuan ni siya kanang in capsule and then kanang wala jud siya'y gastric irritant or metal taste, no. So hiyang yung kaya atong mga buros pod ani o katong mga pasyente na to nga medyo may pagka-anemic kanang kulang sa pula sa dugo ba, no. So kana i-try ninyo ang ato ang Fervite, no, ferrous or iron with vitamins.
3: Yes.
2: So, ikaw ma'am, sa may ma-promote ni mo.
3: Ako itong number one dyan, Doc, ang coffee corn, no? Pero may magitang mag-inom, ana. Ikaw gani, Doc, nagsigi mo po kag-inom, ano, no? Pero si Dr. Choi, nag-inom siya sige sa ato ang coffee corn, ng katong gold. Kadara po siya gabi. Eh. Pero ako, ana, mga higala, no, nag-inom dyan ko, ana, abuntag o to hapon, no? Diba? Pero, yes. Paano, Doc, okay magkayo siya. Feeling na ko sa mga gusto po nga medyo mo gamay-gamay. Kay dali mo po siya mutunaw o ganang magkaong kagarni bitaw, Doc. Mamo na namang imno na after, labi na magabiin na. So lami po siya imno mga higala. So i-try lang yun po ninyo basin parihata o effect bitaw. Parihata nga mohiyang inana. So mautuno, dayon ang atong haplas mga nanay, tatay, nga ati o kuya. Di na ito makalimta na nga ito ang orion, no? Dayon na po tayo para sa pangpanuhot o sa mga pamaol. So mo na siya, gitawag na siya og Supremo Oil, no. Nindot kay siya medyo halang-halang, maayog kay siya pang massage sa panuhot og sa mga pamaol. Oh, di ba, Doc? Nindot kay sa mga nag-jogging din sa boulevard, sa nag-walking, sa mga nag-pickleball, nindot kay ni siya, Doc.
2: Yes, oo, sa mga sporty di ana, no. Ining pagkahuman sa inyong sports murag nang nangulngul na imong mga likod diha, no, nag muscle fatigue, no. So kana lami jud din kaayo magpahilot ayha matulog.
3: Yes, Doc, nice jud kay,
2: no. Ato sa puro mo hilot na to,
3: ay, no. Supremo Oil ay daghang mo hilot, Doc, kana lang, Doc, kay mahal-mahal.
2: Sinday mo hilot, sinday
3: mahal-mahal lang, Doc, mo ato tag mga ko ano hilot-hilot spa.
2: Yeah, alright. Pero ingon sila ko magpahilot kuno ka, labi na sa imong kauban sa balay, imo ko nang tagaan gamay, no, something pahali lipay kay kung dili kini mo tagaan mo balhin daw sa ila, ah.
3: Unsa may
2: mao po na binisaya nga style, siguro mo balhin nila kay kapoy slag hilot
3: maon, Doc. O tagaan ni mo gawas sa kwarta, Doc, tagaan po ni mo siya og katuang nindot ang
2: B40.
3: Yes, B40. Kana,
2: yeah.
3: Then aron lami po yung katulog Nerviplex AE. Na imbis ikaw may gihilot, siya malamian ba siyang tulog kaya naga-Nerviplex AE man.
2: Yes.
3: Okay, so Doc, ubay-ubay po ning mga nag-message na ito, no? Sugda na tugbasa ning gikan sa atong hotline. Ready-ready nang sa imo ang Facebook, Doc Choi, ha? Pagdaan, na.
2: May pamanidiri, oy.
3: Sige, okay ra kayo na, Doc. Basahon natin yung una atong texter sender nga si Ma'am Maridel, nga taga Surigao del Sur. Ingon siya, Doc, hello Doc and Ma'am, magsakit-sakit akong ulo, then magpanugnaw ko, unsa may maayo na akong imnon. Kay ingon pa nila na bughat daw ko. So unsay maayo na ko nga supplements o vitamins. Daghan kayong salamat ninyo. Kani Doc?
2: Yes, no? Nagsakit-sakit?
3: Sakit-sakit yung ulo, magpanugnaw.
2: Yes, kanang
3: dili. So, saya pa daw, Doc, na nag-ingon nga nabughat siya.
2: Nabughat siya.
3: Mm.
2: So, very common yung kaya na nga, ako, mabantayan pa na ako kung mag-aircon bita ako mga anak, no? And then, murag bugna ang panahon niya. Labi na, maigo ang akong nawong. No, murag mo, mutukar din akong sipon.
3: Mm-hmm.
2: Eh, maglaba din akong ulo, no? So, usually, kanang murag, kung ano siya, naisagol allergy ba, no? Nga magpingot dayon, dayon mag-clog nose na dayon ka, dayon mag, siguro, sinusitis, no? Ang imo ang nasal sinuses, no? Sa imong ethmoid, o imong mga frontal sinus na affected, ana. So, surely, ana, mag-inom gidayon ko, o, para ang allergy, no? So, muna, akong himuon is, as much as possible, din ako ipatunong sa kuwa ang kanang mga electric fan,
3: mm-hmm.
2: ang mga nang kanang kuan sa aircon, no? Din ako ipatunong kay, mag-expect yung kuwa, ana, dayon nga mura ko may sinusitis, no? So, basin nani pod si ma'am.
3: Aha, do.
2: No? Basin nani pod si ma'am, no? Kaya ngun siya kung bugnaw. Aba, ang kung gabi ina.
3: Hey, manag, magpanugnaw yung feeling.
2: Panugnaw yung uh-huh. feeling. So, if ever na inana, so basinani siya yung sinusitis, no? Better siguro nga magpa-check siya sa CBC. Then, pwede man ta magpa kanang x-ray, paranasal x-ray.
3: Mm-hmm.
2: Paranasal sinus x-ray, no? Na tayo mainana. Pero, di po na ito, di kayaan, basi na ay laing cause of bacterial infection, no? So, usahay, anak, ang panugnawon lang is kung ano na siya, UTI, no?
3: Uh-huh.
2: Ang uban, anak, ganina ay

0: Bal. So, mo siguro ang akong ma-advise po ni ma'am, aside sa pwede siya mainom o ka ng pang-allergy, as needed nga pain reliever like paracetamol, no? Mm-hmm. Pwede siya nga magpa-check up. Anyway, na ay mga government hospitals, na ay mga government clinics, na mga health center ninyo, na po tayo choice kung ganahan ta sa private, pwede po, no? Na ay mga yakap clinic sa government, na ay mga yakap clinic sa private, no? Or even sa private practice ng mga physicians, pwede mo magpa-check dito kay. Mas maayo nang masayo sa iyo, no? Kay labi na raba ng mga chronic sinusitis ka na may inaan na.
1: Mm-hmm.
0: Tendency ana is kanang nagtipunog na ng mga sipon niya sa imong mga sinuses, no? Every time ubog na ang panahon, magngulngul yun na siya.
1: Mm-hmm.
0: No, ang uban ana kanang mag sinus washing. Murang siya minor operation. Di po siya yung minor operation. Pero murang naay kung anon bitaw gamay, buho, and then washingan ang imo ang sinuses. Very common kay na siya sa Cebu o sa Manila, kanang sa mga call center agents. No, nga, gi-house sila. Karon mangod ang mga call center agents is more on, kung anong mangod ta, home base, no? Naay uban yung mga home base or kanang gitawag na to, virtual assistant. No, so ang naasla diri ka trabaho through internet ang ilang boss na sa laing country.
1: Mm-hmm.
0: No, kasagaran common na siya. Even ikaw ma'am, nag virtual assistant ka for a time, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, sa una or even karon na gihapon ay on site kanang itawag nila.
1: Mm-hmm.
0: Nga murag na sila room, daghan sila dito. Kuan musulod sila, mugawa sila sa trabaho. Dahil yun, daghan mangod ng computer, so dapat bugnaw.
1: Mm-hmm.
0: No, aircon, no? So muna nga, daghan sa ila, dito nga mga call center agents nga naasa on-site nag-work is sinusitis.
1: Uh-huh.
0: No? Very common kina sila, din maglabad ang ulo. Ako nakasulay po kukana, no? So, pero di man ta kinanglan good dahil mag-antibiotic o mag-take o tambal sa sinusitis. As much as possible, ato sa gid siyang i-confirm kung naaba siya ana kay mutambal ka og kanang antihistamine for 2 weeks, mutambal ka antibiotic for at least 1 week. So no, di man po ta diretso ina na kung wala tay basis nga mao jud na siyang ato ang gitreat, no? So for now siguro sa iya is maglikay siya og mga bugnaw nga mga environment, no? And then pwede kay siya magbutang anang iya ang ako sa ini katulog bisan magbutang ko lang ato ang Orion or kanang Supremo, pero ipalayo-layo lang nimo sa imo ang ice, no? In ana og diris ako ang likod dapit, no? Kaning diris akong nape sa tangkugo dapit, no? Lami kay nabutangan diha og sa abaga, no? Kay mo man ay magngulngul dayon ana dayon uban usahay panugnawon bi pugo ana kana murag
1: mau judok
0: sige bitaw ko og sleeveless untay ka murag mo mahanginan na akong likod. Oh, in ana so mo na nga tigwang na jud ta
1: iyo ka dok
0: gibati na tag main ana
1: ako dok mas igangon ko og mag t-shirt dok mo nang ganahan ko nga mag sleeveless sige. Pero so, dili jud malimot sa atong haplas
0: sexy kini
1: dok dili dok kinahanglan jud nga nagatay haplas dok, no?
0: Yeah.
1: Mag t-shirt ug mag sleeveless natay haplas ila bena jud kung natay bati yung mga jo sakit-sakit ba. So nangutan na po siya dok unsa may the best jud ni vitamins niya na at least nga ang yang resistensya bitaw dok nga dili bitaw siya dali makuan ma weaken.
0: Yeah. So natay multivitamins nato nga Nerviplex AE aside sa kompleto siya, no? Multivitamin C, na siya pagana kaon og tulog. And then siguro ang isud siguro ni si Sir Franz, mangita na og vitamin C with zinc, no?
1: Mm-hmm.
0: Kay morag kanang kinahanglan jud na nato as a person, no? Hago ta, exposed ta og mga sakit-sakit, aron dili ta dali matungi, no? So, kana akong ma-advise po, vitamin C with zinc once a day or every other day and addition to our Nerviplex AE.
1: Mm-hmm. So, ma'am, nadungog din mong advice si Dr. Choi, no? Nangutana ka kung si maing i-supplement ni mo. Labi na karon nga naay sakit-sakit imong ulo, magpanognaw ka. So, mo to gingon ni Dr. Choi, mag-Nerviplex AE na ka, no? So, pwede po gani, Dok, no? Nga, apilan po niya og lain nga vitamins kaya labi na medyo basin idara na po ni si ma'am or isang pagdili idaran, apilan na lang po ka na to kuha niya, Dok, ka na ang B40 o Mega Care.
0: Yes, tinood na, ma'am. No? And then,
1: kung gusto po siya, Dok, itong PM na ng coffee corn.
0: Pwede yung tanan, actually. Kaya nga, to add rin mga supplement is good for everyone, no? Especially sa mga adult nato nga busy sa work.

0: gikapoy, inana, so Nerviplex EE para sa kung ano, overall health nila. Tayon, to ang omega 3 para sa mga high blood doon, taas ang cholesterol, no? Pero as time goes by, manggod, kita mismo, nagkaon manggod ang mga fatty foods, no? Mm-hmm. And then nag-deposit na siya sa kilid-kilid sa itong mga arteries, no? So, nakakontribute yun na siya sa kanang atherosclerotic plaque sa itong mga blood vessels, no? Or sa mga ugat. So, diyan na ang action sa ito ang mega care, no? So, muna nga, ang omega 3 is diba, good for the heart, good for the brain, good for the eyes, even sa immune system, no? So nga nindot guys siya nga additional supplements sa ato.
1: Okay. So nindot kay na doc, no. Salamat sa imong pagpahinumdum doc nga kanida nga to ang mega care or kanang omega 3 dako day kay na siya gikatabang sa tong panglawas kuna ata na everyday, no? Kay katong sa gingon ni Doktora Choi bahin sa mga fats din ang magtago. So medyo hilison man siya niya doc, no. So importante kay na siya labi na gyud nga mopatong na taog 40 pataas. Doc no, yes. Kinahanglan na kay nato ng mega care, no, or fish oil or gitawag na siya omega 3. So salamat kay Dr. Choi sa tanan to mga soaking tigpaminaw. Thank you so much. Naabot na po ta sa ato ang oras. Ug magkita-kita na po tahan tud na po sa sunod na episode. Okay. So sa ngalan ni Kuya Franz, mga higala, kini si Buttercup nga magpahinundom ka na itong tanan nga prevention is better than cure and cheaper than cure.
0: Yes, o kani si Doc Choi nag-aingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
0: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
4: Okay, Doc, nga naman ang mga tao, pag matigulang, muyat-yat man ang mga muscle o ang mga bukog, mugabok, pag matigulang. Hinamduman na ito, mga pinangga, nga samtang ta matigulang ta, ang ato ang abilidad sa ito ang mga lawas sa pag-build o pag-repair sa itong mga tissue na ito, muhinay. Now, di na ito na siya mapugngan nga samtang tamo tigulang mohinay ang pagbuild no stong lawas sa tissue ug pagrepair sa tissue, pero pwede nato na siya mapalangan. Ato ani siya naisgutan sa pipila ka mga lektura nato, pero ato ani gi tagaag og more emphasis pagyud sa tuang lecture karon. Now timan e nga ang ato ang muscle fibers magahinahinay na siya og ka gamay, pero mapugna na ito na nga bisag utsinta, pwede gihapon mo ligon atong bukog ang atong mga muscle. Nga igog yun nga muabot patag 100 kapin nga musustinar o walay mga sakit. So na isikreto anak mga pinaga. So samtang ang ato ang mga calcium maginahinay o kawala, samtang kita magkatigulang, the same sa itong mga hormones na ito, sama sa testosterone, labi na sa mga lalaki, o mga growth hormone na ito, mag-inahinay na siya o ka, baba. Pero, naisikreto, para malikayan, nga di maluyag dali, dili magsakit ang atong mga joints na ito, o ang atong balanse na ito, insakto gihapon atong paglakaw, ang atong balanse, kinahanglan ayog sige og lingkod nga moabot lagi ka og tagduha ka oras, tulo ka oras, mao mo gani makita nato sa mga senior nato, mga pinaga, di ba? Nga more lingkod tungod labi na sa mga mag-retire na, more lingkod unya ginagmay ang protein, musugot lang nga mabuntag, magsikwate, magkapilang og magpanlang. O, yun ang problem. Imbalance na siya. Nga naman, sa buntag ang pinaka kusog nga kaon, diha ang kusog na to nga digestion. Now, ang question, Doc, di mo kukumok ganahan mo kaon sa buntag, walay gana mo kaon sa buntag, tinuod, basta na anad na ka. Unya, every morning, kumahimo manggod na ay pasingot sa di pa mamahaw para mo gana ang imong kaon. Yun ang sikreto. Kasi pag walay pasingot, walay trabaho, buntag sa'yo, pagmatani mo, lingkod-lingkod, may nawalang tagbalita, lo, labi na sa mga senior, yun ang problem. Dapat pagmatan na ay gilihok-lihok ko nga. Kung mahimo, mutulo ang singot. Kung diya sa bugnaw nga dapit, ayaw kape inuma, inigkabuntag. Inigkabuntag, mangita kag mga, kung bugnaw yung area, mangita ka og mga init nga walay caffeine. Dili kape ang inyong inumon every morning. That's why, daghan kaayong misalig sa EXL Makabuhay Plus o sa ka-premium herbal supplement nga makatabang sa pag-maintain pod sa atong mga bukog, good circulation, and overall vitality. Puno kini siya sa natural plant compounds nga mo support sa ato ang joint flexibility, energy balance, and healthy aging without harsh chemicals. Perfect kaayon ni siya sa mga senior, mga professionals, and anyone who wants to stay active and pain-free. Hinumduman na ito, samtang nag-inom ta og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, kada adlaw magtuon punta sa healthy lifestyle. tayong time mga binenga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Agalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend din hi mga binenga. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
3: Basta healthy, happy!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kano man kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Cantilan Bank ATM card pwede na pud magamit sa tanan BankNet ATM network tibuok Pilipinas. Oh, unsa pa imong gihulat? Adto na og pagkuha na og bag-ong Cantilan Bank ATM card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Luisa Escudero, Puruk City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C. Tungon sa akong balatian. Full cell of kuan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, Magnum C capsule. Kape o kuan, hapla, tungon sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
5: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo, Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kayo, makabusog yun siya. Nakita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kayo. Nindot ko na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi? Asa man galami kauna, no?
9: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza at marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
14: Crazy Dalumpini, sa una nga wala pa ko nagamit o Magnum C, sandaling nagpa-BP ko sa 150 over 80. Sa atong higayo na, nagamit na yun ko o Magnum C. Sa isa ka adlaw, duha kabuok. Sa ikatulong nga gamit na ko sa tagduha-duha, naulian man ang akong high blood. Pasalamat din ko sa Ginoo, okay? Naulian man akong high blood. Basta Magnum C, epektibo, barato.
13: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
15: Ang Magnum C products mapalit sa New Bataan Davao de Oro, Holly Pharmacy, Jeffrance Pharmacy, New Holy Infant Pharmacy, RL Store, ug Jap Store.
16: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
17: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
19: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
20: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
19: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
20: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
21: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally?
24: Introducing Clygel Mixed Herbs Food Supplement.
25: Clygel Mixed Herbs Food Supplement.
24: A powerful blend of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness. May alingatong extract para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels. May serpentina extract known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation. May chanka pedra extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health. Plus block garlic extract, rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality. At sambag-sambag extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. 1 capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. At no preservatives. Clay Gel Mixers. Nature's Power. Your daily wellness partner. Clay Gel Mixers. Ang dampanan sa mga nagbalatian. Clay Gel Mixers.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Ayan, muli po tayong magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy po kayo sa ating pagpapadala ng mga mensahe o katanungan dahil bibigyan po natin ng oras yan, lalong-lalo na sa panahon ng ating texter segment. No? So, nandito na tayo sa ating texter segment. No? Para sa mga gusto pang humabol na magtanong, maaari po kayo tumawag o mag-text sa ating hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Huwag po kayong mahiyang mag-share ng inyong mga concern, ha?
6: What's up, Doc?
7: What's up, Doc?
5: Alright, we have our texter. Makabuhay day, Doc Glenn. Maraming salamat po. Ako po ay may cervical cancer stage 1B. Hindi ko po makakalimutan yung takot at pagod sa simula. Pero simula pong sinabayan ko ang treatment ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, mas nagiging magaan na po ang katawan ko. Hindi na gaanong nanghihina kahit may gamutan po. Yung inflammation ko ay bumababa na rin. Wala na rin po akong bleeding and according to my oncologist, malaki na rin po ang pagbabago sa aking kalusugan. Kaya laking tulong po talaga ng EXL Makabuhay. Cheryl from Carcar, Cebu. Maraming salamat po, Ma'am Cheryl. No? Very inspiring ang inyong message o mensahe sa atin. No? Tandaan po natin, mga kamakabuhay, no? Ang EXL Makabuhay products ay may sangkap tulad po ng turmeric, makabuhay, guyabano at malunggay na may anti-inflammatory at antioxidant benefits na nakakatulong para i-regulate ang immune system habang sumasabay ito sa medical treatment. Basta consistent lang po talaga sa pag-inom. Alright, congratulations po, Ma'am Cheryl, para po sa iyong kagalingan. Alright, we have another texter. Hi, Doc Glenn. 8 years po kaming di magkaanak ng asawa ko. Ang sabi po ng OB, may hormonal imbalance daw po ako at mahina po ang ovulation. Sinubukan ko pong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule araw-araw, tapos EXL Makabuhay Black Coffee every other day. After 5 months po ay nagkaroon po ako ng normal na menstruation at regular na po ngayon. At after 5 months po, Doc Glenn, nabuntis po ako sa unang baby po namin. Maraming salamat po sa EXL Makabuhay. Malaki pong himala para sa aming mag-asawa. Carla from Surigao City. Nakakakilabot po na testimony. No? Malaki po talaga may tutulong ng EXL Makabuhay products bilang isang adaptogen at hormonal balancer. Ang turmeric, ashitaba at malunggay na may properties na tumutulong sa reproductive health at hormone regulation. Kaya po nagkakaroon po talaga ng pagbabago o pagkorek po sa reproductive system, both men and women. Congratulations po sa inyong mag-asawa. Alright, we have another texter. Makabuhay, Doc Glenn. Matagal na po ako may ulcer. Kahit ano pong kain ko, sumasakit po talaga ang tiyan ko. May times na sumusuka ako at maasim ang pakiramdam ko. Nakakatulong po ba ang EXL Makabuhay para sa chronic ulcer ko? Robert from Toledo City. Ang chronic ulceration sa stomach ay madalas dulot po ng Helicobacter pylori infections, acidic irritation, o kaya long term po ng NSAIDs. Kapag hindi na managed, pwede itong magdulot po ng bleeding at weight loss. Alam niyo po ba, malaki po talaga ang naitutulong po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee sa mga ganitong klase po ng uri ng kondisyon. Ang Makabuhay mismo ay meron pong tinatawag nating natural anti-ulcerogenic properties, na meaning tumutulong ito na protektahan ang lining po ng chan laban po sa acid damage. Turmeric, lagundi at malunggay sa kapsula ng EXL Makabuhay Capsule ay may anti-inflammatory compounds na tumutulong sa tissue repair. Ginger at guava para sa EXL Makabuhay.

0: kay black coffee na may antibacterial, antimicrobial at soothing effect para sa digestive lining. May mga pag-aaral nga nagpapakita po mga kamakabuhay na isa sa mga ingredients po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ang turmeric at ginger na tumutulong sa gastric healing at nagpapababa po talaga ng H. pylori load. Importante sa wellness recommendation, iwasan po ang mga acidic food, sobra ang kape at even stress. Kumain po sa tamang oras. Minum po kayo ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 3 times a day, 30 minutes before meal. Sabayan din po ng EXL Makabuhay Black Coffee. Minum po kayo ng isang sachet o 1 cup 2 times a day. Alright, we are running out of time, kamakabuhay. Patuloy lang po kayo sa pakikinig and see you tomorrow for another episode ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour What's Up Doc. And this is Dr. Glenn Sanico.
1: EXL Makabuhay Health Hour.
2: Labanan ang nakakamatay na dengue.
3: EXL All-in-One Skincare Oil.
2: Sa EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil. Natural Insect Repellent at Anti-Dengue Oil.
3: EXL All-in-One Skincare Oil. Healing and Relaxation All-in-One. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
2: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!
4: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 90.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una, so ako makainom, labi na sa capsule. Kubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako kong pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini nga makaayog yun siya. Basta Magnum C, pikte mo, barato pag yun.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C products mapalit sa
14: Nabunturan Davao de Oro,
13: 5R Drugstore,
14: Cyber Drug,
13: Nebi Pharmacy,
14: Pharmacia Trinidad,
13: AAG Pharmacy,
14: ug sa Manat Nabunturan,
13: Ico Pharmacy.
15: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa umang bangko gamit ang PCNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
16: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7, Poblacion, Nabunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tadaan. Ania na karon ang kapeng makapahealthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay o chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pa kini sa atong atay o kidneys, plus makahatag pa kini sa kalamig. gumi sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural ug wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.

0: hindi na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
1: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kahibalo. Kung halin sa Mungkayo pa ato sa Davao, gapanghupong ako mga batiis. Mano to nga, sa uli, nakaadto ko sa anak ko sa Pirsaga, kay tabok-tabok laman na akong trabaho. Giatangki ko, kuan, sugar. Mao di ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko. Tapos kutukuto na ako. Mano to nga, nagakatuyok-tuyok na ba? Akong gitumar ang Magnum C nga capsule. Pag inom ko ani, nabalik na sa normal. Hantod ron. Okay na. Dako akong pasalamat sa Ginoong. Kayo kay naayo ko sa inyong produkto sa Magnum C. Sa Magnum C, epektibo wala ito.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo, Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Maayong adlaw! Makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
13: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naado ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
14: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Karong panahon na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan og mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakus gan ang atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
17: Power 10 Pro Bio Capsule.
16: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nagaangkon sa napulo ka mga piniling sangkap nga makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guayabano, gutukola, cranberry ug moringa. Power 10 Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
17: Power 10 Pro Bio Capsule.
16: Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa, lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: 89 FMR Favorite Music Radio Davao.
1: Favorite Music Radio.
2: Tiyak na magigising ang natutulog mong katawang lupa. Kahit anong puyat mo, kami ang bahala sa'yo. Kaya lakasan mo na ang radyo
3: para sa programang

mailakad ba this morning? Pero ang kaluluwa mo'y ayaw pang gumising. Huwag nang mag-alala mga darling, kasi kasama nyo na tuwing morning ang DJ na bubulabog sa inyong natutulog na damdamin.

Ayan po, siguro makabibes o kaning kanang patun ko o kanang laing lugar. Sige, siguro ko o kanang reklamo. Kumunaanat o bugnaw. Dapat maanat ang bugnaw kaya para makaatot o kanang uan kanang laing lugar. Ayan po, good vibes morning sa lahat po. Wednesday po! October 7. Ay, grabe. Ang bilis ng panahon, mga ka-vibes, mga pamilya, no? October 7 na po, 2026 na patagbutag sa kabagong sugod. Sa kabagong oportunidad, sa kabagong rason para mo panayaw. Ano, panayaw lang kay mga mayumutang siya na pagbabot sa mga kugihan. Og positibo! Mayong butag, umayong pagpanganap sa kanindot nga alam, mga ka-vibes. Makaubanin ko na sa programang Good Vibes Morning! Ako niyo makauban, mga ka-vibes, DJ Batzoy po. Anto, alas 5.30 sa buntag. More music po! More kwentuhan, more kapalaran. More chikichika. Ito lang sa itong programang Good Vibes Morning. Sa itong ang paboritong radio ng FM, more favorite music radio. Kapamilya! Bye. Ito oras po ngayon, mga ka-vibes, it's 4:18 na po in the morning.

Vibes Morning. Itong oras po, 4:13 in the morning, mga Vibes, mga pamilya. Siyempre, ikaw ka pinamilan sa itong paborito radyong FMR. Favorite music

kayo ang ganahan ba? Kaya mga matagin mo sa iyo ba? Sa mga morning person diha. Oy! Ibangon na po! Oh, Wednesday ha? Wednesday pa ha? Oh, sa itong mga estudyante dire o trabahante o oh, sa mga ningkamot karon nga nagabiyahe. Oh. Ayan po, mayong born tag po sa dyan, mayong born tag. Oh, ito napakalalamig na umaga po mga vibes, mga pamilya. No? Oh. Yan, binabasa ka lang, mga bugla, wadud kayo, you know. Oh. Diba? Muna nga ko ba na, lami pag ligid-ligid ka ron. Lami pa o ganang tiyad-tiyad silang mga guwa, lami pa ganang... Nagakos pa nila ilang mga bani, ilang mga asawa, ilang mga uya, ang ilahang mga unlan, ilang mga hotdog. Alam mo, pagkain tao nilang kuwan-kuwan diya, pagkakos-gakos diya, ano? Pagkitaan niya, gakos sa putag-mic, ano? Di ba? Kaya sa'yo man tamo, Jute, adi, ako, giniyato ang cycles kinabuhi, mga kabahin. So, yan. Po, mayong morning sa tanahan, mga kapabs, mga kapamilya. Oy, na nag-text ako, no? Di ato ni Basahon, Bex. O, ingon pa dali. O, good morning! Off-air kahapon. Wala tayo kahapon, mga kapabs. Ayan, shout-out sa mga taxi drivers dali sa Davao City, most especially nag-atorno dali sa Bangkir Juan Public Market. Oy! Wala na din siya sa International Airport day. Oh, si Juan. Oh. Bangkir Public Market, tigpamalingki yan yung orasa from Unit 1 to 7 Maro Taxi, Jerome Lopez po. Ayan, mayong morning po. Ayan, thank you sa pagpaminaw ka rin na boss Jerome Lopez. Atawag yun yung suki, yun yung kabibes, no? Oh. Sa una, diyan na siya sa Davao International Airport. Karoon, narapin na dyan sa Bangkir Bangkir Juan. Nagapaminaw ka na, nagaturno po siya. Ayan, may montag po sa itong mga kaubanan niya, mga kabahims, ha? Diyan sa Bangkiruhan, mga turnos taxi niya. Ayan. O sa mga sayo nga na malingki diyan sa Bangkiruhan. Ayan, may morning po! Salamat sa pagpaminaw na naglanog talaga, mga kabahims, mga kapamilya. Ayan. O sa itong mga drivers karon nga sayo nagbiyahe, mga kabahims, no? May montag. Sa mga bus drivers, again, taxi drivers. Ayan. Good morning din sa mga jeepney drivers, ayan, bobao, private drivers, single motor, tricycle, ayan, sa panadihan ng drivers, plus a sweet lover, oh, sweet lover, yun yan. Tuod yun kaya ng sweet lover, yun yan. Ayan po mga ka-vibes, salamat sa pagpaminaw mga ka-vibes. Huwag sa nang taga-Davao karon, nga naglalaglalag ta karon, ayan, mayong buntag. Pagmata na yung taon mo in taon, ay. Okay, siyempre, dali na kayong oras, mga kabahins. Ikaw, layo pa ka, huwag ka ng trabahoan mo, biyahe pa ka, mag-andam pa ka, mag-ungag pa ka, o, di ba? Wapunjukay ka ng kauban sa kinabuhi, o, ikaw na dyan mag-andam. Diyos ko, Laboro na ka mga, nag-boarding house? Ay, Diyos! O, ikaw lang, o. Kasi may mulungag, saan na yung mulungag? O, makiuyab, kasawa. O, ikaw rag yun. O, di ba? Muna pag-andam na liha, bangon na. Bangon na. Ayan po mga ka-vibes. Ayan, thank you po sa mga na-tune in karon sa 101.9 FMR Davao. Yeah, good morning po sa lahat again. Sa mga na-tune in din karon sa 89.5 FMR Davnor. Hapit-hapit pa tama. Ayan, Davao din Norte o Davnor. Ayan, good morning sa mga taga-Samal. Ayan. Oh, diha sa Samal, no? Good morning din sa mga taga Panabo, Carmen, Raul Duhali, Santo Tomas, ayan, Kapalong, Asuncion, ayan, may bungkag mga kabahins, ay, sa mga Trinidad karon sa 89.5, sa Mako, Davao de Oro, ayan, may buntag. Good morning din sa mga taga Pindasan, Mabini, Pantukan, Naisos, mabuta diha mga kabahins, no? Napaka-clear natin dyan, no? Tune in lang nyo ng 18.5 FMR, Davnor. Huwag dalastak pa yan sa Dagom City, Davao din Norte, mga ka-vibes. Good morning sa itong mga taga-Dagom City karon. Oh, diyan sa public market, Dagom City Public Market.
Tagum City Terminal. Ayan, good morning. Good morning din sa mga naminaw karon sa tindahan. Ayan. Abot sa Kanukutan. Ayan, may buntag diha. May mga listeners po diyan, no? Parang ay Kanukutan. Alam lang na diyas chungko, mga vibes. So, may dungog ko diha ba? Ay tindahan diha. Ang minaw ng 18.5 FMR Davnor. Ayan, may buntag diha, auntie. May buntag diha, ha? Good morning din sa mga nasa kwan ka ron, nasa Beach Shop. Ayan, Beach Shop, Kapihan. Kaon-kaon og pan, aron di manguya pan, kaog pan. Lami rin bagaling pan o sa watay kwarta, no? Kinogo. Sa watay kwarta, mga kabay, sus, talami agyo, Japan. Rog na'y kwarta, sus! Agi-agian sa nang pan, diha. Kaon, kuglami, oy. Puro gawa'y kwarta. Ay, so, mantener kita ka ng puding, ane. Pangtawid lang sa kagutom. Oh. Ay, harap na. Nabunod ka ng pizza de peligro na gud kayo, mga kabayb. Ay, so, so. Lami kayong puding, mga kabayb. Puding lang dyan sa taani, ha? Naman na, alam na kinabuhi. Makanay, mga kwarta. Wala po yung, ano times ka, Jero. Jero Balance. Ang tana ko karoon, oh, Pizza City man. Oh. Jero Balance pa ka, o dili. Ako ba dali, hula tapod og akinse. Hula tapod cut off. Hay nako, sige lang, ala lang yung buhay. Anak yun ang buhay, mga vibes, no? Dili lang lumbaan na yun yung mga ko. Simplihan lang natin yung buhay. Diba? Ayan, again sa mga na-tunin karon din sa mga taga Davao de Oro 96.7 FMR Davao de Oro. Ayan, good morning! May bunggag sa mga taga Davao de Oro. Lunog-lunog tadi sa 96.7, no? Ah, itong hook up yan, mga kapans. Ito ang nasayan di aron si Budoy Pads. Ayan, may buntag di Boseng. Rada di ah. May rada di ah. Kapi boss, kapi boss, kapi, kapi, kapi, kapi. Kung mga pi mo naka boss, okay. Mga pi yun ay kining atong kapi nga atong kwan, kining Magnum C. Ay, kalami ay. Mura ka ng, kanabi ito, mga pi ka nga, di kulba. Pag mga pika kalima basta ka maglubsi mong ikape uy kaba uy may ganang sugar ganang dili man lahi man lang sugar ginagamit yun. Herbal coffee maganda sila mga vibes no? Manang pag mga pika nagpila pagkakapihan niya suwa d'yo kulba may uy may ganang kwan sugar nga sa pitawa ka na magic sugar ba nang ginakuan niya wanang pag mga pika mong maglubsi ay sus may matag madung dyan no? Padalaan tatari isa ka box ba. Ngayon, ramta sa ito ang kaubanan dito si Kwan, Kuya Cards. Ay, tag Magnum C, ha? Diba? Ayan, shoutout sa Magnum C, ha? Ay, naminaw ito rin. Ay, sana all. Alright, mga vibes. Sa mga taga Davao de Oro, good morning sa mga taga Mawam. Ayan. Good morning din sa mga taga Nabunturan. Good morning din sa mga taga Mungkayo. Good morning din sa mga taga Compostela. Ayan. Ayan na sa 96.7, no? Ayan. Good morning din sa mga taga Maragusan, taga Laak. Ayan, sa utaran sa Davao de Oro, mga kabay. Nanalunog, tanda karong buntaga. Ayan. May buntag, no? Sa lang barangay. Karon nga naminaw, karon. Ito ang radyo din, mga kabay. So, huwag ikaw naminaw karon. Ikaw, lolo or lola, mama, papa, nga nag-andam karon. Sayo, sayo nag kitaw-kitaw yes, kumuntagon mga vibes, no? Oh, kining mga lulog-lula, oh, sayo ganyan sila. Sayo ganyan sila. Oh, nabanag na iabuhan. Ay, sus. Maghaling din na sila mga vibes. Kinang lungag na. Oh, anan na sila kakugihan. Ano ba na? Pasa lang habang gatiguang gasayo kagbata. Ay, naka. Ayan mga vibes na. Ayan, good morning again sa tanan. Kaya yeah, po, natangin ninyo ito ang binigay ang horoscope para kaninyo mga kabahay sa mga kapamilya. Ayan.
o inyohang kapalaran for today lang po, October 7. Dili lang gyapon sa itong paboritong radyo, ang FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes. Ito oras po, 4:49 na po mga ka-vibes.

yan po mga kapahay. Sama sa kong ingon, kanina nga mukhang binisayang horoscope. Before anything else po, okay, alas 5 naman, medyo hayag-hayag na sa gawas po. Makita niya taangan ng blue-blue gaman. Di pa kayo muhayag. Taot-taot, muhayag na sa mga kapahay. Ayan po, sama sa kong ingon, kanina ito ang binisayang horoscope. Disclaimer lang po muna na ng ating binisay ang horoscope. Sadyang kapawaan lang, huwag mo seryoso. Pero ito talaga yung kapalaran mo for today po, October 7, 2026. Yan. Alright mga kapahins, sugdan na itong atuang sugdan na ito ang sugod sa tuang binisay ang horoscope para kaninyo. Di ano na. Yung ini drama ha. Ayaw. Ayaw. Ayaw. So, nangamino ko sa una mga kapag sa imuwar pa sa una sa ingyarong oras ha. Wala na ito si Idol Dago. Kuko eh. Oh, ilan na yun. Di ko wang nagigit ito sila no. Morning sa mga Aries. March 21 to April 19. Kung mawala ninyo ang kapalaran, binisaya version. Ingon po din mga kabay, magpalayo sa mga negative vibes. Wow! Tama. Good vibes morning, ganito, no? Never mag-negative. Positive lang always. Ayaw pagpadala sa iyong kasapot inyong kabuntago. Ang inyong adlaw, kamo'y nagdala na mga kabais. Kamo'y nagdesisyon nga unsa inyong ang adlaw or sa panadiha. Namugay uban mga kabais ka ng makamata ta kay saba kayo. Okay, sa puto na ta. Sugo na nga ta nga tong adlaw nga gisapot ta. Negative vibes na siya. Kailangan maging positibo ka pirmi. Ayan. 137 po sa mga Aries in lucky color is sky blue. Morning naman dyan sa mga Taurus. April 20 to May 20. Magaling kawas ka sa kagubot. Siguro mga kabayabis na ka sa kagubot. Itay mo ang life, gubot kayo. Wa na kuan, wa na tarong, muraga na gisalapin. Siguro karon ang alawa nga makalingkawas ka sa mga kagubot, sa mga kagoo.

Kabalaka. KKK. Katugon, kagool, kabalaka. Kapoy ko kay matog ko. Oh, diba? Oh, karala mo makalingkawas ka sa mga kagubot, mga ka-vibes, mga towers. 793 po, ang lucky colors green. Good morning naman dyan sa mga Gemini. Sino yung mga Gemini dyan? May 21 to June 21. Makataba ang tambag sa imong kailan. Siguro tayo na ni mga ka-vibes kaya maminaw kang tambag. Ay, kasaw na, di makamatambagan. Di makamaminaw. Magtuman man kasi mong gusto. Kung nakaroon mo ng time ni mga maminaw ka, ayaw pag ginag-ulo di ha. Kaya aron hapsay ang imong kinabuhi. 287 sa mga Gemini, lucky color is red. Morning naman dyan sa mga Cancer. June 22 to July 22. Ingon pa rin mga ka-vibes. Umuabot ang espesyal ng tao si mong kinabuhi. Unta, naging aris na lang na, no? What's going on? Umuabot na nga to, ah. Yung akin po. Kailan ka po dadating? Kapit na Pasko. Dapat mo, apas na ta. O, pinanang ka days para maging Christmas. 78 days, 18 hours, 53 minutes, and 14 seconds na lang pa maging Pasko na niya. Wala pa ta, naunsa naman taan niyo. Ay, nako. Galaw-galaw naman dyan. Pero sa Cancer, mga ka-vibes, umabot daw special nga tao niya karong adlaw. Tinood yan, eh, no? If ikaw naminaw karon niya, Cancer ka, yan umabot ang special nga tao sa mga kinabuhi. O tinood ganun na, i-chat ko. Masig, tinood ganun. 268 po sa mga Cancer, ang lucky color is color gold. O naman dyan sa mga Leo, July 23 to August 22. Mapungot ka sa gibuhat sa imong kauban. Oy. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy. Ano ka nang mapungot-pungot naman na? Siguro nasa gibuhat nga dili makaangay siyang gibuhat or di ka makaangay siyang gibuhat. Kung napungot ka, naman yan ang kababisaw ka ng mga kauban nga. Bulayagon ka. Babadlong. Pungot na ng taniya. 319 po sa mga layo, lucky colors violet. Morning naman dyan sa mga Virgo. August 23 to September 23. Magpuga ang imong pagkugi. Oh, mula na akong ginaingon. Kung ikaw kugihan mga ka-vibes. Ah, syempre. Wala na eh. Wala lang kuwan. Diretso na nasa exciting part. Kugihan. Sayo og mata. Sayo kayo mo trabaho. Dili man late. Di. Promote. Tama to isa kababisa. Share lang ka mga manawasa. Suka daw siya na duty siya mga kababisa. Ako, I'm a tourism student. Magod mga kababisa. Na last seminar na mo naging usa na siya ka ng head sa usa ka kwan mga ka-vibes usa ka hotel siya daw 3 years mga ka-vibes sa pagserbisyo sa hotel never gina siya na late bisag ka usa dapat ingana daw ini mo ilabang imong trabaho diba siyempre ganyan talaga.
mo itong maging inspiration. Ayaw doon ka lit. Magkana? 3 years? Wa ka na lit? Pawira, eh. 428 po ang Lucky Colors Yellow sa mga Virgo. Huwag mo ka na ito ang first set para ka-5 sa kapamilya na matayas. Ang last set niya po itong oras po, 5:09 in the morning.

Fabs, morning po! Ayan. Fabs, 16 po in the morning, mga Fabs, no? Medyo hayag na gid siya. Kita na po ang kahayag sa kalibutan. Dili ang kangit-ngit sa dalan. Ayan po, asa naman taan ni ha? Ito ano ta sa Virgo today. Libra mga kapahayag. Maya morning sa mga Libra po.

Ayan. September 23 to October 23, mga kabahay. Ayan pa din, mga kabahay. So, hatagi o oras ang imong kaugalingon, mga libra. Sige, nakagawa na. Ngayon, nag-time mong sarili, oh. Di ba na daw yung sarili? Palitin daw yung skincare. I think skincare, saan naman na siya, oh, eh? Oh, sa mga libra di ha, oh. 623 po. Imong lucky number, lucky color is pink. Okay naman dyan sa mga Scorpio, October 24 to November 23, pusidla kang imong charisma. Oh, yawat. Simo sa kunukutikudita, ang imong mga linga, ang mga malatarantarang borusa. Oh, sidlak daw. Una, kumo. Una, itong ikuan na. Ayan po mga kabahay. Dakti mo karisma rin kalawa na hoy. 729 po sa mga Scorpio. Ang naging color is color blue. Good morning naman dyan sa mga asa naman taani ha. Sagittarius. Ayan. Wala mo ko kadala o eyeglass mo mga kabahay. Ayan. Sagittarius po, good morning sa mga Sagittarius dyan. November 23 to December 21. Ingat pa rin mga ka-vibes. Oh. Wait lang ha. Kaling loading. Maguni ba? Oh, diara. Maayo ang result sa imong lakaw. Ikaw, isa lang ha. Kay mga transaction karon na kay mga antay na kay meeting na kay client meeting na kay mga proposal, oh di maayo ang resulta. Approve ano muna sa mga Sagittarius. Swerte ang numero sa mga Sagittarius, 763. And lucky color is lavender. Lavender. Okay, good morning naman dyan sa mga Capricorn. December 22 to January 19. Dunay mo, babag sa imuang lakaw. Kanina, maayo ang resulta. Karoon na po yung mubabag. So na, itigil ang kasal. May nga na di ay oh. Ganito ba yung ano? May malaking barrel? Ano mo ito mga vibes? Oh. Okay lang ba nga ganito kalaki yung barrel? Ay nako. Hindi mo babag daw si mo mga lakaw na Capricorn. 583 po sa mga Capricorn and lucky color is maroon. Good morning naman dyan sa mga Aquarius. January 20 to February 18. Ngayon pa rin mga kabalis, mag-uul ka sa mahitabo ka ron. Wala ko sa'yo, mahitabo di ay. Ngayon, pag-uulan yung mga Aquarius. Uy. Namublima na ba siya, day? Oh. Ano mo ginawa ka vibes? Ano mo yung isa yung mag-uulta? Ang isa ka ng ito yung mga kwan? Historia diya? Kuratan ko kanina nila namin ikalit o kanina kwan sa dungaw di sa kanina kurtahan mura kong nakulbaan eh. Si Dudes romantiko hindi eh galaw gaw ayaw pagigana boss. Kali trag dungaw dari sa portahan mo. Diyos ko. Mura ko naging bawal ko doon kung balibo ko. Ayaw mag-iara, Bus Dudes. Sabi, Bus Dudes. Kaya lang ha, kaya nag-tingong pa ko. Tataw din sa Dudes. Kaya lock, may ginalock mo ko na ko ninyo. Makita man ako ang sa gawas ba. Kali trag dungaw.
nakaputi. Ito, mraba. Ay, Diyos ko. Ay, wow. Wala akong katugon. Ay, wala eh. Nag-old yung day ko eh. 217 po sa mga Aquarius yung lucky color is color wine. Ayan, good morning naman dyan sa mga Pisces. Pinakalas po sa ating horoscope for today. February 19 to March 20, dunay mutagad sa imong mga idea. Ayan, kani kay kuan magkakalang kuan ka nga person ba? Kanang kuyo ka mga idea. O mapansin siguro yung mga kuan. Nabaw na yung mga trabaho nga kuan. Pulido. O ano, mga pulido. Yes, yun ang numero sa mga Pisces po, 754. And lucky color is silver. Yan! Huwag mo ka na ito ang final set po sa ating binisay ang horoscope. Huwag tingin mong oras mga kapahal. Oh, salamat kasi yung tanan. Mora ka rin na, mora na yung kabuhuan sa ito ang binisay ang horoscope para kaninyo mga kapahal mga pamilya. Ayan po! Hoy, bangon! Saan naman ka, ay? Ayan po mga ka-fans, mga ka-pamilya, no? So, salamat kayo sa mga na-tune in karon sa 101.9 FM Davao City. Ayan, good morning po sa tanan. Sana mag-tune in po karon sa 89.5 FM Davao North. Ayan also po sa mga na-tune in karon sa 96.7 FM Davao de Oro. Ayan. Ayan po, thank you sa inyong tanan mga ka-vibes, no? Okay, sa mga na-tune in karon via online mga ka-vibes, sa putay FMR app mga ka-vibes, no? Na pwede nyo i-download sa Play Store mga ka-vibes. Search nyo ang FMR Philippines. Madunggan min musika sa kamans kalibutan mga ka-vibes. Iliyo lang naman dito ang kanang FMR, or sa FMR Davao, FMR Davnor, and also sa FMR Davao de Oro. And nationwide po yan, ha? Sa mga FMR station po. Kayo FMR dito. Ano, ganyan. Ayan po mga ka-vibes. Ay, wala ko yung oras ha. Salamat sa tanan. Ugban na po po. Daligyan po sa itong programa ng Good Vibes Morning. Ako po yung kauban po DJ Batsoy. Ayan. Sa ngalan sa mong station manager, Sir Billy Dunred Dolatra is our Mayan Morning. Ako manaminit mga ka-vibes, no? Yan po sa itong paboritong radyo. Tune in lang mo yan mga kapatid, mga pamilya. Inabot tayo mga programa, Dre. Sunod na nga ito ang EX. Sunod ang Arangkada. Sunod na po si Kidong ni Nio Dalibunaw. Sunod ang Happy Morning. Sa hapon na po ang Banana Crew. Sunod ang TV Patrol. Madungog yan po dito ito ang FMR Station. And also, paggabi, ang ato ang private nights with over si Kuya Cardo Cupido. Yan! Okay, wala ko yung oras. Here's our last song po. Ang kumikukumo, kuti-kutita. O, di ba? O, di ba? Di ba? O, di ba? O, Merry Christmas! Mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Merry Christmas!

0: Unsa man ning emotional regulation? Kung nakay gibati, nakay sakit nga dugayng mawala, apektado ba ang imong relasyon? Problemado ba ang imong panghuna-huna, ang imong pagbati? Tun-ini ang emotional regulation. Ang emotional regulation, nagpasabot na siya nga naatay abilidad sa pagsabot, sa pag-manage, o pag-guide sa ato ang emotions para nga ang atong mga ginabati, ang atong mga emotions, dili siya ang mo-control sa ato ang mga pulong, sa ato ang mga words sa ato, sa ato ang mga actions, o sa ato ang mga decisions. Mag-unity man inga, ang imuhang emotion, dili siya ang mo-control sa imuhang mga action, decision, o mga words nimo. Dili pasabot nga wala na kay kasuko. Dili pasabot nga wala na kay kahadlok, frustration, or disappointment. Ang pasabot sa emotional regulation, kabalo ka mo hunong ba? Kung masuko ka, di ka mag-wild, di ka mo abot sa punto nga mag-wild, makapatay, makapasakit. Unya, kabalo ka nga mo ginhawag lalom, kabalo pa pug ka maghuna-huna og tarong og mopili ka sa insakto nga pag-response. Mao ni emotional regulation. Hinumduman nato nga ang emotional regulation is ang emotion nato signal ra na siya dili na siya master nga but pasabot nga ayaw tumana ang emotion. Signal ra na siya og dili master. Well, nganong importante ang emotional regulation nga tun-an nato ni i-practice, i-disiplina, i-training na to ang ato ang pag-manage, pag-regulate sa ato ang pagbati. Nga naman, tungod kay ang ato mga pagbati, mga pinangga, makaapekta na sa ato ang kahimsog sa panglawas, sa atong relasyon, desisyon, o spiritual life. Kung ang tao dali ra madala sa emotion, posible nga makasulti siyag sakit nga pulong. Niya makahimo siyag mga desisyon nga basulan ra niya later. O niya madaot ang iyang relasyon. Maapektuhan ang iyang pagtulog. Uy, mutaas iyang stress, blood pressure. Apektado po ang iyang paggaling sa iyang gikaon. Pwede makapa-impatso. Pwede po makapa-hyperacidity, makapag-GERD, or makapa-acid reflux. Pwede po makapaluya sa imuhang immune system. Ing ana ka importante nga dili ta magpadala sa atong emosyon. Kinahanglan i-manage, i-regulate, ipabalance nato ang atong emosyon. So kung nakay emotional regulation, unsa na to paggabalo nga naatay emotional regulation? Una, mas kalma kang mutubag. Mauni bantayan. Di gani ka kalma mutubag, wapagani ka makapaminaw sa imuhang ka-istorya. Nag-argumento mo niya din mo sa paminahon kaya wapas siya mahuman mo, interrupt ka dayon, gusto na ka dayon mo, so tipod sa imong view, di ka ha-control, di ka kalmado. Ikaduha, na kay emotional regulation kung nasabtan kay nimo, klaro kay ang imuhang mga desisyon. Monitimanan. Dili ka libog sa imong desisyon, na kay kalinaw ba sa imong huna-huna. Unya, gina-establish nimo ang inyong relasyon. Mas maayo ang relasyon. Ikaupat, mas ligon ang pagpugong sa kaugalingon. Makapugong jug ka. Nya, ikalima, at least lima lang ni kabuok, mas healthy ang imuhang mind o body. Unsa na to paggabaludok nga healthy ako ang mind, akong huna-huna, o ang akong lawas. Kung dili na to madumala ang emotion, ang atong lawas mustay na siya sa stress mode. Nata sa stress mode. Mura og ang lawas pirmi nagka emergency. Nailhaman ni muna, nagpaspas ang imuang heartbeat, okay? Ang imuang lawas. Dili healthy kung paspas ang imuang heartbeat. Okay ra na makita kag LTO. Okay ra nang nakita ka sa imuang maningil. Paspas yung heartbeat, ana. Okay ra po na makita ka sa imuang hinigugma. Okay ra na mo paspas mo heartbeat. Pero kanang wala mong takay gidalian, wala mong kay gikahadlukan, nga nung nagpaspas ang imuang heartbeat. Unya, dili healthy ang imuang lawas kung high blood ang yuga. Timan ang ginapinanga. Unya, nagalabad-labad imong ulo. Unya, usahay, muhuot imong dughan. Unya, manghugot ang imong mga kalawasan. Daghang mga ngulngol ang imong mga lawas. Unya, usa sa mga ilhanan nga dili gyud healthy ang imuhang huna-huna o ang imuhang lawas kung nag-acidic imuhang tiyan. Mag-alboroto ang imuhang tiyan. Di nimo masabtan kaayo. Dili komportable ang imuhang tiyan. Unya, usa sa mga ilhanan nga dili healthy ang imuhang utok o ang imong huna-huna tungod kay mabaw kay ang imuhang pagtulog. No, labi na sa mga nagainom og mga beer, mga alcoholic drinks. Maka-yes, makaingon ka, nganong moinom kag beer? Pampatulog, yes. Kay ang alcohol, ang ethanol, ang effect ana niya, sedative. Mupakalma sa imong utok, so katugon ka. So, daghan sa mga nag-inom sa mga beer, mga alcoholic drinks nga, makatabang ang pag-inom sa ilaha sa kining gitawag mga alcoholic drinks tungod kay makatulog sila initially. No? Akong gisulti, initially mga pinaga, tungod kay dili siya quality nga pagkatulog kung nag-base ang imuhang pampatulog diha sa imuhang alcoholic drinks, especially beer. Nga naman, kaya ethanol niya mga pinangga, iyahang gitrick or gimimic or gisundog ang trabaho ni GABA. No, natay GABA, kaya nang gitawag gamma amino butyric acid, neurotransmitter na siya, nga mublock sa glutamate. Kining glutamate, mao ni siya ang brain's primary excitatory neurotransmitter. Ibig sabihin, di ka katulog or alerto pag gihapon ka kung ang imong glutamate pinangga. Kining neurotransmitter, taas pa sa imuhang lawas. Mao na i-block na ni GABA. Pero ang pinakapunto nga question, pangutana, kay nakatulog ka initially sa pag-inom nimo sa beer, mga alcoholic drink, ang question, quality ba ang imong pagtulog? Mailhan ba nimo nga dili quality ang imong tulog kay pagkaugma sa puton ka? Medyo drowsy gamay. Nya, bantayan gyud na ka ng word nga pagkasaputon. Nya, kung nagainom ka og halos kada gabi or kada gabi og beer, alcoholic drinks, pampatulog, o sa mga ilahanan, sa puton gani ka, dili quality ang imuhang tulog. Na unsa day may tabo, panahon na tulog ka, unsa may tabo, sulod sa imong lawas. Nga nung dili quality ang imong tulog, kay panahon na tulog ka, human ka minom og beer or mga liquor, alcoholic drinks, ang atong atay wala makapahulay pag-ayo. Unsa na nga klase nga pahulay do? Kasi ang atay di man na mo pahulay bisag natulog ka, nag working hard, nagtrabaho gyapon atong atay. Pero hinumduman nato duha ka klaseng trabaho dapat ang atong masabtan sa atong mga atay panahon matulog ta. First nga trabaho ni atay, labi na pagkatulog, dapat ang iyahang estado or state niya, manufacturing and distribution hub siya. Unsa man ang manufacturing and distribution hub during ta matulog, mauni siya ang ideal overnight routine ni liver sa atong atay. Nga sa panahon nga natulog ta, nga walay alcohol or ethanol sa ato ang system, si atay maka-build siya, maka-restore o maka-balance imuhang lawas. Mana manufacturing and distribution hub siya. Mausynthesize siya og mga essential blood proteins, iyang i-process ang mga hormones, unya mo-create siya mga presko nga mga asukal or glucose nga makonsider as clean glucose, no, nindos sa lawas, kalma imong lawas. At the same time, pag naka-fasting ka, dili ka busog na tulog, wala kay beer na inom anang gabi or alcoholic drinks, ang imong lawas maka-create siya ketones. Mas mo increase ang imong GABA nga mao na siya ang makaparelax nga chemicals tong utok, then iyang ipababa ang glutamate. So dili ka maging anxious magabi, relax ka magabi.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: kaya at HL magkumal.
2: Basta healthy, happy!
0: Pagkitong sa ang ginagamit nga energy anang gabi, ang atong lawas musulod siya sa efficient kaayo nga recovery and repair. Pero kung mainom tag mga alcoholic, dili gid siya kasulod. Mao na hinungdan pag mata nimo, dali ka sa puton, na kay mga issue, dali ka sa puton mo react. Pero kung dili ka mainom og mga alcoholic drinks, mga beer magabi, ang imong lawas musulod sa face kanang gitawag nga autophagy. Maka self-cleaning siya. Pero kung niinom ka og beer, alcoholic drinks before natulog, ang imong atay na himong ang iyang state niya, overloaded processing plant in emergency triage. Imagina nang naa sa hospital nga, gitabang tong grabing mga samad. Kita ka nang gitabang grabing mga samad, emergency kaayo, pinahangal limited of time, yun matabangan yun to. Ingana di ay ang state sa atong mga atay sa atong lawas sa panahon nga niinom ka og beer, alcoholic drinks before matulog. Okay, no problem. Once a week or occasional, but not kada adlaw nga mag-inom og beer og alcoholic drinks. Tungod kay ang ethanol gi-consider sa atong lawas nga toxic siya. Mao na nga grabe lang emergency nga tangtangon. Mao na nga overloaded processing plant. Mao na og dili siya makapanglimpyo kaayo sa iyang self-cleaning. Mao na pagkaugma irritable ka. Now, my challenge is this. Kung nag-inom ka og beer karon or mga alcoholic drinks, mapagabuntag, adlawan, mabantayan ni mo, kalma, raman ni mo utok, then ayog undanga ang pag-inom sa beer. Ayon danga, lisod man po, tumano na itong usaka advice nga di man mao sa imuhang experience. Pero, mga pinaga, kung irritable ka, di ka ayaw kaka-focus sa mong trabaho, ayaw pag-inom na og beer kada gabi. So, mo to ako ang gina, ato ang gitopic, no, about kung saan ito pagkabalo nga, healthy ang imong mind o ang imong body para makaregulate yung ka, makaingon yung ka nga, na akay emotional regulation. Kay importante ka yung emotional regulation sa ato ang kahimsog sa panglawas, relasyon, decision o spiritual life, mga pinaga. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinaga. Take 1 or 2 or 3 capsules before matulog or human pa ni hapon. Kung medyo overweight ta, dakong tao ta, taas tang tao, pwede duha tulo ka capsule ang inumon sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Nganong kinahanglan nato adlaw-adlaw og mga nutritional support? Kay matag-adlaw ang atong lawas nagagamit og kusog, nagatubang taog stress og nagtrabaho sa normal nga pag-repair og recovery sa cells og tissues. Ang recovery dili lamang human sa sakit. Adlaw-adlaw kini nga proseso sa lawas. Sama sa Chalcones nga naa sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga natural plant compounds nga gitun-an tungod sa ilang antioxidant og anti-inflammatory potential. Gi-research kini alang sa posibleng suporta sa mga kondisyon nga may kalabutan sa inflammasyon og oxidative stress, sama sa joint inflammation, diabetes, cardiovascular problems og protection sa atong brain og nerve cells, mga pinaga. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule anaapon na siya'y andrographolide. Gitun-an tungod sa potential niini sa pagsuporta sa normal immune response o respiratory wellness. Ang flavonoids o polyphenols makatabang sa antioxidant protection, samtang ang vitamin C o B complex mo suporta sa normal immune function, collagen formation, tissue repair o iron absorption. Para sa adlaw-adlaw nga kusog, recovery o healthy longevity, EXL Makabuhay Plus, daily nutritional support for a stronger, more active and healthier life. Labi na sa mga banhod og kamot ha, sakit og banhod nga mga tikod, hawoy nga mga batiis, sakit sa mga batang. Inumin na na og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, duha or tulo ka kapsula. Isabay, idungan na na, wala man ay overdose, wala po na side effects. Pwede once a day, pwede po 3 times a day. Pahinom-dum lang, kada inom na to og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas epektibo siya. Kinahanglan isa ka basong tubig yun ang imuhang inumon or duha ka basong tubig panahon mo inom ka sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para mas ma-distribute ang benepisyo sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule sa atong mga kalawasan. Kung magpadayon gihapon ang sakit sa mga batang, base ginahanglan na naog, therapist, stretching, o pagligog dagat, mga pinanga.
1: Pahibalo, pahibalo, pahibalo, mga pinangga, labi na sa mga tag-as kay BP, nay sakit sa kasing-kasing, sa mga na-stroke, o taas kay risgo nga ma-stroke, o niya medyo apiki gihapon kaayo ang ilahang tulog, sulayi ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para the best kaayo ang epekto o dalita maulian sa atong mga balatian. Layo ka sa atake sa kasing-kasing ani, mga pinangga. Kanang mga huot sa dughan nga kanang paatakihay ng kasing-kasing, 10 to 20 minutos lang, 2 to 3 ka kapsula, bisag 2, mawala na, mga pinangga, sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. So check ta sa itong mga BP ha, taas pa gani ang atong mga BP, ang atong mga blood sugar, taas pa gani, i-diabetics pa ta gani, mga pinangga. Unya labi na sa mga nagapanigarilyo, kulag tulog, unya kulag exercise, ang atong kasing-kasing taas kay risgo nga maatake og duulta nga ma-stroke, simba ko lang. Stroke patients na to, nga human nakainom sila EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami na ilang tulog kaayo, gaan na ilang mga tiil, malihok na pag-ayo ang ilahang mga bukton, nga sa pila ka mga tuig, bugat ka ilang mga bukton o ang ilang mga tiil. Bisag way gibati, mag-inom gyud og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon, para maangko na to ang tinuod nga kahimsog o dugang kabaskog matag adlaw.
0: Give the gift of health. EXL, your daily nutrition partner. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center kanto sa Rose Bake Shop duol sa Gaisano, Tibungco, Davao City. Ablita Domingo hantod Biyernes alas 9 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Pwede mo mutawag or mutext sa 0928-416-2364. 0928-416-2364.
1: Stay tuned in, mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
5: Aniya ang ilang pagpamatuod sa kahibulungan EXL Makabuhay Plus Capsule.
6: Ako niya si Lisa Bustamante, edad 53. Ako niya si Natean po sa pag-a-stroke. Sa kasimana, kapin ko sa ospital sa Maragusan. O itong akong bana, parit siya EXL Makabuhay Plus. Inom ko buntag, isulay na ko duha ka capsule. Then, hapon na po duha. Simana, kapin, nakalakaw-lakaw na ko. Nauli akong panglawas. Di na ako abot akong paminos ang kasing-kasing. Kami ka paminos sa panglawas, imong ginhawa, imong pagbawas, okay po ako pagtulog. So ayun niyo ang EXL Makabuhay Plus.
7: Magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Sa nagtataasan na presyo ng mga bilihin, sumunod na din ang healthcare, pati na ang health insurance. Hirap na magdiskarte. May mga panahong hindi na natin iniisip ang pagpapacheck-up para makatipid. Mga kamakabuhay, payo ni Ate Anne, sa mga nagmamahalang presyo ng bilihin at serbisyo ngayon, pakatandaan, prevention ang kailangan. Iwasan natin magkasakit sa tulong ng tamang diet, proper exercise, at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1. Gawa ito sa mga natural na sangka para matulungan ka ma-achieve ang optimum health at malayo ka sa sakit. Sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, ready ka na harapin ang mga pagsubok sa buhay.
3: May buhay sa makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: EXL Makabuhay!
3: Virus lang yan! Huwag kang matakot!
10: Pasalamat sa pagsunod sa mga payo ng doktor at pagiging mainam. May laban tayo, pero mayroon pa akong sekreto, kaibigan. Ang EXL Coffee Mix ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Mga kasangka natin para sa kalusugan. Hindi pa huli ang lahat, kaya switch na sa EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbilin tagasabihan mga pinaga, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. Take care of your body. It's the only place you have to live. Mga pinaga, kung gusto daw nato nga mas maayong ato ang emotional regulation, kinahanglan bantayan po nato ang atong lifestyle. Ang atong mga hunahuna way kapuy-an gawas sa ato ang himsog nga panglawas ra gyud. Dili lang nato bantayan ang atong hunahuna, bantayan pud nato ang atong lawas, kay ang brain og nervous system dili bulag sa atong lifestyle. Una, kaunta og leafy green vegetables, kasi kailangan nato og mga dahon-dahon kada adlaw: malunggay, kangkong, pitsay, spinach, kulitis, kay nanis ray mga magnesium. Usa na siya ka mineral nga importante sa normal function sa atong nerves o mga muscle na to. So kung maayo ang support sa nervous system, mas maayo usab ang ato ang lawas sa paghandle sa stress. Mao na iyang science behind. Ikaduha, kaunta og mga taas nga mga omega-3 nga mga pagkaon sama sa sardinas, ubang isda, istas, bato. Ang omega-3 fatty acids, importante ni siya sa structure o function sa ato ang brain cells. Mao nga ang balanced diet nga na ay healthy fats, makatabang pagsuporta sa normal brain function o sa tuwang mood nga di tadali mahiubos, di tadali masuko, maglagot. Ikatulo, piliun nato ang whole grains. Makakaon untatag mga whole grains sama sa oatmeal o brown rice. Kainanin siya mga B vitamins o complex carbohydrates. Ang B vitamins, importante na siya sa energy metabolism o normal nervous system function. Ang complex carbohydrates, naani siya hinay nga pag-release, no? Makatabang ni siya para nga hinay ang pag-release, inanay ang pag-release sa atong energy kumpara sa mga refined sugar. So mas stable ang energy ni mo, no? Dili kadali maluya, dili dali mo banhod ang imuhang huna-huna pinangga. Ikaw pat, bantayan nato, i-appeal nato sa tuang lifestyle is ang magkauntag saging kada adlaw. Natay mga nuts ginagmay, mga liso-liso kada adlaw, mga chia seeds, mga walnuts ginagmay. Nganuman, nani siya mga nutrients nga gigamit sa atong lawas, paghimo og mga neurotransmitters, mga chemical messengers na sila sa atong brain. Ang saging og ang liso pwede ni siya mahimo nga source sa tryptophan. Usa na siya amino acid nga gigamit sa lawas sa paghimo og serotonin. Unsa ning serotonin pinangga? Neurotransmitter gihapon usa ka brain chemical nga makatabang sa atong mood, no? Di kadali sa puton lagi gihapon. Kailangan tag serotonin. Kalmado nga pagbati, no? Kalmado ka. Bisingkahan ka, gisutiyan kag sakit, nakadungog kag storya nga di mao. Dili ka mo react dayon, dili ka masuko dayon. We need serotonin mga pinangga. Then makatulog po tagdarong pag naa ka insaktong serotonin. Unya, natay emotional balance. So, unsa to siya? Kauntaog, saging, og mga liso-liso kada adlaw. Basta when we say liso-liso, sunflower, oh, ang uban na, mga chia seeds, ginagmay lang ha? Ginagmay lang yun kay maka-arthritis po na, kay taas ni sila og mga certain nga mga compound nga mupa-activate sa mga pro-inflammatories na to. Ikalima, kauntag prutas nga taas og vitamin C. Sama sa bayabas, mga limonsito, inom tag limonsito kada adlaw, kapayas. Kay ang vitamin C usa na siya ka antioxidant og importante usab ni siya sa normal nervous system chemistry nato. Maayo ni siya mga pinangga sa balanced diet nga maapil nato ni siya labi na kung stress ta ang ato ang lawas. So importante ang pagtulog pinangga ha, tungod kay ang kompleto nga pagatulog nga kumahimo siyang mas regular o kumpleto o mas daghan ka niini nga klase nga pagkatulog. 7 ka oras hantud 9 ka oras matag gabi. Kay kung kulang tagtulog mga pinangga, 6 ka oras lang, 5 ka oras lang ang tulog, maabot ang time nga mas reactive ang ato ang brain sa stress. Mas dali ta masuko, ma-irritate, mahimong impulsive o ang tulog hinumduman nato gitawag na siya reset sa ato ang brain o nervous system. Kada adlaw makabaklay unta ta. Importante gyud kay makabaklay pinangga or exercise regularly. Dili kinahanglan nga grabe imong pakusog dayon. Baklay lang. Moderate lang nga exercise para ang imong dugo maayo kay ang sirkulasyon sa imong dugo og ang imong mga chemicals sa brain makasuporta sa imong mood og stress regulation. Ang pagpainit importante kaayo mga pinangga tungod kay ang ato ang pagpainit makatabang especially sa morning, makatabang siya sa tuang body clock o circadian rhythm. Kung maayo atong body clock, mas maayo kasagaran ato ang sleep pattern sa yuta katugon basta nainitan ta sa buntag. Kana bitaw maglisod ka og tulog sa gabi, posible wa ka nainitan anang adlawan, wa ka nainitan anang buntag. Unya ang tubig importante kaayo. Tungod kay ang insaktong pag-inom sa tubig, 7 ka basong tubig hantod 9 ka basong tubig kada adlaw or 8 more or less 8 glasses of water kada adlaw. Makatabang na siya nga mawala ato ang dali pagkakapoy, layo ta sa paglabad sa ulo unya kana di ang maglisod tag concentrate sa tumatrabaho, mga ginabasa, ginatuon, ginatrabaho. Possible kulang lang tubig mga pinaga. Minus-minus pod ang ato ang pagkaon sa mga asukal, tagas mga asukal. Labi na sa mga caffeinated o sa alcoholic drinks. Ang word for today makita sa Proverbs chapter 16 verse 32. Proverbs chapter 16 verse 32. Ang tao nga mahinay sa kasuko mas maayo pa kaysa gamhanan. O ang nagagahom sa iyang espiritu kaysa nagabihag sa usa ka syudad. Ang kusog di ay nato, ang tinuod nga kusog, wala diha sa tong emosyon. Ang tinuod nga kusog, na diha, kanang nagkatunta, unsaon nato pag-respond wisely. Sa panahon, ang atong emotion, hastang isuga. Hastang kusuga sa tong emotion. Sa panahon nga ang atong emosyon, mag-control nato, kita nakabaton og tinuod nga kusog. This is Tok Bray Palange, magaingon ang grasya galino sa Dios. Manano tong tanan og magaayo sa tanan natong mga balatian dalay gyud ng Dios.
2: Basta healthy, happy.
5: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.
11: Labanan ang nakakamatay na dengue.
12: EXL All-in-One Skincare Oil.
11: Sa EXL Makabuhay Plus VCO All-in-One Skincare Oil. Natural insect repellent at anti-dengue oil.
12: EXL All-in-One Skincare Oil. Healing and relaxation all in one. For a better and healthier you, switch to EXL Makabuhay Plus.
11: Sa EXL Makabuhay, dagdag buhay!

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: The vibes, sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Till 7 o'clock in the morning. On a beautiful Wednesday morning. Medyo makulimlim ang ating panahon ngayon. Tungod niyo sa kining ginamonitor na itong inter-convergence no? Tropical. Hello sa tuwang mga sukay, mga drivers. May buntag ganin niyong tanan. Kumusta ang itong adlaw garon? Kumusta na ba itong pasada, pamasada sa iyo ka mga nagambag garon? Bawi-bawi na ba ito sa tuwang boundary garon? Itong mga nangrinta lang, mga sagyanan? O nangabang? Anagad kayod kita? Dayon lang gihapon sa pagbahis-bahis sa mga nagkadayang kadalanan din sa nagbayan sa Davao. Ano mga public pang publikong mga sagyanan sama sa public utility jeepney, public utility bus, public utility vehicle, itong mga taxi, uban pa, mga tricycad, tricyboot, electric cad, electric cad, di ba kabantay mo din sa Davao? Electric ng gamit. Tawagan na electric card. Nga naman, na may sikad. Mahutag batery, sikad nila. Okay sa gayo.

0: Ipon, no? Smooth ang ginini ang danggan sa kasakay ko. Anyways, good morning. Ganin yung tanan. Sa bato ang kahimdang garon. Patanting nga nakita sa kahapsay. Kahimsog sa tuwang panglawas. Baga na importante. Bahalag walay kwarta. Basta healthy. Diba? Bahalag walay kwarta. Maga na importante. Basta healthy. Kasa mo nang gitabunan kag tinagingting sa mga salapi. Pero ang imuhang lawas may gala, dili na mukaskog. O, kada bang wala na? Murag out of the world ka. Papiliun ka. Asa mangga? Dito ka sa taghang kikagkwarta? O niya masakitun ka? Nga gusto ka nga naa kay kaunon, di na ka makakaon? Kaya di na kaganahan? Gusto ka nga na kay inumon, di na ka makainom, kaya di na kaganahan, di na dawaton sa mga ginhawaan. Gusto ka nga na kay atoon, di na ka makanto, tuon kaya di na kanya sa mong lawas. Di ba? Gusto ka nga na kay tilawan, pero di na ka makatilaw. Kaya di na ka kabalo, no? Di na kaya sa mong lawas nga mo tilaw. Pero dito ka sa way kwarta. Ha? O, oh, no, naman kay kwarta, igor ay kanang usahay, one day, one eat pa. Di ba? Igura. Pero healthy ka. Di ba? Dihata. Di ba? Dihata. Ako, wala ko mangandoy pa o mahimong milyonaryo mga gala, no? Ako walang, akong gipangayo ni Lord. Nabang tagaan lang kabas ko ganun na yung itubuok na kong pamilya. Alang, ipalayo lang sa mga kadaot, mga katalagman. Tama lang, makakaon, katuluso sa kadlaw. Diba? Makapalit, kung mingon nga mo palit, napalit doon, makapalit. Pilihan ng mga magarang ngayong mga sakin na, sa ba? Tama lang. Diba? Basta kay healthy. Nagingon nga health is wealth. Tinuod gina. Ang atuang unang ang atong katigayunan ang atong yung galawasan, ang atong kahimsog sa atuang panglabas. Manag ginahanglan. Daghan man kanang mga herbal nga mga tanom da sa inyong palibot, sino mga nadaran mga green leafy vegetables. Saba. Para ni karon no, Magnum C. No, Magnum C herbal coffee. Ako na ginuman, be. Digimok na usap. Ang akong ubol-obol. Anyways, mga binatik, mga suking, mga kabayes, kapamilya, garangkada, si Dudes Romantico Tandog, ang ginunggauman, gano'n. Programang Arangkada sa Bundak, itangay ang atong mga nagunang mga balita. Karong taod-taod, paghatod sa mga nagunang mga balita ng atong nahipo sulod sa 24 oras. Sa sulod o gawas sa tuang nasod. Ato cellphone number 0905-047-9954. Again, mga gabay, cellphone number doon na gamoy gustong ipabot din sa duwang programa. Doon na gamoy mga reaksyon, gumindo, mga pa-shoutout. Doon na ba gamoy mga anniversaries niya. Ang mga nag-birthday karon, happy birthday kaninyong dinan, ha? Again, ato cellphone number again, 0905-047-9954. Balik ko na ko, naiuban di kakuha kay paspas na ko na kumusulti. Okay, 0905-047-9954. Ay, kumusta mga taga-Island, Garden City of Samal, di? Sakop sa probinsya sa Davao del Norte. Doon ay lalagi din na mangigalang gidakop sa mga taga-CIDG kay gininiang namaligya o gining mga kahoy. Sikop in tao ng usag ordinaryong taong lalagi mangigalang giila sa pangalang si Alias Lito. Atol sa gipaygayon nga gining bypass operation sa criminal investigation and detection group kung si IDG sakop sa Davao del Norte Provincial Field Unit o mga kaubang ahinsya adtong September 30 pa ni siya ang gidakop sa Mangala karon panigawas ang balita. Da sa Purok 1 Barangay Bandira Kaputian District Island Garden City of Samal. Matud pa tungod sa illegal nga pagbaligya og kahoy. Sa impormasyon gikan sa CIDG 11, nadakpan si alias Lito samtang nagdawat og mark money gikan sa pulis nga nagpailang nga buyer Milo sa mga forest products. Then nakumpiska gikan kaniya ang mulabi, no? Mulabi sa maning kuan kahoy nga mulabi mo bring lawaan, no? Tugas. Adi ang mulabi mo aning tugas eh, di ba? I think and but mo sa ning kuan. Basta kaya kung murag tugas ning kuan, mulabi tama ba go? Bagalunga. Sa maning bagalunga. Mo kaning bagalunga siguro. Kaning bag- Gaunga, nindot ni Grano eh. Nindot ni pang division si Mong Balay. Jimelina Lumber, lagi pag-uban pang gamit sa pag-proseso sa kahoy. Nagingong walay permit gikan sa Department of Environment and Natural Resources. Community Environment and Natural Resources Office, DENR Sinro. Okay. So, gibana-banaan usab nga anaan sa 84,251.60 pesos ang kinatibuk ang kantidad baga kabibes sa nakumpiskang forest products o guban pang mga ebidensya. Sa karon giandam na o giandam na ang kaso maong individual tungod sa giingong paglapas sa Presidential Decree number 705 o revised sa Forestry Code of the Philippines nga ipasaka pinagi sa inquest proceedings mga binantig mga suking tigpaminaw. Luoy po sa ordinaryong tao. Okay, ano magina? Mao man ay balaod. Mao man ay batakang balaod din sa tuwang nasud Pilipinas. Basta illegal ang imuhang gibuhat. Sikop pagod. Sikop po nga sa tuwang mga otoridad. No, kay kapakita ng mga papers. Bisan unsa? Bisan unsa ng mga buluhaton nga supak sa tuang balaod si kupon gayud. So dugay na ni siya nga ginini ang ginamonitor ay naay nakasumbong mato nga gibaybas siya. Okay? Pero mao lagi naay magkaingon uban nga may man lang ang tuang mga gobyerno. Kung gagmay ng mga individual pero kung daggo daghan maging magkalusot daggo pa ng mga laging maraging nga dili patas ano sa ba? Muna di no? Tensyon sa mga ahinsa sa gobyerno nga kinini ang maigo ng ito ang storya no? Dili ni personal kundi dili ni issue ni ang kasagaran na itong barunggan sa mga tao na ay mga dagkong mga illegal nga mga loggers no? Agi sa ito ang mga tugkaran dagko eh doon ito nabay permit gailawad pa ba rin mamutol o mga lawaan ng dagko karon magibawal naman siguro na di ba? Pero dili madakpan na padrino. Okay. Prago itong usak ka mag-uumang huwag kita palit og bugas iyahanggi naasay alimukon nga nadakpan iyahanggi na post sa social media nga for sale kay palit ng bugas gidakop in town siya na? Diba? Nga na ba? Nga na kinakag-ga-ga-ga ordinaryong tao. Diba? Diba na ito matagaan consideration? Aming nanta nga, no one is above the law. Pero mao lagi, kung katong mga uyamot, no? Mao may kasagaran na doon ang managban. Just like aning druga. Diba? Doon na ba tayo nakita ng mga dago, ng mga drug lord ang napuhang? Nga makaingunta nga kuyaw ginitong gobyerno. Kadong mga inilang gining mga tao. No, katubang nga generals, mga colonel nga nagpaluyo sa droga, nadakpan yun, nahipos yun. Pero kasagaran, nag-ibaybas, nag-issuehan o mga search warrant. Na ako alam niya sa tuwalan ng observation, bisan kamo, no? Mahintay, ipangdakop. Di ba? Ingunan na ba? Kita, in even elementary, na maka-analyze. Nga ni ba nga ito ang panggobyerno, garon? Bisan pa sa time ni President, o former President, Digong mga igala, di ba? Ato nakita. Katong tukhang. Oh. Okay? Nabagi tukhang, inilang gigayo nga kuan. Di ba? Sagaran, kasagaran yun. O katong mga ordinaryo nga mga nag-push o mga Cebu. Di ba? Managingon nga. Kaya pa bang sulbaron sa Pilipinas ang kining illegal nga droga nga nagkatag sa tuwang nasun? Mamani itong usas sa mga nagunang problema garon. Di ba? Pagkutan na nagkaya pa ba? Eh, nagiging nga, dili na. Kaya global na magani. Oh, di lang Pilipinas, kundi tibuok kalibutan na ng droga eh. Mabitagiin mo ni former President Digong. Kaya dili kaya buntugon ang giniang illegal nga droga sa Pilipinas. Kaya nagpaluyo gobyerno. Gobyerno po ang itong mahimong kalaban. Again? Sige. Atong oras, 17 minutes. Umanag ka, lagubo, antag na, salasayan sa buntag, bagigalang. Daway paglangan, ania na. Ang itong mga nagunang kabagabalita, gikan sa FMR Network News Center. Ania na ang mga nagunang nagpungasi. Alang sa tuwang arangkada balita sa buntag. Arangkada! O na sa tuwang uluhan sa tuwang mga balita sa balitang lokal. Tulog empleyado sa ladong hotel sa Davao patay sa aksidente. Negosyante samdan sa tuli sa Davao, kapulisan muhatag og 500,000 pesos sa makatudlo sa mga suspek. Arangkada. Most wanted sa Davao di Oro tungod sa pagpanglugos, Signit. Arangkada. Ito ka mga pusel gisurrender sa mga sibilyan sa Davao Occidental. Arangkada! Arangkada! O kapin 416 million pesos nga bagong mga tunghaan tukuron sa probinsya sa Davao de Oro. Arangkada! Arangkada! Balitang regional, duha kami patay sa broadcaster sa Kinabawan. Gisilutang mapriso sa 40 katuig. Arangkada! Arangkada! Mirisi! Arangkada! Arangkada! Ha? Mirisi! Sinto size ka LGU gipailam sa state of calamity tungod sa El Nino. Arangkada! Arangkada! Balitang nasyonal, pasangil ni Vice President Duterte Batok Malacañang gihimakak ni Jose Castro. Arangkada! Arangkada! Pagsaka sa presyo sa mga palaliton, milapas sa 7%. Arangkada! Arangkada! DOH, nagpasidaan sa pagsaka sa mga sakit sa ting-init. Arangkada! Arangkada! Balitang gawas sa nasod, US Army Major e-firing squad tungod sa 2009 Fort Hood Massacre. Aragada. Sa atong paugnat sa kusog, Pacquiao, wala malisang kang Crawford. Aragada. Balitang showbiz. Madod ni Chris Aquino, Pinoy Showbiz Industry, nahadlok muhatag niya og trabaho. Aragada. Og sa tong kahimtang sa panahon, dunay ginapadayon ang pagmonitor sa Intertropical Convergence Zone kon ITCZ nga makaapektar sa Visayas og Mindanao. Aragada. Katungguluhan sa itong pagkabalita o garoon sa mga detalye. O nasa detalye sa kahimtang sa itong panahon.
1: Aragada Barangita Weather Update.
0: Pabiling masinatian ang mapanganuron ng panahon, idumanahan sa patakpat-ag hangtod sa kusog kapag ulan tungod sa epekto.

0: 30 minutos managkit lang gumontag na salasay sa muntag mga karangkadang. Ang karon sa detalye sa balitang regional, nag-isilutan kagahapon sa usa ka korte sa Quezon City nga mapriso sa 40 katuig ang duha ka mga akusado sa pagpusil patay sa usa ka magsisibya dito sa North Cotabato niya itong tuig 2019. Sa desisyon sa Quezon City Regional Trial Court Branch 228, napamatud ang sadaan sa pagpatay kang Eduardo Edison sila si Dante Encarnacion Tabosares o si Junel Jane Andagkit Putin o gisilutan sa reclusion perpetua. Tumala sa korte si Edison nga magsisibya sa DXDN kinapawan gipusil patay na itong Hulyo 10, 2019 ni Putin subay sa sugo ni Tabosares. Ikatahong usan sa mga anggulo sa pagbughang kang Dison ang pagbakbak ni ini sa radyo sa kalambigitan ni Encarnacion sa usa ka religious group nga gikalambigit sa dakong investment scam ni atong panahon. Gikalipay sa pamilya ni Dison og sa Presidential Task Force on Media Security ang gipakanaog nga desisyon sa korte. Si mong mga tawhana mo. Ang tama bulok mo din na di mo matigbak na sa kwan. Agini ang presuhan. Pero katong kang tata butalin no until now wala gihapoy kananaang ingnuntang natagaan og hustisya. Kung kauban na itong magsisibya tata butalin diya sa usak former barangay kagawad po sa barangay Mangilam, Tagum City, di ba? 2013 pa to eh. Good, magkaanggon o hustisya ang pamilya ni Tata Budali. Alasize 32 sa buntang. Una sa itong pagbalik ang balitang national, international, balitang sports, balitang showbiz, suman lamang sa pipila ka mga pahinumdom, gikan sa sales department. Take it away!
1: Kini ang FMR. Favorite music radio.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ako si Diminador Bio kay Senior sa Nose Trail, Davao City. Tukad na kayo naman kong Magnum C capsule o kape. Tapos ibata kami, nawala kayo, kalawin sa kinon, nawala kayo. Munang bintin, yan ako nainom, kadadla yung friendom. Kesa kadlaw, kapag kawinom, kalima, ane, Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ka ninyo kung gusto nyo. Pero ilamiyag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Medjum Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o Altree Pharmacy.
5: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sana all may Angel, pero sa Angel's Pizza, sana all busog! Pamilya, barkada, showa, may bundle para sa'yo. May pizza, chicken meals, chicken with sides, pasta at marami pang pagpipilian. At ang pizza, bongga sa toppings, creamy, cheesy at loaded sa sarap. Try the creamy spinach dip. Toppings sa bongga, hallelujah, mozzarella, all meat at marami pang flavors. At kung gusto mong masulit, check out the Angel's Pizza Club or APC card for qualifying buy one, take one family and big family pizzas. Kaya huwag na maghintay. Let your personal Angel guide you to Angel's Pizza. Visit Angel's Pizza at Avida Towers Davao, CM Recta Street or Angel's Pizza Tagum. Angel's Pizza, sulit sa barkada, sulit sa pamilya. Sana all, Angel's Pizza! Pizza!
9: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

0: Yes, balik na mga karangkada sa tuwang karangkada balita sa buntag samtang itong oras karoon 35 minutes after 6 o'clock in the morning.
1: Karangkada Balita National.
0: Sa paglangan na niya na ang detalye sa tuwang balitang national. 106 ka mga lugar sa nasud ang nakasinati og dili maayo nga epekto gumikan sa El Nino phenomenon. Sumala sa National Risk Reduction and Management Council, ang mga lugar gipailaom sa state of calamity particular sa mga rehiyon sa Cagayan Valley, Caranga, Bicol o Calabarzon. Sigun sa NDRRMC, ang labihan kainit sa panahon tungod sa El Nino nagapikto sa 388,375 ka mga individual gikan sa nisgutang mga rehiyon. Nagpasidaan ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kung pag-asa nga masinati ang labihang kainit nga epekto sa El Nino sugod karong bulana ug magapadayon hangtod sa tungag nga bahin sa musunod nga tuig. Gibutyag sa MDRRMC nga kapin 39 million pesos nga tabang ang gitunol sa kagamhanan alang sa mga apektadong komunidad. Sugod na El Nino dito sa Luzon. Dito sa bandang Isabela. Tuwa diri, no? Salamat da kay sige pagulan. Unta di madayon ang El Nino din sa Mindanao mangegala. Gihimakak sa Malacañang nga duna kini kalambigitan sa matud pa pagpangdaot kang Vice President Sara Duterte. Matod ni Pala spokesperson Claire Castro, daw nangita na lang og basulon si Vice President Duterte kay dili na gini makadepensa sa mga aligasyon nga atubang niini. Gisulti ni Jose Castro nga dili na kinahanglan mo apil o guba ang Malacañang kaniya sanglit ang Vice Presidente mismo ang matod pa nagguba sa kaugalingon niini. Itambaga ni Castro nga mas mayo tubagon ni Duterte ang mga aligasyon sa korupsyon bato kaniya o siyang bana inay mamasangil sa uban. Ipangatarungan pa sa tigpamaba sa Malacañang nga wala nakabinipisyo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa salapi nga matod pa giduhig ngadto sa magtiayon.
1: Agada! Aragada!
0: Ang nindot ko diyan, no? Mo pakita si BP Sara sa impeachment trial. Ito na iyag-yag. Kinsa kung doon naman, no? Doon naman nalambigit, no? O, ito na iyag-yag kung unsagi tinood mga binating tigbaminaw. O, doon na bag appeal bagid ang Malacañang o unsa ba? Anunsyo sa Philippine Statistics Authority kon PSA nga misaka lapas sa 7% ang inflate rate o pagmahal sa mga palalito ni atong September. Sumala sa PSA, mitas ngadto sa 7.2% ang inflation rate sa nasud kung itandi sa 6.1% ni atong Agosto. Gibasol sa PSA ang nga hinungdan sa pag-sirit sa inflation ang epekto sa nagapadayon nga tensyon sa Middle East nga misangko sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo ug mga paggawon. Bisan lapas kini sa gibanabana nga 6.8% sa mga ekonomista. Gibutyag sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga ang nasampit nga inflation rate na sulod pa sa 6.4 ngadto sa 7.5% nga banabana. Labing taas nga pagsaga ang pritihan nga miusbaw sa 14.6% gikan sa 13.5%. Isundan kini sa renta o bayronon sa kuryente og tubig nga miabot sa 8.4% ang pagmahal. Samtang mga paggaon misaka ang presyo og 6.7% gikan sa 4.6%. Tapos ang detalye sa itong balitang nasyonal. Gipasidanaan sa Department of Health ang publiko nga magbantay sa pagkatag sa mga sakit nga makatakod nga dala sa kainit sa panahon sa kalit nga kausaban sa klima. Sumala sa DOH, lakip sa angay bantayan ang mga baladian nga dala sa mga insekto nga aktibo sa ting-init sama sa dengue fever o malaria kagikan sa paak sa lamok. Apil sa gipasidaan sa ahensya ang pagsaka sa mga kaso nga gitawag og waterborne disease sama sa kolera og tipos nga makuha gikan sa nagpundo nga tubig. Dunga niini gipasalig sa Department of Health nga andam ang ahensya sa pagtunol sa kinahanglang serbisyong panglawas og nga dili kini bastante nga mga tambal og duna kini bastante nga mga tambal alang sa panginahanglan sa katawhan. Alas 6:41 na ang atong oras, mga kaarangkada.
1: Arangkada, Barangita International.
0: O garon sa detalye sa balitang international. Gikatakda nga silutan og kamatayon sa US Army ang usa ka Army Major nga miangkong responsable sa pagpamusil patay sa kapindusina ka mga sundalo sulod sa usa ka kampo sa Texas niadtong 2009. Giuyuna ni Presidente Donald Trump ang rekomendasyon ni Defense Secretary Pete Hegseth nga death penalty pinagi sa firing squad kang Nidal Hazan tungod sa Fort Hood Massacre. Kahinumduman ng 30 ka mga sundalo ang patay o 32 ang nasamdan. Diyang gipaaraka ni Hazan ang mga trupa nga nagproseso sa ilahang mga papeles alang sa deployment sa Afghanistan. Nasamdan o naparalyze ang ubos nga bahin sa lawas ni Hazan. Kinsa usa ka army psychiatrist uma nagigpinusilay sa mga miresponde nga pulis. Giangko ni Hazan ang krimen o nangatarungan nga dili siya gusto ipadala. Ang mga sundalo sa US aron musalmot sa usa ka illegal nga gira batok sa Taliban. Kini ang unang firing squad na ipahamtang sa US Army sukad ni atong World War II. Dihang usa ka private ang gisulita agi silutan tungod miikyas gikan sa dakong gubat.
1: Arangkada. Arangkada. Barangita. Sports.
0: Detalye sa balitang sports, gihimagak ni Manny Pacquiao na mikakak siya nga makigsangka o nga makasangka si World Welterweight Champion na Terence Crawford. Sumala ni Pacquiao. Dili tungod ang pasangil sa iyang kanhi promoter nga si Bob Arum nga nanalaw siya sa Amerikanong kampiyon. Sa usa ka interview karong bag-o pa lamang, gipasabot ni Pacman nga ang kampo ni Crawford ang wala mutukob sa tanyag sa Team Pacquiao alang sa usa ka welterweight showdown. Gani, pasabot sa 8th Division World Champion, mas una nilang target si Crawford kaysa makasangka ang Australianong si Jeff Horn ni atong 2017. Sumala ni Pacman nga dili na niya sayup kung wala nagkasinabot ang mga promoter sa mauuntang sangka. Sanglit ang iyang focus mauman ang makigbugno kang bisan kinsang fighter nga ipaharang kaniya sa tibuok kalibutan. Tama. Huwag mo nagikadlugan si Pacquiao. Paminaw na huwag yung nagikadlugan. Bisag kinsa pa na ikasangka niya mga gala. Ang kampo ni Crawford, 2017 ba ito eh, nag-istorya nila ang mga promoters, no? Ni Kakak. Kahit tanaw nila 2017, gahi pa kayo si Pacquiao. Diba? Aktibo pa kayo sa boxing. Bisag karoon gani. Apit na 50 ang iyong edad. Diba? So ang kampo ni Crawford ang initalaw. Ni karoon, may ganoon pa silang italaw ko na si Pacquiao. Pila na, bata pa kayo si Crawford. Hapit na 48 na si Pacquiao, hapit na 50. Pero huwag mahadlok si Pacquiao. Basta magkasinambot lang, no? Magkatukma ang ilahang sabot mangigala sa bahinan, sa kita, sa maong dula.
1: Arangkada! Arangkada! Arangkada! Showbiz! I feel
0: good! Detalye sa balitang showbiz. Gitugan ni Chris Aquino nga daw nahadlok ang local showbiz industry. Natagan siya trabaho human na baniog nga doon na siya ay gihambin nga mga balatiya.
2: Good!
0: Sa usa ka interview, ibutiyag sa Queen of All Media nga dili niya kabubuton nga mo step back gikan sa showbiz taliwala sa iyang problema sa panglawas. Matod pa ni Chris Aquino mismong ang mga bigwig sa Pinoy showbiz ang milikay dihang nasairan nga doon na siya walo ka mga autoimmune disease. Inungdan nga wala siya nakadawat og mga job offer. Sumalat niya nga nahimo siyang isog o giyag-giyag tanan niyang nasinatiya. Gani mga ka-vibes, matod pa niya, mas una pa kuno siya sa US celebrity nga Kardashian sisters kung bahin sa pagpabuhagay sa kasinatian sa kinabuhi ang pagkahisgutan. Kanang Chris, dili man po nato ma dili man po nato kining mabasol ang kini ang showbiz industry, no? Tungod po sa tiyaw mana walo ka autoimmune ang sakit nga naa nimo, no? So ingnon ta ato na lang ang kun ato na lang dawaton siguro Chris nga nahuman na ang mga araw, no? Kung diin kita sikat, no? Ang tao lagi parang gulong, di ba? Parang gulong, minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Mana kung naka sa taas lagi manganggala sa mga vibes kung naminaw nga. Tanawa ang ubos. Dili kay naanak ka sa taas, no, taas na bugay kay panglantaw. Muna giingon nga continuous reaching the stars but always put your feet on the ground. Nga kung saan pa, padayon sa pagkabut sa mga bituon sa kalangitan na panipabiling itunob ang imong yuta ngadto sa yuta. Padayon tunob imong lapalapang ngadto sa yuta. Well, sa 13 minutos na mga ka-arangkada, ka-vibes, ka-pamilya ang nahibilin. Una mudang at antak na sa La City sa Buntag. Dito naglangkop ang kinitubukan sa tuang arangkada balita sa Buntag sa adlaw kita karon ng Merkules, petsa 7 sa bulan sa Oktubre, tuig 2026. Gika na lamang sa FMR Network News Center. Kauban na mo ang news writer Frenston Lim. Sa kumakabanan sa technical production staff si Harrison Cirelli. O din na sa Dabao de Oro ng kauban si Budoy Patch. Well, it's the fire of Jesus. Lamat sinong pagpagkakuban sa ngalan sa mong station manager Billy Danrel Dolatre. Ako si Elmer, dude, sa romantiko tandog magingon pag mabinantayon o magpagkabana sa mga samtangang isyo o mga nagunang mga balita. Ang Buntag, Davao Region sa Macau sa Mindanao o mabuhang Pilipinas.
3: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kami kinasingkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 6:50.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, the sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Back-to-back partners sa kayuhan.
5: Alang sa mga nagbantay sa ilang kidney health, ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule adunay herbal support para sa mga kidney wellness o UTI recovery. Suwaysab ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang kaping herbal o organic na makatabang sa abdik nga adlaw para sa lawas na mas ligon. Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kaalam alang nimo nga ang panyawan daghang benepisyo. Iladusab sa tawag nga makabuhay ang ugat, stems o dahon niana ginagamit nga herbal treatment sa dugay ng panahon. Ania ang pipila sa mga balatian nga maalibyuhan sa makabuhay. Anti-malaria, anti-cancer, panambal sa mga kasamaran, kagid, gout, arthritis, malaria, hepatitis, anemia, constipation, hyperacidity, abdominal pains o impotence. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
4: Back-to-back partners sa kayuhan.
5: Alang sa mga nagbantay sa ilang kidney health, ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule adunay herbal support para sa mga kidney wellness o UTI recovery. Suwaysab ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang kaping herbal o organic na makatabang sa abdik nga adlaw para sa lawas na mas ligon. Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
4: Back-to-back partners sa kayuhan.
5: Partners sa kahimsog, ang imong adlaw-adlaw nga pagpangalagad sa lawas. Maunang ayaw kalimot sa Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Puno sa mga natural nga healing herbs nga makatabang sa pagpalingkawas sa nagkalain-laing balatian o pagpaligon sa immune system. O para sa imong kabuntagon nga puno sa kusog, himo ang partner ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Humot, lami, masustansya o herbal pa. Para sa tinud-anay nga kahimsog, Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.

0: Aniana ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulumano. Gulong ng Balat, ang programang muhatag og pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yahoo!

Hello! Kumusta? Kumusta? Mayong adlaw sa inong tanan mga silingan. Welcome din sa ito ang panag-uban ng programang inyong ginataga, inyong gihimong galingawan, orasan o background kining atong tulumanon. Ang tulumanon, gulong ng palad. Oban si DJ Unyog ng Bayan. Mayong adlaw, Mindanao. Mayong adlaw, Pilipinas. Asa makadapit diri Migala sa Mindanao, naaba mo og Camiguin Island, Misamis Oriental, Zamboanga del Sur, Lalawigan's Bukidnon, Cotabato Province, Agusan del Sur, Surigao del Sur o Davao Region. Asa mamudapit diha nga naminaw, maayong pagpaminaw. Kusgi na ang mga volume sa inyong mga radio. Aniya na po mga palanggas, DJ Unyog ng Bayan, makiguban ninyo, makiglingaw-lingaw na usab ka ninyo. Busa, kusog-kusogin na ang inyong mga volume sa inyong mga radio. Hoy, adlaw ron nga Merkules mga palangga. Pizza City ning bulan sa Oktubre tuig 2026. Ako maginaot sa inyong tanan, manaagyod sa kanunay sa kapiskay o kabaskog sa inyong kalawasan.

0: herbal sa mas pito-pito plus 8-in-1 herbal capsule. Pito-pito plus 10-in-1 herbal Cofamax. Pito-pito mineralized wax. Pito-pito liniment oil hot extract. Pito-pito herbal oil. Pito-pito relaxing gel. And Mimo Pro Plus 4G. Mapalit sa tanang mga butika sa inyong mga lugar. Alang sa gustong mag-order, pwede ka mo contact ni atong numero 0965-239-3505. Pagkadali sa adlaw, pito ka adlaw na gikan ni ining pag-abot sa bulan sa Oktubre. October 7 na gyud, mga palangga. Arang dali, aras panahon. Og sa mga nag-birthday karong adlaw, happy happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Way labo suka. Tana to kanak ba?
1: Ma, birthday ba yan ako karon, ma?
2: Ay, ba ayo anak, kinakahinomdom ka.
1: Ah, mama, mangutan ako maba. Kining anong ingon man ang akong classmate, happy birthday to you, nga di man ako ngalan.
2: Ah, Toyo, ikaw ba na siya?
1: Dile, mama, oy, mali na dapat unta. Happy birthday. Happy birthday, Elmer. Si Elmer man ako ngalan, dile man Toyo. Asik madrugi, Alima. Happy birthday, suka na.
0: Ay, happy birthday sa mga nag-birthday karon. Sa una, malipay raman ta sa una sa ato ang birthday kung naay pansit, di ba? Naay manok Bisaya, tapos pansit, okay na. Unya, pinakalami na good na ang pansit sa unang panahon sa birthday. Kaya ang pansit, palihi daw ko nuna. Palihi sa ga-birthday ba kay pangpahaba daw na ng buhay. Sabi ni Saya pa, pataas kinabuhi ang pansit. Pero karong panahon na bitaw no, kung maghanda kag pansit ba, di naman matandog ang pansit lamisa.
3: Si Pilimon, si Pilimon.
0: Kining pansit rong panahon na pang BS ragit. Sa una, espesyal na good na asamua ang pansit. Oh, onya, iparis das loop bread mga palangga. Lami na kayo imuhang Pasko o birthday sa una pag naay pansit o loop bread, oy. Or bagong tuig bakaha mga palangga. Karon nga ang pansit mga palangga, ang uban pang bahog na lang siro. Di naman hingaon mga taog pansit ron, oy. Mura magwa mo muagi pagkapansit. pansit pamon. May kalamin ng pansit ako, ganahay ka kong pansit. Samot na ni kong commander, hangol o pansit. Lagi mga tao nga ganahan og pansit, na apoy tao mga palang nga kadi ganahag pansit. Ako ganahan kong pansit, dependis luto, dependis sa nilutoan. Pero kung pansit gani mga palangga nga, murag, lamo-lamo ra pagkaluto, ali ko ka nagkaon. Pero kung pagluto, may galas pansit no niya with love, niya daghaga, dagag subak, dagag sagol, ah, lamiana. Lami kang pansit, ipalaman may galas love bread. Binagbuntag sa'yo, unya, ipartner na mo may galas, pito-pito, herbal Cofamax. Ah! Pagkanamit, good. Parang lami, ah, good, mga palangga. Na nag-text dira sa ko, ah, oh, did you unyong problemado ka ayoko karun kay ang

0: kong crush, nanguyab ko, dili mang kusugton unsa may kuwang nako. Ano mamugos mang ka?
1: Ayya!
0: Kung di ka sugton si mong crush, ang pangutan na crush ba ka niya?
1: Ayya!
0: Or type ba ka niya? Maglugos kun mo og pagpanguyab sa mga babae kung wa sila ay paggusto ni mo. Kung nakakrush ka niya o na-type po ka niya, aw dali ra kang sugton. Di ba? Pero kung ikaw rin nakagusto niya o niya sa gusto ni mo, maskin pagpila ka tuig ang manguyab, di nyo ka sugton na na. Gawa siguro kwartahan ka.
1: Ayaw!
0: Isa pag di nakamanguyab, ah, sugton na ka.
2: Si Pilimon, si Pilimon.
0: Ay, karoon panahon na, dili na pagwapuhay, ay pagkwartahay na.
1: Ayaw!
2: Si Pilimon, si Pilimon.
0: Kung naa kay kwarta rong panahon na mga palangga, dali ra ka magkauyab. At muna'y real talk muna'y tinood.
1: Ayaw!
0: Nakay kwarta, tapos naapag yung kay motor, ah, hastang dalian mo makaasawa.
1: Ayaw!
0: Guwapo ka, wa kay kwarta, wa pagyog kay motor. Oh, niya, bulingit pagyog kang dako, palahubo pagyog ka. Kinsa pa may mupunit na mo si Muha?
1: Ayaw!
2: Limon si Pilimon.
0: Wa na yung mupunit ni mo.
2: Limon si Pilimon.
0: Samot na kong subidahunon pag naong, bisyoso pa, palahubog pa, adik pa. Oh, niya tapulan pa. Wag mo po na tana.
1: Ayaw!
2: Si Pilimon, si Pilimon.
0: Pero bisan og subidahonon og nawong, o niya kugihan mangitag kwarta, o niya digusante ka, tapos buutan ka, aw sus. Naapagyo kay kwarta, naapagyo kay motor og sakinan, sus. Bisa pagpulo ka asawa, sus.
1: Ayaw!
0: Bisa pagpulo ka asawa. Agay! Ayaw sa nang pulo ka asawa. Ihatag na sa ubang katungway asawa.
1: Ayaw!
0: Oy, tigmo na to ba? Kabuhiuno naman tanong itong tigmo, oy. Si Timil na mga palangga ang premyo sa ato antig mo, mga palangga. Daghan gud nga bilar, daghan gud may gala, naghinuktok aning atong tigmo.
1: Ayaw!
0: Ingon ning ubal nga, unsa magay answer arang tigmo ni Didyo Onyok. Oy! Didyo Onyok, tatlo e ko, Didyo Be.
1: Ayaw!
0: Pandamay.
1: Ayaw!
0: Nagarabag panawag na ko, DJ. Sige na, DJ ba? Tadlo e ko ni muntik mo, ato-ato ra. Ato-ato sa mong kagaral. Prang karabag na si Joe Onyok. Oh. Ha? Mawawan good. Bitaw. Good morning, DJ Onyok. Ako si Crispina Bambinio Bataan. Dava di Oro. Akong tubag anang imuntig mo kay Tangkogo or Tingkoy. Kay dili makita pero makita sa uban. Nagsunod-sunod o nagsagubang. Paminaw sa imong programa. Kibasin mo una akong tubag. Dagang salamat sa imong pagbasa, Didyo Onyok. Ala sige. Atong li-li-on kung mauba. Bulang kristal, tuyo ka na kung maubo!
1: Ayaw!
0: Tigmo na to, nagsunod-sunod pero dili magkitaay, magsagubangay pero dili magsultihanay. Okay, dirita sa laing mensahe mga palangga. Aliana May Luzano ni DJ Tagamaranding Lala Lano del Norte. DJ Motobag ko stigmo ni mo. DJ buko-buko na. DJ kadili magsagubangay. Pero di magistoryahanay DJ. Mauna ako atubag DJ Tagamaranding Lala Lano del Norte di ay ko. DJ sige mi paminaw si Muha DJ. Okay. Atong tanawon mga palangga. Hop!
1: Ayaw!
0: Dile mao. Good AM sir, na ako'y almoranas, pwede na pito-pito. Pwedeng pwede, pito-pito herbal capsule ang dapat nimo. Good morning, Kuy Onyok. Akong tubag sa muntik mo kay Herban sa buhok. Mulakaw ka na arjud ng Herban sa imong buhok. Mulakaw ka dili jud nato makita ng Herban apan. Naman to, amang sumpay. Apan no ne. Anara-nara. Apan magsagubangay pod nato ng Herban. Dili po na to maestorya kay Herban Raman. Ako's Luciano Cursiga, taga-Davao de Oro. Balihugs pagbasa, Kuya Onyok, salamat. Tarungan ninyo, tarungan good ninyo o kini ang hubad ha. Nagsunod-sunod pero dili magkitaay. Magsagubangay pero dili magsultihanay. On sa may tubag. Matubag ninyo mga palangga, automatic mga palangga, 7,000 cash ang para ninyo. Dako, nagajud ang atong premium mga palangga. For example, kung doon ay manggali makatubag, kinahanglan good mag-send mo og valid ID with selfie para pamatuod nga ikaw good ang nitubag. Aron wala nay mo claim nga siya ang nakatubag. Aron iwas scam. Okay. So manawag dayon ko nimo on air para madungog sa kahanginan nga ikaw good ang nakatubag. Onya sa kikaingon ko na bawal mo tubag ang mga taga media. Bawal mo tubag ang mga taga gobyerno. Bawal mo tubag ang igsoon na ho, parente na ko, kaliwata na ho, asawa na ko. Bawal mo tubag sa tigmo. Ang mutubag ragyod, kamugyod nga mga listeners na ko ha. At kung dili good mga kaliwat ni Didyo Onyok ha. Ako magpatubag ko o kaliwat na ko, makaingon ninyo ng uban, gitadloan na. Kay parente ra. Mayo ng unhan tamudaan. Kay mga isipan rabatang mga Pilipino. Deze, good AM tubag ko tiil. Sa tao, galakat, gasunod-sunod, dili magkitaay, kung magtindog, magsumalangay. Itzi, magsultian ay kadili man ako si Evelyn Francisco Kapayuran. Big kawayan. Libog mo ko naman ito baga. Poy-poy akong lawas, Lods 11, dapat buhaton. Pito-pito herbal capsule yan. Haplas og pito-pito liniment oil yan. And pito-pito herbal Cofemex na yan. Addos butika. Pangitaan ng pito-pito herbal capsule og pito-pito herbal Cofemex. Tapos pito-pito liniment oil. Agin mo, pawala ani mga palangga kay nindot og epektibo gid ni alang sa mga tao nga dunay mga gihambins kalawasan. Ang mga tao rum panahuna ba? Bata pa kaayo or batan-on pa, pero ang pamati sa lawas mga palangga mura nag senior mura bag senior. Hoy! Batan-on pa, bata pa, pero mura nag senior citizen. Mura nag gadawat mga palanggag pensyon. Wa mo ma, maluoy sa inyohang lawas ninyo. Di natarong imong tulog, matamataho na mugtungang gabi eh. Samantalang imong lulo og lula, hinauk ang tog sa tungang gabi eh. Usahay makaingon ta, maayo pa maning akong lulo, maayo pa maning akong lula kay hinanong pang tulog, samantalang ako, wapagsiga pang mata. Onya ang mga tao karon bilar-bilar gyud, binuntaga gyud gamit og cellphone, samutang na yung mga duwa, na yung mga scatter, na yung mga ML. Binuntaga gyud mga palangga. Onya halusa ang mga tao karon masakiton na. Kanunay maglabad ang ulo, malipong, onya maluya, way ganang mukaon, kabilar lagi. Bisag bilar, maligo pagyud, mauna matugkan mo mga hubag-hubag. Or barados kaugatan ka ng hubag ninyong ugat diha. Di na dayo normal ang sirkulasyon sa inyong dugo, mga palangga. Makadaot na si Jaka ng bilar kayo ka, tapos maligo mo, nabasag unsa, mauna hinungdan mga stroke mo. Mga bugtuan mong ugat, das o, kasagara raban ng stroke, naas banyo, naas atabay. Tinga lang uban nga, oy, naunsa man is ano, naligo kat makatumba. Kamo gani, og mabilar gani mo, ayaw mo kaligo. Naraban ng uban, ato o mamos istorya, ah, kamo, naranan ninyo. Enjoy ito ng kinabuhi ninyo. Tambagan mo, magpalingok-lingok mo, magpabringok-bringok mo. Kining ako, inamigo rin ako, ah. Ako dili man ko doktor. Ako, anis ha, dili ko doktor. Pero, taas na tag-experience mga palangga about sa mayong panglawas. Daghanatag na tabangan. Daghanata mga palangga na tambagan. Nga natabangan, naalibyuhan. Kung daghan manggaling mga tao karon nga gipalapos raspikas dunggan atong tambag, pero daghan pod ang mga tao karon nga namina gustong tambag, kay gusto sila mga palangga makaangkon og kaayuhan. Kani ako pinubri ramaning ako, ah. Di isa ko dato, di isa ko doktor, pinubri ramaning ako nga nagpaila-ila sa produktong epektibo nga gama sa Melvin Food Supplement Distributor ang orihinal na maoy makatabang sa inyong mga ginapamati sa kalawasan. Kadto mga tao nga tagdugay matulog, kanunay malipong, kutasan, way ganang mukaon, kabuhiuno, nerbiyosa, nerbiyoso, doon na stress, anxiety, na stroke, high blood, diabetes, cancer, ug uban pang balatian sa kalawasan. Nia ang pito-pito herbal capsule para ninyo, mga palangga ko. Tumus butika, oy. Barato raman tao ng atong pito-pito herbal capsule, oy. Barato, regyod kayo ng pito-pito herbal capsule, tinuod lang. Ang pito-pito herbal capsule, tag-necessity ang kapsula. Tapos, ang pito-pito herbal confirmax, tag-disuotso ang kapsula. Hasta rin barato, ha? Kahurot man gani mo og tapila ka butilya ang ilim nun, kani pa baka para rasin inyong gibate. O niya, ang hinungdan raban ang inyong ginabate ninyo, tungon anang inyong inom-inom. Kung nag-iingon, inom pa mo. Pwede rin mo may inom mga duha nga tos tulo ka baso. Pero ayun lang po ng adlaw-adlaw. Niya, exercise dayon para ma-burn ang mga alcohol. O niya, gainom pagyug ka. O niya, patay-patay ang inom. Wa pag-exercise. Dili ma-burn ang mga alcohol. Wa-absorb yung higala sa imong mga agoy. Mauna, ang asido, mupatong sa mong kuto-kuto, maglain ang imong tiyan o makuyapan. Kaya ang inyong inom patay-patay. Di gud mo sugot o di gud mo sukarap. Ang anong kahiba mong kuana, diha mong kugikan. Kaya kini ba yung makainom? Kini ba yung makainom kag mga duha ka ba? Sumiinit na ba yung ang imong lawas na mo ana? Makadugang na dahil imbis ang duha ka baso, tulo ka baso, makadugang na kag tulo ka batol. Nga naman, mugana naman imuhang pag-inom. Mugana na. Manang uban mga palangga, digun mo uli o digun mo hubong. Digun mo sukurap na pa. Magmaoy rabadayon. Pero o gusto gin mo maundang si inom, disiplinaha o na ang imuhang kagulingon. Unya na balik sa imong barkada kung kaya na nimo madisiplina. Unya na balik after 5 months to 6 months, kanang kaya na nimo makontrol ba? Sulayi imong kagulingon, try inom og 2 kabaso, 3 kabaso. Kung makadugang bakag 3 kabatol. Pag dili na gani nimo makadugang, mubiya na layong ka, mupas na layong ka, but pasabot, kaya na nimo gidisiplina imong kagulingon. Kumpara atong sa unang panahon ng imong kagundang na kong inom, di na yung ko mausap. Tagayan kag usa ka baso, nahimong duha, hanto nahimong tulo, hanto nahimong upat, hanto nahimong kabainte. Nawa ang ingon nga pagdisiplina. Nawa ang giingon nga muundang na. O gusto ko mo muundang, biya isag pila kabuan imong barkada. Balikira kanang kaya na nimo mo disiplina. Kaya na nimo mo atiman si mong kagulingon. Pag miingon ganikag, pas na, tama na. O. Kana, kabalo na ikaw ka si mong kagulingon nga. Disiplina na yun mo. Buhatag na ninyo mga palangga. Lami kes paminaw na kanabang di na kamahubog, no? Di na kamagmaoy, di na maglabad mong ulo, makafocus na kas trabaho. Unya, di na kamasikitong tanawon. Unya, ang imong kwarta mga palangga, magamit na naman sinsakto. Kaysa atong magsikag inom, puro gasto. Gasto dire, inom dito, bisyo dire, bisyo dito. Pero, og, mondang kas bisyo, makapundar kag maayo. Makapundar kag mga butang, makapundar pagyug kag maayong panglawas si imong kagulingon. Banigin ninyong disiplina, ampo lang, consistent lang yun. Tapos inom og pito-pito herbal capsule, tapos pito-pito herbal Coformex mga palangga. Buhatan na ninyo, pito-pito herbal capsule, tapos pito-pito herbal Coformex, ha? Inahinan na kausap mga palangga, kay tiguwang na ta. Sabi na ka to mga batanon, pag-usap na mo. Unya na mo mag-usab og dialysis na mo. Unya na mo mag-usab og wala na lang nga. Wala na mo ginhawa di. Magpito-pito capsule na lang mo. Mo na lang ni inyong imnon. Og pito-pito herbal Coformex. Tapos mga bata na yun. Mimo Pro Plus for Kids na yun mga palangga. Mora na ha. So subay sa mga butika. Pangitaan ng produkto ha. Pito-pito herbal capsule. Pito-pito herbal Coformex. Tapos ang mga bata, Mimo Pro Plus for Kids. Oh!

0: Aniana, ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulubanon. Gulong ng Balad, ang programang muhatag ug pagtagad. Yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you!
4: Dear DJ, una sa tanan DJ, maayong adlaw kanimo. Labi na pod sa imong mga sukintig paminaw. Maayong adlaw. Tawagan lang ko sa pangalan nga Marian. 37 years old. Dunay usa ka anak. 15 years old. Lalaki kini. Bulag sa akong bana. Bulag namin sa kumbana, DJ. 3 years ago na. Tungod lagi, DJ, palakiro kayo sang dako. May rason, DJ, nga nabugto ang among relasyon. Sakit man, apan na inihinay na kugdawat, DJ. O sa pag-move on. Sakad nga nagbulag min sa kumbana ang akong anak. Dili na kaayo merespeto nga ni kanako bilang iyang mama. Barkada dinhi, barkada dito. Usahay mo uli nga hubog ang akong anak. Mga gani problema nako, DJ. Nadili na patuo ang akong anak, DJ. DJ Onyok, ani aday ko nagpuyo dinhi sa Ormoc City. Taga Ormoc City ko, DJ, diri sa Leyte. Apan aron imong masabdan ang tanan, sugdan ko sa sinugdanan ng mga pangitabok.

0: mong gibati ni mo, Marian, magsakit o niya ka, ana. Oh, maayo pa, magtimpla kag kape din ha.
1: Maulo ko, ma.
0: Ay, ganun mauhaw ka man? Sige na, pangapin ha. Aromenta ng imong kutokoto ni mo.
1: Nabalakan naging ko sa kong anak, ma.
0: Ayaw na lagi palabig. Huna-huna na yung mong anak ni mo. Tiguwang na naging mong anak ni mo, ha, Marian? Tiguwang. Wa manggani na maghuna-huna ni mo.
1: Ma, mama ko ni anak na ko na siya. Maskin badlungon na siya. Pero mabalaka gihapon ko, ma. Ikaw, dili ka mabalaka imo ng apo.
0: Oy! Abi ni mo, pag ang tao gani, nga dili na gusto nga magpaamping, dili na gusto disiplinahon, ngano magsige pa man kagkabalaka ng imong anak ni mo, aber? Ako pa ni mo, focus ka na. Hoy! Marian! Paminaw na ako!
1: Oo, ma.
0: Naarabo ko yung nadunggan, ha? Nga ka lang yung mong anak ni mo. Nga si Roy Roy. Gatoon-toon na nag-inom.
1: Oonsa? Nakita ni mo, ma? Nga nag-inom si Roy Roy?
0: Abi ni mo. Pag magsige manggog kaguban-uban ang barkada, makatoon yung kaan ang inom-inom. Mauna, ang imong anak ni mo, sige mag-uban-uban ang barkada, nakainom, nakainom na. Nakatoon na ang mga bisibisyo. Ay, nako. Badlungan ang imong anak ni mo, Marian, ha? Di magpalabi ng bisyo.

0: at nonsa ka?
1: Oo, wala man, ma.
0: Gibian kasi mong uyab ni mo. Anak, pamino ni mama. Mama ko ni mo. Paminawa ko. Ayaw na pag-inom, anak. Magsakit ka, anak. Ayaw na pag-inom.
1: Inom? Kabalo ka ba, ma? Kabalo ka ba? Muna na kalipay na ko.
0: Muna na kalipay na ko mag-inom, ma.
1: Wala na si Papa. Bungkag na tong pamilya.
0: Naapa ko si imong kiliran ni Moroy. Bilang imong mama. Mama?
1: Kaya nga no? Nagpakamama ka, ha?
0: Maobit ako nga gibiyaan ka ni Papa. Kawala ka nagpakaasawa. Sige lang kagpagwapa. Anak, wala ko nagsigipagwapa.
1: Kaya nga no? Ha? Sige kagpaduding nga na itong mga silingan?
0: Pero wala ko naging gusto, ma. Wala na ko naging gusto.
1: Gusto ko magbalik mo ni Papa. O gusto ka? O gusto ka? Nga paminahon ako ang imong mga tambag mo.
0: Balikin si Papa, ma. Balikin si Papa.

0: Oh, sige. Ayun ka pala ka. Pautangon di ka. Hmm. Pero sa sunod, ha? Bayaran na na ni may mong utang ni Monaco.
1: Ayun ka pala ka, boss.
0: Boss Kabitaw. Oh. Oh, Andrea. Huwag mahurot na ginani mo, ha? Huwag mahurot na ni mo, kinahanglan imo na kong bayaran. Dili na kanako pautangon pa. Nakasabot ka, Roy.
1: Ah, sige, boss. Ah, ako pong barkada, boss. Mautang po siya.
0: Mautang? Naku, nakayo ng inyong utang inyo nako, ha? Madugay, huwag good mo kailan ako. Ha? Sige lang mo, yup-yup, tapos, di mo ka bayan sa inyong mga utang ninyo. Wa may mga saktong trabaho. Hoy! Sultian, teka. Kinahanglan, before maglunes, ha? Bayaran na ninyo yung utang ninyo.

Uang pagkaida. Kailangan pa ko.

0: anak?
1: Ah, maya ginaga.
0: Oh, ang sami na hitabo ni mo pula man kayo namang matay ni mo.
1: Ano sa'yong pangutahan ako magilabad kayo kung ulo na ako? Maya ko ganun mo kayo, igigutom ko.
0: Pahulay na.
1: Maugani magpahulay ko kay igutom ko. Dias ako mula ka o garun.
0: Hubog ka, ha? Ganun pula kayo na imong matan mo. Unsa na hitabo na ni mo? Ha? Ikaw dili na ka magpatuon ako. Abe kay dako na ka, dili na ka magpatuon ng imong mama ni mo.
1: Sino gusto mo mahitabo, ma?
0: Ha?
1: Sino gusto ni mo mahitabo? Kaludohon ko ni mo? Dili na mahitabo, ma. Ay na pag-expect pa nga muluhod ko sa mga tubangan. Dili na lang mahitabo. Huh? Ikaw hinungdan nga nung nila ko si Papa. Ikaw ang hinungdan. Ikaw ang malas sa inyong panimahay. Ikaw.

alas dos na sa kadlawon. Medyo waswasan ako na. Tulog si mama. O kayo na kuning iyang pitaka. O kayo na kuning. May 1.5 si mama. May 500. Napa? Okay na siguro na. Makabayad na siguro. Na cellphone na. Kuha na ko ng cellphone ni mama. Ako nang ibligya para makabayad ko sa kong utang.

0: Ayo, Marian.
1: Ma.
0: Ay, balihog raw niya ko og tawag sa imong papanimube. Kay pagpasagob kong tubig.
1: Kadyat lang, ma.
0: Ay, kadugay ba atong bayhana? Marian, sige na kay mamahaw pa ko.
1: Ma, nangita pa ko sa kong cellphone.
0: Maulagin na, lagi ba saan asa na niya ibutang kang cellphone? Asa ba ng cellphone ni mo?
1: Nabungkag ang akong bag, ma. Nagkatag ang akong mga gamit.
0: Oy, pagkaunsa ako ng anong nainana man ang imong gamit ni mo?
1: Wala ko kabalo, ma. Nawala ang akong pitaka.
0: Naamalagin ni mo yung pitaka din niyo, Naanire sa salog, wala yung imong pitaka ni mo.
1: Kinuko. Kinsinag.
0: Ba, sige kawatan, kagisod lang kag tao din sa bahay.
1: Wala man, ma. Tuod, niuli ang akong anak kagabi eh. Hubog kayo siya.
0: Ay siya, gatiguro nagkuha ng imong mga kagamitan ni mo. Basig siya, nagkawatan imong pitaka ni mo.
1: Apil ang cellphone mo.
0: Ay tibaghag tong tawhana. Naunsa man ang tao tong tawhana, mangunami noon og inahan.

0: Oy, sigo pangitan ni mo. Diin kagay ka na ha, Roy? Asa kong kwarta? Roy, asa kong kwarta, Roy? Kabalo ka. Pirti na ko ng tinigom na maong kwarta ha. Kaya na ako'y gusto paliton, Roy.
1: Paliton? Ali, kuyog na ko. Ito sa bahay.
0: Ngayon naman, ihatag niya mabalik ang kwarta, Roy. Apilang cellphone.
1: Oo, tara. Tara, Obanta. Kuyog na dito sa bahay. Ali, dire sa kwarto. Ali! Ali sa kwarto, ma. Ali!
0: Roy, pula kayo mong mata ni mo, Roy. Pula kayo mong mata ni mo, Roy! Roy! Ngayon ang kitang kahanin mong mata. Ngayon ang kitang kahanin mo ang pultahan, Roy! Sa imong plano, Roy? Asa ang cellphone ako, Roy? Asa akong cellphone, Roy? Roy, ngayon ang imong gawiran akong kamot, Roy? Buhi ko, Roy! Buhi ko, Roy!
1: Ikaw, ito na imong pagkababawan. Mawala na imong pagkababawan ni mo, ha?
0: Roy! Buhi mo ko, Mama Roy! Roy! Roy! Bisodyo, gibaboy ko sa akong anak. Mismo ang akong anak. Nibaboy na ako. Wala ko makatuong na buhaton sa akong anak, Bisodyo. Wala ko makatuong. Mauto di Junyo. Gihilom ko mo mga pangitabo. Grabe sakita di Junyo. Sige buhat sa kong anak. Ako makatuong ano na buhatan din ako di Junyo. Huwag dito lang na ako nasairang nalulong na sa druga ang akong anak. Milabay ang pila ka mga adlo di Junyo. Doon ay tulo katawa nga nangita sa kong anak. Dako kuno o atraso ang akong anak at nila. Nangutan ako unsa nga klase yung atraso. Kwarta ko na DJ. Utang ko no. O dito na lang ako nasaran DJ. Lima lang kaadlaw ang milabay. Gikan sa pagbaboy sa kong anak kanina ako. Ako na lang po nasaran DJ. Nasayran na lang sa noko ang akong anak. Gisalvish, DJ. Patay na usab ang akong anak. Wala lang akong anak, DJ. DJ, niyo. Pait pas ang playa ang nahitabo sa akong kinubuhi. Sobrang huwag na sakitan. Naglibog ko. O si agad akong buhat ng DJ. Abi mo DJ, ang pinakasakit, buntis ko. O si Roy Roy ang mamahalin ng akong isabag. Buntis ko DJ. After 2 months na ako na siren. Huwag ko kadawat, DJ. Huwag ko kadawat. Kabalo ka, DJ. Akong gipakuha mong bata. Gipakuha ko ang bata, DJ. Ipalaglang ko. DJ, nyok, tama bang akong gibuhat? Tama bang akong gibuhat, DJ? Mga desisyon sa kinabuhi. Baliog, DJ, tabangay ako. unsi ang ikong buhaton. Dagan salamat, DJ, sa time. Maayong adlaw kanimo, DJ.

0: Mayong buntag, mayong udto, mayong hapon or mayong gabi. Unsa mang takna ang mga higala, no? Maayo gyud na siya kanunay. Labi na kanang mahiligon ka sa tuang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Sa tuwa mga suking mga senior citizens o mga customers sa Melvin Food Supplements Distributor. Kamusta naman ta ni mga panahuna? Maayo ba tuang panglawas? Wa ba tay kining gibati nga kakapoy o gikutasan ba? Tara, mga pita, mga kaigsunan, mga senior citizens, magtimpla na ta. Ako ang inyong makabayan JJ, kuyugi ko karon sa 5 minutos lamang hangyo nako. Puno sa impormasyon alang sa maayong panglawas. Atong hisgutan ang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang kape nga dili lang kay humot og creamy, healthy og guilt-free pagyon. 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kini nga kape, gihiusa ang mga super ingredients sama sa 7-7 Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen, Purple Corn, Panax Ginseng, Flax Seed nga puno sa Omega-3, og Moringa Olifera or Malunggay. Ang sweetener ni ini, dili ordinaryong asukal, coconut sugar or the Tree of Life. Iladong anti-diabetes, mayaman sa vitamins o minerals, ha? Apan una ang tanan, mga senior citizens, sa ato mga suking customers. Kami, dako ang pasalamat kaninyo sa inyong padayon nga pagtangkilik, pagsuporta, o padayon ninyong pagpamalit sa ito mga produkto sa Melvin Food Supplements Distributor. Apila diha ang 7-7 Plus 8-in-1 Herbal Capsule. O pagkapinagani pag-aisgutan ang ginapangita sa butika, mao ang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Karon, ato ang tan-awon ang usa sa mga wonder ingredients sa 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Purple Corn. Ang purple corn dunay anthocyanins, usa ka powerful antioxidant nga adunay anti-diabetic, anti-cancer, anti-inflammatory, antimicrobial ug anti-obesity effects. Dako kining tabang sa pagprotekta sa tuang kasing-kasing ug paglikay sa cardiovascular disease. Makatabang sa saktong timbang, pero buhaton po di mo imong part, no? Kaya kung magpalabi po kagkaon, di man lang ka maglihok-lihok, amadungan, ganyan na itong timbang. Pero galihok-lihok ka, ga-exercise, tama lang po ng imong mga ginakaon, nindot kayo ni nga effect. 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix tungod sa purple corn. Maubitaw nga kung mag 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee ka, dili lang ka ma-energize, kundi muhatag ini kaayuhan sa imong kalawasan, no? Di pa gid ni makapalpitate sa imong heart ang ubang kapiliha. Mo claim sila nga herbal based coffee, pero grabing palpitate, di naman kakatuog, no? Tungod kini sa purple corn, anti-palpitation ka na. Di pod mangaslo mang imuhang tiyan, tungod gihapon ka na sa purple corn. Ang ilang kape, naba na'y purple corn? Wa na'y purple corn. Mauni siya ang genuine original nga herbal based, safe and natural. Ang uba nag-claim nga herbal base pero synthetic di ay. Pangita ang 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix sa mga butika sa inyong lugar. Bisang nga rin mga tindahan na akinay makitang display nga 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ma-surprise ka, uy, naaraman is tindahan. So no need ka madto dito sa butika. Timplaha lang sa init nga tubig, kutawa, og imog yung i-enjoy ang kahumot o ka-creamy ni ino, okay? Aromatic maguni nga kape. Makapawala sa kakapoy o kanabito ang ka-stress. Timplahan na. Tistingin na mga senior citizens, mga ate, kuya, ma'am, sir, ha? Kay tito, tita, mama, papa. O sa tuwa mga kaparyentihan, diya mga kaigsunan, kasilinganan, kabarangay. Paminawa mismo ang kausaban sa imong pang-adlaw-adlaw, no? 7-7 Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayaw kalinti, ha? Produkto kini sa Melvent Food Supplements Distributor. Mausab ang naghatag ka nato sa 7-7 Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Mineral Eye Drops o Liniment Oil. I-like, i-follow, i-share ang Melvent Food Supplements Distributor Facebook page alang sa dugang updates o health information. Duna ka ba'y mga pangutana o duna kay testimonya? 0985-295-5863. Mao ka na ang Melvin Food Supplements Distributor Hotline. hangtod sa sunod nga higayon. Paspas kayo ang 5 minutos nato, mga senior citizens o mga suking tigpaminaw. Daghang salamat! Ako ang inyong makabayan JJ, inyong kauban sa maayong panglawas. Salamat kaninyo o amping kanunay!
1: Bueno, mo sila yung manamating oras, mga higala, aron nga magparayon, sunahan, nagarong-dagarong-dagarong-dagan, kaya salamat sa inyong pagpaminaw. Og marabot apuhon, samang oras, og susamang istasyon, nagkang salamat sa Melvent Food Supplement Distributor, ang original. Mapalit ang tarang produkto, migala sa mga sugi butika, sa inyong mga lugar, og diriusab sa mga istasyon, kaya inyong ginapaminawan. Para sa sender kabulog ko, nga, grabe kabugat si muhang problema ni mo. Grabe ang gibuhat sa imong anak diyan imo. Ang kamatayan sa imong anak, doon ay purpose, doon ay rason. Kabalog kaon si rason? Ang tubag anak na sa Ginoo. Siguro, gikuha sa Ginoo, aron dili na siya makaperwisyo. Nakahimo gani sa pagbaboy diyan imo. How much more so bang tao? Sa laing tao nga dili niya kaano-ano. Ikaw mismo yung inahan. Dili na normal ang klase sa binuhatan sa anak. Nga babuyo na mo imong inahan mo. Na nabuntis pagyug ka. Ang nakasayop lang ang gibuhat niya mo is kipakuha niya mong bata. Wala man dato ilabot ng bata. Ipakatawa lang ang tato niya mo. Maskin nga inungdan ka na, pinuhatan ka na si mong anak. Pero tungod si mong depression, tungod si mong stress, ipakuha ni mo. Pero dako gihapotong sa langay mong gipakuha ang mong bata. Pero nahitabo naman, ang ibuhatin mo, pasiloon ni mong kagulingon, pangayog pasilo sa Dios aron mahinahinay sa Ginoo sa pagkuha ang mga kagulanan si mong kinabuhi ni mo. Wala talayang masay, kundi laban lang. Ampo lang sa labaw nga magagahom sa tanan. So, stay strong. Butngi o gugma o pagsalig ang imong kagulingon pagbalik. Kaya ron nga, dili ka makafeel o sobra kayo nga depression o stress kinabuhi. Mahala pagbalik imong kagulingon imo. Sama sa imong pagbahal pagbalik sa Ginoo. Abangan ka si Ginoo, basta makiguli ka sa labaw nga magagahong. Walibugat nga problema. Basta ang Ginoo ang musulban sa imong mga problema. Tawag ganiya, salig ganiya. Dagang salamat, Sinder. Dagang salamat sa mga naminaw. Dalaygo ng Dios kanatong tanan. And bye-bye.